0: Pinoy, pastilan, pagsao na lang kung arangkada si Manang na wa natay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
1: Talaga?
0: Kini ang tumara. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
1: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
0: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
2: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
3: Day, unsay pong sa doktor?
4: Operahan ka.
3: Unsa? Dili ko masugot.
4: Kritikal na kayo, gimong kahimtang. Boom, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
3: Unsa? Kiduo ko.
0: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula na mo ayo ni Ana. Di ba ila-ila ang pinakayunik, pinakabago, o pinakaepektibo? Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
0: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
4: Kapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa untial. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kadi ba masabot sa akong gibati? Naluod sa akong ginawa. Misugmat na sadang akong kabuhi.
0: Di masabot ang gibati? Ang pinakabati sa tanang bati nga mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos nga kutu-kutu. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukaon, iksuon. Ang solusyon, gastro tablet. Gastro tablet, gastro tablet. Sa tanang gikabuhi og kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni ana ang pinakabag-o og pinakaepektibo nga solusyon. Gastro tablet, gastro tablet, gastro tablet.
5: Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit, bawal magkasakit. Para malikayan o dunagay magkatunan sa programa Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat! Health Debs.
6: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dodge sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dodge. Health Tips with Kuya Dodge.

0: Hey Galaxon, kumusta? Maayong buntag, kanatong tanan. Welcome din ini nga tong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos maabot niya itong pagsibi. Karong buntagag, karong adlawa. Good morning! Medyo malandungon paghihapon din sa akong nimutangan. Kumusta og mayong buntag bukid nun? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental. Good morning! Cotabato og Lanao. Good morning! Agusan, Del Sur, Del Norte. Good morning! Surigao, Del Sur, Del Norte. Good morning! Misamis, Occidental, Oriental, Zamboanga, Del Sur, Zamboanga, Del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay? Sa gihapon kininasab inyong pinalanggang kuya dos manginaot nga kitang tanan din ining ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kay ang tao nga makugihon, permamenteng busog. Ang inanainindot kayo nga timanan ang tao nga makugihon, permamenteng busog, kumpara sa tao nga tapulan, hapdos iyang tiyan.
1: Ay, ay, ay!
0: Hapdos kutu-kutu, brad. Ita, may buntag. Usbon ko, lingaw-lingaw na sa tali. Palipay. Kuyog-kuyo, gugoy-hugoy, dinis kanginan. Labigar biyay, susakatak ng tulumanon. Kauban ni Kuya Dodge. Mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas. Uguban pa nato ng mga panagisgutanan ng atong pagkasawaan, dinis kanginan. Kumusta diya sa itong mga iksuong mag-uma? May buntag. Good morning! Salamat sa inyong kadasig o kakugis matagadlaw na aming makaon. Thank you! Jod-jod kayo ha. Munang kanunay ko kamong pasalamatan din sa akong tulumanon. Pinagi man lang din sa itong programa nga madungog sa halos kinatibok ang bahin sa Tibok Mindanao. Salamat kayo ninyo mga mag-uma. Thank you! Ito po mga iksuong mananagat. Diyas kadagatan nga bahin. Salamat. Naapod may masudan. Thank you! Kayo ninyo diya. Taga-merkado publiko, good morning! Good morning! Guwapo-guwapa nga mga tinderog tindera diya sa nagadaya nga palingke, grocery man, unsa pa na mga panindag panginabuyan diya sulod sa merkado, dasig og kogi lang sa matag-adlaw, may buntag ninyo diya. Good morning! Atong arawan, kada-adlaw gid musuroy, bisag magbagyo. Ayon! Mangulik tagyot! Bitaw, good morning ha. Taga-merkado publiko, may buntag ninyo diya. Good morning! Ito nagkubi-kubi, nagkuri-kuri, stagsa-tagsa ninyo mga panindag panginabuhian diya sa matagadlaw niya. Nagmonitor din nini nga itong tulumanon. Humanapod mo na kapatalingog mga presko glabas ng mga balita ginyo madungog diya sa tagsa-tagsa ninyo kapalibot. Di rin nasabda sa programa sa panglawas, kauban ni Kuya Dodge. Importante kayo na eh. Kay, sayang rapo na nga itong mga kadasig o kakugig sakripisyo. Kung ang atong lawas po ang dunay magka-problema pag-abot sa panahon. Tagaan na itong pagtagad. Morning ninyo. Ito mga driver na naglabigar sa kadalanan karon. Tagapantalan po na itong taga-terminal. Ito mga laborer and porter, gamit kayo na. Good morning! Samtang maglabigar ka, maabot ka sa usa ka pantalan or terminal na ito mga makugihon po ng mga laborer and porter nga mualalay sa imuha. Kung doon naman kay karga. Nara po yung sahay, magpataka na pong punit, bisag dili ilaha. Ikaw po nga dili sweeto di as terminal, inikarga sa mga liburin, maluya po ka gukod-gukod, ugasan na to, kay basing mawala imong butang. Paspas kay sila mulakaw. Niya, padulong ka og sirigaw, dalhon ka og kanini ang terminal, padulong og tagum. Na-impas na. Ito, may buntag niya. Dasing mga kugihan na itong mga liburan ang porter niya sa kadaya na terminal or pantalan. Morning ninyo da. Itong mga drivers, bao-bao, abal-abal, taxi, tricycle, van, buses, multicab, pampubliko man, pampribado, ng mga sakyan na naglawig, naglabigar sa kadalanan karon ng mga orasag, karon ng mga takna. Niya, nagmonitor din nining atong tulumanon. Pahimang nun ni Kuya Dodge, ayaw ninyo gula, ang pag-amping kanunay sa biyahe. Ingat sa bae. Dinisab sa ato mga kapangango, good morning ninyo dia. Labi na sa mga nagatang-atang na. Samtang kamulo pang kaningkuan. Tuyok-tuyok na yung ato ang live din sa Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading. Naana kanunay nakabagat-bagat. Thank you kayo ninyo. Thank you! Sa atong live. Katong gusto nga mag-apil-apil ya. Magkuyog-kuyog samtang naglawig ta sa kahanginan. Niya, wala kay lingaw karon na kay cellphone. Pwede ka diri magsamok-samok sa atong live. I-search lang sa inyong search engine ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading, ha. Nadi atong live niya. Delikate lang pud gamay share og follow, ana ra mangud na siya. Og sa E6 FM 99.7 morning ninyo dia. Good morning. Labi na kang boss Rolly Abdullah Martinez. Salamat kayo boss. Morning nimo dia. Good morning. Danli Digurio Kiamjot. Morning nimo dia jan. Good morning. Ang Peta Varansa. Aramis Pio. Morning nimo dia fe. Good morning. Boss Lionel Danao. Morning nimo dia boss. Good morning. Matud pa ni boss Lionel Danao dire. Good morning Kuya Dudes. Bummerman is real. Masahan sa kumbatihan. Wailuya ang kalawasan. Tuloy ang kaligayahan, nindot ang paminsar sa kalawasan. Sa'yo, magiging ka nagbalak, boss. Mura ginay, nakapaburog, nakabintaha sa Kuya Dudes Bummerman, boss Lionel Danao, kay inigkabuntag, hapsay bitaw kayo imong panghuna-huna. O, di ba? Niya, kondisyon gihapon imong lawas, makalihok, makatrabaho. O niya, kanini ang... Mayo ang imuhang kwan ba? Kung sa computer pa ma-refresh. Nindot kay mo mga panglantaw sa imong kaugmaon. Basta naka Kuya Dudes Bummerman. Murugin na sa'yo nindot niya, boss Lionel Danao. Okay. Mabitaw na nga gibansaga na siya ang anting-anting sa mga kalalakinan, Kuya Dudes Bummerman. Kaysa mo inom ka itong pugso ng imuhang lawas o pagpangusog, pugso ng imuhang kalawasan nga kanini ang mapuwersa, pugso ng imuhang mga kaunuran o kaugatan nga manggahi. Siyempre, nga tumpungango, unod man na siya og ugat nga pugson pun nga mugahi. Siyempre, og naapoy pagkapugo sa atong unod og ugat, manakit yod. Sakit ulo, sakit abaga, sakit pangiyuran, sakit paa, tanan sakit. So, magluya ka, di ka katrabaho. Ang Kuya Dudes Bummerman, pag makainom ka na, balik normal, balik trabaho pagkabuntag. Amunay nakanindot. Niya, pag-abot sa pakigbugno ni Krukong ho, makasukol gihapon ta bisag lupig. Kay lupig man jud ta perme pare boss Lionel sa wa man kita daganan guys mga babae kita pahinaykan mo pa ikadoy na to hinog kamatay. Ayo. Ngatog yung pugson. Di ba? Pag nakakuya Dudes Bummerman ka makahom gyud. Dili man lang pampanggahis pungango kung dili kaning gitawag ba kay ang gitarget magudana ang mayo na to nga sistema sa atong paminsar. Main settings ba? Mayo nga sistema sa atong paminsar kung binisaya pa. Sa atong sa maninglis pa maninglis main settings. Muna siya nakanindot ya dili pinugos ba? Kay kung atong balik-balikan boss Lionel sa bata-bata pata. Napatas pangidaron nga 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hangtod 25. Mupiyong lang na atong mata. Pagpiyong sa atong mata, unsay atong hunahunaon nga makapatindog sa atong pungango. Imagination lang na siya tungod sa kakusog. Muriak din na atong pungango. So ingon ana na siya boss Lionel. Mahurot guna sa una ang mga magkuwang guna ang mga PG sa una sa Ebon og Natasya. Sabi na ka to mga model sa panty og bra. Si Pilimon, si Pilimon. Panglaksion eh. Muna gitawa nga power of the mind. Ingon ana ngano nga kaguptan ginagmayo ang Kuya Dudes Bummerman kay sukwahi ba kumpara sa uban. Di ba? Ana na na siya diya. Ulat-ulat lang boss kay kabalo ko nagpahiwatig ka kay sold out na ka diya. Nakagahapi eh. Kuana ni abot na gyud. Okay, gahapon nagdangarang man to medyo nalangan gyud ay kay sige pangapi diya sa nabunturan dapit. Mawab og nabunturan sige silag kape kay layo ba kay ilang biyahe no Luzon. Okay, lang trip man na siya baya ipi cargo. So mahitabo nalangan-langan. Kabot ka gabi eh. Murag alas 11 naman yata tos gabi eh. Pero at least naana boss. Nakahiliran na ni imong ngalan diri. Lionel Danao. Dreamers FM Tagbina. Order. Usa ka salmon nga Bummerman. Wati lah bos. Kay kabaw ko nga ubay-ubay problema mga dokirok niya sa tagbina. Girlie Caparuso Kiruben, good morning. Madagumon nga kabuntagon diri Santa Maria Prosperidad Agusan del Sur, Kuya Dodge. Nagagulay para pamahaw og sa akong mga anak nga naminaw karon sa imong programa. Kami tanan tibok pamilya. Salamat kayo gikan Santa Maria Prosperidad. Salamat kay bitaw ninyo. Magkaitaw gid magkahimamat og maayo pa. Mga agawas ni MJ. Girlie, di pagikayo kuan. Tibok pamilya ninyo dia. Caparuso Kiruben Diaz nga pagprograma na ni Kuya Dudes. Nakaantabay na hangtod na siya ang mga apo. Salamat kayo ninyo diha. Thank you. Prosperidad Agusan del Sur tanan. Labi na sa mga kasikbit nga bahin, labi na sa mga Caparuso ug Kiruben. Thank you kayo ninyo diha. Thank you. Salamat. Okay raman ka na imo mga ata diha, girl. Bagulbol ni siya usahay gipertin daghanang iya mga apo gipangatiman. Nga pudoy na prinsipa. Sige pamusa ninyo mga ata. Ezekiel Kale, good morning. Salamat sa pagkonekta. Thank you kayo dong. Thank you. Erwin Rasroyo, morning ni Muria. Ati Salde Emilita, maulan nga kabuntagon diri Mitchell Garden Bayugan City Queroads, dasig ug kogilang. Oh, minto totalisi gani. Pero kagahapon wala man ni kuan dagom lang gahapon diri sa among naimutangan. Pero wala gid ni padayon ang ulan, action lang talisik gamay hangtod na hapon buntag. Karon medyo madag-umon niya mosilip ra pud gamay ng adlaw, wa ra pud tungod sa kabaga sa panganod. Basta ka-importante, kanunay lang tang maampingon ha. Diba si Bias na hitala, ito nakalabay yung bagyo nga Inday, ito nakalabay nga mga adlaw, miaging simana. Dunay na hitala nga 20 ang nahunusan sa kinabuhi, dunay upat nga nawala. Yunan ka na, napatoy tibuok. Bunga sa bagyong Inday, tibuok pamilya sa Sarangani. Ha? Nga magkapamilya nga natabunan tungod sa landslide. Napulo to sila kabuok. Hurot yun. Inga na ang resulta. So, grabe po in town ang nahitabo di ang abahin nga wapagani sila makasurvive or kanini ang makarecover sa nahitabo nga makusog nga pagtayog. Ito nakalabay nga buwan, Unyo 8. Gisundan na po sa makusog nga bagyo nga diin dunay mga pagkahunos sa kinabuhi sa itong mga kaigsunan dito. Isa ka pamilyahan to na landslide. Hurot gid sila, napulo kabuok. So dunay na itala nga 20 ang nahunusan sa kinabuhi panahon na ito nga bagyo o dunay upat pa nga nawala ang igipangita. So yung nga na, mas dunay mga ingunana nga senaryo. Di naman nato nalingid sa atong kaalaman nga naman tayo cellphone, napunta tayo mga television, makita nato. Or sa mga lakat sa panahon sa matag radio station kung asa mo na minaw patalinghugin ninyo na kay importante kayo na mga ingon anak kay kung kinaiyahan na mo'y magmaoy sagi kaingon ko na walay si bisan kinsa bata man or tiguang walay si bisan kinsa pwede makapugong labi na ang pagbulog sa tubig or pagdahili sa yuta. So kung doon na may mga lakat sa panahon ngayon yung paminawan sa matag area ninyo na kung asa inyong pinakapaborito ng mga radio station labi na kung dunay mga makusog nga paghuros sa hangin kay pasabot man na diha kung pila ka kilometro kada oras ang huros ug ang dagan. So sama sa ingon ato nga kusog siya gani wa gani tumo igo sa ato diri kay nilihay ra to pero gumikan sa kakusog epektado ang tibok nasod Pilipinas. Unsa nang gigkaha simbako og niagi jud to sama bas bagyong audit kaniadto kun bantayan halos kasiyam ni tugpa. So sa layo-layo pa muna ang atong mga pagpangandam sa gikaingon ko na dunay mga pagpangandam usa na kasi kabahin nga dunay kaluwasan nga mahitabo sa tibok natong bahin sa pamilya. Muna siya layo pa basta ingon ana na gani mangandam gidaan safety ang tibok bahin or tibok banay. Kay usbon ko kung ang kinaiyahan mo ay magmaoy walay sibisan kinsa nga makapugong bata man or tiguang. Mao gina say klaro ha. So amping lang kita kanunay. Nina Bay Bogos Lasconia may buntag gikan dias Bayugan. Shout out sa tanang nga followers nimo Kuya Dodge, manindot nimo nga programa. Nga moy akong ginapaminawan sa matag adlaw ginatangan. Salamat kayo Nina Bay Bogos Lasconia. Good morning nimo dia. Good morning. Manakas mayong pagpaminaw, kapis kayong kabaskog sa panglawas niya padayon sa kadasig ug kakugis matag adlaw nga gimbuhaton. Morning nimo dia, Kang Risma Puhanis Bagundol. Morning nimo dia Risma. Jocelyn Huvay Savredo. Gikan por gihapon dres bayugan kuya Rods. Dasig og kugilang gihapon. Salamat kayo ninyo dia, Jocelyn Hubay Savredo. Good morning. Gabi ginin taga bayugan halos mantanan na adire. Morning ninyo dia, Bayugan City. Thank you kayo. Thank you. Yeah, salamat po sa inyong kadasig og kakugis matag adlaw pagtuo pagsalig sa ato mga produkto. Ah, salamat kayo. Ha, diya sa Dakbayan sa Bayugan. Dili man ta numero uno nga kanini ang naguna nga kanini ang herbal distributor sa Dakbayan sa Bayugan nga halinon. Pero sa Napolo ang pito ana ako. Tulo ra ila. Na mo gibo claim nga number 1 dila. Number 1 gina permente, number 1 opo kadungog bisag sa mga ratings, mga radio station, number 1 gyapon sila, number 1 pulos, number 1 tanan para padasig. Pero pag-abot na spinalitay, apito ako, tulo ra ila. Jolito Castro, good morning ni Mara Jol. Naot ko nga nakasmayong pagpaminaw. Sa muna siya, amo ang nahimutangan. Maulan, diri sa among nahimutangan. Absent ko gahapon, pasensya kayo. Kinag-caregiver ko sa mga tingulang kagahapon. Mayo na lang, naikapalit og daya. Pero gusildo nga 300, nagbantay ko kuya Dodge. Sa tingulang namo nga silingan. Morning ni mo dia, ten. Mayo noon, may muntag ninyo dia. Dia pod sa Purok Uno, Kanayugan, Bayugan City. Salamat kininyo, Bayugan noon. Thank you. Rizel Joas, morning ni mo Rizel. Cedric Relampagos, gikan dia sa Bugo, Cagayan de Oro 7. Nakapalit na jug kog Liver Care Forte Kuya Dudes o Kuya Dudes Bronco Aid Allergy Pod. Mayo na akong pamanit o ako pod paminaw sa akong ubo. Wala na. Salamat kayo Kuya Dudes ha sa herbal ni mo. Jolito Castro. Jol, morning ni mo dia. Good morning! Taga San Franz na Ilbiang, no? Jolito Castro, salamat kayo. Nakapalit na kuno siya gyud og Kuya Dudes Liver Care Forte, Kuya Dudes Bronco Aid og Allergy. Mayo na kuno ihang pamanit, wala na nang hatol. Tapos, ako po paminaw sa akong ubo, ay wala na. Salamat kayo sa imong herbal. Salamat kayo, Jol, ha? Thank you! Mudya, Jolito Castro. Basta mo to, lang. Tuo na mo inom nasa tama og insakto nga oras or panahon sa pag-inom. Namo gyud sa schedule nga sugyutan nimo nga duha ka capsule buntag og tuhapon. Bisan gyapon sa mga drugs ang synthetic manggod. Tagaan ka og tama og insakto nga resita ba? Wala epekto og dili matuman, dili man sakto. Pero sama sa imong gibuhat, nituman nimo gibuhat nimo nga akong sugyot. Patagamtaman gid nimo ang tama og insakto nga kaupayan nga gusto nimo mahitabo sa imong kinabuhir sa imong lawas nga moy nagpaantos sa imong gibati. Ni ara manggod si ampuroy ba o akong giingon ba nga hanayo na to. Sama sa mga drugs and synthetic, gikan ka nagpa-check up or gikan ka balay tambalanan, nagpa-admit ka or nagpa-hospital ka, pagpagawas ipagawas na ka sa imong attending physician kay okay na ang ni-survive na ka, okay na imong lawas. So, ipagawas ka para nga ang treatment or pagpanambal, dito na lang ipadayon sa inyong panimalay. Ang may tabuan na, tagaan ka og resita nga diin imong paliton kung asa man ang pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Na, atong plastaron. Karon, gitagaan ka, gisulatan ka dito og mga giya, mga guide sa imuhang tambal, sulod sa isang ngantos tulo kabulan or unom kabulan, depende na sa imong balatian. Example, ibutang na, sampulan na to nga, 30 ka, di man na mursitag tag 5, tag 2 lang. 30, 60, manang depende sa duration ba sa imong gibati or sa imong treatment. 30 ka paracetamol, 30 ka amoxicillin, 30 ka amoxiclab, 30 ka salbutamol, kana ingana nga, example lang. 30 ka ibuprofen or 30 ka naproxen sodium. Example na siya, 30-30. So sa may buhaton usahay mong sa pasyente, tungod po lagi usahay sa kawadon, pag-abot dito sa butika, presyohan na sa atong mga kanini ang pharmacist or tindera, muna'y ang mapalit, muna'y presyo, muna'y kung paghumana na, pag-total, pila na sa tanan, ma'am? 11 mil, sir. Pinag-imo palitong tanan. Ah, kalot dayon sa dili makatol. Okay, ragdagan kag balon. O sa may balono ni mo, nga nahurot na may mo kwarta doon sa ospital, biya. O, nanghuan pa manggani ka sa imong silingan para makagawas ka, ikabayad, kay kuwang imong bill. Ayoy! Nanubra. Nagamay ra o kanindaksyon sa PhilHealth kayo apag-iuli ang 60 billion. Ayoy! Pero, nagabot. Anit, nahitabuan na, Joel. Pagabot ito, 11 mil. So, ang sa may button? Sa 30, palit lang sa 55. 55 lang sa ma'am. Ah, siyempre, total nito, 25 na, naibalik ko nun. Kaya makompleto ni mo ito, di makapwede na tagaan na ito kung wala na po yung gikan, prescription gikan si imuang doktor, imuang atinding physician ni mo. 55 lang siya, balikan lang kung sunod adlaw, ma'am. Ah, tagaan siya, siyempre, baligya. Tagaan, pugka. Aba, hitabuan na, 55, pagkahurot, na, natimingan man nga, apiki, way kwarta. Ah, sunod adlaw na ito ni paliton, ang tambal ni mama, nilulog ni lula, kaya apiki pamantaron, naputol. Ah, naputol ang tama o ginsakto nga treatment. Pagkahurot sa lima, oy, duha ka adlaw tulo, ayha pa nakapalit utro. Oh. Dili diha na dayon ang senaryo nga di na magkadimao. Kay usbon ko ang pagdevelop sa produkto, ma drug synthetic, herbal, natural or supplement sa ato ang lawas, dili na magic. Dili na insigida. Oh, dili po na siya gahum-gahum. Dili po na siya ingon nga inig-inom ni mo na'y mirakulo. Kung proseso sa lawas ang atong gikinahanglan. Oh. Dili na siya ingon nga magic-magic. Automatic. Insigida. Power-power. Gahum-gahum. Gikonsaran og Espiritu Santo dili. Kung atong basihan, ha? Kung balik ko na ko, kung atong basihan ang tama og insakto nga pagdevelop sa tambal, pagproseso sulod sa imong tiyan. Sulod sa imong lawas, kinaaman na sa sistema, mao bitatong lawas naay mga sistema. Ako na pong palauman. Parehaan ng digestive system, respiratory system, cardiovascular system. Reproductive system. Di ba? Nana sa mga lahi na sila og trabaho. Neurotransmitter system. Nana sa mga sistema. So dili pwede ang gahom-gahom o dinalian o kanini ang power-power diha. Kung atong basihan ang tama, insakto, hanay, haom nga pagproseso sa tambal. So karon kay man magkadimao, kay imbes ipapalit tong kompletohon tong 30-30, 55, tulo-tulo ra magipalit. Ang nahimo nga bakakon diha, kay animo gituman kay wa ka naulian. Bisag unsa pa nga mga herbal or supplement ang imong giinom, awa mong wa man may epekto, di man na epektibo. Wala mo na may epekto sa ato, sa ako. Wa man na, mo na klaro nga doktor, wa man ko imuli eh. Pero ang linugdangan ana, kita mismo sa atong kagalingon, dunay dako kayo nga kakulangon. Ayana na siya. So sama ni mo Julito, morning regular na ko na yung customer karaan kay ni. Oh. Nga naa sa tama og insakto nga pamaagi sa pag-inom. Matagam bisag dili Kuya Dudes. Amo nang giyon nako para pantay bahan ay. Bisag dili Kuya Dudes basta tumanon lang kung say maayo nga pamaagi. Total na man tay option. Oh, kay kung wala ka makaangay diha. Na may posible nga lain nga mga produkto nga haom para sa imo. Pero kung diri ka sa Kuya Dodge, haom na tanan. Pati haom mo ay. Di gin mo backfire. Why backfire na, Jol? Ingon na lang ang pamagi. So muna nga mga tao nakasabot, basta Kuya Dodge na, nakasabot nga, iyon sa paghanay, pagplastar, aron nga masabtan. Kaya dili man iingon nga, basta lang kita nga mo promote rin, promotion sa pananaw. So, mahuman na lang itong programa, di kayo taga-promote itong mayo sa itong produkto. Kaya nga kung punto, manggod, nga masabtan ninyo. Kaya sayang o ganugon, basta lang gid nga nakadungog ka diya. Ugon sa mga istorya, o sa panang naay mo madungog diya, mabatian. Mga hunghung, mga gamgaho, mga kurus-kurus. Managlahi ang atong pagtuo. Pero kung ihagi na itong tama o insakto nga proseso sa atong lawas, di ni mo matagamtaman. Ang tinuod nga kayuhan sa tinuod lang. So, kinanglan nga masabtan ninyo yung mayo. Okay. Mana ko di ni magic magic no. Ay. Salamat kayo Jula. Thank you kayo. Thank you. Tabangan ka sa atong prokto. Melvin Clarino, may buntag ni mo di Ben glistening gikan sa tubod. Surigao del Norte. Say maayo nga vitamin sa akong anak nga lalaki dosing edad estudyante. Salamat kayo kay Dos Mulbi. Morning ni mo di Ben. Good morning. Kung anak ka sa mayong pagpaminaw. Namantay Kuya Dos Protexing. Ah, Kuya Dos Perolina. Ano lang mga vitamins? Oh, time na po doon kanini ang Kuya Dos Super Syrup. Complete vitamins and minerals na nga gikinahanglan. Magisgot magkagzinc, samot. Napay trace minerals, probiotics, amino acids nga gikinahanglan sa atong lawas. Sa pamayagikuan nga pwede. Kung unsa man po'y pwede nga vitamins nga imong gituhuan nga pwede makatabang nimo sa inyong mga anak. Oh, kana na. Kinagihapon na. Siyempre, sa ako mang kanangutan na, so tagaanti kag pwede nga mga pamaagi nga magamit na to. Di, ha? Melvin, morning ni mo di adong. Gikan diya sa Surigao del Norte. Lamat kayo. Sa Kawilan Tubod, Surigao del Norte. May buntag ni mo di. Ate Edna Fernandez, may buntag ni mo di Ate Edna. Kuya Neil, in Trampas sa Likubay. Morning ni mo di, kuya. Good morning! Musta naman ka? Na taga-IBSBN, ano eh? Kung kuya nga gwapo, may buntag ni mo di kuya. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Tagiyag tagdumala sa Suwag Radio Pangantukan Bukidnon. Morning ni mo di kuya. Kuya nako nga sinaw. Oh, way lumping, way pakay, way hiwi, way burot, way bugas-bugas, way matagtiki. Oh. Way buinggit, way bayuok. Grabe, kapuhag yun. So kuya, may buntag ni mo di. Lab-lab, Kuya Neil. Morning. Good morning. Naot ko nga nakas mayong plastada da Elmar Kagaanan. Gracia MJ, morning ni mo daday. Kang Eddie Anduhayan, morning ni mo daday. Eddie Anduhuyan, Anduhayan namin noon. Kuya Dos, Bamerman, walay rason nga dili mo gahi ang alhog yod. Tinuod gina, tungod sa Bamerman, napungil akong pungango. Ataya ni Eddie. Batay mo bitaw na yun sa tinood lang. Pwera lang sa mga baguhan, pero masanay na magugkana. Uban, doon ay mga normal sa mga reaksyon sa lawas. Depende mo na siya mong ibati, mga gudid. Di ba? Pungil ko na yung pungango. Na yun nga, diabetic. Wamang kayo may pikto sa ako, Kuya Dodds. Normal sa diabetic. Oh, normal gina siya, pero anaron lang na ni may mong lawas. Tulo roman ang requirements sana para maanad lang. Ah, tulo ni mo kaimnanan. Sa isa ka semana, katulo, kainom. Di man kinahanglan adlaw-adlaw, di po na kinahanglan i-maintain. Nga sa uban, kinahanglan ni mo i-maintain para nga makuha ni mo ang kanini ang kuan. Kanini ang tama nga imong gusto. Doon na po yung uban, nga instant, pag inom ni mo, gahe da yun. Depende, magod na siya. Sa Kuya Dulz Bamerman, manangin mo na to nga, makasukul, ikabalag, lupig. At least man lang, na ikitawag ba, makarespetar ta? Ayon! Anar sa morning ni mo dahit. Mabitaw nga sigir nagkahurot. Nga kung ganahan mo sila yun. Di na kinanglan. Numinom pa kag energy drinks. Kay... Gwapo kayong tama ng Kuya Dulz Bamerman. Oh, focus kayo ka, focus. Mamula ko na yung mong mata tungkol sa kasubra ka focus. Murang nakabuto yung sa kabulig. Kuti ko disiyon na. Uti ko na siyo nagi kayo. Oh, Idi Anduhuyan. Morning ni mo di Ajima Sumalpong. Morning ni mo di Ajima. Kang muna ni sila kubandri. Gikan dia sa 94.7 Gold FM Kalamba Misamis Occidental. Morning di Mary Joy Diaz. May buntag ni mo di. Good morning. Salamat kay sinyo ang makanunayon nga pagsunod-sunod ha. Matay ang Bamerman. Sikata. Dugay na sikat. Eh, sayo nang kang niabot na nag-16 katuwi.

abi-abi sa ato ang lawas. Mayo nga pag abi-abi. Ayaw pugsa. Ayaw pugsa abi-abihay mo hang lawas dia para nga dunay gitawag nga mayo nga reaction ba. Inom kag kuya Dudes Bamerman, naguol ka kay wa mo gahi. Nagsigira kag sudong. Pero naman pa'y kalambigitan ang ato ang partner manguna na. Kaya kung kabalo siya mo abi-abi, ang imong pungango na, muriak yun. Kaya kung pag-inom ni mo Kuya Dudes Bamerman, idi, unyang imuhang, imo ra pong gitanaw, niya imuhang asawa, naghulat rapod ka no sa mugahi, igo ra pong gitanaw, pa na mugahi dong? Wala, Jod na. Pero kung abi-abi ho na si mga asawa, mura pa kag nag-welcome kag bisita, abi-abi ho mayo. Sa unsa nga mga pamagi, ikaw po asawa, ay po mura po kagmilo nga napas mo, pitok-pitok rin imong matag, kano sa kamahuwat, kano sa nigahin po nga ngos, imong bana, abi-abihag mayo. Ayoy! Napidapyura. Wala ba? Kupay-kupaya. Dayon, bagid-bagid. Mura bag iring ba nga, bagid-bagid, yas imuhang tiil, kuasaw na, pag iniring. Imo ba na ganito? Ino mo Kuya Dudes Bamerman, pag iniring, bagid-bagid gani. Di ba kahit, suko nang ilaga ba nga nato? Gawas ng os, ilaga. Okay, sure to. Ang puyo to, ilaga, yato to, talinas kay Simod. Una siya gitawag nga, mayong pakigandurot. Ano siya gitawag nga, mayong pakigandurot. Ikaw, laki, inom kag Kuya Dudes Bamerman. Naghuwat rapog kag kanos amugahe, kinagsalig ka. Managin ako, main settings mong kuna sa, ang pag-deliver mong kuna na, sa sistema. Pag inom ni mo Kuya Dudes Bamerman, ikaw po nga lalaki, naghuwat rapog kag kanos amugahe, kinagsalig ka sa Kuya Dudes Bamerman. Di ba? Karon ikaw po asawa, kaya sabot mamuda, siyempre, magsabot, paibalo, jug ka, kaya usahay gani, mga asawa gani ang mapalit para silang bana, kaya kabalo na sila, ngawa, nagyod. Karon ang naitabo, ikaw po asawa, kung mo kinagsalig po mo duha nga, kanusan ang mugahe po nga, wapaginadong? Matay day, wapagiday. Ayaw ra po ninyo tanawa. Tagaig mayong pag-abi-abi. Ayoy! Testing eh, ikaw asawa, pag iniring gani, bagid-bagid gani. Di ba kahit gawas na ilaga? Diya na dayon ang gitawag pakigbugno di kurukong ho. Sa in English pa, unexpected encounter. Sabi bito ano ba, Mirman? Kamu na kayo mag-igog, tinood ba kung dili sa mga nakasulay? Pero nga, nung niabot man nag-disisize katuhi, kung dili pa na siya, di pa ginaya sa kabalong pagahe, naroon ako na sa atong kagulingon. Pero kung gusto mo, katong pag-inom ninyo, way bagid-bagid, dito pinuspusay, naaman, naa. Pero good luck, inigkaugma. Ay, dagan mapalit eh. Gusto kag inom nga gahe dayon kay wa na kinahanglan nga kanang bagid-bag idea, maduo na kinahanglan mag-iniring. Ay, kay ikaw asawa, inom kag Kuya Dudes Bamerman. Imbana, ikaw po asawa, ayaw po sa murapag kag ayaw po pag tinanga. Pag-iniring po, bagid-bagira po ng kuan, imo asawa, imong bana, di, kaning, kuan ba, kanilang lambing-lambing, murapag-iring ba? Nga, meow, meow. Meow. Paggawas ilaga, mana menere nyawa. Pinaakay des ulo, asigig pamalikas. Ay, nako, Bamerman. Love you. Inom Kuya Dudes Bamerman. Di asawa mag-iniring. Gawas ilaga, igahe, isog na kay ilaga, tugoy na kayong daunggan. Pako na yung tangkogo si ring. Ayaw!

paksa yang ulos iring pakai ugma. Di emang kita buian. Oh, peti yang pergi roha pergi kain ni mga iring. Meron ba kada kupungango, meron lang mga tukog. Ngatod pa na Gerle Caparoso, mag-iniring judi ay Kuya Dots. Oh, ingat na muna si Gerle. Karun pa ka nga, pitindagana na ni mong mga apo, karun pa ka kibaw. Ayun na, pagkapila-pilo ay. Iglesyo na magani kagatima ni mong mga ata diya. Ayun! Logo. Ay na Gerle. Ang imo day katug na pakatugan na duyan na imo mga apo diya, mudunga na tiabaw ron. Bagid pa mor. Wow gani bahala dili ta number 1 basta numero 1 ta galaw-gaw. Oni ni mo diyan. Ah, Kuya Jos Losada di La Puente. Grabe ni Bamerman ni. Kanya ti Mimi pa. Inom jug ka og kaniya tinuod din sa among GC na mo sa kanini ang among club na mo. Ya GC daghang kig membro. Sa among organisasyon. Insa inom gid ta og Kuya Dodge Bamerman biha kay mintras lab pa nato ang isa't isa. Pag-uro kami nagkanang family banding inter-region sa Samoang region na mo. O niya, tagaan lang ako, Kuya Dudes Bamerman ni si Kuya Jesus Losada de La Puente. Ni anak po yung, ba, yung asawa siya, Timimi nga. Inom diyo ka o Kuya Dudes Bamerman biya, mintas lab pa natong isa't isa. Kawis kata, Kuya Dudes. Og sa mga soking tigpaminaw. Talami adios ba Mirman kuya. Pwede man di ay nihimong halayan og sugangan. Galaw-gaw. Kuya Jos, morning ni mo diha. Good morning. Paningkamot biya tawag inom Kuya Jos kay mintras na laban ninyong isa't isa niya ti Mimi. Kumusta man to colorate ka kondom ato na pusgay? Taon-taon na biya tong stock Kuya Jos. Base ron niyang pagsalom ni mo ba nakaiag? Okay, kinahin mo pong angong, maroon mo nagkabo. Kuya Dodge, diri sa Calamba, Misamis Occidental, na-stop na akong pag sa akong mga maintenance o sa akong mata sa isolusyon. Morning ninyo diya, taga Calamba, Misamis Occidental, gamay na lang ipaabot. Kibalikon ko, ito nakalabayang simana, naanaunta, kaso naundang, walay delivery, walay travel, tungod sa makusog nga bagyo. Dayon ang karon na hitabo, so karon nga mga karon na ang mga pipila na kaadlaw, gikan sa kauluhan na itong stocks kagabi nag-abot mo itong gianunsyo na ko kagapon, adlaw nga Lunes. So na kagabi, plaster na mo ni sa mga deliveries o order na ito sa Misamis nga bahin. So, muna ang akong kapangayuan ninyo, mangayo ko o gamayang dispensa. Dako-dako na lang na ko, kinadugay biya ni Waystack. Mangayo ko gamayang dispensa, labi na sa mga nag-maintain sa atong mga produkto. Labi na po sa Kuya Dudes ay solusyon. Matod pa ni Andre, alas 8.38 sa buntag. Sayang mensahe nga. Kuya Dudes, naanabay? Naanabay, Kuya Dudes, diri sa Calamba. Kay na stop ang amo ang mga maintenance o ang paggamit sa mata ang ay solusyon. Gamay na lang ipaabot, na misamis nun. Magdala ko diagdagan kayong stocks. Niya pag-abot, ana, basig mapareho na po. Di man ato maibantayan lagi ang lakad sa panahon. Tulo kabuan, duha kabuan. Ano po stocks? Lumba na mo kinumprahay kay sa akong nahibawan nga kanini ang feedback gikan sa labi na diya sa Oroqueta sa Pharmacia Jessica ang gibuhat sa atong mga kuan in town pod lagi mga regular user na to na may, nagbilin daan og kwarta sa pharmacia magpatawag lang siya og, sila og nanay Kuya Dudes para sila mo'y mauna sabot pa sabot si mana ra pod ni Kapin mahurot na ni Dias Misamis tinuod man na dili man na siya bot-bot. mahurot na po na. Muna nga, daghan na. Kumpran ninyo. Kaya mahurot na po ni Dayon. Kaya nga kung ipadala niya, ubay-ubay, yod. Mga dua kagantang kapin. Ito na ubay-ubay yun. Kaya luoy biakpon kayo in town. Nga, kanini ang magkaputol-putol siya tinuod po na. Good morning, Kuya Dodge. Tinuod, yod na. Sana siya? Yod na nga apilan, yod og inigat sa hay.
Oh, tinood ba daw kuno nga apilan og inigat usahay? Nga naman dahil magpatara na dahil ka? Ayaw, patara oy. Ang uban gani, asawa, maningkamot gani nga, kuan, buwis buhay, good for gani na ilang buhaton para lang mapansin sa bana. Umay, lami ng patara oy. Wala mo kong nangingon rin nga mag-inigat. Sa matod sa imang mensahe din eh, wala ko mag-ingon. Ako pag iniring lang, ang bagid-bagid ba? Ano ba? Kumantay mo nang iring ang maglambing? Inganaan yung bana, iniring. Lime, sagay mahimugid mong iring. Imposible po doy. Kana mga basihan lang ba? Nawa ng iring ang maglambing. Pati ka lambing ang, ano ba? Ana, imuro mo na sila gubakun. Pagawas ilaga, dito na. Pinaakay na siya, Ala, grabe, kumbati, dagan-dagan yan. Maglagubo ko ng atop. Magandang umaga sa iyo, Kuya Dodge. Hindi ako magsasawang makikinig sa iyong health tips at iba pa, Kuya Dodge. Babatiin ko si din sana si DJ Dan, Tata Ahmad, Peter Rosbal, Iking o Inday, Jeneline, kila Kuya Regan, Kuya Jonathan, DJ Reiko, o DJ Jack, Ati Carmela, at Ati Nikki. Salamat ng marami, Kuya Dodge. Si Sina po ito ng Pagalaran, Dulian, Aluran, Misamis, Occidental. Morning ninyo diya, taga Pagalaran, Dulian, Dulian ba ni? Dulian, Aluran. Good morning, may buntag. Good morning! Sina, may buntag. Wala may puol niya akong kuan programa, basta minaw lang. Ampeng mo diya. Kuya Yogo Bells, may buntag niyo diya, Kuya Yogs. Otro po ning Ragnarok Iring. Vinicio Villarres Manday, kumusta man ka diya? May buntag, Kuya Yogo. Uli na diri kay maligya na tagbuti bakal. I-appeal pod sa imo ang schedule oy pag-deliver. Ang produkto diri sa Lizelle Pharmacy sa Compostela, Davao de Oro. Kay dugay na jud wala may stocks. Morning ninyo diya, taga Atidna Fernandez ni. Dias Compostela, Davao de Oro. Morning ninyo diya. Dugay po kayo lagi taon. Nana ati. Ang Compostela. Murag isa ka salmon rin nila. Kuya Aslan ko diri sa Usamis. Naba ang Unity Life kay magpamembro mi kuya do si Cesar ni. Sir, morning ni mo diya, diya sa Usamis. Unity Life hapit na, diya naman to padulong ilang kwan. Pag-spread nila og mayo nationwide. Naguna sila sa Luzon, Visayas, ug Mindanao murag naanaman to sila yung mga area diya sa murag Tanggub man yata to ilang opening bag ulang. Dayon gisurvey na pud nilang Tandag area og Kagwait. Dayon padulong na na diri sa Barubo nga bahin. Sir ha? So sige lang atang-atangi ako ron ay anunsyo din eh. May kabahin na ng Unity Life pastilan ning Bamerman. Anahurot lang ito oras no pulos Bamerman tunggis gutan. Bahala na. Careless whisper dayon kuno ang kuan kanini ang music. May kabalo po na si Ibiang no? Tumbler gamita para init-init pirmi. Imagine grabe magtampo ang kape no. Iniwan lang saglit ng lamig na. Ano man na? Ang kape. Grabe daw magtampo ang kape. Kasi iniwan lang saglit ng lalamig na. Magyapon nila may imong kape biyang ladang man na. Dari ka sa Kuya Dudes Bamerman. Kay dili gud man kahit iyong iiwan hindi man lalamig, init gyapon kay pungango biya. Gawad Titing Guson, morning ni Muriawad. 90.3 Smile FM Bayugan, salamat ang liwayway nga comics diay. Amo na sa una tong mga kuan biya. Kanini ang mga naman to. Mga magasin una mo na imo na uso gid sa una naguna. Ito mga wakasan sa panang nadi, agatong fantasy, tagpiso kada abang.
niya na kay makita dito nga medyo nindot kayo nga pagkaplastada labi na tong fantasy gud laksion na yon. Dadala daig magasin nga Playboy sa eskwelahan. Hulaman si mong classmate pagbalik tulo na lay page na bilin gigipang langkat. Nga na powerful kaniya dito mga bata. Kaning kana nga mga idara. Dealer imong mama o Ebon Natasha. Inigihap pa na sa page kuwang na ay labi na katong dito sa may mga model sa panty o brahurot naglangkat. Ang to naosong pocketbook renta-renta. Nagsunod ang break game renta-renta gihapon. Nisunod ang beeper. Muna yung mga ingahangto nanay nagka-cellphone na yan na nang pag-develop sa una taon no? Laing kwan at itong mga rintahanan sa mga magasin dito magbasa-basa tagpiso kada rinta yan na ang wala makaabot ana awa pagid kaabot kaya wak paman sila isabot. Mahuta Kuya Dodge dalhi uni akong bummerman. Jade, morning ni mo dia. Jade steady, morning ni mo dia, Jade. Gikan sa 94.7 Gold FM Kalamba, Misamis, Occidental, may buntag ninyo dia. Good morning! Dalhan ti ka ay. Pero tagaan ti kag libre Kuya Dudes Bummerman. Kung inigdoko ni mo makita ang imong kumagko sa imo tiil. Pero inigdoko ni mo di pagani makita. Way libre. Way libre. Og ang mga suking tigpaminaw, kalami sa Bummerman Kuya, pwede man din na ni himuong halayan og sugangan? Kinsa man? Atid na? Si Kuan man to? Si Kuya Jos Lozada de la Fuente, kay katong nagpamilibanding manggodme sa region na mo, Tanan Club, Region 6. Nami pamilibanding to isang adlaw. Sa Badum yata to. Ito ngayo siya og kan. Mamuna yung konsumo Kuya Dudes Bummerman. Tagaan ako isa kabuti kay Kuya man. Napa man ko i-konsumo din nga kulirit nga kondom akong giapilan. Pero nanang kanang ipakita ginako siya ng asawa si Ate Mimi. Pakita ate mamuna yung ipangayo ni Kuya Bummerman. Tapos kulirit nga kondom ni Kuya Dudes. Para nga dili kay aron siya rin malipay ba maapil pug ka. Niya na po si Ate Mimi nga o goods mo na Kuya. Mo tayang reaksyon kay nasagunso niya ang pag-inumbang nindot daw kuno kayo Kuya naging anak ko na daw amang kupong tumutumo kay haligi na sa EVS Eurovision School of Mindanao Incorporated usa na sa mga nagkuan di niya mo to pwede ko na imong sugangan matay mo galanganin mutuan Kuya. Lami ginasabi tao Ate Edna Fernandez kanang depende ra mong guna sa kaning kuan ba pag depende ra sa kaning pagdawat sa lawas kung kaangay ka mas mayo mga diabetic kung mga baguhan sa konsul nila katulos isa ka semana then pwede na ipag-develop si muhang lawas pwede na imo undangan aya na kamo inuman ng Kuya Dudes Bummerman kung nana kay plano nga gusto nimo may tabo si mong kinabuhi nindot kaya na siya ang uban gani mga sugarol mo na gihimong pang pointing kay bisag tao mapointed diyan ni ana sa mga mahilig sa mga manok panabong mapointed gani ang tao manok pa. Kalmado ra kayo ba kalmado focus unya say maghidnaking. Dili lihaw o na lihaw dili ka na alingasa ba kalmado ragi kayo. Ay, ni Dolls kalaban, ay, ni Bunal, ilok dito eh. Kirig-kirig, manampak mong tari ko, numero size. O naman, kala po ilang pamaliton, kaysa magdako gasto, labi na galanganin kayo sa conditioning. Kuya Dos Bummerman, mapuinted gani ang tao, ano, manok pwede, mapuinted. Ano, grabe ka puinting ba, kalmado ra kayo, pero pag-abot sa away, binugnuay, makasukol yun. Kumbaga, nagin po ikabuga. Pero dili man tananda og mapili pero at least mubunal imong manok. Pungango pa kahit di mubunal kagamay ana. Ayoy!
Itaw na taigong oras. Ah, gustoon ko man, ngumupadayon pa sa unahan. Kuya Dodge Bummerman ng tibok adlaw, tibok oras na toron. Pero salamat kayo ha, sinong pagtuog pagsaligid sa tinood lang. Sulay lang, sula pa makatesting. Kapara ka mo'y makapamatuod kung unsa na siya ka dako ikatabang sa ito ang lawas. Dili lang sa panahon sa pakigbugno di kurukong oh, mamahi mong uptake or condition kanunay mo matag-adlaw nga gimbuhaton. Dagan o dagan kayong salamat sinong pagpaminaw. Ang tudog mapuhon sa susamang oras o susamang istasyon.

kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Back-to-back partners sa kayuhan.
6: Partners sa kahimsog.
5: Ang imong adlaw-adlaw nga pagpangalagad sa lawas.
6: Maunang ayaw kalimot sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Puno sa mga natural nga healing herbs nga makatabang sa pagpalingkawas sa nagkalain-laing balatian o pagpalig-on sa immune system. Ug para sa imong kabuntagon nga puno sa kusog, himo ang partner ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Humot, lami, masustansya o herbal pa. Para sa tinud-anay nga kahimsog, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo ang Banaba Leaf Extract, potent kontra sa diabetes, taas nga presyon sa dugo, taas nga cholesterol, kidney problems o UTI. Ang Banaba, ilado nga Queen's Flower or Pride of India sa laing nasud. Sumala sa mga pagtuon, ang pagka-epektibo sa Banaba tungod sa taas nga level sa Corosolic Acid. Sa mga dahon ni Ana, iladong anti-diabetic chemical nga makatabang sa epektibong insulin sensitivity. Dakong tabang sab sa mga asthmatic ang Banaba. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
7: Good morning, taga-asa mani palihog.
8: Linaw Urmok City Liti.
7: So may pangalan ni mo?
8: Jaime Tampos.
7: Pila edad ni Jaime Tampos?
8: 72 years old.
7: Kinintay, naggamit ka o pito-pito herbal Confirmex?
8: Oo.
7: O capsule?
8: Wala ko gamit ron.
7: Capsule pod?
8: O ganang mimo po plus para sa akong ako.
7: Sige, mangutan ako. Unsa may pamati na mo nga nakainom ko pito-pito herbal Confirmex?
8: Iba lang yun na dito. Magmawa ka kung kakapo iba. Gikan ko sa trabaho, magamit ko sa kape.
7: Kato na yung kape na mo suon, awa dito nakatabang ni mo?
8: Wala ko anman, mag-inapdos na ako babasatay.
7: Nag-hapdos. Sige.
8: Pag kinilbawan mo kukuha itong kape nga, kwan, kainwan.
7: So wag nyo kamuangay ato?
8: Wah, karong murag na, ayon ko na mga, kuhaan pa lang ko kapinbuhan po kung gamit ani.
7: Kapinbuhan pa? Tay, kining imong apo ni mo, gipalitan ni mo Mimo Pro Plus.
8: Oo, ano ang apo?
7: Unsa may imong obserbasyon sa diyan nakainom sa Mimo Pro Plus?
8: Inagiti ka yung bata.
7: Oy, very good. Kani ato di ay, suwa pa makainom, unsa may imong apo?
8: Adi man, ipagkayo kay, kuha man, nagiti kasuga ako dyan ng mga vitamins nga mahalon, nakanara ako kay Kwasi. Parang nakakuan man ko, nakabati man ko, pero may sa imo kuhan, si Bia.
7: Naa di ay sa vitamins kani ato, pero wa mo angay?
8: Naa.
7: Diri ra sa...
8: Minus pa lang iya, enerhiya ba?
7: Okay.
8: Kaya wag na kong tanan nga nagpati karong ipagamit o bito-bito coffee, herbal coffee o Mimo Pro Plus o bito-bito herbal capsule. Makaayaw din natin nung hudyod dahil nagyay resulta.
7: Okay, tay, salamat tay. God bless you, mabuhay ka. Padayos pag-inom o pagpamira sa itong tulungan nun. Salamat tay, Jaime.
8: Oh, thank you po. Albino Garaw, Didi. Pastor Albino Garaw, kuhaan ka nang naapoy diabetic ba? Kinong ba nila stage sa daong akong diabetic ko niya? Uric acid ko niya. Ang akong banana mula o mahal na bitaw. Mga ito nga nakatutog ko sa radyo, kanang mga kondiin na ko sa radyo, mga ito nga ako hindi sila yan. Kaya mga nindot man.
7: Wow.
8: Ako yung nasinati, tinuod niya, magpanay mong lawas, mula o mga wala dito nga akong uric acid, ang akong high blood na normal.
7: Wala na ka malipong?
8: Katong akong lipong-lipong sa una, mula nawala ito. Ang ako lang na ika-sulti sa mga nagpaminaw karon. Na akong kamuna ay dibati sama sa akong dibati kanya ito. So, sulayin nyo ang pito-pito product Kung ang pito-pito nga kopi kay pinahagin niya na ubal sa tabang inyubin mo si natin ang alibyo. So ako sa bibig kabuhi na testimonyo kay mga mag-iakong nabatulan ka ron. Masalamat ko sa pito-pito nga product nga o sa nga ginamit sa Ginoo nga nakatabang sa bisag mo sa taas-aas nga panahon sa kumalatian. Kung galay mo ng Ginoo sa walang katapusan.

0: Aniya na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumanon. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yeah!

Welcome mga higala dire sa tuang panaguban ning programang Gulong ng Balat. Agauban sa Didyo Unyog ng Bayan. Live dire magigsuon sa inyong paboritong mga sibihanan. Mala Visayas ug Mindanao. Kumusta mga kapatid? Kumusta mga kahigalaan? Adlaw nga Martes karon. Kedya 14 niining bulan sa Hulyo atuig 2026. Kumusta mga igsuon? Naaba mo mga higala sa kalipas kinabuhi? Masubo ka kinabuhi? Ala sige, ako mag-ampo kaninyong tanan. Madaa ka mo mga higala sa maayong pagpaminaw o kinabuhi. Kini ang inyong magdadrama o ang inyong dramaturgo sa inyong mga radyo? Ang nag-iisang DJ Unyo ng Bayan. Ayong adlaw mga taga-Bohol, atong mga guwapo o guwapa nga mga kahigalaan das Bohol, maadyong adlaw sa inyong tanan. Labi na po mga higalas, mga taga Camiguin Island, mga taga Misur,

0: Parijo, Agusan del Sur o sa Surigao del Sur. Sa tanang probinsya, Diros Mindanao o Visayas, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan, DJ Unyok ng Bayan, makig-uban ganinyong tanan. Yawa pa man tagi pang uban. Pero kung kamo gipang uban, welcome gihapon kamo diri sa atong panag-uban. Ngi sir, good mo be? Anong di man mo makatawan? Sige mo magmugtok di ha? Kinahanglan good mga palangga, laban good ta? Kay balo ko anong gihinuktok mo di ha? Ano man?
1: Why kwarta DJ? Why bugas? Why bana? Why asawa?
0: Bahalag mahotan og bugasoy. Bahalag mahotan usay kwarta. Di lang ka mawad ag bana og asawa.
1: Ako DJ musugot gud hinuong kagwa kay kwarta. Musugot gud hinuong kagwa kay kwarta basta na alam ko ibana.
0: Ako DJ musugot pa ko DJ ugwa ko asawa. Na alam ko kwarta.
1: Ay, basik kutukutuhon sa kakaroon.
0: Kumusta ang buhay, mga palangga? Alang sa gustong mag-text, dari lang sa tuang hotline 0955-399-0269. Ay, nag-text dari sa ako, DJ. Unsay akong buhaton ani DJ? Nagkining akong anak DJ, palahubog unya gagamit o ginadili nga droga. Aw, ako lang yung ikatubag ana. Daghan good karon. Daghan good karon mga anak nga gagamit o bawal na gamot. Naapagay mga minor di edad. Muna kamo isip ginikanan, ayaw ninyo itolerate, ayaw mo kahadlok sa atong balaod nga og mapriso o makulong ang inyong mga anak. Kinahanglan ilag yun lang atubangon o disiplinahon ang ilang kaugalingon sa umaabot nga sila masakspan sa balaod. Ayaw pabutang nga makadisgrasya ang inyong anak kung kamo nasayon inyong anak nga nahimo ng adik o gagamit na sa ginadiling droga, kinahanglan inyo ng aksyonan. Isip kita inahan o amahan. Ato good, disiplinahon ang atong mga anak, ha? Oh. Ha? Oh. Ako, gingon anak, kung anak mga palangga, ipapriso na ko, eh. Oh. Diba? Ayaw sugot ng ingon anang imong anak. Huwag di ni mo madalag disiplina, di ni mo madalag istorya, aw, ipakulong imong anak, aron mabago na. Huwag di mabago sa unang kulong, ikaduhang kulong, saro sa ikatulong kulong, di na mabago. Kanabay uban, mapriso, kausa. Inigawas ana, dili pa na literal nga mabago. Mapreso pa nag ikaduha ikatulo. Sa ikatulo murag mabag-o na. O sa ikaupat. Pero kinahanglan gyud mapreso man galing yung anak, dapat nga dili na nabuhaton sa ikaduha nga higayon. Kinahanglan mausap na gyud inyong mga anak, ha? Ampo lang gyud mga ginikanan ng inyong anak mabag-o na. Pero kung dunay anak nga namino karon, nga wala mo gamit sa ginadili nga gamot. Aw. O nagiingon nga matinahuron kaayo mo nga anak. Ngadto sa inyong ginikanan. Ang pagtahod sa ginikanan, matinahuron pod ang ginikanan ngadto sa ilang mga kabataan. Wala mga anak, ayaw gan mong sulod anak nga mga butanga, kaya di gan na makatabang siyong kinabuhi ninyo. Di gan mo mo asinso anak.
1: Ang ano malagyan ng uban di adense, wa mag-addict pero wa man mo asinso.
0: Bahala na lang oy. Bahala na lang magbuwad-buwad, magnamos-namos, importante, dili ta adik. Ayun mo, pag adik-adik diha. Oh.
1: Mayo na naning adik din si kasas kawatan.
0: Ayaw po. Bahalag dili ka adik, di lang po kakawatan. Ha? Muna nga, manginabuhi itang patas, manginabuhi itang tarong, aron mga palangga, diri ibabaw sa kalibutan, kahimot ang tangadus labaw nga magagahom sa tanan. Kaya kung abusado ka katao, muna giingon mga palangga, daghan mga demonyo sa imong kiliran. Abusado ka katao, way kalinaw ang imong kinabuhi ni mo. Mula ka o ka nga magsigig panglingi, kinahadlo ka doon ay mahitabo ni mo. Pero ogwa kay daotang gihimo, mula ka o ka nga tulid, straight, way kulba ano man, wa man kay daotang binuhatan. Muna pili ang butang, nga maayo, ayon ang butang nga di maayo. Basa natang mga mensahe, mga higala, kay 1,000 pesos na ang premyo sa tuntig mo. Direta mga igsoon, ang akong answer, anong imong tigmo, DJ, kay anino na. Kay ang anino magsunod-sunod unya, dili mag-istoryahan na'y kana lang akong tubag, anino. Anino ko no? Atong liliun, anino! Di mao ang anino. Dirita, di joon niyo, tubag na kuha ng imong tigmo kay anino. Kayo og magbaklay ka, magsunod-sunod baya na ang anino og magsagubangay. Pero dili magsulti anay. Kana lang disease, salamat, away pangalan. Kapilan ako, balik-balik kon nga kung magtubag na ipangalan. Ang akong tigmo ha, mo kini, nagsunod-sunod pero dili magkitaay, magsagubangay pero dili magsultianay. Onsay tubag niya. Kung matubag ni mo, 1,000 ang premyo. DJ, unsay sekreto aron mo asinso? Ay, sa ko pangutana ninyo, wapapo ko ni asinso. Dito lang sa mo pangutana sa mga taong asinso na. Kay ako, asinso ka pa na. Muna mga egsoon, karong panahon na, kung gusto gin mo maasinso, pag negosyo mo, oy. Gawa gin, nadato aning pangagalon. Muna'y kamatuuran o realidad. Walay nadato sa pangagalon. Pero, kung nanarbaho ka o nangagalon ka, maprovide po nimo yung mga panginahang lanon. Pero gusto gin mo masinso, gusto gin mo mga palangga mugaan-gaan yung kinubuhi ninyo, pangalagad mo sa Ginoo. Kay tudloan mo ni Lord sa hinahinay nga paagi aron mga palangga mugaan yung kinubuhi ninyo. Kay ang tinuon nga asinso mga palangga ang imong kasing-kasing dunay Ginoo. Di ba? Muna ayun na mo paghando man ang mga dato, masinso mo eh. Kaya mo abot ragod na mga palangga kung maayaw ka nga tao. Pero og tambahuso ka nga tao, bisag kung saan na mo paningkamot, di yung ka mo asinso. Bakakon ka nga tao. O niya, wa kay baruganan nga tao, di dugka mo asinso. Doon na kagiyatakan nga tao, di dugka mo asinso. O gusto ka mo asinso, unaha sa pag-asinso ang imong hunahuna o kasing-kasing ni mo. Kaya ang tinuod nga tao nga nasinso, doon ay kalinaw sa iyang pangunahuna o kasing-kasing. Una nga ayaw na ninyo ni Ampo nga unta magkwartahan na kono pares uban. Dako yung nang sala. Kana bang imong ikumpara imong kagulingon nga to sa uban ba? Ano wa mong kumadato oy? Ano saan pagdato nga wa man kay diskarte? Diba? Una nga kung gusto gan mo maasinso, unaha sa pagdisiplina inyohang kasing-kasing ug pangunahuna ninyo. Kayo og walay kalino inyong unahuna o kasing-kasing, dili mo makapangita o tarong nga diskarte sa plano o plano ninyo. Di mo makatarong og wala mo'y tarong unahuna. Inyong unahuna o kasing-kasing magulanon. Og siloso. Og silosa. Number one buhaton, aron nga mugaan, wa kay problema, makalagad sa Ginoo. Ampo sa Ginoo. Kay unsa man ang mga pagsulas kinabuhi, magpabiling linaw ang imuhang kasing-kasing kung unahuna ni mo. Number one, wa gay na dato panarbaho o pangagalon. Ay na dato, anak. Pero og di pong ka mga galon, o nya wa pong kay idea sa negosyo, di mo pong ka mga sinso. Kung onse na andan ni mo, importante di ha, dun ay kalinaw ang kinabuhi ni mo. Ayaw pagdali nga masinso ay no sa mo. Dali-dali mo masinso mo. Pagtigom, pagtipid. O niya, kinahanglan good, mag-workout good mo. Workout, exercise, aron mga palangga, dunay linaw, dunay piskay nga panglawas. Kaya unsaon man ang niabot ng imong sakyanan, niabot ng imong nindot nga balay, daghan kag kwarta pero ang ending nagsakit na ka. Sobra ka naning kamot, hala, paningkamot ka ng paningkamot, aron maasinso ng gugga, wala na ka nagsimba, wala na ka naghalad, kaya nagtipid ka. Diba? O niya, hala, sige. Mangutang kag sa kana ron, ignon ka sa mga tao nga, ni successful na ka. Pero ang ending mga palangga, stress ka. Nagsakit ka na. Wala na. Rita, anino akong answer, ana, DJ? Kay magsunod-sunod, bisan asa mag-atubangay. Din mag-istoryahan nai. Taga buntag, sige ko paminaw, din sinindot maminaw sa bayan og hinlo-hinlo sa palibos payang. Marita Bulo Taulo ni DJ of Bayugan City. Salamat! Mayong buntag DJ, greet lang ko sa akong self nga nag-work. Maayo man ako, work DJ. Ali, mga unta o kana. Pasalamati ang Ginoo nga maayo mong work. Katili talang tawa karon maayo ang work. Muna nga, kung unsa ang imong gibarugan karon, unsa imong trabaho, estilos kinabuhi karon, dili gyud ay dapat ato ipanghinambog. No? Muna ay listen, learn ato. Baka dili gyud ay dapat na mo ipanghinambog ang imong trabaho karon o imong negosyo karon. Ay kanang tanan mga palangga, hinulam lang nas Ginoo. Kaning sama ani akong talento. Isa na ako na ikapanghinambog mga palangga nga doon lang kayo kung ano yung talento. Ay kining tanan, hinulam lamang. Diba? O di, wali na ta. Paki on air daw ko sa akong number. Marvel from Butuan City. Ang akong edad, 25. Mauna akong cellphone number. 0946-104-41124. Pakibasa, anak DJ, para na ay makakuha sa akong number.

0: Ang akong tubag, ana, DJ, tao nga nang hulam o bugas, nagsunod-sunod ka sa hulamanan o bugas.
1: Ay,
0: Yata. Korbida.
1: Ay,
0: DJ, bag-o kong nagpaminaw from Butuan City. Unsay tambal ana imo products na ana ba mga testimony? Now lang ko naminaw sa mong programa. Now lang ko naminaw sa mong programa. Thanks and God bless. Ang matambalan sa tong produkto, bisan unsang mga balatian. Doon natin produkto, 801 doon natin produkto dari pito-pito capsule o pito-pito Covermex, pito-pito mineral eye drop, pito-pito liniment oil hot extract, pito-pito herbal oil, pito-pito relaxing gel at Mimo Pro Plus for kids. Moone ang produkto na to. Onya, unsa may imong gibati na mo di ay karon. Pero og mangutana ka nako nga unsay matabang aning atong produkto sa to ang panglawas, unsa man nga mga balatian kaya matambalan. Onya, kung mangutana ka nako na ana bay testimony ng atong produkto, libo-libo na ang testimony na to. Ipanungog na ko sa imo, arumadasi ka karon. Ha? Arumadasi ka karon, muna ang atong mga testimony, oh. Dili lang ikaw, pati po sa mga nagpaminaw karon sa tuan tulumanon, Tibuok, Visayas, o Mindanao, nga karon pa nakabati sa tuan tulumanon. O karon pa po nakadungog sa itong produktong pito-pito capsule o pito-pito Covermex. Paminawan ni mga testimony ang mga palangka. Kusgi ang mga volume sa inyong mga radio. Maminaw sa ta.
2: Sinili, padilyo ni silangaan matanaw. Oo. Kuan magod, sir? Kanang, kanang bitong pito-pito capsule, sir? Nindot magod na, sir. Kay one time bitaw, sir, nga. Kanaliging na agita sa bukid, sir. Trabahong-trabaho magita, sir, no? Alalay magita sa tong bana.
3: Mm-hmm.
2: Oo, niya, Jake, kaysa sir nga, parting daghanag yun akong labhanan, sir, ba niya? Moto nga, hapit ko na alaunahan itong laba. Ang kakuan lang po na ako kay naligo ko pagka humaglaba, sir.
3: Mm-hmm.
2: Sus, karoon, sir, pagkatulog na ako pagka alas 6, kay mamata naman kuan na, alas, sir, kadili naman ko makatindog, sakit, eh, kung mga likod, hawak, o... Unya, uan na ka nang paglisod ako, pang-alsas ako ang bukton, kula nga naman in town ni oy, panuhot, magsikronig, unsa ba ni oy? Yamo to, gi, ngamang ko istak dito na, sir, kay di man dito ko pawalaan na. Niinom ko, sir, o duha ka kapsul, hawa pa ko'y pumahaw, sir.
3: Hmm.
2: Inom ko, dayon, pagkauman, pagpaniod to, inom na po ko, girelax, dito na ko, one day, sir, niya. Andun pagkagabi, ilas na kong inom, brag. Okay naman, Jud. Pagkaugma, okay na. Nawala na gina kong gibati, sir.
3: Huh? Ma'am, unsa may ikatambag sa tuang mga igsoon katong wala pa nag-inom o pito-pito capsule?
2: Ang ako ikaingon sa mga katauhan karon labi na, Jud, hagot sa trabaho. Ayaw, Jud, magluaduha paggamit, Jud, sa pito-pito capsule. Kay dili, Jud, ingon nga binuang ni ngayong nana, mga himo-himo lang istorya. Tinud-anay, Jud, ni labi na... sakit ang inyong gibati, pwede ninyo na dubli-dublihon o ginom, duha sa buntag, duha sa udto, duha sa hapon, dili po dyan ni makadaot kay herbal ramani. O niya, epektibo dyan kayo, mawala dyan ang inyong hanggipamati ng sakit sa panglawas. Labi na dyan ng sakit sa ulo, ng mura dyan kag malipong, tulay dyan ninyo ang pito-pito capsule kay nindot dyan kayo ni sa inyong panglawas. Kanaragid ako ni kasulti, ayaw gyan mong duha-duha sa paggamit ani. Okay, sir. Salamat kayo, sir.
3: Thank you very much.
0: Good morning, ma'am. Taga-asa ka na ikaw, ma'am?
4: Taga New Clarin, DJ.
0: Sakop sa Bansalan?
4: Yes, DJ.
0: Okay. Pangalan ka nini mo?
4: Ellen Gumapak, DJ.
0: Pilang edad ni mo, ma'am?
4: 5'7", DJ.
0: Gano'n man, o sa man day pamati na mo ka ni Adto, ma'am? Gano'n nga ingon Adto man to pagka-text di mo nga? Murag, pamino ni mo nga, murag di na ka mabuhi. Sige, isay-isay ko naman, be.
4: Anang, naamang gugo, ika na bitong upos akong ilukan dito, DJ. Upos akong ilukan niya. Gabukol man na, DJ. Ika na, purag-alag ka na ko, DJ. Tapos niya na ko nga, murag dili naman siguro ko ani, hanap ito dili. Murag nawala ni Dani ako dili. Saka anak ko ba, wala kong kabalo akong manaw mga anak ani. Saka anak ko dili naman siguro ko mabuhi. Nangangal ko dili. Anak ko dili nga, di naman siguro ko mabuhi ani. Ako nga ako na lang ko din biwa tapos niya na ko na maanang nakuha na kong istasyonan din din namili kong istasyonan moro na ay katudlo sa kuha ba nga inaanak din si naman na yung nagkuha nag-testimony niya na ko nga kapa no tuloyan ka na ko ni kuha na no na pito-pito kapsul nakaanak din ko din si pagkauman sa imong programa din si yan po siya kong balisalan dito kahit para mamalit aming ito-ito kapsul. Nakaanak siya ko dito. Muna anak ko sa Ginoo. Lord, ayoka ko Ginoo. Nakaanak siya ko. Salamat sa inyong Lord. Kay pag uman akong inom, doon siya ragod ka kapsul dito. Akong di inom. Ako man na ayoko dito. Doon siya ka kapsul. Pero meron dito na malit ko. Lima ka buong. Pag uman ako sa imong programa, nabalit kong lima. Kaya, niinom ko, anak. Tingkat lang ko akong daring pilit. Kasi siya may putoy, gani, hindi. Kasi siya may putoy, ubo sa akong ilukan ba?
0: Mm-hmm.
4: Anak ko nga, ala, naulitan lagi ko, anak, padayo nang yakong udili. Nabalit ko, pito kabuok na kol. Moto, ni anak ko, ala, kami nagya kong pag-inaw na akong pili-pili. Kaya nang mura ko nag-ihi o asin gamit dito. Tapos pakaman. Kaya nagbawas ko. Mayo ko na kung pagbawas ito na. Ganaan lagi ko ani. Salamat din sa inyo dito.
0: Salamat.
4: Salamat po sa nag-kimo ani. Sa pito-pito plan. Patangkin salamat.
0: Salamat. Salamat.
4: Salamat po na po. Oh Lord. Salamat na sa kanan. Sa imo uni ayo.
0: Ma'am, sir, 801 last number. O, karon nabatin imo ang mga testimony nga gidasig gayo ni Lord nalibyuhan sa itong produkto. Basin ikaw na po na mga testimony na ikaw nalibyuhan ng atong mga produkto. Og, siyempre, mga inahan o mga amahan, 101 man karon. O niya, dali ang mahilanta ng mga bata. Si Podon, kinagipainom, Mimo Pro Plus. Oh!

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you!
4: Dear DJ,

ang adlaw kanimo. Tugution niya ako sa pagpaila-ila sa akong kaugalingon. Tawagan lang ko sa pangalang Kaloy. Usa ka senior citizen. Kaimong avid listener aning imong programa. Si 25 years old na ako. Nga nagpuyo o nagapaminaw dinhi sa Southern Leyte. Tungod kay si Awan ka man kaayo aning imong programa DJ. May adlaw nga dili jud ko maminaw aning programa. Maogyoy nakapadasig na ako. Kamusuwat o magpadala sa akong kaagis kinabuhi. Tungod sa imong mga tambag na dunagoy mga katinawan sa dunay mga nasakitan o masubo ng mga sugilanon. Mahayagan gayon. Pesan to o DJ.

an sa mga taga Leyte o mga taga Samar ang akong kaagis kinabuhi. Ganag-ugat kini sa usa ka relasyon. Tawagan lang po sa pangalan ng akong asawa nga Marisa. 70 anyos karon. Doon na may usa ka anak nga batang babae. Og minyo na po anaa karon sa New Zealand. Naadid to ang iyang pamilya. Na maoragid po'y among saligan sa pagkakaroon.

pay akong likod agay. Hain man ang taon tong akong asawa. Maresa! Asa man ang taon ka, oy? Ay, ganina rin taong kung tinawag ninyo. Maresa! Tabangis ako nga rin. Sakit kayo nga kung kutukuto. Agay!

0: sa may gaayo ron.
1: Ayo!
0: Ay! Unsa man! Kadyot lang! Ay! Sa may gaayo ron, oy! Oy!
2: Ah, tay, mayong buntag, tay. Nang luspad lagi ka, tay?
0: Ay, abini mo dong. Lison na yun, neng. Tigulang na ta. Nagahan na yun, tag. Ay, bati yun.
2: Ah, need namang tabang, tay?
0: Tabangin sa ko dong. Palihuro ko kukuha itong haplas dong. Eh, sakit ka akong kuto-kuto dong. Sobra na siguro ni sige inom ng energy drink dong, oy.
2: Amo ni nung tantay. Ayaw nag-inuman ng energy drink, tay. Makadaot na si Tanae. Basigo ulcer ka na, tay.
0: Daan pa mang kwadong batanon pa ko dong. Ulceron.
2: Samot na, tay, kaya naginom ka energy drink.
0: Mahugit tingali dong. Ay, paliog rugugug. Kining alalay dong bing muhigda sa kuskwarto dong. O niya huwag makita niya mo imong nanay dong. Iig na dong ha. Nga, muuli na.
2: Amri si nanay, tay.
0: Ay, umbutan ng imong nanay. Iig na pa uli. O sa manday imong tuyo day dong.
2: Mangulam na may kwarta, tay.
0: Kwarta?
2: Ah, bayaran rin na mo sunod si mana.
0: Habi niya mo dong, imong mama, sige nagpanguha mo kwarta. Lagi ni huwa mo mamag mil dos. Wapa manggani, mabayaran. Sige naman lang mong panghuwam. Ama na imong sweldo ni mo sa mong trabaho.
2: Ah, kung wala kay kwarta, tay. Ayaw na lapag stulti og mga sakit, tay.
0: Tinood na kong giingon.
3: Hoy! Dong! Tabangan niya sa kong are.
4: Bahala ka na, tay.
0: Ay, ambot ning tawana. Mangluon, madayag, maistoryahan, og tinood.

0: ikaw, tigulang ka naman. Ayon na, sige pa ba, long kaloy? Maobitaw na akong giingon, di ba? Ayaw na, sige, inom anang energy drink. Sige, magkag-inom anang cobra. Base na bugto na ng imong atay, di ba? Abi, di ba? Ayaw na ko, sige, o giyawyawi. Tigulang naman ko. Maobitaw. Tigulang ka na. Pero magsige gihapon kag pabadlong. Ikaw, pabadlong man ganipod ka. Magsige man kaglakaw. Magsige man kaglahag-lahag bisan asa. Ako naman gani galabaan ng ibong mga labhonon. O niya, ako pa'y magdigamo, muuli ra kag mga saba na ko. Nanigulang naman kagsigig barete, sigig panumbalay. Unsa ng orasa? Alauna nas ka sa kahaponon. O niya, unsang orasa ka nilakaw? Alas 5:30 pas buntag. Ikaw, kanang imong pagkahilabtano ni Monaco, ayon ako. Ha? Ayon ako og pagitaa pa. Maayo pang maglahi-lahi na ta. Huwag mo na imong gusto nga maglahi-lahi na ta. Ay, wala'y problema. Oo, kung maglahin ta, ayon ako gilota pa. Lakaw dito ka pikas kwarto. Dira na po ka pikas kwarto.
1: Hey, oh,

0: tayo.
1: Ay, sa may pangalan din mo dahi.
0: Dire ba ang balay ni Kaloy?
1: Oo, din eh. Unsa man day ato?
0: Nag-ingon man ko ng akong silingan nga. Din eh, kuno ang manghilotay.
1: Ay, di naman ginunta ko manghilotay. Pero unsa man day problema di mo?
0: Magpahilot ang dako sa kontiyantay. Dayon magpahimalad ko.
1: Oh, pwede ko manghimalad. Pero og maghilot ko sa imong tiyan, di na maginunta ko mahilot. Pero tungod kay pila naman na edad mo day?
0: 26 tayo.
1: Ah, sige. Oh, kansa man ang kaubanin mo?
0: Si mama.
1: Mo ba? Oh, sige. Isa ka nga eh. Lison, aron mahilam kong tiyanin mo. Ay, kanang mao nga magsuka-suka ka. Oo nga maglayo ni mong tiyanin mo. Ako lang masulti ni mo. Ayaw lang yun og katingala ha.
0: Nga naman tay. Ano si problema sa kong tiyan?
1: Problema. Maugin eh. Buntis ka.
0: Buntis ka tay?
1: O buntis ka tay? Duha ka buwan na kapin.
0: Bantag na. Duha ka buwan ako nga walang duga.
1: Mo di ay nga maglain ng mong tiyan. Maglain ang ginawa ni mo. Maunay nung danday na naglain ng mong tiyan ni mo. Bet, tanawon kay mong pahad ni mo. Ay, nakita ko gamay duha ka lalaki na higugman ni mo.
0: Oh.
1: Dayon ang usa mo'y nakabuntis ni mo.
0: Tinood tayo.
1: Pero kining usa, wa ka ba higog ba? Pero kining usa ay mong higog ba?
0: Tinood tayo.
1: Oh, hain naman ni Rong Tawana.
0: Wala na tayo. Bulag ni Mitay.
1: Asugipyaan ka. Ay, ginoo ko pagkaluoy ba niyong mong bayana? Ay, sige. Ako na lang ning kudlitan ng imong paad.
0: Ngayon ang kudlitan ni Matay?
1: O gusto ka, sugpaon, na di na manghilabot ang imong mga lakan ning nakabuntis ni mo. O gusto ni mo nga, di na sa makaduol ni mo, di na sa makahuna-huna ni mo, malimot na sa ni mo, aron ikaw makafocus ka na sa imong gimbuhaton.
0: Sige, tay.
1: Oh, sige. Ambi mong paad ni mo.
0: Sigurado na ka, tay.
1: Sigurado ko, hindi. Sige na. Kudlitan ko na ng imong paad.

0: duwa-duwa magkukusaya din siya nga manambal pa ko. Kay ingon manggol sa akong mga sa akong mga silingan o mga kaparintihan. Labi na sa kong asawa, din na ko nako manambal kitigo lang nako. Pero mo manggol ang misyon nga gihatag sa Ginoon ako. Ang babae DJ kaitago lang sa pangalang Risa, 26 years old. Sa isang balik-balik patambal na ko DJ, kay tinuod ko ng akong mga napredek o mga natagna ng tiniya. Milabay ang duwa kabuwan ni balik sa nako o naghilag. Oh, Risa. Onsa may problema di mo, ganong mihila ka man.
1: Tay. Nakuhaan ko, tay.
0: Nakuhaan ka?
1: Nakuhaan ko, tay. Asa? Wala na ko kayo ba? Onsa yung kumuhaan to, tay? Na-stress ko pag-ayo, tay. Na-stress ko po kayo, tay.
0: Ayaw pa stress-stress, tay. Kitang mga tagmatablan o mga pagsulay. Ali, ragod, be. Ali, ako lang kong advice din mo. Mag-move on ka na. Ayaw na palabi o gunuhunaan ang imong mga kabalaka. Kanang imong problema.
1: Tay?
0: Oh.
1: Abi na mo, tay, kanang imong batasan? Mobi na kong ipangandoy, tay.
0: Ha?
1: Managipangandoy na ako. Nganta makaban ako sama sa imong kabuutan, tay.
0: Eh. Abi. Tanawon ko ang imo. Ay, abi ni mo gwapa kayo kang babae.
1: Oh, tete.
0: Aliragod, doon ako'y ipakita di mo. Aliyo. Oh, kita kane, ako ning anak.
1: Oh.
0: Parihan ni mong naong. Parihan yung nagway di mo.
1: Tay. Hindi na kituya ganyan, tay.
0: Oo, oh, unsa man kituya naman ako.
1: Tay, pwede ba tay nga? Hindi nila lang ko po yun, tay.
0: Ha? Dire ka mo po yun?
1: Tay, sige na, tay. Ako ni mag-aliman ni mo, tay. Ako ni mag-atiman ni mo.
0: Uy, dili, pwede, tigulang na ako.
1: Sige na, tay. Palanggaunti ka, tay. Igugmaunti ka.
0: Uy, bumurag. Uwako kasagang sa mga sulti ni mo. Dito, nagwayo ko magdahom ni Jiba nga nakasulti sa sakuha, anak. Nga, anihigugma no sa nako. 26 years old, DJ. Engol ko tinood ba ni? Kuya, pang 26 anyos na ako. Tungod kay lalaki lagi ko, DJ niya. Sige, big away sa kasawa o niya. Naglahi-lahi na ba? Orang simibuwag na ba, DJ ba? Nag-uyab yun ba, DJ ni Risa? Nag-uyab ming Risa. Og milabay ang duwa ka semana. Nakita mi Teresa sa akong asawa.
2: Minahal ko.
3: Oy. Maayo. Kay may babae na din hingwapa. Teresa bahay.
0: Abi din mo, Marisa. Ayaw rago pag sinabok.
3: Onsa may bot ipasabot ande? Kaloy? Mao na ba kini ang imong babae ni mo?
1: Kinsa ka?
3: ikaw, babaye, kanang imong kakatoli mo. Ha? Ayaw daladre sa bahay. Layas aning akong pamayo.
1: Pwede pa? Ayunig sa muka?
3: Unsa ayaw sa muka? Ikaw nagsamok sa mong pamayo na po.
2: Hilom na, Marisa. Hilom na.
3: Ikaw, Kaloy. Baga kag nawong. Baga kag nawong. Imagidaya mong babae din sa bahay.
2: Di ba nag-ingon ka na ko? Maglain-lain na ta. Ha? Nag-ingon ka na ko? Buwag na ta.
3: Itog ang taka sa imong anak din po. Itog ang taka. Aron mo tagam ka. Aron ang imong anak may mga sabas imo ha. Aron dili nakapadan ang kwarta.

DJ, matang DJ, tak kau kena problema DJ. Doon ay babag sa mong relasyon ni Risa. Dali, ramgog kayong panahon DJ. Hindi kaday ingon DJ nga. Magtugay ang among relasyon. Doon ay mga babag. Pero DJ, di gin mabiya si Risa na ko. Ako na sang giabog, di magin sa mabiya na ko DJ. Pero naanin na hitabo na mo DJ, kaupat kahigayon. Bilabay, bilag ka mga buwan. Miuli ang akong anak, gikan New Zealand. Og dito DJ, igi ayo-ayo ko kasaba ng atas kong anak. Naluoy ko ni siya sa akong asawa. Siyang mama, huwag giignan ko sa kong anak DJ nga palayason ko, mauban ko nung ko sa kong babae. DJ, tama ba DJ nga mulayas ko? Tama ba DJ? O magpabilin ko din sa mong bahay. Suko gagaya kong anak DJ. O gusto pa daw ko nung ko og suporta gaya kaniya. Biyaan ko na lang ako ni akong bahay. Apanigog man naman po ko, DJ. DJ, nang bagi ako on si akong buhaton. Nagangking salamat kanimo. Mayong adlaw.

0: Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon or mayong gabi. Unsa mang takna ang mga higala, no? Maayo gina siya kanunay. Labi na ka nang mahiligon ka sa tuang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa tuang mga suking mga senior citizens o mga customers sa Melvin Food Supplements Distributor. Kamusta naman tani mga panahuna? Maayo ba tuang panglawas? Wa ba tay kining gibati nga kakapoy o gikutasan ba? Tara, mga pita, mga kaigsunan, mga senior citizens, magtimpla na ta. Ako ang inyong makabayan JJ, kuyugi ko karon sa 5 minutos lamang hangyon ako, puno sa impormasyon alang sa maayong panglawas. Atong hisgutan ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kape nga dili lang kay humot og creamy, healthy og guilt-free pagyod. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kini nga kape, gihiusa ang mga super ingredients sama sa 7-7 Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen, Purple Corn, Panax Ginseng, Flax Seed nga puno sa Omega-3, og Moringa Olifera or Malunggay. Ang sweetener ni ini, dili ordinaryong asukal, coconut sugar or the tree of life. Iladong anti-diabetes, mayaman sa vitamins o minerals. Ha? Apan una ang tanan mga senior citizens sa ato mga suking customers. Kami, dako ang pasalamat kaninyo sa inyong padayon nga pagtangkilik, pagsuporta o padayon ninyong pagpamalit sa ato mga produkto sa Melvin Food Supplements Distributor. Apil na diha ang 7-7 Plus 8-in-1 Herbal Capsule o pagkapinagani pag-aisgutan ang ginapangita sa butika, mao ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Karon, ato ang tan-awon ang usa sa mga wonder ingredients sa 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang purple corn. Ang purple corn dunay anthocyanins, usa ka powerful antioxidant nga adunay anti-diabetic, anti-cancer, anti-inflammatory, antimicrobial ug anti-obesity effects. Dako kining tabang sa pagprotekta sa tuang kasing-kasing ug paglikay sa cardiovascular disease. Makatabang sa saktong timbang, pero buhaton pud imo imong part, no? Kay kung magpalabi pud kagkaon, di man lang ka maglihok-lihok, madungagan kini atong timbang. Pero galihok-lihok ka, exercise, tama lang pud ang imong mga ginakaon. Ah, nindot kay nga effect. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix tungod sa purple corn. Mao bitaw nga kung mag 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee ka, dili lang ka ma-energize, kundi muhatag ini kaayuhan sa imong kalawasan, no? Di pa gid ni makapalpitate sa imong heart ang ubang kapiliha. Mo claim sila nga herbal based coffee, pero grabing palpitate, di naman kakatuhog, no? Tungod kini sa purple corn, anti-palpitation ka na. Di po mangaslo mang imuhang tiyan, tungod gihapon ka na sa purple corn. Ang ilang kape, naman ay purple corn, wa na ay purple corn. Mauni siya ang genuine original nga herbal-based, safe and natural. Ang uba nag-claim nga herbal-based pero synthetic di ay. Pangita ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix sa mga butika sa inyong lugar. Bisang ganing mga tindahan na akinay makitang display nga 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ma-surprise ka, uy, naaraman is tindahan. So no need ka manto dito sa butika. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa, og imog yung i-enjoy ang kahumot o ka-creamy ni inin, okay? Aromatic maguni nga kape. Makapawala sa kakapoy o kanabitong ka-stress. Timplahan na. Tastingin na mga senior citizens, mga ate, kuya, ma'am, sir, ha? Kay tito, tita, mama, papa o sa tuwang mga kaparyentihan diya mga kaigsunan, kasilingan ng kabarangay. Paminawa mismo ang kausaban sa imong pang-adlaw-adlaw, no? 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimti, ha? Produkto kini sa Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa 7-7 Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Mineral Eye Drops o Liniment Oil. I-like, i-follow, i-share ang Melvin Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang updates o health information. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao kana ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Hangtod sa sunod nga higayon, paspas kayong 5 minutos nato mga senior citizens o mga suking tigpaminaw. Daghang salamat! Ako ang inyong makabayan JJ, inyong kauban sa maayong panglawas. Salamat kaninyo og amping kanunay!
1: Okay, mga higala, wala ba't iuras pag-igsoon na rong magpanayon sa unahon! Kadong drama, atong kinatong migala sa Melvin Food Supplement Distributor, ang orihinal. Magpito-pito herbal capsule, magpito-pito herbal Coffermax, at Mimo Pro Plus for Kids. Marmati oras mga higala o marmati puhon mag-uban-uban. Huwag ako na lamang mag-iingon sa tuang letter sender. Para sa tuang sender nga si Kaloy, ako lagi matambag ni mo. Tama itong giingon sa imong asawa. Kaidaran ka na. Unya, nagpabadlong ka pa. Sinsya ha. Ana nga idara na anak ka sa ibang pamilya. Nagmahal, nangalagad sa Ginoo. Swerte na kaayo ka kay doon na kay anak. Buutan, guwapa. O niya, nagsuporta sa inyuha, sa ibang asawa. Bala na nagununta o manumbalay ibang asawa. At least wala nagbinuang ibang asawa. Kaysa simuha, matarong ka nga pagkabanas yung panimalay apan mabuniyoon na ika nga nahigugma sa imong asawa. Kanabang taksil fake nga klase nga nahigugma sa pamilya ubana tungod kay nagbinuang ka, nangabit ka, diha ni mo gipapuyo ang babae sa inyo ha, dako ka ng salangin gibuhat ni Moskino. Ayaw na ka naos ba? Wala ganin nagbinuang imuhang asawa, ikaw pa ba? So, kinahanglan ginan imong i-let go, imong biyaan ang imuhang babae nimo, balik sa imong pamilya. O pangayon lang pasilo, pasaylo sa imong pamilya o sa imong anak nimo. O dili pa ka pasiloon, apandawata. Yan po sa Ginoo nga pasiloon ra ka sa imong pamilya. Dili maayon ang gibuhat nimo. Pangayon pasaylo sa Ginoo, aron ang Ginoo na. Pasaylo nimo, o ang Ginoo na. Bahala sa tanan na mahupay ang mga kagulaanan sa mga tao nga imong gipasakitan. Anang kasakit nimo karon nga imong naangkon, deserve nimo na. Ay! Kay imo nang binuhatan ug imo nang gisudlan. Daghang salamat sa mga taga Saudi Leyte. Daghang salamat sa inyong pagsuporta ning programa. Mga taga Leyte, mga taga Samar o mga taga Mindanao, padala na sa sugulanon. Kay kamo na pud ugma ang akong tagaanog drama person ug bulanong bulawanong tambag. Daghang salamat. Mayong adlaw.

0: papa.
1: Gigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10:08.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Daghan na ang nakasulay sa the most nutritious food supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
8: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo dali sa Lianga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumas sakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, mutik lamang ako niining Magnum C twice a day o buyag na dili na mupadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako.
7: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang the most nutritious food supplement Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales o sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist o mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay o sodium ascorbate. Ang malunggay, giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubad, usamad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawa sa 0933-812-58 18.
9: Daghan na ang nakasulay sa the most nutritious food supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
8: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo dali sa Lianga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumasakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sa akong lawa. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, mutik lamang ako niining Magnum C twice a day o buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako.
7: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang the most nutritious food supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales o sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist o mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay o kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C, adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgo ng inyong immune system. Huwag musukol kini batok sa onsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo o kamong mutext o mutawag sa 0933-812-5818.
9: di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
5: Ako po si Jubiloy ng Angdong Davao City. Labis na napapasalamat ang pamilya ko sa Diyos na nakilala si Magnum C Capsule sapagkat mabilis na nalunasan sa lagnat ng mister ko sa panahon na inatake ito sa UTI. Ganon din sa diabetes at rheuma. At sinabayan din namin sa pag-inom sa umaga ng Magnum Herbal Coffee with Mangosteen at Malunggay. Nakakatulong din pala ito na may lakas loob at tibay sa katawan para sa mga gawain natin araw-araw. Ako po si Jubiloy, nagtitiwala sa Magnum C Herbal Capsule at Magnum C Herbal Coffee.
9: Inyong nadungog ang dingog sa katawhan para everyday healthy. Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, hay mo kang mumutex o umutawag sa 0933-812-5818.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: 24.
11: That Time Check was brought to you by
12: Governor Engineer Raul Mabanglo.
11: That Time Check was brought to you by
12: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
13: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
14: ACS.
13: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
14: ACS.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
15: Ang pagpaningil sa utang, murag horror movie. Ang naningil ang nahadlok, ang nangutang ang isog. Why? Hala na!
12: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
16: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon mamahimong leader. Dili sa yon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: EXL Makabuhay Health Hour.
9: Isang masiglang araw, Pilipinas, and welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico po, ang inyong katuwang sa kalusugan at kasiyahan. Atin po sa inyo ng EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation, ang lagi po ninyo kaagapay sa natural at holistic wellness. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin itong tinatawag po nating triple negative breast cancer. Isang uri po ng klase ng cancer sa suso na mas agresibo ha, mas mabilis kumalat at kadalasang tinatamaan ng mga kababaihan sa batang edad. Ito yung klaseng uri po ng cancer na walang tatlong common receptors na kadalasan ginagamitan po ng targeted therapy. Kaya mas mahirap itong gamutin at nangangailangan po ng mas matinding laban sa panibagong pag-asa. Ang triple negative breast cancer or TNBC ay isang uri po ng breast cancer na itinuturing mas agresibo at mas mahirap po gamutin kumpara sa ibang mga klaseng uri po ng cancer sa suso or breast cancer. Ang tawag na triple negative ay galing po sa katangian po ng cancer cell na walang tatlong pangunahing receptors na karaniwan ginagamit po sa paggamot po ng breast cancer. Ito yung tinatawag po nating estrogen receptor or ER, progesterone receptors or PR at human epidermal growth factor receptor 2 or HER2 na kung saan ang isang cancer cell ay negative sa tatlong receptors na ito. Ibig sabihin, hindi siya tumutugon sa hormonal therapy or targeted therapy na ginagamit sa iba't iba pang uri po ng breast cancer. Dahil dito, ang TNBC or triple negative breast cancer ay may mas mabilis na chances na mabilis lumaki kumpara natin sa ibang mga breast cancer patient. Mas madaling kumalat, no, magmetastasize, no, at mas mataas ang possibilities na bumalik kahit matapos po ang any kind of treatment, no. At alam niyo rin po ba mga kamakabuhay, sa data mula sa World Health Organization or WHO, halos 15-20% na lahat ng mga breast cancer cases sa buong mundo ay may triple negative type. Kadalasan ito ay nakikita sa mga babaeng mas bata sa 40 years old at mas karaniwan sa mga genetic mutation or BRCA1 genes. Ang ibig sabihin ay nanggagaling mismo sa family history or namamana. Ayon sa pag-aaral po mga kamakabuhay, mas madalas ito nakikita sa mga babaeng may lahing Asian, sama tayo dyan, ang Pilipinas, no? African, Hispanic descent, kumpara sa Caucasian. Isang mahalagang katotohanan pa mga kamakabuhay na ang TNBC or triple negative breast cancer ay kadalasang lumalabas sa mga kababaihang may mataas po na body fat percentage. Kulang sa physical activity, madalas po ang stress exposures and even some of the exposures sa toxins gaya po ng plastic chemicals and some of pesticides. Walang iisang dahilan bakit po na nagkakaroon po ang TNBC, pero marami pong factors ang maaaring magti-trigger or nagpapataas po ng chances kung bakit nagkakaroon sila ng ganitong klaseng uri ng kondisyon. Una po dyan ang genetic mutation. Dahil po sa BRCA1 or BRCA2 genes, ang mga genes na ito ay responsable sa pag-repair po ng nasirang DNA. Kapag may mutation dito, tumataas ang possibilities na hindi na maaayos po ng katawan ang mga nasirang cells. Kaya mas madali silang nagkakaroon po ng cancerous growth. Pangalawa, family history of cancer. Kung may kamag-anak na nagkaroon po ng breast or ovarian cancer, mas mataas po ang risk po nila. Kaya mahalaga po ang regular screening at early detection. Pangatlo, hormonal imbalances, no? Ang sobrang exposure sa estrogen or progesterone dahil po sa stress, pagkain, some of contraceptive pills ay maaaring makaka-apekto sa paglaki po ng cells sa suso. Kaya nagdudulot po ng abnormal growth, no? Pwede rin isang factor po yung tinatawag po natin lifestyle factor. Labis na pag-inom po ng alak, paninigarilyo, kawalan po ng regular na erosisyo, diet, no? Na mataas sa taba, proseso ng pagkain. Ito yung nagdudulot po ng oxidative stress na kung saan ay dumadami ang free radical sa katawan na kung saan ay sumisira sa healthy cells. Panglima, environmental exposures. Ang mga chemicals sa paligid tulad po ng pesticide, cleaning agents, plasticizers at heavy metals na may tinatawag nating xenoestrogens. O mga chemical na ginagaya po ang estrogen sa katawan, isang possible trigger, particularly sa abnormal cell growth. You know what po mga kamakabuhay, ang TNBC ay madalas na hindi po agad-agad na napapansin in the early stages. Pero kapag napansin nyo na, importanteng ma-identify as earlier as we can para na sa ganun mabigyan po ng agarang lunas o agarang structural treatment protocol pagdating sa mga ganito klaseng uri ng kondisyon. Una dyan kapag nakaramdam ka na ng bukol or may nakapakang bukol, no, or lump, particularly sa suso na matigas at hindi po siya basta-basta na nananakit, no? Kumbaga parang buko lang, no? Pagbabago sa hugis ng laki po ng dibdib, no? Pagkalubog o pagiging baliktad ang utong, no? O yung nipple or inverted nipple, yung tinatawag po natin. Paglabas po ng likido or black fluid from the nipple, no? Namamaga, namumula at parang feeling naiinit po o burning sensation po yung balat po ng suso, no? Pananakit po ng dibdib o kilikili na tumatagal po ng habang panahon, no? At pagkaroon ng pantal-pantal o butlig sa paligid po ng dibdib, no? Ang maagarang self-breast examination ay napakalaga. Ang simpleng pag-check bawat buwan ay nakakatulong sa maagang pagtuklas ng pagbabago, no? Kapag hindi naagapan po ang triple negative breast cancer, may mataas na tendency na kumalat po sa iba't ibang bahagi po ng katawan na tinatawag po natin metastasis. Karaniwang target ng cells ay ang lungs, bones, and brain. Kapag nangyari ito, ay lumalala po ang kondisyon at nagdudulo po ng other komplikasyon tulad po ng hirap ng paghinga kapag kumalat na sa baga, matinding pananakit po sa buto kapag kumalat po sa bone marrow. Pagkawala po ng balanse, pananakit po ng ulo, or sometimes, dumarating sa point na nagsiseizure kapag kumalat na po sa utak. Magbe-break lang muna tayo ng sadali para sa konting mahalagang paalala ng ating programa.
5: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox yun man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nabatukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: EXL Makabuhay Health Hour.
9: Alright, muli po tayo magbabalik po sa ating programa at maaaring makakaranas din po ang pasyente ng extreme fatigue, no? Low immunity, digestive problem dahil po sa gamot, no? And even some of emotional stress at depression. Kaya mahalaga ang comprehensive approach mga kamakabuhay. Hindi lang physical treatment dapat ang ating papansinin, kundi pati na rin ang ating emotional, nutritional at mental support. Now when it comes to the traditional way of the CA treatment, no? Kasalukuyan po mga kamakabuhay, ang TNBC ay ginagamot gamit po ang kombinasyon ng surgery, chemotherapy and radiation therapy. Una po dyan ang surgery. Umaaga pa ang stage, pwede namang alisin lamang po ang tumor or magkakaroon po ng lumpectomy. Pero sa advanced

0: ito pero mas malakas po ang epekto sa ating katawan. Kaya dito po mapasok ang halaga po ng integrative and wellness management para matulungan po ang ating katawan upang mas mabilisan tayo makarecover at maibalik po ang kalakasan at mapapanatili po natin ang positibong pananaw sa buhay. Now, how about the integrative and wellness management? Paano nga ba ito gagamitin? No? You know what po mga kamakabuhay, ang layunin po ng integrative approach sa hindi lamang gamutin po ang sakit kundi alagaan ang ating buong pagkatao, katawan, isip at even ang ating kaluluwa. Step 1, importante po ang body cleansing or detoxification program. Kapag madami kasi ang toxins ng ating katawan, mahirap po mag-regenerate po ng cells. Ang natural detoxification ay tumutulong sa paglinis po ng ating atay, bato, pati na rin sa ating bituka para mas epektibong ma-absorb ng ating katawan ang lahat ng nutrients na ipinapasok po ng ating katawan. While the EXL Makabuhay Capsule with a combination, mga halamang tulad po ng turmeric, ginger, garlic, moringa, cinnamon at makabuhay vine. Ang mga ito ay napakataas po sa anti-inflammatory properties at antioxidant effects. No? Step 2, immune strengthening and energy restoration. Ang katawan ng pasyente ng cancer ay madaling nanghihina dahil po sa chemotherapy. Kaya kailangan po ng immune boosting nutrients. Maghanap kayo ng mga pampalakas po ng ating immune system, particularly in spirulina, ginseng, turmeric, purple kern. You can use that as your teas para nang sa ganun pampalakas po ito sa ating sistema at magpapa-repair po ng ating cells. And of course, nutritional support. No? You can use juice therapy, no, every day, just like you can do turmeric, ginger, healing drink. No? So all you have to do is to blend all these ingredients. Just like 1 thumb of size of turmeric, 1 thumb size of ginger, 1 tablespoon of honey, 1 slice of lemon, 1 glass of warm water. No? And of course, these are the anti-inflammatory, anti-cancer, and immune boosting properties na pinaprotektahan mismo ang cells laban po sa mutation. You can do also green detoxification juice. No? Just like i-mix nyo po or i-blend nyo po ang isang cucumber, apples, stalk celery, malunggay leaves, at lemon. So pag mix mo yan lahat, no, napakalaking tulong yan para i-detox ang liver at ang ating kidney. Mutulong ito na i-flush out lahat ng toxins na nagiging sanipo ng cell damage. And of course, don't forget din also mind, body, spirit wellness. Ang emotional health ay kasing halaga po ng physical health. Mga pasyente ng cancer na kadalasan na dumadaan po sa takot, lungkot at kawalan po ng pag-asa, ang mga natural na paraan katulad po ng meditation, importante ang pagpapanalangin, ang pag-submit po sa ating pumay kapal, and of course, dagdagan mo pa ng deep breathing exercise, even you can use also journaling. And some of love therapy, no, ay tumutulong ito sa pagpapanatiling maging kalmado ang ating isipan, kaya tandaan, kapag tahimik po ang ating isip, mas mabilis po maghilang ating katawan. Panglima, lifestyle and daily habits. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health buddy na laging nagpapaalala na ang tunay na wellness ay nasa balancing buhay, malusog na katawan, masayang puso at matibay na pananampalataya. God bless us all.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: Governor Engineer Raul Mabanglo.
7: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, mupalik-pagalik ko uma, ang ako kong UTI na ko, na ang inong bakit ko anang, banaba ba?
0: Naana na kay

0: sunflower. Pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Ganun, o nga naninaw sila sa akong istorya. Bana ang sulayin ninyo pag inom ang pito-pito herbal kapsula kay kaulian sa sakit. Kasa na ang ulcer, UTI, mamay na kaulian ako, boss.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Arrhythmia Jimenez, taga Purukuan, Badas, San Jose. Namagod may high blood sir niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungo ko sa akong anting, maayo daw ni Magnum C, nakuhaan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, efektibo para to.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating pinakapaboritong segment ng ating mga kamakabuhay para sa kalusugan. Diretso po tayo dahil handang-handa na po tayo magpapatuloy sa inyong mga katanungan kalusugan, kaya huwag na po natin ito papatagalin at sisimula na po natin ang inyong mga katanungan. Sa mga hindi po natin mababasa, tuloy-tuloy lamang po kayo at huwag kayong mag-worry dahil po magre-reply naman po kami sa kakulang gabay para sa inyong kalusugan. Alright, we have another texter, Doc Glenn. I have uterine fibroids, myoma. Okay, minsan nararamdaman ko ang abdominal pressure, heavy periods at pagod. Paano ko ba masusuportahan ang aking katawan naturally habang sumusunod ako sa treatment ng aking medical doctor? Riza from Nara, Palawan. You know what, no? Ang myoma ay isang non-cancerous uterine growth. Nakaka-apekto po ito sa reproductive system at pwedeng mag-influence po sa circulation at hormones. You know what, isa sa mga challenges ito yung fatigue at pagkakaroon ng abdominal pressure dahil sa dagdag na trabaho ng uterus at minsan iron loss of heavy bleeding. Localized inflammation, hormonal fluctuation, oxidative stress at possible nutrient deficiency. Malaga po ang medical follow-up ha, pero lifestyle and supportive wellness approaches, malaking tulong din also ito para to synergize kung ano po yung existing na treatment protocol na meron ka. And of course, EXL Makabuhay Capsule na pwede maging supportive sa anti-inflammatory pathways, antioxidant protection, hormonal balance via gut organ support at energy metabolism para mas manageable po ang discomfort. EXL Makabuhay Black Coffee naman pwede makatulong sa digestion at mental focus sa daily energy. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day, and EXL Makabuhay Black Coffee naman isa sa umaga. At kapag may nararamdaman na pain, pwede pong i-apply po ang EXL All-in-One Skincare Oil para instant ginhawa sa mga nararamdamang sakit. Kasabay po ang regular check-up, no? Karagdagang iron-rich food, hydration, gentle movement, stress management, and even consistency sa sleep, no? Mga kamakabuhay, tandaan po natin that EXL Makabuhay products are supportive wellness options. Patuloy lamang sa pag-inom ng inyong prescribed medication at follow-up sa healthcare professional. Ang tamang monitoring, balanced diet, hydration, gentle activities, stress management, at healthy lifestyle, pwede nating suportahan ang ating body's natural balance and even our resilience. Consistency, awareness, and medical follow-up ang susi para maging empowered at hopeful ang sariling journey. Bago po tayo magtatapos po mga kamakabuhay, nais ko pong iwanan sa inyo ang isang mahalagang paalala na ang kalusugan ay isang tunay na biyaya na hindi dapat natin ipagwalang bahala. Habang tayo nabubuhay, mahalaga ang alagaan natin ang ating katawan dahil ito ang pinakamahalagang kasangkapan sa pagtupad ng ating mga pangarap at misyon sa buhay. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, it is health that the real wealth and not a piece of gold and silver. Tunay nga, ang kalusugan ang pinakamahalagang yaman na maaari nating taglayin. Kaya't huwag nating itong kalimutan at pahalagan sa bawat araw. Para naman sa ating mga kapatid na patuloy na nag-aanap po ng mga paraan upang suportahan ang kanilang kalusugan, tandaan po natin na hindi tayo nag-iisa. Ang Panginoon po natin ay laging nandyan upang magbigay po ng gabay at lakas sa bawat hamon sa buhay. Tulad na nakasaad sa Jeremiah chapter 30 verse 17, "But I will restore you to health and heal your wounds," declares the Lord. Ipinangako po ng Diyos na ibabalik po niya sa atin ang kalusugan at gagalingin ang ating mga sugat, hindi lang physical na aspeto kundi pati na rin ang ating emosyonal at mental na kalusugan. Kaya't magtiwala po tayo sa Kanya at magpapatuloy po natin ang ating journey patungo sa mas malusog na buhay. Huwag din nating kalimutan na bawat maliit na hakbang patungo sa mas maayos na kalusugan ay isang uri po ng tagumpay. Magtulungan po tayo, magsuportahan po tayo at mas maging inspirasyon tayo sa isa't isang wellness journey. Ang kalusugan ay biyaya at ang tamang gabay, mga produktong nakatutok sa wellness at kaya nating pangalagaan at palakasin ang ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat po sa pagsama sa ating 30 minutong program ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Mag-iingat po tayong lahat at patuloy maging inspirasyon sa iba. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
8: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17N1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17N1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: na singkasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Hello, kamakabuhay! Kumusta? And welcome na usab sa ato ang usa ka oras nga panagkuyog sa atong tulumanon din makatunta sa daghang mga butang. Labi na sa atong mga produkto. And syempre manambag gihapon ta sa tambagi ko, Lady Batod.

0: adlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na ko dis oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad nga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Diyos, ima.
0: Huwag ko mahibaw kun ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadyukirok?
2: Diniyo siya ang pagpanarbaho ni Josima din siya akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? O imo na siyang ikonsumo?
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Josima, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayan o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainhotel?
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Josima.
0: Isakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang nimo. Unya mo sangko lang yun ay sa iyo niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Josima.
0: Dili ka na tinuon. Ingat kong nagbaka ka lang.
3: Siya si Sender Josima. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Josima. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXN Makabuhay Plus.

0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Maraming salamat. Kumusta ka na? Mainit ba dyan sa kinalalagyan mo? Basig na ka sa abuhan. Maalinsangan ba? Basig na ka sa gawas na initan ka. Di siguro ta magbuway. Para di ta mang lagom. Para di magawas ang tinuod na tong color. Again, ni Motero, Timotera, welcome po sa cute na tong programa.
0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Friday ka makabuhay. Kumusta ka na dyan? Sana'y nasa mabuti ka habang ang iilan dyan ay nakikisaw-saw sa mga issue. Anyway, kamakabuhay, unsa man ang oras ni mo di asimong nahimutangan karon sa gihapon, kahimsog o kabaskog sa panglawas ang atong iyampo, kanunay sa labang makagagahog. Ako si Lady Batud. Magkuyog kita sunsa sa kaoras uban sa atong tuyo ug tumong as usual, good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. And sama sa atong naandan, daghan kita gisgutanan kabayan sa atong panglawas ug sa atong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. And now, kamakabuhay ni ano, sab kita sa laing sugilanon sa bag-ong revelasyon nga gipadangat sa ato ang sender karon. Usa ka babay ang atong sender nga taga Bukidnon, taga Valencia Bukidnon. Mutubagsangan nga Josima. Already na ka sa chapter 1 sa iyang istorya. Niya na din hilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Nagplano po ako nung ako'y nag-aaral pa sa elementarya, sekundarya, hanggang sa magkolehiyo ako. Pero hindi ko naman inaasahan na pagdating sa pag-ibig, ako ang sinasabi nilang pinakabobo sa pag-ibig. Pero hindi ko naman ikinagalit ang mga sinabi nila. Nalaman kong iba ang kaligayahan na hatid ng pag-ibig. Pero huli na nang mapagtanto ko, iba rin pala ang uri ng sakit na hatid din ng sarili kong damdamin.

Dear Lady Badud, nakikibahagi po ako sa palatuntunang ito upang maihingi ng payo sa inyo ang suliranin na gumugulo sa akin ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Josima, 31 years old, isang asawa at kasalukuyang naninirahan dito sa Valencia, Bukidnon. Lady Badud, nang pumasok po ako sa pagkikipagrelasyon kasama ang naging husband ko, inakala ko po na pawang kaligayahan lamang ang mararanasan ko sa piling niya. Pero nagkamali ako.

0: Andam na ang pamahaw ni mo, Hector. Mosayo ka magka sa paglakaw.
1: Nakaluto ka na, Josima?
0: Oo. Andam na sabang imo mga igsusulob. Huwag ang dadunon mong mga gamit o mga sinina. Andam na sab sa traveling bag. Tukadlaw ka magka nga madili mo pa uli.
1: Ako ang gisaligan ni Tiyo nga makuyog niya sa ospital. Kaya ito sa Manila si Tiyo. Huwag ang ilang mga anak busy sab sa trabaho. Unya kay bag umalang ko na lay off sa akong trabaho. Ako na lang sabang may biluntaryo nga mubantay niya.
0: Okay na ako, Hector. Nakasabot ka ay ko.
1: Ano sabay giluto mo?
0: May tinulang isda na kapalit ko sa merkado. Nag-inununa na lang sab ko. May pinirito sab.
1: Pulos isda?
0: Dili press ko ang utanon sa merkado, Hector. Isda na lang ang gipalit ko.
1: Ikonsumo na lang ang tanan din hisam tawa ko. Manimaho kong mercury anong pulos isda, oy.
0: Oh.
1: Ikaw ba? Ikaw ka ba kamaong maguna-una, da? Naibaw ka naman untang unsay paborito kong sudan sa pamahaw. Nagprito ka na lang untang isda o baka buwad. Malipay pa kunin mo, Josima.
0: Hector.
1: Buntag sa'yo. Sa puton, tani mo.
0: Oh.
1: Kuha ang toalya ka. Maligo ko. Magdali.
0: Oh, Hector. Hector.

0: Mula kau ka na?
1: Unsa sa tanaw mo? Kakita ka yung andam na ko? Mangutana ka pag mula kao na ba ko? Gamitan na ng utok mo, Josima.
0: Ayaw lang good kaso ko, Hector. Nangutana man lang ko ba?
1: Estupido ang imo pangutana. Dayag na makaangkol o estupido nga tubag. Bugo.
0: Oh.
1: Asa na usa ka 1,000 pesos. Ambi.
0: Niara.
1: Okay. Ayaw pag-text na ko, ha? Magpaabot ka nga ako'y mukontak ni mo.
0: Pag-update, aron masayod ko.

patod 6 na taon na po kaming nagsasama noon bilang mag-asawa ni Hector. Pero hindi pa ho kami biniyayaan ng anak. Ang totoo po, ayaw niya munang magkaanak kami. Ayaw po niya ng bata. Wala naman po akong nagawa. Lagi ko nga hong sinusunod lahat ng kanyang sabihin. Batas ko po kasi ang kanyang boses sa bahay at sa pagsasama naming dalawa.

0: for sure adto na sab sa iyang kabit sa iyang babay ang imong bana, Josima.
1: Mamo,
0: magpapiti ko sa kung kalimutaw kung sayop ba ko.
1: May saada na ako sa Hector nga dili magbinuang sa among kaminyuon.
0: Assess! Kapila na maguna siya may saad ni mo, pero wak man lagod gihapon. Dokirok na yun na si Hector, Josima, di na magbago.
1: Daghan pa ko kay gayonan nga ikahatag niya, mamo. Kay mahal ko kaayos siya.
0: Wa mo ko makiglalis ni mo anang imong gibating inamaw nga gugma nga tos imong bana. Imo man na. So, lauman ko na lang sab nga mangwintas kag bukog uban niya.
1: Mamo.
2: Ngano bang misugot ka man nga mula kaw si Hector, Josima?
1: Pa, kung may balibad ko, naibaw kang dili siya maminaw nako.
2: Og bituo ka lang sab niya nga siya amubantay sa iyang tiyo nga manghod sa kong asawa sa ospital.
1: Maumay iyang sulti, Pa Fredo.
2: Josima, amahan ko ni Hector. Nahibaw ko unsa kabakakon katotohanan.
1: Ha?
2: Way tiyo nga maospital na makaklang siya nimo.
1: Pa?
2: Unta sayo lang ko. Unta, wa siya dito sa iyang babay miadto.
1: Unsa?
3: Makalagot ng kanyang lalaki no nga kanang hilig kaayo og mga pagpakiglambigit ni bisan kinsa o niya irresponsable. Kasagaras mga nangabit trabaho kay way kwarta. Kasagaras ang nangabit kay mingit ang sweldo sa trabaho. Ang uban wagi trabaho. As in, miserable kaayo no? Ay nako, makalagot ang inaan ng mga lalaki nagminyo pa mo. Charat. Anyway, kung makabuhay unag, ikanahog na pa lamang sa chapter 1 sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Josima, ang ato ang nabati. Unya human sa pipila ka mga kapahinom doon, mamalik na ito pinaabutik para ito ipadahin ang pagbasag pagdrama, kaya napaikatulog katapusang tipakang aparte sa chapter 1 sa revelasyon sa itong sender nga, again, si Josima. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
6: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay!
8: Dagang salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong gipasigarbo gayon. Ang dita mo hunong, hangtod niya ikaw mismo, di mo masuwayan kung akapakasuway. O sa mga misuway na, nako congratulations. So, gayon na nagbiyay pa di ka makabuhay. Ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, mauna itong imuong dietary supplement every day. Dili lang kaya kumahinumdum lang ta. Ayaw ka balaka, kaya dili ka madaot, Ana. Oo, herbal ka na. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kunya dagan kini mga ingredients nga giusa lamang diha ug ang matag usa ka ingredients no dilaghang mga kaayuhan. Benepisyo nga atong makuha para sa atong kalawasan. In fact, usa sa dagang ingredients nga giusa lang sa atong kapsula ka makabuhay mao ang guyabano. Ang guyabano taas kana sa vitamin C. Basa kana ka antioxidant nga nailhan isip mga makapaboost sa atong immune na system. Makapabaskog sa atong immune. Ganon. Ang bitamina makapaligon sab na sa atong immune system, makapa-improve sa abilidad para depensahan kita batok sa mga pathogens. Unya makapromotar pagayon. Oo. Sa destruction sa free radicals, kinahalan nga wadun gyud na. Matabangan ta para protektahan ang atong mga pamanit or atong skin, ingon man ang atong mga cells gikan sa mga environmental oxidative damage. Og ang kinatibuk-an ang tibuok nga guyabano, doon na kanay 215%. Sa girekomenda, everyday nga alawan sa vitamin C. Mao na nga swak kay na nimo sibo kay na diha ka makabuhay. Ang prutas nga guyabano, ingon man ang dahon ana, doon ay nagkadaiya nga mga antioxidants. Apil na diha ang phytosterols, tannins, and flavonoids. Antioxidants na naidako kaayong nga role or papel sa kinatibukan sa ato ang health kamakabuhay. Unya makatabang na aron nga kita protektahan batok sa mga nagkadaiya nga mga health conditions. Kana pipila lamang sa mga kaayuhan nga ato makuha gikan sa guyabano. Unsa pag itong uban pa mga ingredients nga naa mismo di kauban sa guyabano sa ato ang kapsula nga ginatawag natong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kung nang sama na kog sa uban pa ka makabuhay, everyday na kitang mo inom mo tumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang dietary supplement.
9: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Manginom tag kape ka makabuhay. Kung coffee is life ang imong pet, nako, unya na kay mga ginakonsider nga kanang mga balatian, ikaw acidic or magpalpitate ka kung magkape ka, mahitabo lang na ako ang imong kape taas kay caffeine. Unya ka ng kape nga napuno og sugar. Unya dili pag yun all in one. Nako, mas maduhig ka paana nga ito sa grabe nga balatian ka makabuhay. Kung naman gani kay sakit ya basig tungod anang kapihang imong giinom, wa man ko manghadlok no. Pero diba mas okay man gina protektahan na natong daan ang atong mga kaugalingon. Unya dili man kinahanglan nga ato abitang kanang badlungon atong dili magkapi. Uy, kay kuan mao ni, mao na ang rason og uban pa na pwede naman nga okay rag yun nga magkape nga healthy gihapon. Unya kung doon natin mga balatian pwede nga ayuhon pinaagi sa pag-inom na itong kape. O saan ang kape? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1 or mas sa ilhan nga all-in-one coffee. Ganyan ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kaya 17 mga ingredients giusa lamang sa itong kape muna ginitawag og all-in-one na anatanan niyang ingredients. Usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mao ang native purple corn. Makapaubos na sa ato ang presyon sa dugo or sa ato ang high blood ang native purple corn. Nya naa na sa atong kape. Nya matod pa sa American Heart Association ka makabuhay, basta dili bitaw nimo na matagaan og focus og pagtambal ang imong presyon nga taas kaayo kanang high blood nimo. Nako mas mo grabe pag yun na maapektahan ang ubang pang aspeto o guwan pang internal organs nimo sama sa kidney kay ma-damage gyud. Basta dili na to i-treat ang atuang high blood pressure. Unya masakit pa yun ka sa kasing-kasing magkaroon ka ng heart disease. Unya sa nga to na magkalimtano na ka. Unya magkahanap imong pananaw o simbako ma-stroke pag yun. Ang 2007 nga issue sa Journal of Nutritional Science and Vitaminology nag-report dito ka makabuhay nga ang anthocyanins nga naa sa ato ang native purple corn makapaubos sa atong blood pressure, makapa-okay sa atong heart rate, dili makapalpitate, labi na sa katong mga tao nga high blood na gyud og naanasad sa ilang mga kaliwatan. Ganon. So sa high blood palang daan nindot nagmahatag nato nga binipisyo ang native pulpul corn. Gawas ana, maayo usab sa kidney ang native pulpul corn. Doon yung mga scientists from Hallim University sa Korea, ilang nadiskubrihan nga ang antioxidant properties nga naadya sa native pulpul corn extract makapaprevent para sa paggahi sa imong blood vessels, sa imong kidney. Proseso na ang ginatawag og glomerulosclerosis. Ganon, maglisod sa tag dito ka ng mga scientific name, di ba? Pero laban. Muna'y kasagaran mag-associate sa mga diabetes kamakabuhay. Unya, makakos na kidney failure kung dili ka ma-check up o dili po na matambalan. So maka-okay sa tong kidney, ang ginatawag nato og native pulpul corn. Gawas ana, makapahimsog pagyod sa atong mga mata ang native pulpul corn. Dunay duha ka importante nga antioxidants na makita sa pulpul corn, mao na ang lutein and zeaxanthin. Kana nga mga compound ka makabuhay gigamit na almost exclusively para lang gyud sa mga mata. O kanang taas nga level sa antioxidants nga naa diha mismo sa native pulpul corn, mag-associate pod na para mapakunhod nato ang tsansa nga ma-develop ang serious eye diseases sama sa cataracts and macular degeneration. O, di ba bonggang-bongga ang makuha natong benepisyo sa atong lawas mismo? O sa uban pa mga internal organs, sa organ sa atong mga mata or sa atuang lawas? Ang native pulpul corn? Kunya ang native pulpul corn kamakabuhay na ang sa atuang kape. Kay usa lamang ka na sa 17 ka mga ingredients nga gisagol siyempre sa atuang EXL coffee mix. 17-in-1. Wa kay angin kabalakan sa imong pag-inom sa atong kape. Kay kun wa pa kay sakit diha, protektahan ka. Kung nanakibalatian, unsa man ang balatian nimo, pinaagi sa imong pag-inom sa atong kape, sa atong EXL coffee mix 17-in-1, tabangan ka nga mawagtang na maabog nato ang mga diseases nga naa sa atoang lawas. Mao na nga adlaw-adlaw na nga tong pag-inom sa EXL coffee mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native pulpul corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native pulpul corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native pulpul corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat ka makabuhay og alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod,
10: Lady Batu.
3: And now, kamakabuhay niya ng sumpay, ang ikatulog katapos ang tipakang aparte sa chapter 1 sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Josima. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
10: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: ba totoo nga ang sapantahan ng aking biyanang lalaki? May bagong babae na naman pala si Hector at nagsama sila sa isang bakasyon out of town. Na makauwi nga po siya, Lady Batod, ay tinanong ko siya kaagad kung saan talaga siya pumunta at nanggaling. Sa halip na itatwa niya at pasinungalingan ang sinabi kong duda ng sarili niyang ama, ay inamin pa niya lahat.
1: Ngano mamakak man ko? Makasa ako anas Ginoo kon mamaka ko. O dinala sige. Ang kunon ko na karon aron wa koy dad unon. Oh, Josima.
0: Oh,
1: kauban ko si Anet. Dito kami sa Siargao.
0: Oh, Anet,
1: ang akong babae. Oh, si Anet, guwapa, sexy, puti, muhatag og kwarta. Sapian man siya. 25 anyos pa lang pero doktor na by profession. Makadili ka ako sasama niya? Unsa ko? Bayot nga modili niya? Mobalibad niya?
0: Hector,
1: ayun na lang palag niya. Ang importante mag-ulian pa ko nimo dinhi. Magyaw-yaw ka na lang kung di na kumubalik din ni mo.
0: Hector!
1: Ay, nagkanig, hilak-hilak pa niya. Mura ka magkaroon pa. Ayaw ka bala ka. Lingaw-lingaw raning ako. Dilik ti kabiyaan. Ikaw man akong asawa. Wala ko'y mahimo ng bahina.
0: Unsa?
1: Nausa ka naman sa good town, oy. Huwag ka na may dating din ako. Pangariglar sa good. Pahumot, pasexy, pagpakapresentable. Sa sex hub na tumagtiayon, old school ka ay ka. Kisa mang banaha ang dilimang itaglain kung ikaw ang asawa, ha? Aber?
0: Hector!

0: May ideya na ko sa doktora nga kabit ni Hector Josima.
1: Ha?
0: Husto siya. Guwapa tuod, sexy, puti, dato. Pero wa palagi 30s, pero sugar mommy na ni Hector. Doktora man untak, pero basura og pagkatao. Kabit, ubos nga matang.
1: Mamo.
0: Ayaw self-pity ha. Kay mas may dignidad ka atong babayhana. Ang problema lang kay in love siya kang Hector. Pero na scope. Dili lang kay katong bigat la nga doktora ang kabit ni Hector Josima. May usa pa, sales lady sa mall.
1: Unsa?
0: Yes, true kaayo. Unya ang sustento atong doktora kang Hector adto sab niya igastos ayang mas bata nga sales lady sa mall.
1: Mao lang gani,
0: bisan piso, way gitunol nimo si Hector.
1: Daghan silang gibanus-banusan ni Hector.
0: Daghan silang kabahin mo sa imong bana. Daghan silang mga ulipon sa demonyo nga mga babay.
1: Gusto ko silang mailahan o ikaatubang.

Kabatod, nakaharap ko nga ang kabit ni Hector na isang sales lady. Ang sinabi, hindi raw niya alam na may asawa si Hector. Pero ang tugon ko, minanduhan ko siyang layuan na ang asawa ko. At ang doktora, pinuntahan ko rin sa clinic niya sa isang ospital. At nagpakilala akong asawa ni Hector. May pasyente pa noon sa klinika niya. Napahiya siya at itinaboy ako. Pero may pangil ang sinabi ko na maieskandalo ang buhay niya at portasyon kapag hindi niya nilayuan si Hector. Ang ginawa ko sa dalawang kabit ni Hector, Lady Batod, ay siyang naghatid sa akin sa kapahamakan sa kamay ni Hector.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: There you have it, kamakabuhay mong nabati ang kinatibuk ang chapter 1 sa revelasyon ni Josima. Wa pa mi ended to, syempre bago pa talag so good. Sa musunod nga episode sa itong tuluman nun, sumpayan nato ang iyang revelasyon. Pero unya, human sa pipila ka mga pahinomdo, mamalik din tak atong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga chapter 1 sa kasaysayan ni Sender Josima. Dinhi lamang sa atong tuluman nun, imong tuluman nun.
2: Tambagi ko Lady Batut. Tambagi ko Lady Batut.
0: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay.

0: Buhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
1: Makabuhay. Nagang salamat ka makabuhay. Siyempre, balikan lamang nato ang atong ang kapsula. Ngayon na itong himuong partner every day para protektado kita o kung doon natin balatian, hinanay, inanay na itong abugon sa itong sistema ang atong mga sakit na makabuhay kahit bahalag pobre, basa baskog, di ba? Sa oman na ng kwarta nga igura na itong ipahospital simbako, di ba? Muna adlaw-adlaw na ginang pagtumar ka makabuhay sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipin mo ang dietary supplement ka na katungod kay daghang mga ingredients giusa diha. Magbalik-balik ko na ito sa pagsulting ang matag-usa ka ingredients doon natin mga as in mga plural, daghan, more than one, nga mga benepisyo nga atong makuha o alang sa itong kalawasan. Unya kay daghan kaayo 17 ng bongga, di ba? O kusa na diha mawang serpentina. Doon ay bongga nga benepisyo ang makuha nato sa dahon nga serpentina. Kung sabi mga benepisyo nga makuha nato o gikanaan nga tanom. From what I know, bongga ang serpentina sa mga diabetison in regulating ug sa ingon man pagpaubos sa blood sugar. Labaw pa ni Ana, nailhan usab ang serpentina tungod kay antibiotic property ang naadiha. Mauna nga, bonggang-bongga sa mga infections. Muna yung rason ka makabuhay why we took this herbal plant nga makaayog yun sa pangaubo, kalintura, or hilanat. Masiga ang kalintura, di ka kasabot ba kay ang kalintura, diri ra ba na sa Davao region? Kay sa Cebu ba hilanat ba yun ang kalintura? Fever, ganon. Or ka na mga nasubawan ka, ganyan. Doon yung mga research nga gipahitabo kabahin sa serpentina. Unya, daghan kay mga benepisyo gayod na makuha, gikanan ang atanong. Kay, is it painkiller? Analgesic, bonggang-bongga. Makapareduce sa swelling na ay anti-inflammatory properties ang serpentina. Unya, antibacterial pagayod. Nako, remarkable ka na ang effect sa pag-reduce sa diarrhea o guban pang bacterial infections. Unya, anti-malarial pagayod ang serpentina, makatabang bali para ma-prevent nato ang mga parasite infections o ang pagdaghan mismo diha sa atong bloodstream. Unya, gawas ana, antipyretic. Oo, makapareduce sa kalintura or sa fever. Unya, antithrombotic. Maprevent bita malikayan ang kanang pag-blood clot. Makatabang na para malikayan ang heart attack. Ganyan. Gawas ana ka makabuhay antiviral viral pagayon. Maka-inhibits nag-viral activity, apila niya ang HIV. Or kanang napay mga studies pa po nga gipalaw man pakabahin ana. Nya antioxidant na adiha, maka-fight, makabatok sa mga free radicals. Nya cancerolytic. Kana maka-fight na sa mga cancer or cancer killer mismo ang serpentina. Nya cardioprotective, makaprotektar sa mga muscles sa atuang kasing-kasing. Choleretic pagayon, makapa-increase bali sa flow sa bile. And depurative, makapahinlo na sa sistema, labi na sa bloodstream. Unya expectorant pagayon ang serpentina, makaparelease bali na sa mucus sa respiratory system. Unya hypoglycemic, makapaubos sa atong blood sugar. Unya maprotektahan kita batok sa diabetes kung wala ka pa'y diabetes. Unya makapa-enhance pagina sa atong immune, makapa-increase sa immune system bali. And vermicidal, makapatay sa intestinal worms. Ganon. Pipila lamang ka na ang mga kaayuhan o mga benepisyo nga ito makuha mismo sa serpentina. And good news tungod kay ang serpentina o sa lamang sa daghan ng mga ingredients nga giusa diha sa ito ang kapsula. Manang everyday na pag-inom ni ana ka makabuhay. Sa ligi gayon, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip imuhang dietary supplement.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
2: May buhay!
1: Kapi-kapi mo diha sa makabuhay. Kapi nga dili ka angay mabalaka, katingalig na i-maprovoke, na i-mutukar ng mga balatian. Instead, ang atong kapi, makaayo pagayon. And good sa atong health mismo. Sa atong kinatibukang sistema. Kana walay lain, ang all-in-one nga ginitawag, ang EXL Coffee Mix, 17-in-1. 17 ka mga ingredients. Usa sa mga 17 diya ka ingredients, mao ang Ganoderma Aplanatum. Ang Ganoderma Aplanatum ka makabuhay, mao na ang un or non-edible mushroom nga traditional na kaayo nga ginagamit dito mismo sa West Cameroon para pantambal sa daghan na kaayo nga mga diseases, apil na diha or sa mga sakit, apil na diha ang hypertension or high blood, apil na diha ang diabetes, ingon man hepatitis. Oo. Naay mga studies nga gipahitabo kabayan sa Ganoderma Aplanatum ug usa lang ang ilang conclusion, daghan og mga kanabitang kaayuhan benepisyo ang atong makuha gikan sa Ganoderma Aplanatum. Kawas ana napagipay dilahi separate nga mga pipila ka mga pagtuon nga nagrepresent nga ang Ganoderma Aplanatum dunay mga compounds with potent anti-tumor, antibacterial and anti-fibrotic properties. Daghan na isa ka na usa na lang ang nariya, okay na sa itong kalawasan. Kunya ka mas daghan pa yun, mas bongga. Doon yung mga various medicines nga gitpipara, ikan ana nga fungus para tambalan ang mga injury sa liver or cirrhosis baron and hepatitis. Bonggang-bongga ang Ganoderma Aplanatum. Ikinahangla na ito na sa itong lawas kamakabuhay. And good news again, tungod kay ang Ganoderma Aplanatum, usa lamang sa 17 nga mga ingredients na nasa itong kape. Ang atong kape nga kung imong imnon everyday, wa kay kabalaka nga imong mabati. Ganon. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako po ang inyong lingkod,
2: Lady Batul.
1: And syempre sa ato pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon,
2: Tambagi ko, Lady Batul. Tambagi ko, Lady Batul.
1: Sa dili pa ko malimot kamakabuhay ng atong programa, ang Tambagi ko, Lady Batul, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, bugtong kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan, and muwagtang sa atong mga nagkadaiyang mga balatian, kana ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, ang atong kapsula, mubatok na sa mga nagkadaiyang mga sakit kamakabuhay, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, ingon man problema sa baga, respiratory tract infections, kanang dali nga pagtiguang sa physical, kanang naguna nagkatiguang ang dagway, ang edad, batanon, pangina, nabalik, kaya natin na. Kaya dapat coordinated. Diba? And syempre, insomnia. Kung nag-suffer kayo na, anak, naku, naku, kay ikatabang ang ato ang mga produkto para ikaw makatuog nagsayo. O pagkaugma, fresh. Ligon. Diba? Murag renewed, minana. Kanang pagkalimtanon, usab, appeal, depression, UTI, constipation, o uban pang mga balatian. Kung saan pagtumar, pila kabukang tumaron, ito pa kinig na maigi. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule kamakabuhay, iminti na lamang nato ka na ha. Kung pananglit ikaw, wala pa'y sakit kay healthy imong lifestyle, congratulations. Nag-amping ka kanunay sa mong kaugalingon, dili ka abusado. Kung ikaw adult, usa lamang, ngadto sa duha ka kapsula imong tumaron, ana, matag-adlaw. Buntag ang usa sa gabi, pwede ra. Siyempre, ang tubig imo pag-aim nun, inadlaw nga tubig or warm water. Ayaw pag-inom o bugnaw nga tubig kung mo inom kag mga supplement or tambal ni mga maintenance. Kanay mong buhaton, 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung pananglit doon na kay balatian, mas daghano na to ang dosage. Nga to sa duha, nga to sa tulo kakapsula, katulo sa usa kaadlaw. Uban sa inadlaw nga tubig or warm water, dili bugnaw nga tubig. Kanay mong buhaton sa dili ka pamukaon, pwede sad nga after na mukaon pero paabuton sa nimo ang usa ka oras, isip imuhang food supplement. Sama na ako og sa uban pa. Inom na sa ato ang EXL Makabuhay Plus Caps, isip atong dietary supplement ug pag-inom og kape every day ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Tambagi ko, Lady Batul. Tambagi ko, Lady Batul.

0: Wala silang masabi ng Radio Update kapag sa malupit.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Update kasi ang lupit!
0: Ang lupit!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
3: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes! Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
5: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
5: FMR Favorite Mong Request.
6: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: ang imong paborito.
1: FMR Favorite Mong Request.
2: Maayong udto ka pamilya ka vibes. Maayong pagwa ni udto, maayong adlaw nga Martes. July 14, 2026. Bagong adlaw, bagong kusog, bagong inspirasyon. O syempre, bagong playlist ang atong ihatag kaninyo karong adlaw ka pamilya ka vibes. Welcome sa inyong paboritong request program, favorite mong request. Ako inyong kauban gihapon sulod sa isa ka oras, hanto dala una ka pamilya ka vibes. Ako inyong kuya, inyong ating place, inyong mga requests, inyong kuya Jason. Karong Martes, kapamilya ka-vibes, atong sugda ng adlaw nga puno og enerhiya. Positibong panghuna-huna og nindot nga musika, aron mas mahimong productive ang inyong trabaho og mas happy ang inyong adlaw karon. Ayaw kahadlo kung hinay ang iyong pag-uswag kapamilya ka-vibes. Ang importante nga nagpadayon ka sa matag-gamay nga lakang. Karon o sa dakong kalampusan na sa umaabot. Busa mga ka-vibes, may lang padayon sa pagpaningkamot o salig sa Ginoo. Basin karong adlaw na kay madawat nga maayong balita na dugay na nimong gihulat. O siyempre ganing nga programa ka-vibes, atod ka nato sa atong buutan ng kugihan nga Governor Honorable Engineer Raul Mabanglo. Unang sab sa atong Congresswoman sa Distrito 1, Honorable Maricar Zamora Mabanglo. Ginmanasab sa atong Senior Board Member sa Probinsya sa Davao de Oro, Honorable Col Herb Zamora Apsay. Ginmanasab sa atong Mayor sa Municipalidad sa Mungkayo, Honorable Manuel J.R. Zamora. Ginmanasab sa atong Senior SP Member sa Municipalidad sa Mungkayo, Honorable Yuel Zamora Apsay. Mainitong pagkumusta sa na itong mga solid kapamilya ka-vibes nga nakatune ni na karon, labi na sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, sa mga naminaw silang tagsa-tagsa ka mga radyo, sana na silang panimalay karon kaoba nilang tibuok pamilya. Sa mga driver karon nga nagbiyahe, amping karunay sa mga riders o sub, sa mga nanarbaho nga nasa opisina karon sa itong office workers, may pag-aminaw, may pagpaniudto kanyo dra. Sa ato mga teachers, students, vendors, negosyante, healthcare workers, uniform personnel, OFWs, ug sa tanang nagpadayon nga naningkamot alang sa ilang tagsa-tagsa ka pang pamilya. May pag-aminaw, mayong adlaw, mayong utong, mayong adlaw nga Martes kaninyo ka pamilya ka vibes. Sa mga naniudto karon, mayong pagpaniudto kaninyo dra. Ano ang effect sa mga naniudto karon? No? May pagpaniudto kaninyo dra. Ug syempre sa mga ka vibes sab nato nga anasay lang umakron sa mga farmers nato, may pag-aminaw kaniyo dra. O siyempre, sa tanan itong mga solid kapamilya ka-vibes ka nagatang sa matag programa diri sa itong sibihanan. O siyempre, kang ati root dra, yung udto mga ka-vibes, Sir Jason, shout out Barangay Tamya. May pag-aminaw kaniyo dra, ati root. Sa pinakaunang ni comment sa itong Facebook Live karon si ati root Rimulta niyo. May udto kaniyo dra, ati root. Dagang salamat usab sa mga inyong pakiguban pinagi sa atong sa inyong radio drop, pinagi sa pagpaminaw sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Dagang salamat ka pamilya ka vibes. O siyempre pamagi usab sa pagtanaw sa atong Facebook Live, search lang sa Facebook na atong Facebook page ang 96.7 FMR Davao de Oro. O bisan asa ka mo ato ka vibes, pwede na kapakapinaw basta na lang kay data. I-search lang sa Play Store ang atong mobile apps para maka-download kaniini. I-search lang FMR Philippines. Click na, scroll down ni mo, makita ninyo dito ang inyong paboritong stasyon, ang 96.7 FMR Davao de Oro. Kung naamoy gusto ngayon pa-request ka pamilya ka vibes, mga kanta nga paborito ninyo nga i-play na to. O siyempre na kay gusto nga birthday greetings, love dedication, anniversary, shout out. Text lang sa numerong 0951-220-0478. Ang usbon 0951-220-0478. Busa mga ka-vibes, andam na ang inyong tagsa-tagsa ka mga radyo. Ato ng sugda ng Tuesday playlist pinagi sa Osaka World Famous Club Hit na sigurado makapukaw sa inyong energy. Ani atong first song, Smack That is Smack That by Akon featuring Eminem. Iplas ang volume sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo. Relax, so enjoy the music. Dari lang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro sa programang Favorite ng Request Kapamilya Ka Vibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pop premyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
5: Governor Engineer Raul Mabanglo.
6: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod o barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada o farm-to-market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang

Kamugya po ni Kapaminaw sa programang favorite mong request. Samtang atong oras, Kapamilya Kavibes. Alas 12:35 na. Welcome back sa programang favorite mong request. Karoon na nato nadunggan ang emotional EDM hit na Labis Gun by Slender. Ano itong request ni Jazz Pudong, Jazz Maverick. Pagminaw ka ni Madra, Jazz Maverick, huwag sa imong puutan nga inahan. Pagkaminaw ang kanyo dra sa may purok 7 poblasyon na bunturan sa akong partner kang may emisyon na great na to kay masoko ni Gdi Gret kang titisi, kang lablab, kang sweet sweet, kang dading, kang ati Inday, kang taling, kang lola nining, kang lolo biloy o kang boss netan da LeBron James. May pagkaminaw ang kanyo dra. Leave me. Ang usman ka vibes, mao ka to ang Labis Gun by Slender sa kinika kanta nga naghisgot sa kasakit sa pagkawala sa gugma o sa kalisod sa pagdawat nga usahay. Bisan unsa pa nato ka gusto ang magpabili ng usa ka relasyon, moabot gyud ang panahon nga kinahanglan na tanga undang. Apan hinundumi ka pamilya ka vibes, ayaw tuguti nga ang kasakit sa kagahapon maoy makababag sa imong kaugmaon. Matag-adlaw sa kabagong oportunidad sa pag-ayo, pagkaton o pagsugod pag-usab. Usa kong adunay problema nga imong gidala karon, ayaw gid pag-undang. Ayaw pag-undang ang matagpagsulay ka pamilya ka vibes kay adunay katapusan ug ang matagbag-ong adlaw adunay bag-ong paglaom. May pagpaniud to sa tanan nato mga solid kapamilya ka-vibes nga naay gidala nga bugat nga problema karon. Ug syempre sa tanan nato mga solid kapamilya ka-vibes na naniud to karon sa mga ka-vibes sab nato nga nasa lang panimalay nga kauban nilang tibuok pamilya, may pagpaniud to. Unay pinaka the best ka-vibes nga makauban nimo kaon ang imong magkasabay kaon ang tibuok pamilya. Unay pinaka the best sa usa ka panimalay ka pamilya ka vibes. Usab mayong adlaw nga Martes kanatong tanan sa mga solid ka vibes nato nga nagbiyahe pa karon hantud karon sa mga tricycle driver nato. Always nga magamping mga sir. Always pagdala og tubig. O siyempre hinay-hinay lang sa pagpadagat. Siyempre sa mga ka-vibes na to nga nag-long ride karon, may pagaminaw or amping sa biyahe, mga ka-vibes, always i-check inyong mga iligid. Always nga i-check inyong kung doon na mo ibdalang raincoat. O siyempre ang mga tools kay just in case nga naay mga kakulian sa dalan na mo'y magamit ka-pamilya ka-vibes. Sa mga estudyante usab nato karon nga aduna pa sa eskwelahan, sa mga teachers nato ug sa mga ginikanan nga naghulat sa tigpauli sa mga estudyante nga nag-eskwela karon, sa mga vendors nato nga nagchika-chika kay perting mingawa. May pagaminaw kaniyo tra ug siyempre sa tanan nato mga negosyante nga nakapaminaw or naminaw sa matag programa diri sa atong sibiyahanan, sa mga healthcare workers nato nga nag-duty karon, sa mga uniform personnel, sa mga OFWs nato nga naminaw pamaagi sa atong mobile apps. May pagaminaw kaniyo kapamilya ka vibes ug siyempre sa ilang pamilya nga naa diri sa Pilipinas. Alang sa inyong greetings, request, patimbaya, kapamilya, ka-vibes, relax ka na sa numerong 0951-220-0478. O siyempre, para usab sa mga nai-load karon, mga yayamanin, i-visit kapamilya, ka-vibes, ang atong Facebook Live. I-search lang sa Facebook ang 96.7 FMR Davao di Oro. O salamat sa tanang nagpadala sa inyong nagpadala sa ilang song request, sa birthday greetings kang Sergio ng Tubo-Tubo, may pagkaminaw ka ni Mudra Sir. O siyempre kang Ma'am Dalia Upamin Panos, kang Ati Rutri Multanillo, kang Kuya Rekrek, Ati Minda Orbuda. Tara sa may barangay Pangutusan, may pagkaminaw ka ni Mudra. Sa tanang mga solid kapamilya na to dra, kang Jason Baluis, o sa tanang Baluis family, kang Joy Mamayabay, kang Ridin Singkal, o kang Aljo Bernal. May pagkaminaw usam sa tanan nato mga solid kapamilya ka-vibes, mga tricycle driver nga samtang nagbiyahe nagpatugtog yun or nag-play sa ito mga or nagsibya
or nag-tune in diri sa atong sibihanan. Mayong pag pagtuyok-tuyok sa populasyon na bunturan mga tricycle drivers at utra. Salamat sa always kapag tune in. Ako Usbon Kapamilya Kavibes, sa wala pa nakasave sa atong text line, isave kini Kapamilya Kavibes ang 0951-220-0478. Your love is gone. Atong aras ka pamilya ka vibes, pay na to atong next song ikan sa usa ka kanta bahin sa pagkawala sa gugma mo balhinta sa usa ka OPM collaboration nga gika naghiskot sa mga butang usahay murag bisod na tuhan pantinuod sa kinabuhi. Sunod na ang Imposible by Casey Tandingan featuring Shanti Dope. Ayaw gid mog barhin, ayaw gid mog balhin. Dira lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro sa programang Favorite Mong Request, Kapamilya, Kavibes!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: For Kips nga Agri Tips. Kinahanglan ika-straight o ika-pon ang mga lalaking baktin paghuman sa duha ka semana sukad nga gianak sila. Importante kini, akon dili mo baho ang karne sa mga baboy pag sila matadahon na. Kini nga Agricool Tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ako ani, paminaw na ako, na ay alibyo gyot sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Monang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani na gamit. Aw, epektibo barato pa.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio.
8: FM Radio. FMR. Favorite mom request.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio.
4: FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Balik sa katawahan sa Magnum C.
7: Si Priscilla Tubigon, nagpuyo sa korto. Sugahin ako ani nagagamit. Sugod yun ako ani, hantong karong siya, magin ako libyain. Magkubra na akong pinsyon, kinarton akong timpon. Walang naghanay, panit, anang kapsul. Nya, ganahan sa... O, dili ko kapuyon, manicurista mo ko, sir. Walang kapoy, dili ko matiyo sa akong likod. Murang giganahan di ko ani, ingo na mabata. Undangin na naman, mga inanambot na daw ko. Di ko na nilagi ko, kanan din ako, di ko kainom. Dangan ako, kaya malakit ako likod. Pero karon okay lang yun. Itibog yung kayo, di ko magmahayan.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-magnumsim ako, normal ako dugo. 130 over 80. Hindi na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, kundi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Prudensya Altirado, tapos nagapanapo, ay, kasulit ako sa Magnum C, sir. Noodlo mo ako nagagamit ani Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiyan ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Nabarapurapun!
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitumbalig o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save o bili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatanungtong o mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
8: Mutia Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
12: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasambarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
13: Alam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
14: Sigurado ka?
13: Sex.
14: Ayaw sa. Didili ko andam. Pasin mabuntis ko.
15: Marriage and career.
13: Sus na, ana sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
14: Natural. Kay sige kang pambabae.
15: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
13: Yes, natawa. Thank you po sa trabaho.
15: Love, sex, marriage and career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rodi ka inong kada unidad kagawa sa Surigao del Sur. Ay, maayogan kayo. Sa lawas ang Magnum C Prada. Magin na kayo ayo sa akong lawas. Bumawa ang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kayo. Kaloy sa Diyos, maayogan ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kayo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ako pangalan Virginia Mendez. Dali sa Diyos na ko na ako kuhan, na ako ano pa ni high blood. So, salamat guys ako sa dako sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang dali pang mga pinatang duha.
4: Kumunta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumunta sa aroma niyo, eh.
5: Ay, syempre.
4: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang, malamig yung kayo.
5: Sus, Pang, lami na siya, Pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, mo na ang pinakabagong kape karong nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang, kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na itong stevia, ang nakanindot pagitani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kaubang sa trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamikihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
7: Isang magandang araw na naman po sa ating lahat, mga kaibigan, na kayo po ay nakikinig sa programang Love,
8: Sex,
7: Marriage,
8: and Career. Kauwan si Mommy Lucky o si Captain Jay.
7: Ano po sa inyo? Salamat po at medyo
8: okay na.
7: Okay ng panahon, na nag-i-adlaw, mauga na gina itong mga...
8: Nabangog nga sanina.
7: Tinuom yun, kaya ako ang sanina, oh. Isimot na ko, bangog.
8: Kabalo ka, Captain J.
7: Bangog siya. Anong, dugay. Siguro, I think, dugay niya siya
8: mauga.
7: Nauga.
8: Mauga. Or di ba kahapon, gibutang ninyo sulod sa inyong balay, kinahanggan na yung open air.
7: Ana po. No?
8: Ana, mang ginawa siya, Cap. Bili lang na ikulong lang. Ayan. At least, karon kung manglaba man tagaling ta, at least na na pag-asa nga mauga-uga o humot na gyud o conditioner ang ato ang sanina. Pero usually...
7: Mga pilitan ninyo, mga minaki.
8: Lahi mag... Gwapo ka, kuhay ka, mag. Magnum C.
7: Magnum C akong giinom, pero ang ako ang mag kay Nescafe. Ako na yung kasampan niya, ako ang tao din. So, yung gitagaan ko, itimplahan ko kape, pero akong mag Nescafe. Anyway, magandang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan. Samahan niyo po kami hanggang alas 3 po ng hapon. At sa mga programa po kung saan mapapakinggan kami mula alas 6 hanggang alas 8 po ng gabi.
8: Mm-hmm.
7: At mapapakinggan rin kami mula alas 9 hanggang alas 11 po ng umaga, mga kaibigan. Lalong-lalo na dyan sa mga taga Don Carlos Bukidnon.
8: Hello!
7: Ano ba ang values na nakakayaman, Mami Lucky.
8: Ay, daghan kayo nag-share sa ilang mga values na nakakayaman, Captain G.
7: Daghan kayong mga messages sa tuwang Facebook page, mga kaibigan. Sa mga hindi pa po nakapag-follow, pangitalang ang Captain Jake and Mami Lucky. Mami Lucky, nakalimot kagahapon og announce og winner. Insa ba ang new follower nga tagana tog 200 pesos, Mami Lucky?
8: Ay, akong yan ang taod-taod, Captain Jake, ha? But ang atong values na nakakayaman for today, sige, sige. O siya ta. Sa isa lang sa ha, kay Morag.
7: Sige, sige. Values na nakakayaman muna.
8: Values na nakakayaman, gikan kang Geraldine Amanensen, Captain Jake. Ingon siya, Captain Jake, values na nakakayaman ang pagiging mapasalamaton or gratitude, Captain Jake. Kapag marunong kang magpasalamat sa kung ano ang meron ka ngayon, nagiging positibo ang pananaw mo sa buhay.
7: Maganda yan, maganda yan, maganda yan. Tapos, ano pa ba?
8: Tapos, Captain Jake, eto pa. Piliin mo ang pagiging mabuting individual inside and out, may nakakakita man o wala.
7: Maganda yan, maganda yan. That's integrity.
8: Mm-hmm.
7: May nakakakita man o wala, pero pinili mo maging mabuting tao. Ayan, naanay na ka sa sitwasyon nga pwede na ka manghilabot kaya wala nang kakita. Pero mas gipili ni mong wala manghilabot nga dili imo tungod kay mas gipili ni mong mahimong mayong tao. That's integrity, mga kaibigan.
8: Integrity.
7: Ano pa ba?
8: Napadali, Captain Shake. Ayon, padali si Tandog ang pangalan.
7: Biyawa pangalan ni Tandog.
8: Ay, kung ano, guna siya kay kanang kasi mo nag BFB, masiguro siya katapatan at tapat sa ginagawa.
7: Ayun, tama yun. Katapatan, mga kaibigan. Pag sinabing tapat, loyalty. Ayan, tama yun. Yan ang mga ugaling nakakayaman o values na nakakayaman. Tama yun. Ano pa ba?
8: Oh, napadali, Captain Jake. Oh, ang ano na pala natin itong nakaraan araw. Disiplina sa sarili ang pagiging disiplina sa sarili. Mauli to yaha. Taas na kayang gisulti. Pero ang iyahang tumunga to sa values na nakakalayaman para sa iya, Captain Jake, ang pagdisiplina sa kaugalingon.
7: Ayun. Ato naman, ato, sa akin to, may nabasa lang ako, Mami Lucky.
8: Mm-hmm.
7: Isa sa mga values na nakakayaman yung sa bata pa lang, turuan na ang mga bata na magbalik ng mga bagay kung saan magbalik ng mga bagay kung saan ito naaayos or nakaukol. Ayan. Ibig sabihin pa, mga kaibigan, limbawa, nang hiram ka ng gamit, ibalik mo kung sino man ang may nagmamayari.
8: Mm-hmm.
7: Ayan. Kung halimbawa, saan ba ang tamang lalagyan? Limbawa, mga gamit. Ang proper na lalagyan dito, anak, o pagka ginamit mo, dapat ibalik mo ng maayos, malinis.
8: Ayan. Yes, return.
7: Yun ang values na nakakayaman. Nga naman, sa bata pa lang sila, itudluan na nato sila sa mentalidad na kapag ka kinuha mo, hiniram mo, ginamit mo, dapat ibabalik mo rin siya ng maayos. Mm-hmm. Kung saan siya nakalagay, doon mo rin ibabalik ng maayos.
8: Yes.
7: Hindi lang basta ginamit mo, tas pabayaan mo na.
9: Oh.
7: Ayun, pagka nasanay ang tao dyan, mga kaibigan, madadala niyan hanggang sa kanyang pagtanda. Wasay pakialam sa mga butang ayang igamit, especially pagka dili mo.
9: Oh.
7: Especially pagka hiram, mga kaibigan. Okay lang naman, may mga panahon nang ihiram tayo. Pero yung hiram, mga kaibigan, dapat pinaparamdam natin sa ating hinihiraman na karapat-dapat kang bigyan ng pagtitiwala kasi maayos mong ginagamit ang mga bagay. Nang hiram ka ng isang gamit, binabalik mo naman ang maayos, hindi yung ibinalik mo sira na.
8: Oo.
7: Noon.
8: Kung paano mo siya hiniram, dapat ganun din ang pagkauli ni mo.
7: Oo, at maganda pa, mas pagka binalik mo, mas malinis, mas maayos.
8: Yes.
7: Yun. Kasi po malaking bagay yan, mga kaibigan. Pagka nasanay tayo na hindi natin na ituturo sa mga bata, maybe sa mga bata o maybe sa mga tao na gumamit ng bagay tapos hindi natutong magbalik o hindi natutong ilagay kung saan man nakaukol ang isang bagay, magdadala niya yan. At balang araw, kapag ka may sarili na siyang buhay, may sarili ng pamilya, may sarili na siyang may sariling buhay, baka madadala niya yan, mga kaibigan. Paano madadala yan, mga kaibigan? Yung tipong nangihiram ka ng gamit, nangihiram ka ng pera, hindi ka marunong magsasauli.
8: Yes, tama. In reality, Captain Jake, sa realidad sa kinabuhi, no?
7: Yun.
8: Kanang nanghuram ka o kwarta, pero di ka kahibaw mo bali kay sa bata pa kawa ka matudluan.
7: Yan. Kasi yung mga bata na naturuan, mga kaibigan, ibalik mo yan kasi hindi sa'yo yan.
8: Mm-hmm.
7: Nanghiram ka, ayusin mo, ang pingi. O, di ba, pagka na bitbit ni mo na siya nga tinudluan, disiplina, pag dako ni mo, inaanapon ni mo mentalidad. Uy, dilira ba niya ako? Ang pinga na ako ni, nanghiram lang ba ako ni?
8: Mm-hmm.
7: Ibalik na ako ni. Pagka di na ako mabalik sa tamang oras, tatawagan ko yung may-ari. Uy, pasinsa kayo, hawa pa ba yan ako mabalik ni? Pero namamangukoy ka ng importante kayo. Pero pangitaan ko ni paagi within the day.
8: Tama, within the day.
7: Ibig sabihin po mga kaibigan, alam niya yung bigat, yung responsibilidad ng pagsasauli.
8: Mm-hmm.
7: Dili kay imurang gihuram, niya human, di naman na niya kailangan, di na ako naiuli. Sa pera, ganun din. Dato naman to sila, di naman na nila kailangan. Na walang-walang pasabi mga kaibigan na hindi pala siya magbabayad. Yung hiram lang ng hiram mga kaibigan, tapos ang ending, hindi man lamang marunong magsabi kung wala bang kakayanang magsauli ng hiniram.
8: Mm-hmm.
7: Hindi man lamang nagsabi kung wala ba siyang kakayanang magbayad. Ang masakit pa ng hiram, nakikita mong kung ano-ano ang pinagagastusan, pero yung hiniram, hindi man lamang ibinalik.
8: Oo, kaya makakita ko nga, hala, kalami silang kinabuhi, no?
7: May pa mo,
8: bakasyon, ang bakasyon, relax, pero ang inyong hiniram kay, relax na lang po.
7: Yeah, di ba, I mean, masakit yan, mga kaibigan, sa mga taong hiniraman. So, ibig sabihin po, pagkasinanay natin ang mga banda na matutong magbalik na mga bagay kung saan ito nakaukol, pagka hiniram, ibabalik ng maayos. Nang hiram ng pera, ibabalik, isasauli ng maayos. Minsan pa, nagpapaliwanag ka pa, pasensya kayo, anak ko, mabalik dahil nang akong hiniram, ha? Eto, may interest pa. May inyong patong hiraman, ayaw na. Okay na, uy, ibalik lang ang kwarta. Tinood na, mga kaibigan. Tama, no?
8: Tama.
7: Oo, may interest pa minsan kapag ka marunong kang tumingin ng utang na loob. Minsan, lalagyan mo pa ng interest kahit hindi pa sinabi ng hiniraman. Ganon ang ugali ng isang taong natuto, lalong-lalo na sa mga panahon ng kanyang kabataan, kung gaano kahalaga ang magsauli ng mga bagay, lalong-lalo na sa mga bagay na hinihiram o hiniram. Yun. Yan ang values
8: na nakakayaman na hatin sa atin ng
7: Magnum C! The most trusted by seniors. Eto, pinagkakatiwala ng mga nanay, tatay, Magnum C. Sa panahon ngayon, usong-uso ang ubo, usong-uso ngayon ang lagnat.
8: Yes.
7: Usong-uso ngayon ang mga
8: flu.
7: Sakit.
8: Ang tawag na katindig flu, kanay ubong, naisipon, naglayang lawas.
7: Oo. Oh, Magnum C Herbal Capsule ang dapat pinapainom, especially po sa mga may edad na. Magnum C Herbal Capsule. Maganda, mainam sa may mga problema sa kalusugan. More than 300 ka managlahi, lahing sakit ang pwedeng maalibiyuan, pwedeng malikaya sa pamamagitan po ng Magnum C Herbal Capsule. Isa na dyan mga kaibigan ang ginatawag na to kanang bughat. Isa na diha mga kaibigan yung anemia. Kanabito mangluspad kayo, maglipong-lipong, nindot kayong Magnum C Herbal Capsule niya na. Sula ilan ninyo, mapalit na sa 11 pesos lang. Ug dunay promo karon. Ang promo mo, palit kag usa ka box, libre na usa ka haplas. Oy, kalami. Asa man nila pita mapalit, kapitan?
8: Naantay mga lugar nga mapalit ninyo ang atuang Magnum C. Nga buy one box of Magnum C kay makadawat ka og makareceive ka og kanang libre nga usa ka buok nga Magnum C massage gel. Available ni siya sa mga sa taga Mangagoy, sa JFK Pharmacy, Butika Camazora, Bisligue City, sa Butika Santa Filomena, Butika Liosala, City Drug Store, sa may Triple Twin Pharmacy, Sardoma Pharmacy, available na sa hinatuan, sa MG Pharmacy sa may Bisligue City, STYL Pharmacy sa Marihatag, Surigao del Sur, Parba Drug sa Aras-Asan, Caguay, Surigao del Sur, Butika Morelia sa Surigao, F&H Pharmacy sa Tandag, Life Pharmacy sa Tandag, ug sa Morelia Pharmacy sa Tandag.
7: Yeah.
8: Available na din ha sa Tandag, sa Bisligue, ang atuang Magnum C nga buy one Magnum C Herbal Capsule, one box of Magnum C Herbal Capsule na kay libre nga massage gel.
7: Ayun. And maging dyan sa Davao de Oro mga kaibigan. Magpapatuloy po ang programa natin. Just in case po nakikinig kayo, may mga internet kayo, i-follow lamang po ang Facebook page na Captain Jake and
8: Mommy Lucky! Captain Jake and Mommy Lucky ay kalimot sa pag-follow o pag-like sa itong Facebook page.
7: Ibang kwento na naman po ang inyong maririnig ngayon sa itong programang Love,
8: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: kayo nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Kawan si Captain Jake kung si Mommy Lucky.
0: Sige, Mommy Lucky, napakarami ng greetings dyan. At yes, may mga nagtatanong saan mabibili ang Magnum Sea Products sa South Cotabato. Sa South Cotabato po, mabibili po sa Michelle Bodega.
1: Mm-hmm.
0: O diha sa mga nagkadayang butika, diha sa L'Oreal Pharmacy sa Surala, o sa oban pang butika, Cassandra Pharmacy, Rojan Pharmacy, Brigada Pharmacy, Takurong, Isulan, lahat po ng mga butika dyan, Banga, Bagumbayan, lahat ng butika may Magnum Sea Products, mga kaibigan. Subukan po ninyo para kayo mismo ma-experience nyo kung gaano kasarap ang Magnum Sea Herbal Coffee. Ma-experience nyo mismo kung gaano kasarap ang Magnum Sea Barley Coffee.
1: Yes. O, gagalimot ha, nga, ang atuang Facebook page. I-like nga itong Facebook page. Mahatag niyo 200 pesos loan ni Captain Jake. Kag-announce na mo ang nakadaog kagahapon. Nga new follower na to nga makadawat og 200 pesos. Gikan kang Captain Jake kay Mommy Lucky. Ito lang i-Gcash.
0: Yun.
1: So, greetings sa
0: tayo. Ayaw kalimti ha. Ayaw kalimti, Mommy Lucky.
1: Yes. Di na ako malimtan. Ako na i-announce niya. Doon kabo kang makadaog 200 pesos Gcash. Si Nanay RC, Mommy Pearl. Mommy Pearl. Pearlita ni Nobles. Maraming salamat sa pagpaminaw. Si Nanay Mirna Moreno, salamat po sa inyong pagpaminaw. Cherry May or Cherry May Daro, shout out daw. Shout out daw sa iyang pamilya sa Andili Mawa.
0: Ano na,
1: hey! Hey! Andili Family!
0: Andili Family!
1: Andili Malaki di ay sa Andili Mawa. Ay! Shout out man daw eh.
0: Sige pa.
1: Good afternoon! Salamat po sa inyong pagpaminaw sa Jeffrey ng SIR Phase 1 Davao City. Maraming salamat sa pagpaminaw. Christine Kitay. Ayan, yung papa daw Captain Jake sa Sitio Basag sa Laka Fetibole, si Alex Kitay, permanente daw gapaminaw sa atong programa.
0: Ayun.
1: Salamat po. Si Rhea Oncada, salamat po sa pagpaminaw. Ay, hindi pa ako magsasawa na makinig lagi sa inyo.
0: Uy, salamat po.
1: Pamatudin na.
0: Grabihan ang magsasawa, ha?
1: Hindi, ma'am. Si Rhea Hes, doon siya taga-takunan na rin ni Cap. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Hello, shout out. Wow! Shout out man daw. Taga Madrid, Surigao del Sur.
0: Layinan niyong shout out. Mura mag-iring na ipit na.
1: Taga-adla na sila. Habang nagatrabaho sila, Captain Jake. Kinapakuskan na nila yun ang mga radyo.
0: Salamat
1: Gikan
0: po.
1: Gikan kang lead spence. Wow!
0: Oh, wow.
1: O, ano na siya. Si Ate Enafe Timoteo ng Maolana del Sur. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Kamalo ka, Captain Jake. Excited na kong basta alauna na kay LSMC na ingon si Shane Lee Perez.
0: Salamat po, Shane Lee Perez. O, si Tatay Amado Lagura ng Tandag City. Maraming salamat po, Tatay Amado Lagura. Salamat sa inyong pagpaminaw. O, namina sa satang programa, Mommy Lucky. Mga taga Valencia City ni si Eugene Ortiz. Salamat po sa inyong pakikinig, Eugene Ortiz. And mga taga Puro 4 Barangay Salvacion, Prosperidad Agusan del Sur, Captain Jake, Mommy Lucky, also avid listener ko, lalong-lalo na sa aking mga relatives out there. Please play the song The Journey by Lea Salonga. Ama?
1: What a journey it has been. Ako nalang kantakap.
0: Si Elmer Paspisikal o Puro 4 na ini. Salamat po sa inyo.
1: Thank you. Yahang nanay yung tatay daw, fanatic kaayo sa inyong programa. Og kape, og labi na ang kapsul. Si Mr. and Mrs. Bert Ruiz ng Quezon, Bukidnon.
0: Ama, salamat po. Og si Arming Sala. Naminaw sa tuwada sa Kabadbaran. Thank you po sa mga taga-Kabadbaran, mga taga-Butuan na lagi nakikinig. Ang ato ang Magnum Sea Products na ana po diya sa Kabadbaran, Kabadbaran Pharmacy, na ana diya sa Silander Pharmacy, na apod sa Butuan City. Halos na ng butika nas Butuan na ana yung Magnum Sea Products, ay Magnum Sea Herbal Capsule para sa may mga diabetic o mara diabetic, diabetes, may diabetic ka tayo, nay. Dunay Magnum si Daya Care. Ang nindot aning Magnum si Daya Care kay dunay serpentina, dunay makabuhay, dunay pine bark, dunay insulin powder na kung tabang, so dunay mga diabetes o komplikasyon sa diabetes. Asa na? Unsa nang tambala? Unsa nang herbala, Mami Lucky? Magnum si Daya Care. Magnum si Daya Care. Pangitaan lang ang tatak Magnum C. Pangitaan sa mga butika. Kaya ang Magnum C nagpabiling.
1: Epektibo, barato.
0: 12 pesos lang ka na.
1: Kaya ang Magnum C Cab nagpabiling.
0: Epektibo, barato.
1: Ah, yawag yan.
0: And ato ka din sa may Hingog City. Available po niya sa Seafarers Pharmacy. Ayan, sa Hingog. Halos na ng butika na. Rojan Pharmacy. Ugumang pang mga butika sa Hingog City. Available po ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Products, mga kaibigan. Barley Coffee na po niya.
1: Ayan. Lizelle Senyoro, ng mga taga na Buntura, maraming salamat sa pagpaminaw. Always nagpaminaw sa isura ng sa programang Love, Sex, Marriage and Careers si Rizal Tamoy. Maraming salamat po sa inyo. Si Janeline Gambin, ang mga taga Lake Cebu. Lake Cebu, South Cotabato, salamat po sa pagpaminaw. Ang iyong pamilya, naminaw po karon Captain Jake Og, naminaw po sila Ma'am Eva Menlot, ang mga taga Wao, Davao del Norte. Ay, taga Wao, Davao del Sur pala. Sorry. Ayan, naminaw po sila Franklin Gillian. Ayan, good afternoon din mo ka.
0: Good afternoon po. Salamat po.
1: Si Ma'am Rosie Tabosares, always nagpaminaw sa Santa Josefa araw-araw. Ayan, salamat po. Si Monina Morillo, mga taga Caguay, Surigao del Sur, salamat po sa inyong pagpaminaw. Siyempre, ato ang muse, si Ma'am Ellen Guerrero.
0: Okay, ito ang presidente sa Purok, di pwedeng kalimtan, si Nanay Carmen Porras.
1: Ang muse po sa Laing Purok, Captain Jake, si Nanay, si Ma'am Bebs Competente.
0: Ma'am Bing Torino, diha sa San Francisco.
1: Ma'am Bing, hello po.
0: Ang mga muse na to diha.
1: Oh, syempre si Ma'am Inday Amaro.
0: Ayun, salamat po sa inyo. Si Joan, si Joanna Amaro, God bless. Ingat po. Mm-hmm. I mean, get well. Ayan. Sana maagapan. Ano, may nagkasakit siya ngayon eh. Niya tapos, ang mga taga si Nanay Valentina Alvarez, lagi nakikinig yan. Ma'am Bing Torino, de sa San Frans. And sa iba pa mga tagapakinig natin dyan sa San Francisco, Agusan del Sur. Maraming salamat po sa inyo. O eto na, ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Pakinggan po natin ang isang kwento ng ating tagapakinig mula kay LV sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
2: Love, Sex, Marriage and Career.

Sanjay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, kay Mami Lucky at sa lahat po na inyong makatakapakinig. Ang kwento ibabahagi ko sa inyo to, Kapitan, ay tungkol sa aking pagkatao, tungkol sa karanasan ko sa buhay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang

Anak ko ito. Ito ang anak ko na nagse-celebrate ng kanyang 3 taong gulang. Nagse-celebrate ng kanyang kaarawan. Anak ko ito, tignan niyo. Yan lamang yung mga salitang tumatatak o tumatak sa aking isipan, Kapitan. Kung saan, yun lamang ang tanging maalala ko ng aking kabataan kung saan kasama ko pa ang aking ina. Tatlong taong gulang ako noong, Kapitan. Kaarawan ko yun. Bit-bit. Dala-dala ako ng aking ina habang nag-iikot sa kanyang mga kaibigan. Sinasabi ng kaarawan ng anak ko, pumunta kayo sa aming tahanan, pumunta kayo sa aming bahay. May kaunting salo-salo, may kaunting handa. Hindi ko alam, Kapitan, kung bakit ito yung mga pagkakataon, tanging memorya na meron ako. 3 years old pa lamang, pero tumatak yun sa aking isipan. Apat na taong gulang ako, Kapitan, nang umalis ang aking ina. Hindi ko maunawaan, pero sa tuwing nagtatanong ang mga tao sa akin noong kung bakit ako iniwan, saan ba ang mama mo, ang lagi kong isinasagot ay hindi ko alam. Hindi ko alam. Ang laging naririnig ko sa mga kamag-anak ng aking papa, sumama sa ibang lalaki. Naririnig ko ito, Kapitan, na kahit pa alam kong ayaw na ayaw na iparinig ni Papa ang mga bagay na ito sa akin. Kitang-kita ko sa kanyang mukha, kitang-kita ko sa kanyang mga mata noon na kapag kasinasabi ng kanyang mga kapatid na ang mama mo ay napakasama, ang mama mo ay lumayas. Iniwan ang Papa mo, iniwang kayo ng Papa mo, sumama sa ibang lalaki. Sa tuwing sinasabi ito ng kapatid ni Papa ay laging nakita ko, nakikita ko at laging pinupunan ni Papa ang kanyang kapatid. Sabi naman kaagad ng kanyang kapatid, kailangan namang magsisinungaling ako, yun naman talagang totoo. Talaga namang iniwang kayo ng iyong asawa. Walang hiya, sumama sa ibang lalaki. Ang tanging layunin lamang ni Papa para punayin ang kanyang kapatid, naiintindihan ko na lamang, Kapitan, dahil ayaw itong iparinig ni Papa sa akin. Ayaw niyang tumatak ito sa aking isipan. Naalala ko na lamang ang mga bagay nito at naiintindihan ko na lamang ang mga bagay nito noong mga panahong dalaga na ako. Kung saan nakakaunawa na ako, Kapitan, ganun ako kamahal ng aking ama. Pinoproteksyonan pa rin niya ang imahe ng aking ina sa akin. Gusto ng aking ama, Kapitan, na kung ano lamang yung magagandang alaala, yun lamang ang dapat tumatak sa aking isipan at manatili sa aking isipan patungkol sa aking ina. Ganon kabuti ang aking ama. Ayaw niyang magkaroon ako ng masamang damdamin para sa aking ina. Pa, ano ba talaga ang nangyari? Ano ba talaga ang katotohanan? Tanong ko sa aking ama, Kapitan, nung mga panahong dalaga na ako. 16 anyos na ako nung maitanong ko ito sa aking ama. Ang sabi ko sa kanya, lumaki kasi akong naririnig ko lamang ang mga bagay-bagay. Ni minsan hindi ko narinig mula sa iyo pa kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit umalis si mama. Ano ba talaga ang tunay na dahilan? Ayaw pa sanang sagutin ni Papa ang aking katanungan. Ang sabi pa niya sa akin, hindi naman na kailangan. Total, maayos naman tayo. Total, nakapagtapos ka naman ng high school. Total, masaya naman tayong dalawa na tayo lang. Huwag mo nang alalahanin yon at huwag mo nang tanungin sa akin ang mga bagay na yon. Ang lahat ng yon ay lumipas na. Nag-insist ako sa kanya. Gusto kong malaman pa at karapatan ko ring malaman kung ano ba talagang tunay na dahilan. Ang tanging maalala ko lamang kay mama simula nung aking kabataan ay yung panahon ng aking kaarawan. 3 taon ako noon. Hindi mawala yun sa aking isipan. Siguro napakasaya ko sa araw na yun kung bakit yung alaalang yun ay hindi mawala sa aking isipan.
Yun lang kasi ang tanging maalala ko kay Mama. Wala rin akong nahahawak ang mga larawan. Hindi ko rin nakita. At hindi ko na maalala kung anong itsura ni Mama. Saan kaya siya ngayon, Pa? Maya-maya pa niyan ay tumulo na kanyang mga luha, Kapitan. Agad-agad ay humihi ako ng patawad sa aking ama. Pasensya ka na, Pa. Hindi ko sinasadyang saktan ang damdamin mo. Ang gusto ko lang naman sana talaga, Pa, ay malaman ko ano ba talaga ang nangyari. Mahirap kasi na marami akong katanungan sa aking isipan na wala akong kaalam-alam. Maya-maya pa niyan ay nagkwento na ang aking ama. Masyadong ambisyosa kasi ang ina mo. Masyadong mataas ang kanyang pangarap. Hindi siya kontento sa buhay dito sa bukid, sa probinsya. Hirap ang kalagayan natin noon. Ano lang naman ang trabaho ko. Sumama ang iyong ina sa akin sa pag-asang magbabago ang buhay.

hindi naman daw nila hinahayaan na merong ganong klaseng tao ang tatrato sa kanya o tatrato sa aking ama. Laging sinasabi ng aking mga lolo at lolo noon, Kapitan, kaya pala kapag ka nagtatanong ako tungkol sa aking ina, sa aking mga lolo at lola, ay wala silang maikwento na parabang pilit nilang pinagtatakpan ng lahat. Masyadong mataas ang pangarap ng ina. Gusto niya magkaroon ng marangyang buhay. Alam ko naman maraming naniligaw sa iyong ina noon. Ang iba ay may mga grado. Ang iba ay may kakayanan sa buhay. Mga anak pa ng mayaman. Kaya nagsisisi ang iyong ina na ako ang napangasawan niya. Mahirap. Walang pangarap, sabi ng iyong ina. Hindi raw siya mabubuhay kung ako lamang ang aasahan niya. Kaya sa kagustuhan niyang mabago ang kanyang buhay, ay umalis siya. Sumama sa ibang lalaki na may kaya. Kaya ayaw ko nang pag-usapan ang mga bagay na ito kasi ayaw ko lamang maalala ang ginawang kataksilan ng iyong ina. Ayaw ko sanang magkaroon ka ng pangit na damdamin para sa iyong ina. Gusto kong manatili ang magandang alaala ng iyong ina sa iyo. Gusto kong pagtakpan ang pangalan ng iyong ina. Pero gusto mo mang malaman ang lahat. Kaya ayan ang katotohanan. Iyong ina ay sumama sa ibang lalaki. Doon ko lamang nalaman ang katotohanan, Kapitan. Doon ko lang din na-appreciate kung gaano kabuti ang aking ama. Sa buong panahon ng aking buhay, Kapitan, ni minsan ay wala siyang binanggit na kahit na anumang pangit patungkol sa aking ina. Lagi niyang sinasabi na mahal raw ako ng aking ina. Subalit sa loob ng napakahabang panahon, Kapitan, wala man lamang akong natanggap na kahit na anumang mensahe, sulat mula sa aking ina o kahit na anumang pangungumusta. Wala akong natanggap na kahit na anumang bagay mula sa aking ina. Ilang taon nang nakalipas at sa tuwing nagse-celebrate ako ng aking karawan, lagi ko na lamang inaalala yung mga panahong kung saan andun pa. Kasama ko pa ang aking ina. Saan kaya si mama ngayon? Naalala kaya ako ng aking ina? Niminsan kaya pumasok kaya ako sa kanyang isipan? Ano kayang iniisip ng aking ina ngayon? Naisip ba niya kung kumusta ako? Ano kaya ang kalagayan ko? Niminsan kasi, Kapitan, na hindi man lamang niya o hindi ko man lamang narinig mula sa ibang mga tao na kinukumusta ako ng aking ina. Paano kaya sa mga panahon nagkakasakit ako? Naaalala kaya ako ng aking ina? Kaya hindi maiwasan, Kapitan, na kahit man pinagtakpan ng aking ama ang pangalan ng aking ina para hindi lamang madungisan at magkaroon ako ng masamang damdamin, hindi pa rin maiwasang magtampo. Hindi pa rin maiwasang sumama ang aking pakiramdam. Lalong-lalo na kapag ka nahihirapan ako sa buhay. May mga pagkakataon kasing nahinto ako sa aking pag-aaral dahil walang kakayanan ng aking ama. Sa tuwing nakakaramdam ako ng kagipitan sa buhay, lagi kong naalala ang aking ina, bakit ako nagtitiis? Dapat sana andito ang aking ina para alagaan ako. Dapat sana andito si mama para mag-aalaga sa amin. Yung tipong parang sinisisi ko ang aking ina, Kapitan, sa lahat ng mga bagay kung saan nahihirapan ako. Matagal kong itinago ang aking pagdaramdam. Matagal kong inipon ang lahat ng ito, Kapitan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, merong isang taong kumontak sa akin. Nagpapakilala. Ikaw ba ang anak ni Miriam? Isang mensaheng natanggap ko sa Facebook, Kapitan. Hindi ko kilala.

Kaya lang, taong ito, lalaki at mas bata sa akin. Ikaw ba ang anak ni Miriam? Agad naman ako sumagot at bakit siya nagtanong sa akin. Ang sabi niya sa akin, kung ganon ay magkapatid tayong dalawa. Anak rin ako ni Miriam. Kinukumusta ka niya? Andito si Mama. Pinapahanap ka at kinukumusta ka. Sa pagkakataong yung kapitan, hindi ko mapiliwanag o maipaliwanag ang nararamdaman ko. Magkahalong saya, magkahalong galit ang naramdaman ko. Saya dahil kahit papano ay naramdaman ko o kahit papano ay nalaman kong buhay pa pala ang aking ina. Galit dahil nalaman ko na meron pala akong mga kapatid na. Meron pala akong tatlong kapatid na sa ina. Tatlong taon lamang ang agwat ng aming edad, Kapitan. Ibig sabihin, noong mga panahong umalis si Mama, nagkaroon pala siya kaagad ng pamilya. Bumuo siya ng sarili niyang pamilya na hindi man lamang ako inalala. Ni minsan hindi man lamang ako kinumusta sa mga panahon ng aking kabataan. Hindi man lamang ninatanong kung buhay pa ba ako. Kaya hindi maiwasang magkaroon ako ng galit, Kapitan, dahil naisip kong mabuti pang ibang bata. Mabuti pa pala kayo. Dahil inaalagaan kayo ng aking ina. Iniwan ako ng aking ina para alagaan kayo. Para mabuo kayo. Yun ang nasa isip ko na hindi ko man lamang masabi-sabi sa taong nagpapakilala sa akin bilang kapatid. Nung hindi ako mag-reply, Kapitan, ay agad sinabi ng taong ito, iba pala ang ugali mo. Hindi ka pala nag-reply o hindi ka man lamang nag-reply. Kinukumusta ka ni Mama, hindi ka man lang natuwa. Nasagot ko kaagad, Kapitan, ng ano bang ibig niyong sabihin? Ano bang ibig mong sabihin? Ano bang inaasahan mong sagot ko sa inyo? Dapat ba akong natuwa? Dapat ba akong magsaya? Inapakahabang panahon na iniwan ako ng aking ina at di minsan na hindi man lamang ako kinumusta ng aking ina. Tapos ganun-ganun na lamang, sa isang iglap ay kukumustahin niyo ako at sa isang iglap, gusto niyo agad ay mawala yung lahat ng hinanakit ko sa buhay? Simula nung sinabi ko ang mga bagay na ito, Kapitan, na hindi na ito nag-reply pa sa akin. Doon ko rin naisip na kung talagang gusto akong makausap ng aking ina, ay dapat sana tinawagan na niya ako kaagad. Dapat sana, dahil nakita na naman niya ako sa Facebook, dapat sana ay doon pa lamang ay nag-video call na lang o nag-video call sana kung talagang nais ng aking inang makausap ako. Doon ko nakita rin ang mga larawan, Kapitan, ng kanilang pamilya at ng aking ina. Nakita ko rin naman na hindi naman ganong karangya ang kanilang buhay. Sa tingin ko, pareho lang naman ang mga buhay rin namin. Hindi naman naging matagumpay ang aking ina. Agad-agad ay sinabi ko ito sa aking ama. Sinabi naman ang aking ama sa akin na hindi raw niya ako hahadlagan kung ano man ang nais ko. Kung gusto ko ba daw makita ang aking ina, kung sakaling darating daw ang aking ina, hindi raw niya ako hahadlangan. Karapatan ko daw makita ang aking ina. Pero sinabi ko ang katotohanan sa aking ama, Kapitan. Sa totoo pa, hindi tulad ng karamihan ang nararamdaman ko. Siguro sa ibang mga tao, baka hinahanap-hanap na nilang kalinga, hinahanap-hanap na nilang kanilang ina. At siguro ang iba ay masayang-masaya na dahil nabalatiya. Siguro kung sa iba ito nangyari, baka masayang-masaya na sila pa. Dahil nagparamdam na ang malaya, ang matagal na nawalang ina. Pero sa akin, hindi ko alam kung bakit hindi ako masaya. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Kinakailangan ko ng isang paliwanag pa. Kinakailangan ko na may magpapaliwanag sa akin sa mga panahong iniwan ako. Pinuntahan ako ng mga kapatid ng aking ina, Kapitan. Kinumusta at gusto daw akong makita ng aking ina. Gusto raw akong papuntahin mismo sa bahay nila.
dalawang tsahin ang nagpakilala sa akin. Kilala ito ni Papa. Pero sa matagal na panahong kapitan, simula ng pag-alis ng aking ina ay niminsan hindi man lamang ito dumalaw sa amin. Kaya meron din akong hinanakit sa kanila. Pagkarating nila sa aming pamamahay, agad-agad na nagkwento ang aking mga tsahin patungkol sa kalagayan ng aming ina o ng aking ina. Na para bang napakalinis ng pangalan ng aking ina, kaya raw umalis ang aking ina ay dahil hindi raw magkaintindihan sila ng aking ama. Nangarap daw ang aking ina na mag-abroad sana pero hindi daw pinayagan ng aking ama. Ito daw ang dahilan kung bakit umalis ang aking ina. Na para bang satunada ng kanilang pagsasalita, kapitan o pananalita, para kasalanan ko pa o kasalanan pa ng aking ama, kapitan, kung bakit umalis ang aming ina o ang aking ina. Nung hindi ako pumayag na sumama sa kanila para puntahan ang aking ina, pinapasundo raw ako. Agad-agad ay nagsabi yung isa kong tsahin, "Sige lang, baka magsisiyan balang araw kapag wala na ang kanyang ina. Kapag kasiguro patay na ang kanyang ina, baka doon pa lamang sa iiyak. Baka doon pa lamang niya nanaising makita ang kanyang ina." Na para bang sinasabi nila na ako pang tipo ng anak, kapitan, na hindi marunong tumingin sa magulang. Yung tipong ang tingin nila sa akin ay parang walang utang na loob. Hindi man lamang nila naintindihan ang damdamin ko. Kaya agad-agad ay nasagot ko kahit matanda pa sila sa akin, kahit pangatsahin ko pa sila. Nasagot ko sila, kapitan, at sinabi ko sa kanilang, "Naiintindihan niyo ba ang mga sinasabi niyo sa akin? Saan ba kayo nung mga panahon na bata pa ako? Saan kayo nung mga panahon na nagkasakit ako? Na tanging si Papa lamang ang kasama ko? Saan kayo nung mga panahon na halos wala kaming makain? Ngayon lang kayo dumating. Dalaga na ako, maedad na ako. Di minsan ba ay nag-abot kayo ng kahit na kaunting tulong para sa amin? Wala kayong karapatan para sabihin yan sa akin. Wala kayong karapatan para sabihin na parang wala akong utang na loob na anak. Marunong akong tumingin ng utang na loob. Ang gusto ko lamang ay paliwanag. Ang gusto ko lamang maramdaman na merong isang inang nagsisisi kung bakit ako iniwan. Pero simula ng pag-alis hanggang sa ngayon, wala man lamang paliwanag. Hindi man lamang minsan kinausap ako para paliwanagan ang isip ko kung bakit niya ako iniwan noon, para sumama siya sa ibang lalaki. Natahimik sila, kapitan. Siguro hindi nila inaasahan na ganun ang magiging sagot ko sa kanila. Wala din silang maisasagot sa akin dahil totoo naman ang lahat ng sinabi ko. Wala sila nung mga panahong kami lamang ni Papa. Agad-agad ay umalis na sila, kapitan, dahil hindi nila ako makuhang kumbinsihin. Simula noon, kapitan, ay wala nang nagparamdam sa akin. Simula noon, wala nang lumapit sa amin na magsabi o nagsabing gusto akong makita ng aking ina. Siguro nahiya na rin sila. Ang hinihintay ko na lamang, kapitan, ay yung araw kung saan kusang si Mama mismo ang lalapit sa akin. Hindi naman siguro kalabisan din na kinakailangan ko rin makarinig ng pagpapaliwanag. Hindi nila alam ang trauma ko nung aking kabataan. Hindi nila alam, kapitan, kung gaano kasakit ang mga panahon na magse-celebrate ka ng kaarawan na wala ang iyong ina. Sa mga panahong kinakailangan mo ang kalinga ng iyong ina. Hindi nila maintindihan yon dahil hindi nila naranasan ang naranasan namin ni Papa. Maraming nagsabi sa akin na patawarin ko na lamang daw. Hindi naman ako nagtanim. Hindi naman ako tipong tao hindi marunong magpatawad. Ang gusto ko lamang ay maintindihan nila, kapitan, na kinakailangan ko rin maintindihan ang lahat. Kinakailangan ko rin marinig kung ano man ang paliwanag na meron sila. Yun lang naman ang hinihiling ko.
na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagawa ng aking ina. Ito yung mga bagay, Kapitan, na hanggang sa ngayon ay bitbit ko pa rin sa aking puso. Hindi ko alam kung hanggang saan ito. Hindi ko alam kung kailan kami magkakaayos ng aking ina. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan, at umaasa ako na balang araw ay magkakaayos rin ang lahat. Balang araw may magiging magkakaayos rin ang aming relasyon ng aking ina. Lubos na gumagalang, Elvie.

0: Marriage and Career, Love, Sex, Marriage and Career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Kema kalo korok dos kagoyaw bisleg city ang lawas maayo kayo dili kapoy para adlaw ko sigiga kwan anton hapon nya may nang tulog na ko magabi imbektibo nya para to pa kusog na sa ko tindahan
1: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Rovelin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ere dale, taga 404B Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko kabawas. Karon kay kainom ko sa kaping Magnum C kay sa isa kadlaw, ikatulong ko magbawas. Nakauyon ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato ra sa sir.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukidnon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
6: Good morning, ma'am.
7: Uy! Good morning, pa! May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatang duha.
6: Pumunta ng...
7: Dali din yung mga pitatilawin ng kape.
6: Pumunta sa aroma niyo, eh.
7: Ay, syempre.
6: Hindi, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
7: Sus, pang, lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, more na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na itong stevia, ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sa benepisyo rekomenda sa kung mga kaubas trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
9: Dagan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay save, o dili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatanumtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
3: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
7: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice, lami.
10: Magnum C, lami ka ayo. Orange or pineapple, fruity ka ayo. Magnum C.
11: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
12: Ha? Kabuhian mong kuoy.
11: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
12: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
11: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
12: Refreshing oil yun day. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
11: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
0: Love, sex, marriage, and career.
13: Ikaw na pala.
0: Love.
6: Anam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
14: Sagnado ka?
0: Sex.
14: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
0: Marriage.
6: Sos daanan sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
14: Natural. Kay sige kag pambabae.
0: And career.
6: Yes, nagawat na kayo sa trabaho.
0: Hisgutan nato ang love, sex, marriage, and career by

0: Marriage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Prudencia Altirado, tapos sa Gapanapo, ay kasulitin ako sa Magnum C, sir. Doon lang ako nagagamit ang yung Magnum C. Kaya pagkadoon ako sa iyong radyo nga, ay nana, kadaan lang ako nagagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa paglawas. Okay, kanang natin mga palatiyan ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Nabarapurapun!
1: Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Po si Visitasyon, Manigde, taga-dabong-dabong. Kining Magnum C akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang dugay na, kanang yalibyo yun siya, maayo yun siya. Bara yun akong gamitun. Makaangay naman yun ko. Kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Rubilin Horsales, Sandra Pael, Maa. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po namo. Dili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy. Sakit imong ulo? Doon na ba kay gahing nga ubo? O di kaya'y kanunay kang malipong? Niya na ang solusyon na makatabang sa imuha. Magnum C Massage Gel. Magnum C Massage Gel. Epektibong gamiton sa mga paglabad sa ulo, pangmasahe sa mga kalikuran, panuhot, bikog ug uban pa. Safe gamiton para sa mga bata, hilabi na sa mga buntis. Ug ang Magnum C Massage Gel FDA approved pa. Haplas nga humot ug makaayo pa. Magnum C Massage Gel na. Magnum C Massage Gel. Ang Magnum C Massage Gel mapalit na sa tanang butika ug parmasya nga duol sa inyong lugar.
6: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
7: Ha? Kabuhian man ko oy.
6: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
7: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
6: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
7: Refreshing oil yun ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
6: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: So, San Ruel, Kalukan, Porokwanse, Mangalyanes, nako'y gibati sa kong lawas. Sa nakainom na kong Magnum C na uli-uli anak niya. May po ang Magnum C o sa iyang kape kay balay ka ng imong gibati nga kung maulian git ka.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, o RTR Pharmacy, o sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Mitchell Giho, taga Tilahi, Tandag. Kaya Magnum C,
0: lang bagay sa una pa. Ang akong mama, magamit manganis. Tapos, i-tripod na ako. Kay sa manakit na nga akong lawas ba. Okay, pag-try na ako ng mga tambal sa magnumsi. O kaning kopi. May alibyo good siya. Ang tod kayo yung gibali. Minti na good na muna. Pictable good na siya. Brato ba. Salamat kayo sa magnumsi.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rum, mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murilla.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Leonora Dudas Bertimos, midwife sa Barangay Bayabason. Napagamit na ako sa Magnum C, ganahan kay ko kay murag mga live me o niya tsada kay niyang coffee, labi na tong barley o katong herbal coffee. Then ang mga haplas o grab, gagamit good me. O ka ang mga BHW na mo o ka nga mong mga senior citizen sa Bayabason. Epektibo na, barato pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Ako si Dominador Bio kay Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukan na kayo ng Magnum C Capsule o Kape. Tapos yung bata kamay, nawala yun. Kalo yung sinunan, nawala yun. Munang minti, yun ako nainom. Kadadla yung kainom. Kasi kadlaw, kapag kaminom, kalima, aning Magnum C Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalagyan ninyo kung gusto nyo. Dating lamiya yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina, o Altree Pharmacy.
11: Love, sex, marriage, and career.
12: Ikaw na pala.
11: Love.
13: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo, ha?
14: Signado ka?
11: Sex.
14: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
13: Marriage. Sos na anasag ka niya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
14: Natural. Eh, sige kag pambabae.
11: And career.
13: Yes, tanawa. Tagyo ko sa trabaho.
11: Hisgutan nato ang love, sex, marriage, and career by Cap.

0: Marriage and Career.
1: Good morning, ma'am.
2: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
1: Kumuta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Kumuta sa aroma niyo, uy.
2: Ay, syempre.
1: Be, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
2: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
1: Kung mao mang, ako sa benepisyo rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
3: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
4: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
5: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong DiaCare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bark extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inimin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C DiaCare, 1 capsule hanggang 3 capsules a day. Depende sa inyong pangangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
4: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan. Kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan. Kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Sex, marriage, and career.
6: Ikaw na pala.
0: Love.
1: Andam kong buhato ng tanan para lang sa'yo mo, ha?
2: Sigurado ka?
0: Sex.
2: Yosa, dilip ko andam. Basin mabuntis ko.
1: Marriage. Sos na, anak sa kanya, anak. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
2: Natural. Ay, sige kag pambabae.
0: And career.
1: Yes, nanawa. Thank you po sa trabaho.
0: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake. Love, sex, marriage and career.
1: Kayo pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Kaupan si Captain Jake at si Mommy Lucky o Captain Jake. Gusto lang dahil na ako i-remind ang mga Magnum C users na to, na pwede mo mag-share sa inyong mga
7: stories
2: or di ba kaha value sa nakakayam. In fact, Captain Jake, nag-post ko din ha kung kinsa man ang gusto nga mag-share sa ilang mga stories, pwede nila i-message sa atua or di ba kaha pwede po nila Captain Jake i-kanang i-text sa atua ang text line. Kasi mauwaw sila.
7: Ano mauwaw man? I-text lang ang values na nakakayaman, 0933-812-5818. Yan. Diyanin mo i-text kung sa mga values nga pwede na to i-share sa mga tao para magtinudlo anay bang nindot kayo na. And atong story mga milaki, ato na nindirsyon kay para taas-taas na maistoryahan gamay. Ang story po na ito karoon kay Gikang, kay LV, ang kanyang story mga kaibigan. May trauma siya sa kanyang kabataan. Iniwan sila ng kanyang ina sa matagal na panahon. Ang kanindot lang sa story, kay despite sa iyang mga, mararamdaman mo yung kabaitan ng puso, hindi naman, tama yung kanyang sinabi, hindi naman, wala man kung magtanom o mga kaligut-guts kinabuhi.
2: Mm-hmm.
7: Ang akuha lang is burag, hindi naman po daom ang kalit lang kagnawa ka for how many years, tas biglang mubalik ka, all of a sudden, makalit mong abot, yung maingon na mo sa ako nga, gusto ka makita si mong mama, murag di man appropriate sab.
2: Mm-hmm.
7: Pero mag, na ay something nga kailangan una i-fix ba? Na ay una kanang na ay mga questions ba nga kailangan usa ihaom. So mo ni nahitabo siya na why ang mama for how many years? Tapos biglang ningita na nag-igsuon nga nagparamdam niya, nag-contact sa Facebook, tapos nagpaila nga igsuon daw, niya human gusto ka makita ni mama, but wala ang mama na nawag, wala nag-reach out ang mama ba? Kay kung imo makita ko ang mama talagang gusto, siya na mismo unang
2: nag-hanap,
7: nagtawag, na tumawag niya. Siguro mauwaw si yung mama po. Nasabtan ni mo, no? I think mauwaw ang mama. Ano yung mga minsay de, Mami Lucky?
2: O, naingon na rin, Captain Jake. Mas maayo siguro nga magkakitao ni mo imuhang mama. At least man lang naka-closure sa imuhang huna-huna.
7: Ayun, tama pasingkasi. Yun. Closure.
2: Natama po yung closure ang kanda. O, napad na rin, Captain Jake. Ingon siya nga, kung wala, kung dili pagod ka ready, ayaw po siya imong kaugalingon kay para dili ka mas masakitan.
7: Napaganit ko yung nabasa po, Mami Lucky, nga mama mana ni mo. Sa tawag ni mama mana ni mo. So mura og sa mama mana ni mo, dapat mo tan-aw kag utang kabubuton sa imong mama kay bisag pagibiyaan ka, pero mama man gihapon na ni mo. Okay. Sige, gwapo ni istoryahan Mami Lucky. Nindot ni siya. Kaya naman po yung mga, naminaw nga ang ilang panglantaw is different po. Ayan, so nindot ni istoryahan ha. Somehow, doon na yung mga perspective, sama itong igsuon sa inahan ba nga, ang perspective nila nga, may tasun ka naman kayo. Ipangita kasi mong mama niya, di ka mga, sige lang, kung mamatay ni mong mama, basi mo doon ra ka po. Ano ba? Usahay ka ng, murag bitaw ka ng, ikaw pa noon, mahimong, murag ikaw pa hinoon, na murag makasasala, murag maginana bang dating. Mo nang ilang perspective sa lahing nga bahin na, pero atong uting kayon unsa bagyod ang gitindugan ani atong share of the day, asa ba sa dapita, so that masabta na to unsa bagyod ang ihang gilauman, kaysa kung tanawon nimo ni sa gawas, labi na sa perspective dito sa mga igsuon Mami Lucky, murag ang dating is that murag magkadi kay bawo mo ilaog mama. Ano magud ang dating ani Mami Lucky, no? So mo ni atong dapat sabton nga dili man sa ingon ana. Ayan, si Mami Lucky.
2: Kung akong kaugalingon, Captain Jake, ibutang nako sa sitwasyon ni LV nga gibiyaan ko sa akong inahan. Ang first ginako nga mabati, of course, kahiubos, kasakit, kay ang inahan manggod, mao mangin na siya mahimong parte sa imong pagdako. In the absence of a mother, Captain Jake, or even a father, maka-feel gyud kag incomplete sa imong pagkatao, sa imong pagdako. Maka-question man ka, makakita ka sa imong mga kaubanan sa imuhang sa eskwelahan, makaroon sa imong trabaho, nga nasa imong mga inahan, makapangutana ka. And I think si LV, Captain Jake, ang iyang na-feel, dili na to gina-invalidate ang na-feel mo, LV, ha? Ibig sabihin, normal lang na masaktan ka dahil sa kwento ng buhay mo, nidako kang walay inahan, nga walang paramdam, nakadungog kag mga lahi-lahi nga mga storya gikan sa mga tao about sa imong inahan. But, naay soft spot, Captain Jake, sa iyang kasing-kasing, nga gapangutan na siya. Ibig sabihin, gapangita siya sa iyang inahan. Ang pinaka-importante, Captain Jake, para sa kuwa, nga para ma-feel ka na bitaw, tawa bang term anong huwasan?
7: Ma-relieve.
2: Tama ba?
7: Yes, ma-relieve.
2: Ma-relieve lang ka ba? Para naalay ka na bitaw, kaga, na, Kana ganing kagaanan sa imong kasing-kasing nga magpadayon, magkontinyo ka sa imong kinabuhi. Kinamang gud kay mga daghan nga mga pangutana. If I made ano Captain Jake, if ako si LV, ang una na kong buhaton is dili sa ko tagaan ako akong panahon, na okay, present na ako, nakita na ako, asa ako, na ako makita na akong mga inahan, nakabalo ko, na ako na maigsoon. Pero, I think kailangan akong tagaan pa akong kaugalingon o kanang panahon, Captain Jake, mahimo kong ready, dili sa pagpasaylo ba karon, kay dili pa mangid siguro ka ready nga magpasaylo. Pero, panahon ba nga makaatubang ni mo, ikaw mismo, personally, ikaw ang makapangutana ang mga butang na gusto nimong dugay na nimong gustong pangutana. Una nga, pangutana.

0: Tana nga gusto nimo ipangutana sa imuhang ginikanan. Og ang I think ang pinaka kanang grabe nga kuan Captain Jake nga gusto niya ipangutana sa inahan kay gusto ba kaha sa kung inahan nga mahimo kong parte sa iyang kinabuhi?
1: Ayun.
0: Mauna siya ang mga pangutana nga dugay na nga wa matubag nga gadagan sa imong nahuna og sa imuhang pagkatao nga gusto nimo ma-answer. Tama ang unang nag-ingon Captain Jake nga dapat daw kailangan niya og closure. Closure Captain Jake nga dilibot pasabot nga putlon ang ugnayan. I mean, dili man ta makapili kung kinsa atong mamahimong ginikanan pero pwede ta makapili kung unsa ang pwedeng mahimong abton sa atong kinabuhi with or without kaning mga kulang sa atong kinabuhi. Wala na pakyas, dili ka na pakyas as isip isa ka ina. Kung napakyas man imong ginikanan, isip isa ka inahan, wala, dili pwede nga, ayong sugti nga, mapakyas ka bilang ikaw pagkatao nimo. I think panahon lang Captain Jake, nga nalay face to face ba, para na ni closure, makatulog og insakto, makabati og kananggaan sa kinabuhi, kay no matter man, and we'll know kung unsang mahitabuan na Captain Jake once ma-answer na imong mga pangutana.
1: Yeah.
0: Hatagi sa og panahon ang imong kaugalingon. If ang pangutana na, ready na ba ka? Andam na ba ka? Dili man ko na to, ako Captain personally, dili man ko makaingon nga, Elwi, ready na ka, sorry, imong mama. It's ikaw na, tagaid panahon ng imong kaugalingon if you are ready to face ang imong inahan and to ask questions, katong mga questions ka gusto na mo ipangutana. And from there, let's see kung unsa ba ang mahitabo sa unahan. Kanailang ako aga.
1: Okay, salamat Mami Langkit. Thank you very much. Okay. If dito ta dito ko agi sa ng mga nagtan-aw dito ko agi sa mga first perspective nga mama man nimo gihapon ang ending at the end of the day it is your mom and you have to pay respect gihapon sa mama because imo na mama at the end of the day mo gihapon ang mama na di ba but you have to understand also sa tuang share of the day sa asa ba na pizza nagtindog unsa ba yung feeling so that para magkaroon og para ma-fix na to ang usa ka problema you have to identify first the problem. The problem, you really have to go deeper dito sa unsa ba gyud ang root cause, Mami Lucky. Unsa ba gyud ang problem. So that, padung ta dito sa pagsasayos. Di ba, ang atuang goal naman is pagsasayos eh. Magiging maayos na sa unahan, kung relationship ba na ang problema. Paano ba na to ayuson eh, kung wala na to ma-identify asa napita ang problema. So that dito magsugod ang kapatawaran. Dito magsugod ang mga pag-resolve sa mga issues long time ago, ana. Ayan, so you have to identify first the problem. So, unsay problema? Ang problema, mga God, is that doon ay dapat i-explain. Tama man. Kailangan yun nato madungog. Kay dito man na namanggod tayong mga gidala-dala nga unresolved issues sa tuwang kasing-kasing. Mga unfixed problems or unfixed nga mga unfixed. Ibig sabihin, wala pa maayos. Mga sugat sa kahapon na hindi pa totally sugat pa rin na hanggang ngayon, mga kaibigan. Hindi pa talaga naghilom. Wala pa naghilom ng mga samad. Samad paghihapon until now. Mas maayo pa lang gani kung ikumpara nimo mas okay pa itong uban. Samad nga naghilom na eh. Uwat na lang ang tanan. Pero kini, wala pa samad paghihapon eh. Nganong samad paghihapon? Because until now, wala pa itubag eh. Wala pa na paliwanag. Wala pa na pasabot ng sitwasyon. Mm-hmm. And maybe, ang paghilom ng sugat, Mami Lucky, dito lang magsugod kung maipaliwanag na sa mama. Ano bang, ani, magod akong maybe at some point sa kong kinabuhi anak, wa pa na ako makita ba? Out of impulsiveness, out of kanang immaturity sa kong kabataan, punsa ko, nadalaga pa ko. And those are the things na ginapangita sa bata, nga gusto lang ako marinig. Kay dili man pwedeng, nawa ka for how many years, nga, nangita ko, nagalong ko sa imuhang pagmahal. Kanibitong nga feeling nga nagapangita ka og explanation? Kanaman nga feeling nga nangita kog mama. Nangita kog mama, nagsambit kog mama, asa ka ma. Asa ka ma, katong panahon nagkilak ko, nagsakit ko. Na yung mga bata nga gabuli na ko, nagsambit kog mama, asa ka ma. Kana nga trauma, bugat na Mami Lucky. And some people, di nila ma-understand na, kaya waman ka-experience sila, ana. Asa ka ma, itong mga panahon nga, maybe, na yung mga school activities, nga nakita na ko akong mga classmate, kao ba niyang mga mama, yun ako po, nagalong ko, asa kong mama, ma, asa ka ma. I hope you understand me, ha? Kana nga mga traumas, bit-bit na niya, and kana kailangan ma-resolve, kailangan matubag, kailangan na siya ma-address. kisamad gyapon na until now. And the only way para maghilom na nga samad, ma-okay na nga samad, atong tahion, atong ayuhon, atong tambalan, sa unsang pamaagi,

0: pagtambal, magisturyahan na eh. Ang mama, mangyod ang naay dakong untang obligasyon para muduol gyud dito sa anak. Dili man kini nga sitwasyon ha. I don't think ang anak mo muduol sa inahan. Ang mama bayay ni biya. Ang mama bayay naay obligasyon nga mopaliwanag diining sitwasyon na mamilaki. I mean this kini nga sitwasyon is ang mama mismo ang dapat na ipaliwanag ani siya man ang ni biya. Siya bayay nagbiya sa usa ka responsibilidad nga dapat iya bilang usa ka inahan. Ipakataw lang din na nimong bata tapos magroon sa utang na loob without sa imong pag-alaga. Gipili ba sa bata nga itaw sa o ipakataw sa? Of course not, mga kaibigan. Choice yan sa ginikanan. Imo nang
1: responsibilidad.
0: Imo nang gibuhat, imo nang responsibilidad. Imong gibiyaan. O say, imo say, what do you expect unsay bation sa bata? What do you expect unsay bation sa tao? Nag-gets niyo akong point. So, ibig sabihin mga kaibigan, ito yung sitwasyon na kinakailangan ng pagpapaliwanag ng isang ina. If ang nanay is responsible enough, if ang nanay courageous enough, mga kaibigan, duulo ni may mong anak na pasensya yung gayo. In ani ang nahitabuso ng panahon, maybe, wa man ko mangayo nga sabta ko dahil yung karoon ang anak, but hopefully, balang araw, masabtan ko ni munak. Kay balang araw, mahimo na po usa ka inahan. But I hope, mapasahilo ko ni munak sa ako nabuhat ng mga pagkukulang na ako sa mga panahon nga bata kang nagbiyaan ta ka. O, bugat ba nabuhaton? So, sa kainahan nga nagmahay, nagsisi, kung tinud-anay? Of course not, mga kaibigan. Di na bugat buhaton. Yun ang pinakamasarap dapat ginagawa ng isang taong nagkakamali. Pag-amin sa pagkakamali. And mula doon, merong naghilom na sugat. Pwede maghilom ang sugat, tahion ang samad.
1: Mm-hmm.
0: Para dili, padayon nga mahimong samad o magkadako ang samad. Sa tanaw na ko, ina na pinaka the best. O sa mga nag-ingong, wakay utang na loob? No, of course not. Dili mo na ng sitwasyon. Doon ay mga anak, tinuod. Nga di kahiba mo tanaw utang na loob. Pero dili ni mao ang sitwasyon karon sa ito ang share of the day, mga kaibigan. Iba ito. Ito yung tipong anak na iniwan, naglong ng atensyon, naglong o gugmas o sa kainahan. Nga long time magawa niya na feel, mga kaibigan. I hope masabda na ninyo. Adili ka kasabot anak. Kaya huwag magkakaagay na nga sitwasyon. But if doon na kay empathy, doon na kay sympathy sa usang katao, masabdan mo na yung burden sa yung kasing-kasing. Dili ni basta lang nga wala ko'y utang kabubuton sa kong inahan, kailangan ako explanation. And I deserve an explanation. Kaya nga naman, ibigahan ko sa kong mama, yung response, I am only 4 years old at that time. 4 anyos lang ko atong panahuna. Wa pa ko'y buot, gibiyaan sa kong mama. Nya, ako kuno ang mangitas kong mama. Nya, ako kuno ang... Dili, man, dili. That's really unfair, mga kaibigan. That's really unfair. Ipakatao ta ning kalibutan na dili na by choice o sa kabata. No. Choice na sa ginikanan. Ang responsibilidad sa ginikanan, padakon ta, amumahon ta. Dili tabiaan. Di pakatao lang nito para biyaan. No, of course not. Ipakatao ta para higugmaon. Ipakatao para matutuon. Ipakatao ta para amumahon. Padakon, alagaan, tudluan. Yun ang responsibilidad ng mga magulang. Pero in the absence of that, mga kaibigan, dahil nga may nabuhat nga, may mga circumstances na and uncertainties nga nahitabo kaniyan to, then dapat paliwanag nato sa itong bata. I believe that is the right thing to do, mga kaibigan. Kaya kung ako ang papa na nagkamali ko sana, the normal thing, the very thing ako ang buhaton, mga kaibigan, is muduol ko sa kuwana. Pasensya kay kanaka sa ako mga pagkukulang na. Pasensya kay ka sa mga panahon wala ko diha para amumahong ka. Pasensya kay naka dako kay kong pagkakamali nak. Mali kay kong desisyon sa akong pagbiya nak. But pasalamat ko sa Ginoo kay bisan man wala ko sa imong kiliran nak, nahimo kang maayong tao. Bisan man wala ko sa imong kiliran nak, nahimo kang lig-on nga bata. Nahimo kang hamtong nakalingkawas ka. Nakaabanti ka. Buhi ka hantod karon. Pasalamat ko sa Ginoo. Ug nangay kog pasaylos Ginoo sa akong kapabayaan sa imo. Bugat man nabuhaton? Of course not. Dili na bugat buhaton sa mga taong dunay sinseridad sa pagpangayo pasaylo, mga isuna. And I think that is the very thing na buhaton sa kainahan sa inani nga sitwasyon. So dili na tungod kay walay utang kabutan o sa kanaka, mali na nga panglanta. I think yun ang I think bali to nga panglantong marway utang kabubuton. You have to go deeper ani nga sitwasyon. Lahi ni nga sitwasyon, dili ni basta lang nga wakay utang kabubuton. Ang parent dunay pananagutan ani pagpaliwanag.
1: Tama
0: I think kailangan na para maghilom ang sugat kasi may samad pa nga wa maayo.
1: Yes, and I hope Captain Jake could no as inahan mahimo siyang mirror or mapanalaminan Captain Jake sa mga future nga mga ginikanan.
0: Dili lang basta mag-anak.
1: Kung hindi natin kaya ang responsibilidad ng pagiging magulang, huwag mo nang ituloy. Ayaw
0: pwedeng...
1: na kay nay, nana po yung mga bata nga masira ang future, maguba ang kaugmaon, kay tungod dili kompleto ang ginikanan, di ba ka biyaan ang bata. Masakit yan.
0: Mabuti sa bata. Mabuti kung may mga bata na naging responsable kasi may mga bata rin namang iniwan ng mga magulang na naging responsable tungod po na yung mga taong nga matuto, na yung mga tao po nga gaalalay. Pero,
1: maiaan, baka ron.
0: Oo, pero kasagaran ako nakita, bugat. Hindi mo ma-blame. Hindi mo ma-blame ng mga tawhanan. Ano man eh, sa ilang una-una na, hindi pa katao ko ninyo, hindi man ay kunyong kayang amumahon sa bata pa ko. Magbaton o kaligot-got ba? Magdako ba? No? So, di mo na makontrol. Nga naman, wala may tao nga na dito para magmaymay, mag-amuma, because responsibility na sa kaginikanan. And the good thing about the father, mga kaibigan, gitakluban pa ganin niyang ang binuhatan sa mama. I mean, the whole time, ha? The whole time, wala na gisulti sa papa. Gisulti lang sa papa sa panahon ng dalaga niyang anak. Kaya nga naman, ang utanang anak eh. But anyway, wala natin oras. Nagkakisalamat sinong pagpaminaw. Ugma na putpuhon, magdunga na itanin sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Yung panghinawag may nga nanaputin ng katunang karong adlaw mga kisunan. Salamat po sa kanunang pagpaminaw sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Ayaw kalimot nga doon panultihon nga kanunay na doon pagpahinumdum sa inyohang tanan ng mali-mali at ang tama ay tama. Ako po si Captain Jake.
1: Ugma, Mami Lucky.
0: Maraming salamat po.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Prudensya Altirado, tapos sagapan na po. Ay, kasulitin ako sa Magnum C, sir. Doadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Kaya pagkadoom na ko sa iyong radyo nga, ay nana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Nabarapon.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
5: Unta'y kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man dito akong apo. Asa naman dito akong apo, oy? Nainom mo na rabadyo kong Magnum si Herbal Coffee.
6: Hay nay, pasensya jud kay nay ha, karon pagi ko naabot ikag palingki ba.
5: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
6: Hala nay, wala ra ba? Nakalimot gyud ko.
5: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan ta na ka nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha jud ang gikalimtan. Kabalukan, maura nay paborito na kong kape, ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali didto.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Sir Garong si Santa ka Gabanan Purok 3. Karoon ako na matipan yun na nagamit nila sa pagpumukaon. Nagulihin ako, pagpumukaon yuto, dubulon gina ko sa yun na makinaot na. Muna kaya akong ginagamit na yun na ko'y na matipan sa akong lawas ng yun. Mawagi pala, lahi ikot sa una ba, mawag ko magamit niya ng matipan. Ito'y bobrato pa siya.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mo niya amang gamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Provincia Las Piñas. Thank you, Magnum C. Makaayo at saka kuha na sa kumbana nga senior. Ninong siya mo, ni amo ang produk ko ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo upan sa kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
2: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing na nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ana Stress, this is I, sa kapurong mga ka-vibes. So welcome sa tuwang programang FMR, favorite mix of rock, right only here in FM Radio, 96.7 FM, din sa Davao, the Oro, your favorite music, Radio Kapamilya Ka-vibes. Mayong hapon kaninyong tanan, bisan asa man mo karon dapit na abot nini nga tuwang programa. Mga kabaranggayan o kalungsuran o asa mo karon dapit, mga opisina para mo karon nga nagtarbaho mo, nagpahuway sa balay o nagkuyog sa inyuhang barkada, sa inyuhang mga kapamilya, tanan diha mga kabaib. Salamat kayo sa pagpili sa to ang pinakapaboritong estasyon ng FM Radio, 96.7 FM, your favorite music kapamilya kabaibs. Mayong hapon kaninyong tanan. Padayon sa pagdala sa inyong mga greetings, shout out ang song request pinagi sa itong Facebook Live sa FM Radio 96.7 FM, Nabunturan, Davao di Oro. Huwag paminausap kami pinagi sa itong FMR Philippine Mobile App. Kumusta hapon ang tanan natong listeners sa laing-laing lugar? Maayong hapon kanyang tanan niya. Daghang salamat sa inyong walay hunong o walay puas ga suporta sa pagpaminaw nining atoang programa. Sa matag programa dinhi sa FM Radio 96.7 FM. So sa tanang mga namina o nagtanaw ko sa itong FB Live, don't forget to share mga ka-vibes. So kining taknahatod ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo. Samtang oras sa itong mga ka-vibes, sa stress, 18 sa kahaponon. Magpadayon niya po ng ito ang programa mga ka-vibes. Humanin ang pipila ka mga pahinomdom. It's got me sick to and through.
1: Favorite mix of rock. 318.
2: That time check was brought to you by
3: Board Member Colerb Zamora Absai.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
7: Murag multo sa sugod, sigig paramdam, inig paningil na mawala na lang kalit. Why? Hala no.
8: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
9: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon mamahimong leader. Dili sa yon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka rin sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Okay, Tadel Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati dyan sa Magnum C. Muradyo, adyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
8: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
13: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
16: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
15: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
16: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
15: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
17: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
18: Mula sa Tagum Cooperative,
17: Inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
18: Calling all gadget lovers. Gadget lovers! The Emcor Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
19: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
20: One station, all the hits.
21: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
22: This song is brought to you by
23: Governor Engineer Raul Mabanglo.
24: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
25: ACS.
24: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
25: ACS.
26: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga
5: anak. I am Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagpunan ko sa Magnum C, anang dili kayo ka po yun, makamagtas-magtas ra ko. Walay kapoy, ligay ko po yan. Salamat kayo sa Magnum C, naos nga magpadayon ang inyong successful ang ating kamot no, ng makatabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen, tama na ako. Epektibo, barato.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
11: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnegosyo at mga kaalamang makakatulong

Alas 3 yung kwintero sa kahapunan mga kabibes. Huwag ni balik ang inyong programang atong programang tanan nga nakadungog nining atuang programang FMR Radio Favorite Mix of Rock. Right only here on FM Radio 96.7 FM, your favorite music radio. Nabunturan, Dabaw di Oro. Maing hapon sa tanang mga kabibes sa tudiha sa kugangan nga naminaw karon, Gregorio Oyo de la Piña o sa kong asawa Richelle de la Piña Patay o sa kong doha kanak Chelsea Jean o Chisley Jana mayong hapon. Kang Clarkin Casio, Auntie Inday Bilin Casio o kang Uncle June Matias Mandin o syempre kang Uncle Dudes Palad nga na adaya karon naminaw nining atuang programa mayong hapon. Uban siyang partner deno mayong pagpaminog mayong hapon. O siyempre sa tuang barangay captain sa may barangay ugaw, Kapitan Milagros Andan Nistal, kang Boss Bobby Nistal o kagawad Marjo Nistal, o sa tanang mga barangay pangisyonaris diha, mayong hapon kaninyong tanan mga kabibes. Sa tuang mga barangay kagawad, kang Manoy Sirwento Rintira, mayong hapon. Kagawad Boss Raymond Arangcon, diya sa may Purok Dos, barangay ugaw, siyempre ka Ate Asun Pontevedra, diya sa may Purok Tres. O kang Bus Felix Pontevedra, maayong hapon dia bus. Siyempre kang kagawad Bus Danny Digal di sa may Purok 1, barangay ugaw. O siyempre di sa may Purok 5, barangay ugaw kang kagawad Dinis Muso, kagawad Manoy Alex Manti, maayong hapon. May hapon sab gatiro Trimulta Niyog nga naminaw di sa may barangay Tamya Kumpostila sa tanang Niyog family o Grimulta family diya sa may barangay Tamya o uban kang Bibi ang kauban diya siyahang panimalay mayong hapon o mayong pagpaminaw. May hapon sab kang Chairman Nuno Daragusa no diya sa may barangay Tamya no mayong hapon diya Chairman. May hapon sab kang Bus Amil Hadman diya sa may Purok Dos Poblasyon Kompostela mayong hapon. May hapon sab kang Kuya Roger Riharso at isabing Riharso no mayong hapon is may Kompostela lungsod sa Kompostela. Og may hapon kang Bus Arjun Silisti diri sa may barangay Linuan Montevista. Parimiko Hilado Liguatikol diya sa may barangay Magsaysay mayong hapon. Kuya Luloy Isabilo Birana diha sa may lungsod sa Montevista. Kung siyang mga kaubanan diya sa may DDOPH Montevista, maayong hapon. Kuya Luloy Isabilo Birana o kang Joy Gukong Alice Rubin Canoy, Glenn Domingo Iti Trimundo Luribert o Brin Lotlot. Sayang mga kaubanan diha no sa may DDOPH Montevista, maayong hapon. O kato ang barangay captain diya sa may Bangkirohan Norte Montevista, kang Clavel Aldiguer Pires, maayong hapon no diya sa may Bangkirohan Norte Montevista. O siyempre maayong hapon kang Pring Dudong Rikrik Urbuda diya sa may barangay Panggutusan hanggang Ma'am Minda Urbuda. O sa tanang Urbuda family diya sa may Purok 4, barangay ugaw kang Tatay Florencio Uyoy Urbuda, Tatay Erning Ernesto Urbuda, Tatay Alejandro Urbuda, kang Nanay Bibi, kang Lalay Bus Felix, Amelie Inday, Jojo Chichay, Ati Gina, Plo Bus Polor Dilito, nung Jimmy Christopher Longlong Urbuda, mayong hapon. May hapon usab sa to ang chairman diri sa may Purok 4, barangay ugaw, kang Ati Gina Rosales. Mayong hapon ito, uban sa Rosales family, kang Titing Juning, no? Mayong hapon kang Jimar Tupas, kang Langlang, kang uban usab siya ang mga kabataan diha, mayong hapon o mayong pagpaminaw. Kang Joseph Maluloyo na kati Marlene, mayong hapon. O siyempre kang Sangay Budoy Monterde o kati Ima Adrian, mayong hapon. O daghang kayong salamat mga kabibes sa inyohang pagpaminaw nining ato ang programa karong takna. This is your next song mga kabibes, kapamilya. American Hit by Survivor. Padayon ta sa pagpaminaw nining ato ang programang FMR Radio Favorite Mix of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM, your favorite music radio. Kapamilya, kabibes.

0: kasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: Alas 4:16 sa kapuno mga ka-vibes. Kamugay po na kabiling na minaw nila nga ito ang programang FM Radio Favorite Megs of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM, your favorite music ka-vibes, kapamilya ka-vibes, bayong hapon kaninyong tanan. May hapon niya sa may barangay gabi kang Kapitan Nonoy Lihano, mayong hapon kap. Uban sa tanang mga barangay pang juraris diya sa may barangay gabi, no? Mayong hapon sab kang paririki Hidoryong ato ang purok chairman diya. Sir Ben J. Repunti, mayong hapon sir. Uban kang Ma'am Nining Repunti. Usab kang Kuya Beans, kang Ate Abing Nenel o kang Bibi Tali. Mayong hapon o mayong pagpaminaw. Ate Sabil usab, diyo, mayong hapon diate. Sa tanang Refunti family, mayong hapon o mayong pagpaminaw. Boss Timio Amabaw, diya sa may barangay gabi, mayong hapon boss. Uban sa mga kasilinganan diya ng mga sukigid nga naminaw nini nga tuwang programa. May nga po sab kang Boss Rico Kemko diya sa may barangay Alegria, mayong hapon ni boss. Uban sa muhang pamilya ang Arnel Villita, uban sa mga kaubanan diya sa may Sabing, Roger Sabing Meat and Shop, mayong hapon ug mayong pagpaminaw. May nga po sab sa Baysak family diya sa may Purokdos barangay gabi, Kuya Arnel Sinahon. Mayong hapon sa tang Lindio family pod, mayong hapon Montisilanos family kang Kuya Marlo Montisilanos. O kang atitilin, mayong hapon Montisilanos family. Sa CSI Holen Fan Community family, mayong hapon diha barangay gabi. O may hapon sab sa tanang mga kabibes na to diha sa may Yokosu Japan Surplus na Bunturan Brands. Kang Jimar Dave, Mariana Lane, Mary Jane, Pipito ug Jikjik, mayong hapon kaning tanan kapamilya ka-vibes nga naminaw dinhi sa FM Radio, your favorite music radio. Kapamilya ka-vibes, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. May hapon sab diha sa may barangay Syukon mga ka-vibes na to diha, no? Tawad ato ng isa-isahon ang atuang mga ka-vibes nga naminaw dinhi nga atuang programa. Mubalik lang inyong programa mga ka-vibes samtang oras na to alas 4:14. Padayon gyud po nang ato ang programa Kapamilya Ka-vibes. Maayong hapon kaninyong tanan.
1: 419. That time check was brought to you by Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. That time check was brought to you by Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: Save-save pagkasayahang picture nga friend naman mo kutob. I-delete na, oy! Why? Hala no!
6: Governor Engineer Raul Mabanglo.
7: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ila-

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakapuhay! Andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Ngahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Regress Viterbo Amor. Sao na sir, sa wala pong magamit sa Magnum C sir. Ang angulawas, kapoy, o gluya sir. Karon nakakuan na sa kuan Magnum C. Lagsik kami sir, tapos may na ang trabaho. Doon na kakapos ang trabaho sir. Kay, nag-maintain mi sa Magnum C, kapusolo, kapoy o Diyos. Victay, babarato pa.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
7: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
13: This song is brought to you by Mayor Manuel J. Zamora.
14: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
11: ACS.
14: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
11: ACS.
15: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
11: ACS.

Alas 4:30 sa hapon, mga kabibes. Kamugha po na pabiling naminaw din sa FM Radio 96.7 FM. Kapamilya, kabibes, your favorite music. Nga naminaw din daghan kayong salamat. Maing pagpaminaw. Parts General Osol Villason diya sa may barangay Syukon. Kang Marvin Ladika Kukamas, uban siyang wife, si Cha-Cha. Toy-Toy Underground, kang Uncle Albert Acido. Uncle Florencio Villason Jr. Kang Robert Ayok Acido, Uncle Lorito Bambam Oliveros. Kang Dundun Vivura, Noel Bimbim Pagal Store, Marvin and Cha-Cha Sari-Sari Store, ug kang Nanay Buging ug Tatay Rudy diya sa may barangay Syukon. Naway puas naminaw nini nga tuwang programa sa FM Radio, A Mix of Rock. Daghan kayong

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.

Halloween ang ulan by San Dimas para ningkantaha kang Marvin Ladika Kukamas diha sa may barangay Syukun. Dagan kayong salamat mga ka-vibes sa inyohang makanunayong pagpaminaw mga ka-pamilya ka-vibes o sa tanang mga programa nato dinhi sa FM Radio, your favorite music radio ka-vibes sa 96.7 FM Radio na Bunturan, Dabaw di Oro. Daghang kayong salamat sa inyohang tanan mga ka-vibes. O sa tanang mga nagbiyahe karon amping ta kanunay, sa tanang mga naglawig sa kadalanan, no? Nga mga pangpasahiro nga mga bus o siyempre van o uban pang mga masahiro, mga tricycle driver, bau-bau driver o motorcycle driver amping ta kanunay, sa tanang mga nagbiyahe karong taknaa. O dinhi natapos mga ka-vibes ang ato ang programang FM Radio Favorite Megs of Rock. No, mga kapamilya, mga ka-vibes nga naminaw dinhi ni ato ang programa. Maying hapon kang ti Dalia Opamin Panos diya sa may barangay Canada. Mayong hapon dati uban sa mga pamilya, dagan kayong salamat sa pagpaminaw. O siyempre kang Ati Ilma Sapalieda, no? Mayong hapon dati. Kang Uncle Yee Sapalieda, dagan kayong salamat. Ug sa mga kasilinganan din ako diha, mayong hapon kaninyong tanan kanang Titang Panganoron, Will Panganoron ug Chris Panganoron. No, sa mga kasilinganan diha, dagan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw. Kang Tatay Tibong ug Nanay Idna Bastiliada. No, sa tanang mga naminaw nako diha, sa mga ka-vibes, mga kapamilya na to diya sa may Purok 6, Barangay Ugao, mayong hapon kaninyong tanan. Mga ka-vibes, mga kapamilya, niabot nining ato ang programang katapusan sa FM Radio Favorite Megs of Rock. Dagan kayong salamat sa inyong pag-uban karong hapuna. Sa inyong walay hunong suporta, dagan kayong salamat. Hinaot ang atong marak songs na kahatag busog, inspirasyon o maayong pagbati sa tuang adlaw karon. Bisanon sa man ang inyong giagian karon, ayaw kalimot mga kapamilya, ka-vibes. Ang mataghagit adunay katapusan o matagbagong adlaw, magdala o bagong paglaom. Padayon lang sa pagtuo sa inyong kaugalingon o ayaw kahadlok sa pagpadayon sa inyong mga damgo. Dagang salamat usab sa tanan nga nagpadala sa inyohang mga greetings, song request o sa mga nagsubay pinagi sa Facebook Live sa inyong mga radyo o sa FMR mobile app, kamo ang kusog o inspirasyon sa among programa. Ako inyong ubos nga higalas kahanginan mga ka-vibes, ang inyong kauban Budoy Pats nga nagingon padayon sa pag-rock, padayon sa paglaom o padayon sa pagpagbana sa usag-usa. Kini ang FM Radio 96.7 na Bunturan, your favorite music radio ka-vibes. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, ug SB Member Yuel Zamora Apsay. Sa ngalan sab sa tuwang Station Manager Jason Urbuda Tulitz Rosales, ug siyempre Gisa Adorna, ug kininyong ubos nga higalas kahanginan Budoy Pats amping takanunay. God bless ug rock on hangtod sa sunod natong pagkita ug mga adlaw mga ka-vibes pagkadungog. Maayong hapon ka pamilya ka-vibes. This is your last song mga ka-vibes. Pagmamahal by Shakol.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EHL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating pinakapaboritong segment ng ating mga kamakabuhay para sa kalusugan. Diretso po tayo dahil handang-handa na po tayo magpapatuloy sa inyong mga katanungan kalusugan. Kaya huwag na po natin ito papatagalin at sisimula na po natin ang inyong mga katanungan. Sa mga hindi po natin mababasa, tuloy-tuloy lamang po kayo at huwag kayong mag-worry dahil po magre-reply naman po kami sa kakulang gabay para sa inyong kalusugan. Alright, we have another texter, Doc Glenn. I have uterine fibroids, myoma. Okay, minsan nararamdaman ko ang abdominal pressure, heavy periods at pagod. Paano ko ba masusuportahan ang aking katawan naturally habang sumusunod ako sa treatment ng aking medical doctor? Riza from Nara, Palawan. You know what, no? Ang myoma ay isang non-cancerous uterine growth. Nakaka-apekto po ito sa reproductive system at pwedeng mag-influence po sa circulation at hormones. You know what, isa sa mga challenges ito yung fatigue at pagkakaroon ng abdominal pressure dahil sa dagdag na trabaho ng uterus at minsan iron loss of heavy bleeding. Localized inflammation, hormonal fluctuation, oxidative stress at possible nutrient deficiency. Malaga po ang medical follow-up ha, pero lifestyle and supportive wellness approaches, malaking tulong din also ito para to synergize kung ano po yung existing na treatment protocol na meron ka. And of course, EXL Makabuhay Capsule na pwede maging supportive sa anti-inflammatory pathways, antioxidant protection, hormonal balance, via gut organ support at energy metabolism para mas manageable po ang discomfort. EXL Makabuhay Black Coffee naman pwede makatulong sa digestion at mental focus sa daily energy. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day, and EXL Makabuhay Black Coffee naman isa sa umaga. At kapag may nararamdaman na pain, pwede pong i-apply po ang EXL All-in-One Skincare Oil para instant ginhawa sa mga nararamdamang sakit. Kasabay po ang regular check-up, no? Karagdagang iron-rich food, hydration, gentle movement, stress management, and even consistency sa sleep, no? Mga kamakabuhay, tandaan po natin that EXL Makabuhay products are supportive wellness options. Patuloy lamang sa pag-inom ng inyong prescribed medication at follow-up sa healthcare professional. Ang tamang monitoring, balanced diet, hydration, gentle activity, stress management, at healthy lifestyle pwede nating suportahan ang ating body's natural balance and even our resilience. Consistency, awareness, and medical follow-up ang susi para maging empowered at hopeful ang sariling journey. Bago po tayo magtatapos po mga kamakabuhay, nais ko pong iwanan sa inyo ang isang mahalagang paalala na ang kalusugan ay isang tunay na biyaya na hindi dapat natin ipagwalang bahala. Habang tayo nabubuhay, mahalaga ang alagaan natin ng ating katawan dahil ito ang pinakamahalagang kasangkapan sa pagtupad ng ating mga pangarap at misyon sa buhay. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, it is health, not the real wealth and not a piece of gold and silver. Tunay nga, ang kalusugan ang pinakamahalagang yaman na maaari nating taglayin. Kaya't huwag nating itong kalimutan at pahalagan sa bawat araw. Para naman sa ating mga kapatid na patuloy na nag-aanap po ng mga paraan upang suportahan ang kanilang kalusugan, tandaan po natin na hindi tayo nag-iisa. Ang Panginoon po natin ay laging nandyan upang magbigay po ng gabay at lakas sa bawat hamon sa buhay. Tulad na nakasaad sa Jeremiah chapter 30 verse 17, "But I will restore you to health and heal your wounds," declares the Lord. Ipinangako po ng Diyos na ibabalik po niya sa atin ang kalusugan at gagalingin ang ating mga sugat, hindi lang physical na aspeto kundi pati na rin ang ating emosyonal at mental na kalusugan. Kaya't magtiwala po tayo sa Kanya at magpapatuloy po natin ang ating journey patungo sa mas malusog na buhay. Huwag din nating kalimutan na bawat maliit na hakbang patungo sa mas maayos na kalusugan ay isang uri po ng tagumpay. Magtulungan po tayo, magsuportahan po tayo at mas maging inspirasyon tayo sa isa't isang wellness journey. Ang kalusugan ay biyaya at ang tamang gabay, mga produktong nakatutok sa wellness at kaya nating pangalagaan at palakasin ang ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat po sa pagsama sa ating 30 minutong program ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Mag-iingat po tayong lahat at patuloy maging inspirasyon sa iba. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
8: Flory Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17N1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17N1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, Mayor? Unsay vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: 521.
11: That time check was brought to you by
12: board member Colerb Zamorabsay.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
14: Kung ang chinilas makasabot, dugay ra tingali ng larga tungod sa baho si Mutiil. Why? Hala no!
15: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
16: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Og ni Tadel Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, adyoy kausapan. Akong ipamati. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
4: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
8: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kidney care time!
11: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: One station, all the hits.
14: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
15: This song is brought to you by Mayor Manuel J. R. Zamora.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio Arangkada. Mga nagbabagang balita.
1: Martes, day 5 na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero dalawang witness pa lang ang naisasalang sa Senate Impeachment Court. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
2: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapayin nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
3: Mga magulang ng 8 taong gulang na estudyante sa Cavite na namatay matapos umanong painumin ng pampurga humingi ng tulong sa NBI. Klase sa San Jose National High School sa Tacloban muling sinuspinde dahil sa panibagong banta ng pamamaril. Cross-examination ng depensa sa 2 testigo ng prosecution na si Attorney Jeremy Lotok nagpapatuloy ngayong 5 araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Strombolian activity at lava effusion na itala sa bulkang Mayon. Pag-aalboroto ng bulkan, nasa 110 araw na. At Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatakdang lumipad sa Singapore para sa isang working visit.
1: Muling sinuspinde ang klase sa San Jose National High School sa Tacloban City matapos makatanggap ang panibagong bantang pamamaril ilang linggo matapos ang malagim na shooting incident doon. Yan ang umarangkadang balita ni Sylvia Abadingo.
4: Suspendido ngayong araw ng Martes ang klase sa San Jose National High School sa Tacloban City matapos kumalat sa social media ang isang mensaheng nagbabanta ng panibagong pamamaril sa loob ng paaralan. Nagdulot ng pangamba sa mga estudyante, magulang at mga guro ang nag-viral na screenshot ng isang online na pag-uusap. Sa mensahe, ipinahayag ng nagsulat na siya ay kaibigan umano ng isa sa mga suspek sa malugong insidente ng pamamaril na naganap sa parehong eskulahan noong Hunyo 22. Binanggit pa sa mensahe ang oras kung kailan umano isasagawa ang planong pagpunta sa paaralan na lalong nagdulot ng takot sa buong paaralan. Bilang pag-iingat, agad na sinuspindi ng pamunuan ng San Jose National High School ang mga klase habang tinutugunan ng mga otoridad ang nasabing banta.
5: We are taking that seriously is to suspend our face-to-face classes and shift to alternative delivery modality. Hindi natin pwedeng isakripisyo yung safety ng mga bata, especially that they have experienced the trauma. Kaya we have to secure them and we decided to cancel first or to suspend the face-to-face classes.
4: Kaugnay nito, agad ding nakipag-ugnayan ng Tacloban City Police Office o TCPO sa pamunuan ng paaralan, mga guro at mga estudyanteng nakatanggap ng nasabing mensahe upang makalap ang mahalagang impormasyon para sa imbestigasyon. Patuloy ring sinusuri ng mga otoridad kung may kredibilidad ang banta o isa lamang ito sa mga gawaing naglalayong magasik ng takot.
6: Naka-obtain nini nga screenshot nga nag-send nga tuhan GC kay GC niya eskwelahan nga igin-send ito nga student nga nakakarawat ito nga message. Katapos nag-coordinate liwat na natong Police Station 1 Regional Anti-Cybercrime Unit para matrace liwat kung dintikangan account, kung hinong tagiyahin ng account, nga gintikangan hini nga message, kumbaga unsource.
4: Samantala, bilang karagdagang hakbang sa seguridad, nagdagdag ang Tacloban City Police Office ng mga pulis na magbabantay sa San Jose National High School. Nananawagan naman ang mga otoridad sa publiko na manatiling kalmado at agad na ipaalam sa kapulisan ang anumang kahinahinalang aktibidad o mensahe habang wala pa rin opisyal na kompirmasyon kung tunay na may banta sa seguridad. Tiniyak ng Tacloban City Police Office na magpapatuloy ang masusing investigasyon at pagpapatupad ang mahigpit na seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng lahat bago muling ibalik ang normal na pagpasok sa San Jose National High School. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nakapagtala ang FIVO's Quick Response Team ng aktibong Strombolian activity at lava effusion mula sa crater ng Bulkang Mayon. Kaninang madaling araw na itala ang mga aktibidad na ito sa pagitan ng alas 12 hanggang alauna ng umaga. Ayon sa PIVOX, nasa pang-100 at 90 araw na ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon ngayong araw. Nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa Mayon at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng biglaang pagsabog at pagguho ng mga bato.
1: Patuloy na pinaghahanap ang mga nawawala mula sa pagbaha sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental at malapatan sa Rangani matapos ang hagupit na dala ng habagat na pinalakas ng Bagyong Inday. May umaarangkadang balita, si Noreen Igonia.
7: Doble dagok sa mga kaanak ng pamilyang Yaton ang naranasan nila ngayon dahil maliban sa pagkasawi ng isang buong pamilya ni Ricky Yaton, hindi pa rin natatagpuan ang katawan ng kanilang isang taong gulang na anak na si Xavier Yaton.
8: Pag-abot din ang lula, ihangyo man yun, mayor bahala, bukog lang, basta makita na ko kung apo. So paghapon, nag-meeting na punta sa ito ang mga rescuer, mga responder, interagency meeting, initial meeting na sige, balikan na ito. Kaya murag dili makaya sa itong konsensya na murag napinabilin, no? Lalo na bata.
9: Pagkabalon ako sa murag, wala na ko sa kalibutan. May pamadalam, itaran, mamatay, itaran. Kaya kung sakit lang, murag dili ko kakuan kay sakit. Kanilang kamatay sa murag kalit naman, murag gituyo sa ilang kinabuhi, gikuha sa kuha. Kaya gamaan nila gapon sa loing kayo, tanari, aglawas na latay, agbukog.
7: Samantala, patuloy pa rin ang mga ahensya ng gobyerno sa pamamahagi ng mga relief packs sa mga residenteng naapektuhan, lalo na sa mga lugar na na-isolate dahil sa pagkasira ng mga kalsada. Sa bayan naman ng Jose Abad Santos, hinimatay ang lalaking ito matapos matagpuan ang bangkay ng kanyang asawa at anak na lalaki na palutang-lutang sa dagat. Tinangay ng rumaragas ang baha ang kanyang bahay kung saan nasa loob ang kanyang pamilya. Hindi niya akalaing sa isang iglap na wala ang kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa siyam na inanod ang baha, himalang nakaligtas ang isa sa kanila na si Sabnel Jantan matapos anurin ng rumaragas ang tubig ang kanyang bahay sa barangay Tanuman, habang isang bangkay naman ang natagpuan ng mga rescue team nitong Lunes. Patuloy namang humihingi ng tulong ang mga residenteng naapektuhan, lalo na ang mga nawalan ng mga tahanan at kabuhayan upang makabangon at makapagsimula muli. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Matapos ang 3 araw, natagpuan na ang mga labi ng isang SK Kagawad matapos malunod ng tangay ng malakas na agos ng ilog Tukuran, Zamboanga del Sur. Yan ang umarangkadang balita ni Jam Nueva.
10: Wala ng buhay nang matagpuan ang isang 25-anyos na SK Kagawad na ilang araw nang hinahanap matapos itong tangayin ng malakas na agos ng ilog dahil sa masamang panahon sa barangay Baclay, Tukuran, Zamboanga del Sur, Martes, July 14. Kinilala ang biktima na si Joel Ompok, 25 years old at residente ng Purok Mahogany, Barangay Baclay, Tukuran. Ayon sa MDRRMO Tukuran, tinangay ng malakas na agos ng ilog si Ompok noon pang July 11.
11: Nag-aaral kami sa mothers ng biktima at according sa kanya, sinabi niya sa amin na nakita niya yung anak niya na namimingwit doon sa may tulay, may hanging bridge. Then, sinabihan daw siya ng kanyang kapatid, na bunsong kapatid, na huwag mag-cross, no? O hindi mag-cross sa river kasi malakas yung current ng tubig. Pero hindi daw siya nakinig. So, resulta po is talagang nag-cross yung river at hindi niya nakayanan yung current po ng tubig. So, nadala ko siya sa
10: Ikinuwento ng kanyang ama, si Julieto Ompok, na nakita pa niyang kumakaway ang biktima habang inaanod ng tubig. Ngunit hindi niya agad napagtanto na salili niya palang anak ang nasa panganib. Mula July 11 ay nagsagawa ng search and retrieval operation ang pamilya, mga voluntaryo, barangay officials at mga responder. Bago matagpuan ang biktima, nagpahayag pa ang ama nito na ititigil na nila ang paghahanap kung hindi pa rin ito makikita noong July 13. Nananawagan din siya sa mga mangingisda na agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung may mamataang bangkay sa dalampasigan. Gayunman alas 7 ngayong umaga ay natagpuan ang bangkay ni Ompok sa Purok Osmeña, Barangay Curbada ng isang responder ng LGU Tukuran na si Junari Anlas. Matapos niyang mapansin ang hindi kanais-nais na amoy sa gilid ng ilog, agad namang rumisponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tukuran upang maiahon ang labi ng biktima. Ayon kay Julani Mamancao, pinuno ng MDRRMO Tukuran, nasa advanced state of decomposition na ang bangkay nang ito ay matagpuan. Dahil dito, nagpasya ang pamilya na agad nang ilibing ang labi ng nasawi. Mula dito sa Zamboanga del Sur, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nagpasaklolo na si NBI ang mga magulang ng 8 taong gulang na estudyanteng namatay kasunod ng deworming activity sa pinapasukan niyang paaralan sa 13 Martires, Cavite noong July 3. May umarangkad ng balita si Lestor Aler.
12: Humingi ng tulong kahapon sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang mga magulang ng grade 4 student na namatay dulot ng septic shock matapos umailalim sa deworming activity sa pinapasukan nitong paaralan sa 13 Martires, Cavite noong July 3. Kasama ng magulang ng biktima ang mga tauhan mula sa Violence Against Crime and Corruption, nagtungo sila sa Homicide Division ng NBI. Ayon sa ama ng biktima na si Leo Mishona, kaya disidido ang kanilang pamilya na ma-autopsy ang kanyang anak dahil malusog-aniya ito bago mangyari ang insidente.
13: Wala po kasing sakit yun, mama. Yung kakalusog na bata, ayun. Walang sakit.
12: Nanindigan din ang ama na hindi sila makikipag-areglo dahil sa sinapit ng kanyang anak. Aniya, may pagkukulang ang paaralan sa nangyaring insidente.
13: Hindi po sinabi sa amin na papainumin yung anak ko. At saka wala pong kain yung anak ko, mama. Tsaka ano lang, 8 years old pa lang yun, ma'am. Tapos yung gamot na pinainom, 400 mg.
12: Samantala, una na nagsagawa ng parallel investigation ng 13 Martires PNP, 13 Martires LGU at representatives ng DepEd, kung saan lumalabas na may supervision mula sa school nurse ang pagpapainom ng guro ng pampurga sa biktima.
14: Bakit nga po sa investigation po ay sabi nga daw po ng teacher ay nag-administer po siya ng, yung class advisor po mismo ng grade 4 ay nag-administer po siya ng deworming medication. Pero ito po ay with the direct supervision ng school nurse.
12: Bukod pa

0: Yung gamot na
1: matawas?
0: To, ang hindi namin anak ko. Hindi malunok ng bata daw, sabi ng iba ni ano. Hindi daw malunok, nudura.
2: Panawagan ng ina ng biktima.
0: Ang akin lang po, pag binigay po sa kanilang gamot, suriin po talaga nila ng maigi, wag inong-inong, kasi hindi naman po alam kung hindi naman galing sa atin. Sa mga nagpapainom din po ng mga teacher, tapat, alamin din po na nila kung ano pong kalagayan ng bata bago nila painumin.
2: Una na nagpaabot ng pakikiramay ang DepEd sa nangyaring insidente at nangako magbibigay ng tulong sa naiwang pamilya ng estudyante. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Magpupulong ang National Parents Teachers Association para bumuo ng rekomendasyon sa gobyerno para higpitan ang proteksyon sa mga estudyante. Kasunod yan ng pagkamatay ng 8 taong gulang na estudyante sa 13 Martires, Cavite matapos umanong painumin ng pampurga. Sa panayam ng DZMM Radio Patrol 630 kay Dave Angeles, ang NPTA Cavite, tila nagkulang ang mga nangasiwa sa pagbibigay ng gamot, pampurga sa assessment sa bata. Maring nagkulang din umano sila sa pagpapaalala sa mga side effect na dapat bantayan ng magulang.
4: Problema lang po kasi, di ba po, yung pagbibigay ng mga gamot, kailangan po at tinitimbang yung bata, ina-assess po yung bata. Ang bata
1: tama,
4: po
1: ba,
4: may sipon, may upo, may lagnat. Tapos, binibriefing din po yung mga magulang na ito po ang side effect ng binibigay ng gamot sa deworming, yun lang po nawawala po talaga sa atin.
5: Pagkatapos ng sunod-sunod na aktibidad sa Pilipinas, patungong Singapore naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang working visit. May umaarangkadang balita si Christian Bascones.
6: Kulang na 1 milyong Pilipino na nasa Canada na ngayon.
7: Matapos makakuha ng $2.5 billion investment pledges sa kanyang pagbisita sa Canada, magsasagawa naman ang working visit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore mula ngayong araw hanggang July 16 bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng administrasyon na makahikayat ng mas marami pang investors at palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa mga pangunahing kaalyado sa Southeast Asia. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, layunin ng pagbisita na higit pang pagtibayin ang bilateral relations ng Pilipinas at Singapore, lalo na't nakatakdang maging susunod na chair ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN ang Singapore sa susunod na taon.
8: Sa maiksing working visit, nakatakdang magkaroon ng courtesy call ang Pangulo kay Prime Minister His Excellency Lawrence Ong, or rather Lawrence Wong, kung saan inaasahang isulong ang pagpapalawak ng kooperasyon sa trade and investment, environment and health, at regional and global development habang patuloy na isusulong ang commitment ng dalawang bansa hinggil sa ASEAN centrality at regional stability.
7: Inaasahan ding muling pagtitibayin ng dalawang lider ang kanilang suporta sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon habang naghahanap ng mas maraming oportunidad na magbubukas ng trabaho at negosyo para sa mga Pilipino. Kasama rin sa schedule ng Pangulo ang pagdalo sa Milken Institute Private Roundtable Discussion sa Philippine Embassy sa Singapore, kung saan nakikipagpulong siya sa mga business leaders at investors sa upang hikayatin ang karagdagang pamumuhunan sa bansa kasunod ng pagkilala sa Pilipinas bilang isang upper middle income economy. Samantala, inaasahan ding magtatalumpati si First Lady Liza Araneta Marcos sa malaking pagpupunong pang-ekonomiya sa Singapore.
8: Si Unang Ginang Liza Araneta Marcos naman ay magbabahagi ng kanyang mensahe sa Global Economic Cooperation East Summit bilang tugon sa imbitasyon ng Future Economic Cooperation Council, isang India-based economic platform na nagbubuklod ng mga business at government leaders upang isulong ang Global Strategic Economic Cooperation.
7: Umaasa ang Malacanang na ang serye ng diplomatic at economic engagements ng Pangulo ay magbubukas ng panibagong pagkakataon para sa mas maraming foreign investors sa paglago ng ekonomiya at paglikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: House prosecution, giniit na hindi napahina ng depensa ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte.
3: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
5: Arangkada Balita.
9: Kayo ay nanonood.
10: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite Music Radio.
11: FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orian, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yung tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
7: Nagpapatuloy pa ang cross-examination kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok kaugnay ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa ikalimang araw ng impeachment trial. At kasama po natin live dito sa studio, nasa linya po ng telepono, si Angela Babad. Angela?
8: Inya, tama ka dyan, no? Kasalukuyan or kakasimula lamang noong redirect examination ng prosecution kay Attorney Jeremy Lotok, NBI Regional Director, no? At ito nga redirect examination na ito ay ginagawa para doon sa mga naisagot or kumbaga pagkaklaro doon sa mga naisagot ni Attorney Jeremy Lotok doon sa cross-examination ng depensa. Pero bago yan, sumala nga si Lotok sa mahabang cross-examination ng depensa kanina. At doon ay patuloy na nagbigay ng mga kasagutan si Attorney Lotok kung ano ang basihan sa pagsasagawa nila ng investigasyon. Ayon kay Lotok, bagamat wala umano siyang personal knowledge sa pagkakakilanla ng assassin o sa kinontratang mamamatay tao, sapat na ang pagtatagpi-tagpi ng mga dating pahayag ng BC at iba pang findings ng kanilang investigasyon para masabing seryoso ang pagbabanta. Isa rin sa tinalakay kanina ni Senator Judge Raffy Tulfo naman ang pinagmula ng salitang Romanov. Ayon kay Senator Judge Raffy Tulfo, nagmula ang salitang Romanov or una itong nabanggit doon sa Maisug rally na naganap sa Davao noong January 2024 kung saan sinabi ni Mayor Baste Duterte na dapat isipin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyari sa Romanovs verbatim before going to bed at think of the Romanovs. Kumaga, ito ay isang pagbabanta sa pamilyang Marcos. Pero doon sa press ko na live stream kung saan doon nga nangyari yung pagbabanta ng bise ay yung tinanong siya ng isa sa mga vloggers or isa sa mga mamamahayag doon sa video na si Princess Maui, ayon kay Princess Maui, dapat mag-ingat ang bise dahil meron umanong oplan na Romanov o plano naman laban sa bise. Kumbaga, tila lumalabas na may magkaiba na gamit ang salitang ito doon nga sa nangyaring examination kanina. At niya sa mga oras na ito, patuloy tayong nagbabantay no, dito sa Senado dahil posible or kanina ay may mga report na posibleng dumating ang vice presidente dito. No? Bagamat hindi natin alam kung siya ay dadalo sa paglilitis o bibisita lang siya sa kanyang defense counsel gaya nung ginawa niya noong nakaraan. Ngayon nga, nakaantabay tayo kung posible pa siyang dumating. Pero sa mga oras na ito, nagpapatuloy yung redirect examination nga kay Lotok at inaabangan natin kung makakasalang pa ngayong araw si Attorney Zulaika Lopez na talagang nakaschedule dapat ngayon pero dahil nga sa haba ng mga examinations kanina at pagkatanong na ng senator judges ay tinitingnan natin kung aabot pa ngayon or ipagpapabukas na lamang ang pagtayo ni Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ng Vice President.
7: Maraming salamat, Angela Babad.
9: Hindi umano ng pahina ng depensa ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment trial ayon sa House Prosecution Panel. Sa halip na pasinungalingan ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente, nakatuon lamang ang depensa sa mga typo, clerical errors at dokumento ng NBI. Yan ang umarangkad ng balita ni Mari Ocampo live mula sa Senado. Mari.
10: Jack, para nga sa House Prosecution Panel na nanatiling malakas ang kanilang kaso laban kay Vice President Sara Duterte kasabay nga niyan ng pagpapatuloy ng cross-examination kay NBI Regional Director Jeremy Lotok. At kasabay nga niyan may ilang mga buwelta ang mga kongresista pagdating doon sa naging statement ni VP Sara ngayong araw.
11: It's been very repetitive on this that there are documents there that puro pag-question sa umano'y pagkakaiba ng docket numbers, petsa at iba pang detalye ang naging takbo ng cross-examination ng depensa sa ikalawang testigo ng prosecution na nagsagawa ng investigasyon sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong 2024. Pero ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Congressman Terry Ridon, hindi nito nabago ang pangunahing issue ng kaso.
12: Even if they had raised the document discrepancies on cross, it did not diminish the threat itself. Hindi ba? Ang pinag-uusapan pa rin po natin dito, yung pungkanta ng pangalawang Pangulo sa Pangulo, sa House Speaker at sa First Lady. So hindi ho nagbabago yun.
11: Maaaring himayin ng depensa ang mga dokumento ngunit anila hindi nito mabubura ang mismong alegasyon ng pagbabanta. Ganito rin ang pananaw ni Deputy Speaker Janet Garin.
13: Hindi siya nabutasan kasi napakaklaro naman ng pinag-uusapan doon is tama ba yung video? Hindi ba siya AI? Hindi ba siya manipulado? Bakit ba tila nililihis ng defense yung issue? Bakit hindi nila sagutin totoo ba o hindi yung pagbabanta ng pagpatay?
11: Samantala, naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte kasabay ng ika-apat na araw ng trial laban sa kanya. Giit niya, hindi raw suportado ng ebidensya ang complaint laban sa kanya. Tinawag ni House Trial Spokesperson Renee Co na gaslighter at ghoster si VP Sara. Aniya na panood ng lahat ang ebidensya bago pa ito markahan ng impeachment court. Giit niya, hindi uto-uto ang mga Pilipino. Lalo pat walang direktang denial ang bise pagdating sa mga alegasyon sa pangungontrata ng hitman. Ayon naman kay House Prosecution Advisor Robert Ace Barbers, hindi mabubura ng kahit anong press statement ang video na napanood na ng buong bayan. Paglilinaw niya, walang inimbento ang prosekusyon at tanging prinisenta lamang ang mga ebidensya sa impeachment court na galing din mismo sa kanya.
10: Jack Nina, kasama nga natin ngayong hapon no, si House Trial Spokesperson Zia Alonto Ajongkong. Welcome po ulit sa Arangkada Balita.
14: Maraming salamat. Magandang hapon.
10: Ngayon, diretsoy na natin kung about sa statement ni VP Sara. Tingin ba natin ang part ba ito ng legal strategy kaya ng defense or para lang ma-impluensyahan yung opinion ng public sa trial?
14: Well, maski anong sabihin nila, gawin pa nilang freedom of expression, gawin nilang clerical error ang justification nila, gawin pa nilang conditional threat hanggat sa wala ng base sa kanilang definition, hindi daw threat, hindi ho ma-invalidate yung kanyang video at hindi po mawawala yung kanyang video na talaga nagtangka siya. Sinabihan niya na meron na siyang nakausap para patayin ng presidente, ang unang ginang at saka ang former speaker, which sa amin ay hindi dapat pananalita at hindi dapat ugali ng isang halal na opisyal, lalong-lalo na pag vice president na pinag-uusapan, dahil may constitutional standard na pag-uugali ng at least at the very least ethical standard na ini-impose o dinidemand ng konstitusyon sa isang impeachable officer. No? So, yun po, hindi po mawawala yun. In fact, yung katanungan doon sa November 23 at saka yung sagot niya, hindi yun actually bantay. Revelation yun. Ni-reveal niya kung ano yung anong klaseng pag-uusap na meron siya doon sa na hitman or assassin na para gawin yung kanyang ni-request na patahin ang presidente, ang unang ginang at saka former speaker. Hindi yun mabubura. Hindi yun ma-invalidate kung ano man yung pagtatangka nilang lituhin ang taong bayan.
10: And kung sabi nga ni VP Sara, no, this erodes public trust. And alam naman natin na lately or nung nakaraan, napakataas or mas mataas nga sa Senate yung trust rating ng House compared sa Senate. Do we see this affecting these ratings? Ano po kaya ang magiging o paano matatanggapin ng House itong statement?
14: Well, in the contrary, mas tumatatag ang proseso. Mas tumatatag yung sinasabi ng Constitution na accountability accountability mechanism eh. Dahil hindi nakasalalay sa kanyang trust rating yung sinasabi ng Constitution na dapat panagutin ang dapat managot. Dapat litisin ang dapat litisin. So meron talagang grave threat. May sinabi siya, hindi nila yun. Ang dami nga nilang rason eh. Nung una is freedom of expression. Naging conditional threat. Naging mayroon mga typographical errors, mga clerical errors. Hanggat sa, okay, based sa definition namin, walang grave threat. So hindi nagmamatter sa kanila yun eh, kasi hindi nila ma-erase yun. Ang dami nilang rason, isa lang ibig sabihin. Pag sobrang daming rason, isa lang ibig sabihin nun, wala talagang sagot. No? Ang kasagutan dyan ay meron talagang video na ginawa, meron talagang pattern na ang Vice President ay nagbanta sa Pangulo, meron siyang nakausap at she was really serious about that kasi pinaalam niya sa buong mundo ang usapan nila at pagkatapos ng ilang araw nung video na yun nung November 23 Zoom conference, tinanong na naman siya at sinabi niya hindi siya nagjo-joke, no? So ibig sabihin andun, pasok doon sa issue na karapat dapat ba siya mamuno as Vice President kasi unang-una merong constitutional standard na dinidemand ang ating constitution sa mga impeachable officer. The mere fact na nakipag-usap ka sa isang hitman at ni-reveal mo ito sa buong mundo para malaman nila, it's already a betrayal of public trust. It is already constitute impeachable offense. So yun ang dapat nating babalikan. So ang ginagawa ngayon ng depensa ay tinatry nilang malito ang taong bayan sa dates, sa spelling ng ma'am or ma'am ba talaga o mama. I mean, hindi yun ma-invalidate. Yung substance ng merit ng Article 4, which is grave threat, na sila mismo, hindi nila din na refute. Kasi yung video mismo, gumamit sila dun sa portion ng video, pinakita nila sa korte na yung portion doon na nagsasalita si Attorney Zulaika Lopez, which in effect, technically and practically, from the side of the defense, accepts the valid authenticity of that video. So, regardless whether sinasabi nila that na ito is ang based sa kanila sa publiko, yung rating sa publiko, again, this impeachment trial is really for the public information to get to arrive into a sound conclusion by the impeachment court that is based on truthful and factual information. Ang taong bayan, they deserve nothing nga, but the truth, parati natin sinasabi yon paulit-ulit, deserve nila malaman itong katotohanan dahil ito yung sinasabi din ng Constitution na kailangan litisin kung sino man yung mga halal na opisyal na lumalabag sa sinasabi ng Constitution na kinakailangan nila gawin ang kanilang trabaho na commensurate doon sa demand ethical, at the very least yung ethical standard at demand ng opisyal ng ino-occupy nila. Mukhang si VP Sara klaro-klaro na hindi nila marinay na siya talaga yung nagbanta sa presidente sa unang ginang at saka sa dating Speaker of the House.
10: Last na lang, sir, before we let you go po, no? Meron bang balak na ipatawag ng prosecution si Mayor Basteng, no? Dahil according kay NBI Director Lotok, threat daw na threat to the first family yung Oplan Romanov na sinabi nga raw.
14: Kaya nga ngayon, nagtaka tuloy ang buong bayan na yung ginagamit nilang Oplan Romanov, yun pala. Apparently, na iba pala kasi ang Romanov pala, ang unang-unang nakapagbigkas nito ay si Mayor Baste doon daw sa Maisugra ni Lina. At ito daw ay directed doon sa first family. Kaya pati si Senator Judge Lacson nagulat, iba pala yung minimin nila. No? Iba pala yung ibig sabihin ng Oplan Romanov. At sinabi naman ng NBI, ito'y open ang NBI para kung sino man yung may information, magpunta doon sa NBI para magkaroon ng case build-up, investigation. Kasama doon ito sa preliminary investigation nila. Pero si Princess Maui at saka ang Vice President, binigyan ng pagkakataon na mag-shares ng information, pumunta sa NBI para ma-investigate. Wala rin silang binigay na information. Kaya pati tayo, nagtataka na rin at nagulat. No? Apart from yung nalaman natin na it was said initially by Mayor Baste, ito hindi mo mawawala sa isipan ngayon ng taong bayan na yung opportunity nandoon para bigyan kayo ng pagkakataon, may share niyo information pero hindi niyo rin shiner. So it only leads to one conclusion sa taong bayan. Ang tanong is, ito ba eh, baka manufactured scenario ito? Kasi wala kayong binigyan kayo ng pagkakataon na hindi nyo shiner yung inyong information. So depende na lang kung ano yung magiging takbo ng trial, no? Kasi hindi natin pinapangunahan din ang prosecution kung sino yung posibleng papatawag, no? Nila. So hindi tayo makakapagsabi kung sino or kailan mag-appear yung mga witnesses na hindi nakasulat doon sa initial na sinubmit natin sa korte under our pre-trial brief.
10: Okay, maraming salamat po, Congressman Adjong. Balik sa inyo dyan, Jack Ninya.
9: Maraming salamat, Mari Ocampo.
7: Sa pagkakataong ito, kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Media Studios, si Attorney Jennifer Arlene Reyes or Attorney Jen. Siya po ay isang constitutional law expert and constitutional law book author and law professor. So magandang gabi po, Attorney Jen. Welcome sa Arangkada Balita.
15: Thank you for inviting me again, Ms. Ninya.
7: Yes, we're glad to have you back. So, Attorney Jen, ano po ang assessment ninyo, no? Dito sa day 5 ng impeachment trial, sino po sa tingin nyo ang nakapuntos ngayon? Prosecution o defense?
15: Well, to put it bluntly, ang prosecution pa rin po ang nakapuntos sa day 5 ng impeachment trial, no? Dahil yung kanilang witness, si Attorney Lotok, ay narrate naman niya yung mga important matters na kailangan doon sa kanyang testimonya, like the identification of evidence, collection of evidence, analysis, legal conclusion. So he was able to, you know, in a competent manner ay mag-testify doon sa mga bagay na may personal knowledge siya. And to be fair din naman, napakahirap din naman kasi yung posisyon ng defense. Why? Kasi napakahirap din naman na depensahan ang isang ground na yung mismong kliyente mo ang nag-provide ng evidence against her. So to be fair, mahirap talaga yung pasanin nila ng defense.
7: Oo. So ano po ang assessment niyo, speaking of the defense, dito sa cross-examination ni Attorney Vinluan kay Attorney Lotok, yung witness, no? Na-achieve ba nila yung plano nilang i-discredit yung witness na yon?
15: Para sa akin, hindi nila na-achieve. Pero para sa akin din, yung strategy nila, in my humble opinion, I can only surmise, siguro may legal aspect and may political aspect. Dahil nga itong artikulong ito, napaka-strong eh, in favor of the prosecution.
7: Yes.
15: Kasi nga, the video exists. The authenticity of the video, hindi na siguro dapat, you know, pagdiskusyonan, dahil alam naman na natin na authentic. Yung mga kataga ay sinabi talaga ng vice-presidente. On its legal side, yung mga nitpicking nila doon sa mga typographic errors, mga ma'am, or yung mga dates, discrepancy sa dates. For me, those are trivial matters.
7: Okay.
15: Hindi nito dinidiminish yung fact that the video exists, the alleged grave threats were uttered by the vice president. Kaya siguro ay they're just trying to survive this difficult situation. At feeling ko excited na sila na sana mag-move on na sa next na artikulo para mas maipakita pa nila yung galing nila. On the political aspect naman, dahil nga yun na lang ang pwede nilang gawin, I believe kaya ganun na rin ang line of questioning ni Attorney Vin Luan ay it caters na din doon sa kanilang mga supporters. Kasi ang gandang optics eh, lalo na para sa mga supporters nila na wow, ang daming tanong ng defense. Wow, kita nyo, may mga mali pala dun sa dokumento. But kung ikaw ay isang manonood na may independent assessment ka at nagre-research ka talaga, kung titingnan mo, despite all the flaws in those documents, it does not necessarily mean that the whole investigation of the NBI was, you know, incompetent or was erroneous. Actually, hindi naman elemento ng crime na grave threats or inciting to sedition yung tamang dates doon sa mga dokumento ng NBI or sa transcript na sa transcript of notes na sinasabi ng defense. So legal and political side na lang.
7: And speaking of grave threats, no? Isa yan sa araw-araw nating naririnig. Parang nakita na nga natin yung video. Pero sige, legal-wise, ano ba ang grave threats? What constitutes a grave threat? Kailangan ba talaga magkontrata ka pa ng assassin para ito maging grave threat?
15: Ayan, under the revised penal code po, no, ang grave threats, pinagbabantaan mo ang isang tao ng isang aksyon na doon sa tao mismo, sa kanyang honor or sa kanyang pagmamay-ari or sa kanyang pamilya ng isang kamalian na nag-a-amount sa isang krimen. Pwedeng ito ay may kondisyon or may demand ng pera at kung ito ay iyong na-achieve, mas mataas ang penalty or ang kulong. Kung hindi mo naman na-achieve yung iyong kondisyon or demand for money, mas mababa yung pagkakakulong at kahit walang kondisyon, ayan, pasok pa rin ito sa grave threats.
7: Ayun. So yun nga, which brings me to my second question kasi ang pinaka-sentro naman daw dito, narinig natin kanina si Senator Tito Soto na pinoint out niya na... ang usapin dito ay yung fitness to stay in office at hindi grave threats per se. Pero paano ba? Bakit naha-highlight masyado yung grave threat? Gayong ang violation na sinasabi is, di ba, yung culpable violation na fitness to stay in office and high crimes.
15: Magandang tanong, Miss Nina, no? Kaya siguro yung iba dyan gustong lituhin yung mga kababayan natin, no? Kasi po, masyado silang focus sa elements ng grave threats, na commit ba in its strict sense. Assuming arguendo po na hindi na-commit or hindi na-constitute lahat ng elemento ng grave threats, ito po ay pwedeng pa ring maituring na act of betrayal of public trust. Ang ibig po kasing sabihin nun, Miss Nina, isang aksyon ng impeachable official wherein it constitutes gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, or any action na it amounts to bad faith at ikaw ay unfit na sa iyong public office. But again, sa takbo nitong examination na ito, I can confidently say na napapatunayan nila yung mga elemento ng grave threats. But then again, kung hindi mapatunayan, pwede pa rin itong pumasok sa betrayal of public trust.
7: At yun yung Article 4.
15: Yes.
7: Oo, dun sa impeachment na
15: yung sa alleged grave threats.
7: All right. So last question na medyo sagutin niyo na lang. sino ang mga senador na nakikita yung pinaka-objective at sino naman ang medyo halatang may pinapanigan na? Ayan. You can name names.
15: I can name names. Ito po ay humble opinion ko lamang, ha. Well, yesterday, I would like to laud Senator Bam Aquino. Maganda yung kanyang tanong as to the whether may specific denial ba yung depensa doon sa di umano'y pagkukontrata ng assassin. Although hindi naman yun elemento ng grave threats. Kahit naman walang pagkukontrata ng assassin, pwede pa rin makommit yung grave threats. Pero magandang tanong yun kasi pinoint out niya doon sa answer ni VP Duterte, never in a specifically deny ng defense na nagkontrata nga siya di umano ng isang tao or ng di umano'y assassin. However, sabi ng defense counsel no, na they specifically denied it. Nagsabi pa siya nung paragraph 3 and paragraph 197 ng answer. Sinabi niya, pero in my humble opinion, in legal practice, that is not a specific denial. Hindi porke sinabi mo yung word na we specifically deny, specific denial na yon. Kailangan ilatag mo ang sustansya ng iyong mga denial kung bakit mo ito dinedeny. And doon naman sa mga senador, ayan, no, with all due respect po, in fairness, nung mga unang araw, I also commended Senator Alan Cayetano and Senator Pia Cayetano. Kasi tama naman yung sinabi nila noon na hindi pwedeng mag-closing statements na tayo, right? If you recall last week. Pero tila ba this, hinay-hinay lamang po. Kasi medyo ako napapansin ko sa aking opinion, para bang lumalabis na yung kanilang mga statements at nami-misinterpret na ito into assisting the defense on how they must question the witness.
7: All right, nako, maraming salamat sa panahon ninyo at sa pagbisita sa amin dito sa PRTV Studios. Attorney Jen Reyes, magandang gabi po.
15: Always welcome. Thank you.
9: At pag-usapan nga natin ang ikalimang araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kumuha pa tayo ng ibang opinion at makakasama natin ngayon sa pagkakataong ito si Attorney Jose Roy III, ang dating Dean ng PLM College of Law at miyembro ng Defense Council ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Magandang gabi, Attorney Roy. Welcome back sa Arangkada Balita.
16: Good evening sa inyo. Good evening mga kababayan. Thank you for having me again.
9: Yes, Attorney Roy, di ba? Kung tutuusin dapat, simple lang naman yung dapat dito sa trial na to, sa Article 4, ang papatunayan lang natin ay kung sinabi ba talaga ni Vice Presidente Sara Duterte yung mga katagang iyon, yung mga pagbabanta. Pero bakit tila nagiging masyadong komplikado?
16: Kasi nangyayari, pinipilit ng ibang kasama sa proseso na patunayan na meron ngang mga krimen. Kino-convert nila yung binabago nila itong paglitis ng impeachment at pinipilit o parang sadyang ginagawang parang paglitis ng krimen na ordinaryong litigation. Kaya nagkakaganyan. Pati yung mga detalya doon sa mga dokumento, yung mga mali-mali na spelling, mali-mali na petsa, ginagawang malaking bagay. Pero ilang beses kong uulitin to, hindi naman natin pinapakulong si Vice President Inday eh. Hindi po ito mauuwi sa kulong. Ito po ay impeachment trial. Ang parusa po dito, o ang magiging hatol, hindi po parusa, ang magiging hatol po dito, pagtanggal sa posisyon at pagbabawal na muling tumakbo para sa posisyon. Ang mga paglitis na ganito ay para lamang sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Special pong kaso ito. Kaya lang yun nga, siyempre yung mga pumapanig kay VP Sara, ang gustong mangyari, patunayan nyo muna nagkaroon ng krimen kasi yun po ang pinakamataas na pruebang kailangan na makamit para magkaroon ng conviction, no, o paghatol, parusa kasong kriminal.
9: And Attorney Roy, minapansin nga lang ako nina dito sa defense, no, nung nagplay sila ng mga choice cuts ng video, parang minsan bilang ako, hindi naman ako abogado or NBA agent, pero nagugulat lang ako sa mga context na mga pinaplay nilang video, nandun yung mga nagsabi about parang may narrative sila na gustong ipalabasin eh. Katulad yung nabanggit yung pangako na 20 bigas ni Pangulong Marcos. Then of course, yung sinabi na mimigay daw ng pera si yung dating House Speaker. Hindi ko maintindihan eh. Paano naging connecta to? Paano siya pumapasok or nagiging defense para dun sa mga utterances na yon?
16: Kasi nga, kung pinakinggan mo yung buong dalawang oras na video na yan ni Vice President Inday, marami po kasing sinabi dun eh. Yun na nga banta sa kanya, yung ang katiwalian sa gobyerno, yung mga kawalang halaga ng mga bigkas ng Pangulo, yung mga pangakong hindi na itutupad. Ayun po yung mga tinutukoy ni Vice President doon sa kanyang video. So kaya po, ang pinalalabas po ng depensa na bukod pa doon na nag-init yung damdamin niya at siya'y natatakot, itong mga sinasabi niya ay bahagi rin ng karapatan niya bilang mamamayan na magsaag o magpahayag ng reklamo laban sa mga opisyal ng gobyerno. Political speech, ika nga. So, sinasama-sama nila yan, parang konting halo-halo. Pero parang ngayon gustong palabasin ng depensa at kung ako man sila, yun din ang gagawin ko. Hindi naman talaga krimen o pagpatay ang gusto mangyari ni Vice President Sara. Ang gusto niya mangyari na siya'y bigyan ng tamang pagtrato, siya'y protektahan, ay ang mga kalokohan sa gobyerno itigil na, at yung paggigipit sa kanya ay matapos na. So itong mga technical na diskusyon tungkol dyan sa mga affidavit, kung ano-ano, eh bahagi lang ito ng trabaho ng depensa. Gawan ng pagdududa doon sa sinasabi natin o sinasabi ng prosecution na yung ginawa ni Daisara labag sa kanyang katungkulan bilang vice presidente.
17: And kanina nakita din natin nga yung manner ng mga pagtatanong ng defense counsel, yung medyo condescending tone at may mga side remarks. Kung matandaan nyo, attorney, kanina may sinabi pa nga na 80, nagtanong po siya yung parang 80 na mas mataas pa yung grade ni VP Sara kumpara doon sa ilang abogado doon. Ano pong masasabi nyo sa ganong klaseng estilo?
16: Well, siguro nga mataas yung grade ni VP Sara. Well, minsan kasi ang siyempre tingnan mo naman kung gaano katagal nakasalang yung witness. Napakatibay nung testigo. Kasi abogado rin eh, 'di ba? So naintindihan niya yung mga tinutukoy ng mga nagtatanong sa kanya. Mahirap talagang pagyang nakasalang ay bihasa sa pagtetestigo. Ito kabisado niya. Opa. So kailangan ngayon, isipin mo naman yung responsibilidad ng depensa. Ang pinaglalaban nila, yung political career ni VP Sara, eh hindi talaga, maghahanap talaga ng paraan yan. Kahit lisin niya yung testigo, awayin niya, pikunin niya, bastusin niya, kung hanggat kaya. Natural lang po yun. Nangyayari po talaga yan sa paglitis.
17: Oo, at tinatry nga nila i-break itong witness na to.
16: Opo. Well, in fact, makikita mo rin yung mga senador, madiin din magtanong. Hindi rin nila, di ba, pag medyo gustong merong ipahiwati, madiin din ang tanong.
17: Opo. Sige, nako. Maraming salamat, Attorney Roy, sa oras na binigay mo di sarang kada balita. I'm sure kailangan na munang tumutok ulit dyan sa impeachment trial. Again, maraming salamat, Attorney Roy, sa ulitin.
16: Thank you rin. Magandang gabi po.
17: Salamat po.
7: Sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, muling nagsalita ang Vice Presidente at sinabing walang ebidensya ang mga ipinupukol sa kanya. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda live. JM.
18: Yes, Nina, kanina pang alauna nung nakatanggap tayo ng balita na dapat darating dito si Vice President Sara Duterte sa Senado, pero hanggang ngayon ay wala pang sumusulpot na VP Sara. Pero isang pahayag nga yung pinakawalan itong Office of the Vice President, at dito nga sinabi ng pangalawang pangulo na walang basihan, imbento at walang ebidensya itong mga pinupukol ng prosecution. Tinawag ni VP Sara Duterte na imbento ang lahat ng mga pinupukol sa kanya patungkol sa banta na binitawan niya sa Pangulo, sa asawa nito at sa dating House Speaker. Sa kanyang pahayag, sinabi nitong walang basehan at ebidensya ang mga reklamo laban sa kanya. Dagdag pa nito na ang akusasyon na may inutusan siya na mamamatay tao ay gawa-gawa lang at nagtatanim lang ng baluktot na pruweba ang prosekusyon. Sinasayang lang din daw ang pondo at resources ng pamahalaan sa paggulong ng impeachment trial, sabay sabi na tinatakpan nito ang katotohanan. Iginit pa ng pangalawang pangulo na ang impeachment trial ay dapat mabuo na may credible sources at hindi puro alegasyon lang. Ang batas rin daw ay dapat naayon sa tamang ebidensya at hindi nakabase sa kwento-kwento. Nabanggit na kahapon ni Attorney Mark Vinluan na may ilalabas silang patunay na pagtanggi na walang matinding pagbabantang ginawa ang pangalawang pangulo. Pero ayon kay defense spokesperson Attorney Michael Poa na hindi muna sila magbibigay ng detalye patungkol dyan.
19: Again, we do not telegraph what we do. You know, we will be doing again an injustice to our client if we start telegraphing our moves, kasi syempre ma-anticipate na ng kapila. That's just how litigation is, and I hope you understand. But definitely, the evidence is there, and just wait for our turn.
18: Sinabi pa ni Attorney Poa, kasama daw ito sa kanilang reserve list na ibabato. Hindi rin binanggit ng abogado ang katayuan ng ilalabas silang witness. Samantala, ngayong araw sumalang ulit si NBI Regional Director at dating Cybercrime Division Chief Attorney Jeremy Lotok sa witness stand. Pagpapatuloy ito sa mga katanungan at pagbasag ng depensa sa mga pinakawala na testimonya at sa ginawa nitong imbestigasyon laban sa pangalawang pangulo.
19: Well, sa atin naman po, no, ang purpose lang naman talaga ng cross-examination in general is really to test the credibility, di ba? At ng witness para matest din natin yung truthfulness ng kanyang testimony. Whether it's material or immaterial is something that is left to the discretion of the Honorable Impeachment Court.
18: Niya sa ngayon ay si Attorney Lotok ang nakasalang sa re-direction o recross ng prosecution, pero inaasahan nga na dapat sasalang din si Attorney Zulaika Lopez ngayong araw, pero titignan pa kung may sapat bang oras para makasalang si Attorney Lopez. Niya.
7: Nandiyan ba si Attorney Lopez?
18: Yes, di niya kaninang mga bandang alas dos, alauna ay nakita rin natin dito sa loob ng Senado si Attorney Zulaika Lopez. Dumating siya dito at nandun lang siya sa holding area, pero hindi natin alam kung ito nga ay kumakakasalang siya ngayong araw. Di niya.
7: Maraming salamat, JM Pineda.
17: Ginawaran ng presidential citation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Filipina tennis star Alex Ayala kagabi matapos ang kanyang makasaysayang panalo laban kay Iga Swiatek sa Wimbledon. Di napigilan ng presidente ang kanyang tuwa nang tanggapin sa Malacanang si Ayala. Pag-amin ng Pangulo, fan siya ng 21-year-old tennis player. Sa kanyang speech, sinabi niyang dagdala ng di matatawarang karangalan si Ayala sa buong Pilipinas, di lamang sa kanyang husay sa sports, kundi pati sa pagiging maka-Pilipino. Giit ng Pangulo, ipinagmamalaki siya ng mahigit 100 milyong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo.
7: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
17: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi muli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
7: Arangkada Balita.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
20: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
21: Doctor!

Okay, kumusta, kumusta? May adlaw sa kinatong tanan mahigala na sa kita sa atong nandang programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. O kinilang yapon ni Higala si Kuya Arn, makiguban ka ninyo. Sabay na sa paghatag o kinabuhi sa usa ka tampo nga giasoy o gisugilon diri ka nato pinagis pagtawag sa cellphone. Usa ka babae nga si Kiray, nga taga Tagbina, Surigao del Sur. No? Salamat kay Kiray. Kumusta to ng taga Tagbina? Siguro, nakapaminaw si Kiray sa atong programa. Gikan sa Bislig nga programa na to. Kaya wala man tayo istasyon diya sa may Tagbina. No? Okay, Kiray, salamat. No? Kumusta ang taga-Tagbinahanon? Manginawad sa tanan ng mga nagpaminaw karon din ha, Pirmi. Manginawad ko magpabilin yung suporta. Salamat sa tanan diha, taga-Tagbina. Labinusab, no, sa dili pa Kiray na tusugdan sa tanan lugar nga naabot sa atong programa, asam dapit sa kasuok-suokan sa Mindanao, bisan pa man sa mga Kabisayaan. Naabot atong programa, kumusta mo diyang tanan, salamat kay sa inyong pagpaminaw. Okay, labi na sa mga higala na ito nga kanunay nagagamit sa atong mga product mahigala. Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung mahibalik na manggaling normal yung pagkatulog, taas-taas na inyong paghinanok, ayaw niyo bihae atong Coffee Corn. I-mintin, mauna ka na inyong batasanon. Mintin na pag-inom sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon kung mga pika. Kaya ispun ako mahigala, makatabang gina sa mga tao nga mitukar ang insomnia o baka unsay laing problema ninyo diha. Nga nung di man ka makatulog, muhayang naman ka, mutakilid naman sa tuo, mutakilid sa wala. Nga mukulob naman, usay datugan ang naong ug unlan. Ayaw na buhata, kaya basin makalimot, taga-ginawa. Muna mga higala, imintin lang niya po ninyo atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Himuan na siya nga, inyo na yun ang kape sa matag-adlaw sa tibuok pamilya. Pwede man ang mga bata niya na, kaya wala na yung chemicals ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Naadiha, rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Pwede ang mga high blood niya na, pwede ang mga diabeteson. Oh, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala. No, makatabang lang sa mga higala na ito diha nga maglisod sa pagkatulog sa panahon sa kagabion. Maoban, makadlaw na lang in town. Kapoy biya ning walay tulog mahigala. Kapoy kayo. Ay kondisyon, mawala ang ganas pagkaon, di taganhan maligo kay init atong lawas pastabilar. Luoy ka itong lawas ni Ana. Mamaw na nga, nara sa inyo ha, kung inyong paminaw niyo akong ishare da sa inyo ha. Ang uban, gusto din lang mo i-fake ka ng pag-inom ninyo. Tambalan sa amunya na may gala, pipila pa kaadlaw mga 3 days baka ha, before nga mailahan ninyo ang epekto sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Bala na ninyo na kung mo effect na mahigala samtang nga nagtanaw kag cellphone ni mo or nagtanaw kag television, magduka ka. Nga na nga itong effect sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ayaw lang inyo mag-magic nga diha dahil ka pag-inom mo, efekto na yun. Mahigala na to nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Importante gina sa matag-adlaw ta makapagawa sa atong hugaw. Ninyo ibaliwala na mulaktaw mo tag-usa kaadlaw kay hugaw na kana nga nasa inyong tinaay tapos i-standby pa ninyo mabda na puglaing hugaw sa ngantong-antong ato na pabayaan mahigala magkadaot atong tinaay magkabukol-bukol hantun magkasamad-samad hantun malata mahimong colon cancer kay hugaw man na siya mahigala nga ato na dapat ipagawas kung maglisod mo niya na imintin ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa pag-inom sa matag-adlaw buntag ba o hapon. Kaya ka na itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala, nakara siya gitawag na cleansing effect. Kaya mulimpyo siya sa atong tinae, sulod sa atong lawas, pinagis pag-ihi, o pinagis pagbawas sa matag-adlaw. Pagkaanin niyo inyong kaugalingon mahigala, no? Kaya ito rang lawas mo ay kapital. Kung naay mga time nga magpa-check up sa doktor o asa nga mga mananambal niya, naay problema imong lawas, bawal ka mga pi. Kana itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, dili na siya ang but-pasabot sa mga doktor o asa ka nga mananambal nagpa-tambal. Kaya kana itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, unsay naadihat, rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, o caffeine-free, sugar-free, o pure organic din na siya may galaw, walay chemicals nga sagol. Palit ka niya na, i-kompleto na lang ang pangalan, no? Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ayaw lang ninyo yung nga coffee corn. Kaya nga no, daghay mga coffee corn diha sa mga parmasya. Dili lang nga ito ha. Ang ito ha, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kita ninyo.
ninyo ang usa ka mag puti unya malunggay o mangustin o mais. Unya makita namong 200 grams. Yan apod kita ay 110 grams. Namaputay gagmay nga pouch. O kanang 200 grams na kung ako nga pouch, may pagka-black sa ubos, may pagka-gold yellow ang color niya. Naot ko may galang nga, sulay yan ninyo. Katong wala pa makasulay. Pero katong nakasulay na, may naot ko nga imintin ninyo. Dili mo magmahay niya na may gala. Kung kafe na manggaling inyong hilig, i-coffee corn, gold, with malunggay and santa na lang. No? May naot ko nga, istingan ninyo katong wala pa makasulay. Og sa lain bahin usab, napod kita ay laing coffee corn. Coffee corn purple ni siya. Ang coffee corn purple with malunggay and santon ay lahan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong coffee corn purple. Og doon na usab kini daghang sagol sama sa mangustin, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. But pasabot mahigalak, mao'y ginatuyo aning atong coffee corn gold ug coffee corn purple. Ang pagbawas kay importante gyud nga makapagawas na sa atong hugaw sa matag adlaw. Dapat kay sagol nga moringa o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Dapat siya'y guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. O dapat siya'y ashitaba mahigala, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Dapat siya'y barley grass. Ang barley grass makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Grabing sagol, no? Napag-isi sagol nga spirulina. Ang spirulina, mga higala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Tapos siya isagol nga ampalaya. Hibalo na tayo kung unsay ikahatag nga mayong benepisyo sa ampalaya. Nailhan kini nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Ang triglycerides na ito, mga higala, fats na siya, taba nga nasulod sa itong lawas nga makontrolar gihapon sa ampalaya. Sa lain bahay na pag-i-chay chia seeds, may gala, nga sagol ang atong coffee corn purple with malunggay and santon, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Spike, may gala, nga kalit mo taas ang atong sugar o atong dugo. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw. Busa, tistingin ninyo mahigala ang atong coffee corn purple usab. Matag adlaw. Pag-inood ko mahigala ng inyong sulayan, no? Og dili lang ka na mahigala kung natay coffee corn gold with malunggay and santon og naputay coffee corn purple with malunggay and santon, napod kita ay Turbo Max Coffee. Pangdugang sa energy mahigala. Paminawa ninyo atong Turbo Max Coffee. Dindot kay ni sa inyong mga trabaho, unsa inyong gibuhaton, nag-uma ka ba, nabaka sa construction ng trabaho, basta unsa imong negosyo. Pero kung mutisting ka nini, Turbo Max Coffee, tunga lang sa sachet. Kay by sachet man siya. Kung makapalit ka ni, naisachet ani, tunga lang sa... Kung magtiayon mo, tunga lang mo anang usa ka sachet. Ay lang sa inyo hutda nga ikaw rin mo inom sa usa ka sachet mahigala, no? Tunga lang sa... paminaw ninyo unsay naas Turbo Max Coffee, do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable roth, no? Maca vegetable roth na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napod siya gitawa nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina og muscle function. Napod siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength og energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports og usab, exercise, recovery og stress management. Napod siya gitawag nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress og makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon og respiratory infection sama ni anang ubo. Dapat isagol nga panax ginseng og horny goat weed. Pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental og physical fatigue og stress og usab mo pagana sa imong mood og sa immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya,
mga papa ug mga daddy, no? Sulayin ninyo ang atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Diba mahigala, no? Nindot kayo. Istingi lang ninyo. Pag dili malikayan mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas nya nata sa trabaho, sigurado gyud mahigala manggawas gyud ang mga singot nya. Pag humagsingot, di po nato malikayan nga tungod kay naay hangin, bisan asa man ning hangin nya, bugno nga hangin mosulod sa atong lawas, gikan ta gisingot, panakitan gyud tag kalawasan mahigala pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Ning atong Orion Herbal Liniment Oil sa adunay mga pamaol, panakit sa kalawasan. Unya, labi na mo, sobrahan matrangkaso pag yung ka, di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon nimo niya, malakit imong kalawasan o kay balo. Pero kung magikan ka sa trabaho, manghimasa yung ka. Masagol ini ni tubig nga, igwa-igwa lang magwanta nimo. Unya, una ka mang hapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklom nga daghan siya kagamitan. Ay pwede po kaya ni sa mga buntis, ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo'y panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. O dili mo mabalaka maghapla sa inyong tiyan kay dili gina makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya'y chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gid siya'y halang. Mild lang gina siya mahigalan. Pwede siya sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan o lamok nga nagdala o dengue tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil kay dili gina sila ganahan sa baho ni inip tungod sa citronella extract na nasa atong Orion Herbal Liniment Oil. Tapos kita'y kaming haplas, yapon may gala. Usa ka haplas na to. Kaming pa, wala pa ni siya sa mga parmasya. Pero 25 na kinikatuig nga nasulayan sa mga tao ang atong Supremo Herbal Oil. Abi ninyo, kining Supremo Herbal Oil, doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, og asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay duna kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy o dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naasa atong Supremo Herbal Oil. Dahil usab, malibyuhan usab ang panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minutos mahigala gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran, batian nimo ang relieving effect. Dili usab kaduol di ang lamok ni ini mahigala nga nagdalag dinggi nga lamok, di pod kaduol tungod anduna may samuyaw god nga sagol ni ini sa atong Supremo Herbal Oil. Usa kung haplas lang inyong gikinahanglan basta mapalit na kini ninyo moingon ra ko sa mga parmasya, Supremo Herbal Oil masaligan sab mga higala. Okay, manghinaot ko mga higala nga nasabtan ninyo atong gina-share nga mga product. Dapat koy uban pang mga product akong i-share sa inyo hag pero ato lang sa sugdanas sa paghatag og kinabuhi ang maong kaagi nga gi-share diri kanato sa usa ka babaye nga si Kiray nga taga Tagbina, Surigao del Sur. Doctor!

0: Pa, nakauli na deka, pa.
1: Ah, asa man si Mama Nima?
0: Tuwa sila ni Kiray, nag-uban, naglaba dito sa pa.
1: Igutom na mag-uko. O sige, mag-andam na lang din ha. O niya pa ko alas tres noon mo balik sa pagpamasayro.
0: Andam na lang huwag panion to, pa.
1: Okay, gutom na anak. Ako nalimod dito ilan ni Mama Nima, huwag ni Kiray.
0: Ah, sige pa.
1: Sara, paiguan na itong sudan niya. Nangkaog munggos na.
0: Asing lang papaiguran na nato, pa.
1: Ah, sige, Sara. Atun sana ko imong mamang si Kiray, ha? Paso na po sa pa. Oh, tura sila. Purag na pa sila yung giwaswasan nga nilaban. Oh, Julita. Huwag mo mahuman din, ha?
0: Kanin na lang.
1: Nalas dusi na kapino.
0: Awa, para ba tayo sudan?
1: Sina, nagbalit ako na ang luto. Kiray!
0: Pa?
1: Sige na, tali na din eh. Amin ang planggaan na eh. Huma naman siguro na tanan.
0: Ay, bago lang yun na human rin.
1: Sina, kay gutom na kayo.
0: Sige, kaya na ako isulti po sa imo, ha?
1: Unsa ka na?
0: Dito na lang sa balay samtang mga onta.
1: Ah, Kiray, hawi din sa akong kamuto. Ay palabi din sa pa.
0: O panaligo, mangguko pa. Ay, kanahan siya, ligo-ligo din sa pa.
1: Sa dali na, dali na. Kaya maniuto na kita.

0: nga labilin, naghimo pug dili maya. Nag-ubantod sila para lang sa ilang mga anak, pero wala na yung lami. Mga lang dili ko gusto, anto sa natugod ni. Ah, sige. Mag-negosyo-negosyo na lang ko. Negosyo-negosyo, ang sampu'y negosyo ni ma? Para makatabang ko sa imo ha, kay si Sarah. Duha na lang katuig mo, high school na ka na. Si Kiray, mo third year na sab.
1: O, sige lang. Paring kamuta na to, anak.
0: Maugani mo tabang ko, mga anak, sa imong amahan. O ikaw, Sarah, ha, maning kamot kag eskwela. O, ama. Taman sa kumakaya, ma.
1: Kiray, sige lang, anak. Kamunduhan sa imong ate ni mong Sarah. Maning kamot ming duha. So may plano ni mong negosyo. Julita.
0: Ang problema lang ang kapital. Pero ako ready skartis kapital.
1: Asa magkamahula mo kapital?
0: Ako nalagi bahala. Importante makatabang ko sa imo ha. Kay tungod sa kadaghanang ng mga namasahero diri sa atong lugar sa Tagbina. Na, napay taga Barubo. Mahapit pa diri, ma-make up pa.
1: Lagi. Pero sa ay magod, amo naman ang gikuanan nga dili dapat mo pasok ng tagalaing lungsod. Pero lagi makapick up gapon.
0: Kaya ginagmay na lang imong income. Maglisod na ganit at pagpabalon sa matag-adlaw sa mga bata. Muna amulihok na ko. Gusto magkani mo nga dirira ko sa inyo ha. Di man kamusugot ka mag-abroad ko kay maglain ni mong buot.
1: Dili ko masugot. Pero mapugos ka, bahala na ka. Basta kay mauna yung resulta sa mga magdiayon. Nagtuo ba ka nga malipayon sila? Nakatukulog balay, butang nato. Tungkol sa bana, kayto naningkamot ang bana sa lignasod. Pero una-una sa asawa, naagin sa'yo una-una ang ayang bana. Naghimog ni Limayo dito. Nagkikuban o babae. Kung gusto ni mo nga maayo atong relasyon kanunay, magpabilin ka rin o budiskarte na lang ka para sa mga bata.
0: Oo, okay. Si Sarah gusto makatapos. Gusto magmaestra. Si Kiray gusto magnurse.
1: Paningkamot lang mo mga anak. Kasi mama ninyo mutabang na. Huwag ako maningkamot sab ko. Bisan huwag ginagmay lang. Basta na ah. Makasuporta ko sab sa inyo ha.
0: Apa? Maningkamot lagi ko pa.
1: O sige na. Parayin ito sa pagpangawan.

Sige na, ma'am. Pahol makukuha na. Bisag singkomil ng ma'am. Ay, nagpahol lang ako. Pero iuli din isa kasi mana. Imer ni siya. Ah, sige na, good ma'am. Kaya maning kamot ko nga makauli din po ko. Okay na magka ma'am kung ang tubo lang sa iuli. Ay, dili ko gusto. Gusto na ako ma-show money dayon. Bahalag mahulam ka otro. Basta makita na ko nga naaking singkomil o ang tubo. O sige ma'am, paning kamutan na ako. Basta ha. Sabot na to na. Kaya dili basta-basta mangitag kwarta. Maugani nga, misampit ko dire sa mo, ma'am. May nalang makatabang ko sa kumbana nga na may sayro sa iyong tricycle. Basta, bahala gulman ni mo, otro. Basta kay issue money ni mo. Ha? 20% ta. O, sige, ma'am. Sige, ma'am. Huwag problema, ma'am. Ah, sige, oh. Yara.

0: Saan man ang ipamalit ni mo, Julita?
1: Ay, ako po di mintir sa mga kailan ako.
0: No, bakit mo palit niya, niya?
1: Ay, naagod. Basta isuroy-suroy, ibalay-balay.
0: Ay ba, asa ka kapital?
1: Ay, nakadiskarte nga po kung nakahulam ko.
0: Nakahulam ka? Pila na hulam ni mo?
1: 5 mil. Pero emer lagi. 20%.
0: Ha? 20%?
1: O atay lang mahimo. Kinalan mangutang tag kapital o makaikahatag sa akong kapital. Di mangutang. Ako na ibahala nini. Ay, pagka problema.
0: Tarungan ang imong negosyo-negosyo ni mo ha, pasinog.
1: Muliskarte ko para makatabang sa imo ha, Rene.
0: Ay, tarungan na, Julita.
1: Ako na ibahala. Focus ka sa imong pagpamasahiro kaya ako focus-focus akong diskarte diri.

0: Kiray, tao man ta, kiray ta. Wa may klase ninyo, maningil ko sa akong ipautang ng mga produkto. Ah, ama. Tana, labon wapas papa ni mo. Nungpuldo, asa man si Nang Nisi?
1: Ay, tuwa mo tumilak ka.
0: Maningilong tako nung sayang ikuha nga blindir nga gamay.
1: Ay na, murugwa mo ito'y kwarta. Ako po, duwa po yung kwarta din eh.
0: Karun man gutwa mong sabot, good.
1: Ay na, balikar ah.
0: Ambot sa'yo ha. Huwag ko'y kalibutan niya ng mga sana blindir-blindir di ha.
1: Balikar na siya. Basta ka magnagpautang mga sawang asawa nga waman ang income. Nagsalig raman sa ako ha. Muna yung nakadaot sa inyo magpautang ay di mo manangit sa mga bana kung pwede ba siya pautangon. Ay, balikar ra, ambot. Huwag ko'y kahatag. Laban-laban lang mo sa ulo. Julita, ay klaro karon mga iningkaman sa mga tao diri sa atong lugar. Karoon pa-utang man ka.
0: Sige, balik ako. Kaya anak na na.

ako na lang ito ibalik tong kortina kaya wala ko'y kwarta karon, Julita. Nang, isa ibalik na nga imo naman ang gikuha. Nang, ibalo pa rin kung gawa kay kabayad karon nang nagsultin ta ka dance tinood nang. Tingbayad na naman ako ugma sa kapital ana nang. Ay, ako na lang ito iuli kaya ako'y kabayad. Wala makaabot akong kwarta. Sige na. Sige nang, sunod na lang may rin nang ha. Pilakad na umbalik rako. Ala, balik ka ra. Kaya wala pa ko'y kwarta ron.

0: Usara ka itim akong natingil.
1: Ma?
0: Moro tong yung sa kababae mga imong paotang mga nitayad sa imong 300. O anak, yating bayad na naman ako, ugma. Ang saan mo na, ma? Tana, manguli na ta. Manguli na ta. Mahita pa akong diskarte ani akong i kabayad ugma sa akong yutangan nga, Emir.

0: Sige na nung Mario.
1: 20% trabaho akong kundi rin. Makabalik ka kani sunod simana.
0: Sige na nung misag mga 15 lang nung, 15.
1: Wow, 15. Kaya ka niyo.
0: Ako man ang inegosyo nung para lang mabalik na ako ang kwarta ni mo, pati ang tubo. Masin pwede rin nung tubo rin sa ako yung kwan.
1: Ay, dili pwede. Kinala na ka-issue money ni mo. Apil ang tubo. Una ka muhulam otro. Dili pwede nga bakit ano ko ni mong tubo.
0: Sige nang, sige nung, sige nung.
1: Oh, bate ha? Isa ra kasi mana.
0: Oh, lagi nung. Ako na nung bayaran.
1: Ala, sige. Oh, dira.
0: Sige, salamat nung ha. Yes, makabayad na ko ni Manang.

0: Ala, sige. Hulmi nagbalik ng 5 ang tubo. O, nama kay Kita. Ngayon, ang kay Kapital. O, sige, o. Ibalik na ko sa'yo mo ang 5 mil, ang tubo mo ay akong kahon. Salamat kay Mama. O, kanangang to lang. Pagkasunod si Mana, kinanglin, ibalik ni mo. O, ma'am, sige, ma'am, sige, ma'am. Nanakiray, uli na ta.
1: Oh, Julita.
0: May kaya sa nipalihog na eh. Ako rin kay ni Ana.
1: Tod, kumusta ang imong negosyo?
0: Ngayoban, nakabayad ang uban, wala pa.
1: Hatag lang naglaban sa imong una-una ng gipautang ni mong mga item na kinumpra ni mo niya. May nakabayad ng uban.
0: Ay, nakabayad pero napibalance lagi.
1: Ang kapital niya na?
0: Oh, naaraman, may problema. Ako naman nabayaran po. Nagihulam na po na ako balik. Ug magputod, mangumpra pa ko para itagdag na sab na ko ang mga kumprang item para na-income. Makabayad ko sa akong iutang ang kwarta ng kapital.
1: Basta tarungan imong negosyo nimo, ha?
0: O sino, kung sa kaniha? Alagi, ako ni bahala. Focus lang ko sa imong pagmanayhogod para makahatag po ka sa mga bata o kinanglanon din sa balay. Kaya ako maningkamot po ko para makatimbang ko sa imo, ha? Natay magamit yapon.
1: O sige, tarungan ang negosyo ni mo kay Mastilan. Nauban, mubayan, uban, dilipon. Masin, bulotaw ang ginansya, ang kapital mo'y wala.
0: Ay, sige, tinunto diha. Rene, paningkamot yag maniho para madunga ganay mong ginansya sa iyong pagpamasahiro.

0: maneh uy. Na yung ba nagdatar ah? Narama ko yung liunon nga King Simil niya dapat makasyumani ko. Uga, sao naman ni na ako?
1: Ma?
0: Ay, kay Ray. Nagka-problema yun ko pero kinanglan dili may balo si Papa ni mo, ane. Ay, pagsapa ni Papa ni mo ni ane ha, nagka-problema ko.
1: Oo, ma, pero dili mo makaaway, ma.
0: Sao ba ni woman mamayad di mga kanahan, oy? Mayo sa sabot nga kanag yung pandawa mo bayad kay para makauli ko sa atong kapital o makatubo po ko. Oh, pila rin yung kwarta na ako. Sao man ako ni? Napukikin si Mil nga kong iulig ang mano. Kiray, tanah, manglakaw ta kiray.
1: Asa man to ma?
0: Tanah, uman lang sa ko ah.
1: Eskwela na na ba ko, mama?
0: Ah, sige lang anak, karoon na pagkaugma, eskwela na ka.
2: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
3: Oh, unsa may ato?
0: Anong, ako si Julita, asawa ni Rene nga, tricycle driver.
3: Oh, unsa may ato?
0: Namang ginagsulti sa ako, ano nga, nagpautang daw kagkwarta.
3: Oo, oh, basta para sa mga maayo mo bayad.
0: Bago pa man ko karon nung masin pwede ko maka inadlaw sa imo anong?
3: O ang ako rin arawan. Unsao ni mo?
0: Ay nabago ko inegosyo nung niya kulang lagi ako kapital. Alkansi kayo sa lakaw-lakaw. 5,000 ramagun akong kapital nung.
3: Ay mga pital ka 5,000 ay na lang.
0: Mahugani nung nasulayan na ako nung nakapangumpra na ako. O niya okay raman pero lisod kayo, alkansiyon ko sa lakaw. Manadungagan ako. Kanya, namin nakasulti sa ko anong ikaw daw, araw daw kagkwarta.
3: Oo, oh, tinuod man na, pero baka bayad ka kang inadlaw, ani?
0: Ah, sige na, good nung, tistingan ra.
3: Sige. Pilay mong utangon.
0: Misag, 20,000 ra nung.
3: Oh, 20,000? Makaya ka na nimo?
0: O, anong kay sagulan ako mga loto-loto para makabayad ko sa inadlaw?
3: Ay sa. Nala, sige. Bantay ha, inadlaw gid ha. Parang yung kadrili ko gusto glatang-latang. Kaya kung negosyo mo ni, ginang nanapo ko income. Moro na akong isaligan. Ako ning retirement ako nga kwarta, akong ipautang. Pero kasagaran yun, good peer ang akong ipautang. Pero ikaw, tistingan ta ka.
0: Sige na nung, sige na nung. Bayad lang ko kada adlaw nung.
3: Hala, sige. Kadali lang.

0: na'y gusto na ako. Oh. Asa man, sa plano ni mo?
1: Ako na walang magbalik ang 15. Kay para akong kapital magbalik po. Kay papa mo kuy, natigo mga kapital. Pero sa mga ginansya niya, ginagamit ako sa balay, sa mga bata.
0: Why problema na? Basta ang tubo niya ra. Oh, sige, maurang yapon ha. Otro si Manesyo, manig yapon. Ya, yeah, ibalik ko sa iyo kung hulman ni magbalik.
1: Basta lang ipakita na ko sa iyo mga anak ko. Iole.
0: Oh, sige, Julita.

0: Bisan unsa na malikuan nimo, Julita? Luto-luto lupo ka.
1: Ay, oo. Maning samtang nagpaabot ko sa mga tinglon na ako matag semana nga item, napo ko kinadlaw nga akong ginabaligya.
0: Nanawara ng itsura nimo, na itum-itum na ka. Nanay black eye ng dagway nimo.
1: Ay, masagdira ko nagot. Basta importante nga mo income.
0: Kanya sa mga income nimo?
1: Kuan pa, ginagmay lang sa...
0: Sige. Basta tarungan ang negosyo nimo. Pero apako'y nakita nga itunol nimo sa ko ah. Abot lang sa mga bata, nakatunol ba ka?
1: Oy, nakatunol po taon ko, no? Maintihan si patakag. Huwag ko makatunol. Ay patakag istorya.
0: Maayo. Di ka magka-problema na yan mong pangkapital?
1: Ay, diskarte na ako ni. Ayaw na pagpakialam din eh. Ako na bahala sa kaugalingon nga makatabang ko sa imo ha.
0: Sige.
1: Kung tatan ako na isorin ako mga niloto ng pagkaon.
0: Hindi nilang kumpalit sa imo ha, para na po kay income.
1: May pabayaran yung gini mo. Imo gini bayaran, kaya ako mula na isoroy po. Mukwarta man ni dito.
0: Dapat ilibre na lang ni muna.
1: Sige na bitaw, kaya na pagbayad. Kaya maramang yapon.
0: Sige na, mga ulat ha. Lami man siguro na niluto ni mo.
1: Apakuna na lang mo sa mga bata. Sarah, ma? Pag-una na lang mo, pagsukad na. Kiray, di rin lang ka kiray ha. Oo, ma. Lami-skwila ka, ako nila yung manoroy. Sa Sudan, dabon. Huwag pa'y alas 11.

Mabayad sa ako naman ako ni. Wala pa'y namayad sa kung ipa utang ang mga itin. Unya, ang akong sudan dili mahurot. Langita na turun si Manong sa kuwa 2 days na wala akong makahatag sa iya. Kinalamang ita ko kwarta nga akong ikatapay. Akong ikabayad sa akong pangimiran. Kang Manong, duha na kaadlaw. Unya napay, imir na ako ka 15. Kinalamang ita ko paagi.

0: kupan ni mo dahi mag-utang kag bangko dahi. Sini man na ang bayad?
1: Mamanang?
0: Oo. Protesting lang sa imong kantidad nga imong hulmon. 20. Sige na. Basta na ako, ako'y kwarta nga imong kong hulman. Niyondang nakuha na ng pagpautang. Kay, eh, huwag na mayad. Napang mga kwarta na ako sa mga tao, ay bayad-bayad ng mga tao nga akong ipautang sa kwarta. Ato na lang sa bangko. Kaya mga bangko ba mga linding-linding? Asa kay maayon na? Ah, sige. Sulti.

0: Hoy, kapat na kaadlaw ka ron. Unsa naman hinuon ka?
1: Adara ka nung ako mayaran kanino.
0: O ka na, yun. Ay, maanto na naman ako sa inyo, ha?
1: Ay, napakanto sa amo, anong? Diyan nabito ako naning kamo, bitaw ko, makabayad ko.
0: Ay, ay. Sige, sige, sige. Suog ba, ha? Naunsa man ka. Ingon ba ako inadlaw? Unya karun, wa kamuari. Karun pa.
1: Mao gani nung naning kamot pa taong kong magnegosyo-negosyo, magwinansya ko, makatigom ko, para makahatag ko sa upat kaadlaw.
0: Wala sige, ugma. Ayaw nag-iikon ko para di ka madakan.
1: O, sige nung.

ko naman ni akong kuhan. Uy, dili po ka uli sa King Sibil. So may maayo na ko himo, nani. Kunya, karoon na pong mga pilakadlo mo at tanaw po ko sa lindeng nga akong iputangan kay sinima na. Wala po kay kwarta. So may ako himo, nani, uy.

0: Julita, matulog na ta.
1: Ha?
0: Oh. Tulog na maka dias bintana nga naglantaw-lantaw niya ng ngit-ngit. Tara, matulog na ta. Yung mga bata, sila kiray, natulog na.
1: Sige na, pagtulog na dito.
0: Unsa may mong gibuhat? Unsa may ginuhon na nimo?
1: Wala. Katulog na ko dito gud para makapamasayro ka ugma. Sige, pakialam diri sa ko, ah. Dili ka makatabang sa akong problema.
0: Problema? Unsa yung problema nimo?
1: Nako yung mga bayroon nga akong gautang.
0: Unsa? Naunsa man ka? Ano na palabi man ka? Pila rin katawang ngayon mong nautangan?
1: Ano yung sige pangutana? Mano mangyapon, nili mangyapon ka makasolban sa akong problema? Naguna na ako kung asa ko ikabayad. Ikaw, dili ka kakuan. Kay kanay mong income, igore pala itong pagkaon dire.
0: Ingon ba yaka? Maningkamot ka para makatimbang sa ko, ah. Pero karon nagka-problema na deka.
1: Ano kung pagsamok, be? Mula ka mang koron. Katulog na dito para mamasayro ka ugmag sa'yo.
0: Ay ni mo, Julita, tarungan ang kinabuhi ni mo. Naningkamot maghaka para makatimbang sa ko, ah.
1: Pwede ba rin, eh? Katulog na dito.

Kiray, Sara anak. Ma, unsa ka na, ma? Anak mamino. Kiray, kamo nila sulti ni papa ni mo kay kung ako'y musulti magkaaway kami. Kay nga naman, ma. Paminaw, Kiray. Sara. Oh, saman, ma. Dili na ako makayang akong problema. Problema, ma? Oo, Sara. Paminaw, mong maayos ako, aha. Mula kaos ako. Huwag ka muna isulti ni papa ninyo kay himbalo ko dito musukot. Huwag mahimong dakong away na, ma. Dako na kay kong utang, anak. Musa ni plano ni mo, ma? Paminaw, Sara. Mapalayos ako sa inyo, ha? Lakawan saan ako ng mga utang akong ipangutangan. Kaya huwag ko'y kabayad. Samtaga wala pa sila mo ni Diris Balay. Kaya kung muna sila, inyo ang amahan ilang maatubang. Masukong mais papa niya na, ma. Hibalo ko. Samtang wala pa kauli sa papa ninyo mo, lakaw ko dire. Mabiyaan mo ni mo, ma. Dilita mo biyaan. Kamu na'y sultin papa ninyo. Mato sa akong butuan, ha? Mato ko sa akong amiga. Mahita akong trabaho dito. Magpadalar ako. Kanyan na ako makaya. Ang mga item nga akong ipautang din sa mga tao, wala akong mabayari. Ugwa po kayo natpalik ang kapital dito sa mga yutangan ako sa akong kapital. Huwag na kuha na kini. Lapi na ang tubo. Ma! Anak, antos lang sa mga kamingaw din sa ko, ha? Ako, mingawin ko sa inyo, ha? Sara, at iba na yung mga hoda. Ano sana may naunta ni inim, ha? Kaya kung misugot pa yung amahan nga mo abroad ko, naunta naka-abroad ako, pero kaya di man siya musugot kay maglain niyang hunahuna. O na naputos na yun ko sa utang din sa akong mga kapital, nagipamalit ako kay team, ipangumpra na ako, hantul ko ako mabayari. Eh. Nagtuo ko nga makatabang ko sa imong amahan. Pero loko ni mga tao nga ipautang sa mga item, wa ko pa mayri, na nagbalance pa, ug ako ng tinglon, masuko pa kay walay kwarta nga ikabayad. Para ang kiutangan sa akong kapital, nagtubo. Mana mga anak, musibat sa akong mangita ko pagi dito manarbaho ko para makabayad ko sa akong problema dire, ha? Pasabdo ninyo mo sa papa ni mo, Sara. Sige na kay mularagan ako, ha? Nagpaabot akong amiga dito sa butuan. Na yung trabaho nga nagpaabot sa ko, ha? Kiray anak, bukalit-kalit rin akong bisita din sa inyo, ha?

0: Tara, anak.
1: Pa?
0: Anak, maniyod to sa ta. Wala si mama ni Monim Pauli?
1: Si mama?
0: Oh, lakaw ba siya?
1: Dali sa pa, mangaon sa ta.
0: Oh, sige. Ama si Kiray.
1: To sa mong kwarto pa.
0: Oh, sige, anak. Mangaon na ta, paniyod to. Kaya gutom-gutom na. Dyan naman ko ipinalit niya niluto ang sudan. Asa pa rin ito paingon si mama ni mo? Pwede pa uli. Sige na, anak. Dali na mo. Tawag ka si Kiray.

0: pa na ako, isulti sa'yo mga pa.
1: Unsa ka na, Sara? Giray ka na, giray.
0: Oo, pa.
1: Muna mag naghila ka, giray.
0: Oo, pa.
1: Nga naman, unsa man ka?
0: Si mama.
1: Si mama ni ma? Kaya nga no? Sara?
0: Pa? Daho kay problema si mama diri sa ato, pa?
1: Di ba kaya nga na di?
0: May mga utang niya nga wala mabayari pa nga itong ingon niya nga ikapital niya. Napag-itubo daw pa sa mga giyotangan niya nga kapital para ikumpara niya og mga item nga ipautang sa mga tao nga tagadiri sa ato, ha?
1: Diba, anong sa di eh?
0: Milar ka si mama pa. Kaya hindi na daw niya makaya. Mahadlok na daw siya sa iyong giyotangan.
1: Magpasabot ni mo, milar ka si mama. Asa man siya pa ikon?
0: Tuwa siya sa butuan pa. Manarbaho daw siya dito.
1: Ano nga siya magsulti diri sa ako, ha?
0: Pasin daw mag-away daw mo.
1: Kido, kung sa ito pa wala din siya din si mama ni Mudras Tagbina.
0: Tuwa ka din sa butuan pa.
1: Kano sa panilakaw?
0: Nga ganina, igura ka nakalakaw pa.
1: Unsa? Unsa naman siya? Ayo.
0: Panitao pa.
1: Oh, kinsa ka karon?
0: Oh, ambot pa.
1: Oh, sige. Pangawalan mo din ako rin ba ito bang din eh. Sige na, kiray.

boss. Asa man si Julita? Unsa yato day, boss? Ay, naunsa naman ni si Julita nga. Wala naman pakita dito sa ako, ha? Dako na kayang tubo sa 15 mil ngayong gikuha. Wala na magpakita. Boss, kuwan na ba, boss? Tay, ba, asa man ni siya? Tuwa, may lakaw, may nanarbaho.

0: Narbaho? Narbaho lang inom. Lakaw siya kay... Dako na yung problema kay mga item daw niya, boss. Way na mayad, nay na mayad, pero napay mga balance. Ay, dili ni pwede, kinanglan ikaw ang manubag ni ini, mister.
1: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Unsa imong hangalan ay og taga-asa ka?
3: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
2: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
3: Kapoy kaayo ang lawas. Una dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. May na akong tulog, then akong hugaw ko, may po din kaghana po kay gihi.
2: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imuhang tulog, nindot po imong bawas.
3: Dayon ang kaning Capricorn, nindot po kaayo siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karon muragani po din ko na. Muna ginangadili, gibson ta ko magpakawana kay... Kanang na ang kagiganahan man po ko.
2: O, padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kaing salamat.
3: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
1: Okay, may gala mawa itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay, sir. Nakagigunay tanga plus.
5: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
4: Uh-huh.
5: Ako din nga si Jared. Kuhan mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na... Pamatunan gina ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton. Mm-hmm. Natawaan nga niya ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon nga mga plus.
4: Mm-hmm. Orion herbal oil mo gamit?
5: Orion herbal oil, pero was lagi ba o sila na pwilo eh. Nga no, ako raw ang pwede pamaol ka daw maguli.
4: Mm-hmm.
5: Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
4: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion herbal oil gamit.
5: Wala problema.
4: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Why, problema. Testin and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangita ko ang vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
1: Karon napod gyapon tay Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mahigala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampaganas pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mobalik ang ganas pagkaon ug gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mao na ni gitawag nga nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pag-maintainar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mapag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diriputa sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1,000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg o vitamin A 20 ayong. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni Hina, mga nanay, tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kay tadiha. Pusampingan nato atong kaugalingon, mga nanay, mga tatay. Makatabang pod ang Megacarsop Del Capsule nga mulig-on ang kabukugan ug mga joen aron malikayan ang osteoporosis ug arthritis. Mao na ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang pod ang Megacarsop Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer ug prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Megacarsop Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacarsop Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key meaning nga imintinar og inom ang Megacarsop Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na babae, pangit kay tanaw, no? Ayaw kalimti. Kung naakan niya ang problema, mag-maintain og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya pun. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mabalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: Way na mayad, nay na mayad, pero napay mga balance. Ay, dili ni pwede, kinanglan ikaw ang manubag ni ini. Mister, sutipani mo? Rini, boss? Magtiayon man mo, asawa man to ni mo, lisod po kung quits na lang nato na. Lisod ba na? So may ako ibayad na boss, pila na may ako income town stress ikon. Kano nagpalabi masal mo pautang sa kasawa? Nga wala ako kay balo. Ay siya nagpasalig, dili maganit ako magpahulam. Ay di ni pwede. Boss, wala ko yung kabayad yan. Ginagmayar kong income sa akong stress ikon. Igo lang ibahog na ako sa akong mga anak. Yung ani na lang eh. Sige lang boss, basin na kamot talutong akong kasawa rito sa butuan. Kuritunol sa'yo mga kung naamang galing. Ay, di ni pwede yung ani lang ni ha.

0: Nya pa.
1: Diyala sa mga anak. Dulog na balita ka.
0: Padali na pa. Mamasayro pa ba yung kaong mapa?
1: Tulog na mo, Sarah. Maggunaon ako sa problema sa imong inaan nga iyang gibiyaan.
0: Nga mabayaran din na pa kung magsigilag inom pa.
1: Bayan na lang ni mag-inom ko. Para mawalang kasakit sa kong dugan nga akong gibati karon. Labad akong ulo, di ko makatulog bisan mo higda ako. Tulog na mo ni Kire. Kaysa ko ilaban ninyo, nga.
0: Ikaw pa, mamasayro man ka. Nakinanglan mag-iapon mi sa imong hinaguan pagpamasayro. Nadi ka kapamasayro kay hubog ka.
1: Sige na. Sige na ka mag-istorya. Himalo ko sa huwag ibo, hata. Sige na.
0: Oo, pa.
1: Noon sa namin hinoon. Noon sa ninay tabo. Ganun putos rumi sa utang hinoon eh. Napay tigulang nga nagkita mi. Sigpautana napay bangko nga maganyan dari nga. Ay, ay. Mabayaran pa makahana ni Julita. Kinuho na bagay ko.

Bay. Oh, Rene. Oi, inom ta. Ay, Rene, shot dere, shot dere ta. Buslan may way nagmahal. Di may pa magtagay-tagay na dere. Sounds to, sounds. Ah, may pa. Sounds to, sounds, sounds to. O, si Tungtong na rin kay Magnayo ta. Isayaw na nato mga problema na ito, Bay. Really, nasige ka ko yung mga problema dyan. Rene, maugali. Grab, art, shot, art, shot. Op, op. Ah, grabe man ikaw mukhi ay, Rene, ay. Maugali, sayaw na nato, di. Bay, Rene, imong duha ka na kung nagtanaw din sa ito, ah. Oy, psa, uli naman yung sara. Uli naman ito. Ma, hubog na ka kayo pa. Pasang hindi ko niya. Kaya na ipagkaon ito.

0: rini. Sama yang tua. Ikaw sigig sayo di na. Ang utang sa mga sawa mo gino balik.
1: Ay, sayo man niyo lang ano nagpautang mo nga wala ko kay balo. Ha? Ayaw ko yung laki wa ko ingka.
0: Pila na may ingka mo tricycle magmasahiro? Ha? Pila na ma? Wa ko ingka tapal nera. Tuwa na ning kamot to si Julita to sa lugar sa butuan para makabayad sa inyo ha. Ambot o makabayad ba to? Mora na si kagubog-hubog wala nung kamutabang pagbayad.
1: O sa may ako ikatabang. Kulang lang sa akong mga anak ang akong income.
0: Yan, nagkubog-kubog pa ka.
1: Ay, para mawala ang kagool, mawala ang huots dughan. Problema na ninyo na ang ano nagpautang mo. Sama mo.
0: Mag-abot lang yabot na sa opisina sa barangay.
1: Ah, atubangon ta mo. Alam rin.
2: Asag din ang utang na may rin eh. Sayaw no.
3: Uday na may, sayaw na din eh.
0: Uy, mga kapuslanang. Mga panahubog.
1: Ah, mahala mo rin. Kamuway mga pulo. Utang mo na nga. Uy,

0: Kira itu anak kira menguli nak kita. Hey, api talas dosi. Oti, cik tuanas papa dito. Hoy, stoy. Kusa man. Yay, yung mama kay ni Layas. Kay, nakautang. Yay, kapalog mo kayang mama. Oy, ayun nga na akong mama, ha? Oy, ayun ninyo na ako mama. Kapal-kapal mamoy labot. Yay, para utang yung mama. Yay, yaks, yaks. Kaulaw na, oy. Ni Layas yung mama tungkol sa utang. Tara, tara, kiray. Palapasan din na sila. Saan din naguto sila, God? Saan din na sila? Sila katabang sa to, ah. Naingato lang si mama kin namasin nga makatabang kay papa para sa mga gastuhan na to kay nabay itay mga pangandoy.
1: Matuman ba nga ito, pangandoy, ti? Ngay ka may mo kang maestra ako, mag-nurse.
0: Ang inoon na lang ay balo, kiray?
1: Noon sa naman daan, iti. Si mama wala. Si papa, sige po, kahubog.
0: Tana, manguli na tapos ito na si papa dito.

0: mga anak. Dali mo. Kao na mo.
1: Papa, amin ako pa.
0: Okay na, hingan mo nagila ka.
1: Isungong-sungong minitong para utang si mama pa. Ilayas daw.
0: Mau ba?
1: Oo, pa.
0: Sige na, pangawa na mo. Pasagdi na Kiray. Wala sila ikatabang sa ato ha, mga anak. Anagin ang mga bata nga pare sa imo, ha, Kiray. Kung sa'yo mabati nila sa gawas mo, po isungog na kanimo. Ligo na lang kaong limon ni mo, anak. Dilita pasagdan sa Ginoo.
1: Paayos at sige inom-inom pa. Kaya masamot na natong problema pa. Matod pa ni Manang.
0: O sige. Pasagdi lang kung niyo mo inom total laning kamot mga hapon ko nga makakaon mong duha. Ako lang gituyo, anak. Para lang ha, makasurvive na mga anak. Lublinin ako ang ibati, problema o kamingaw sa inyong inahan. Biswa akong musugot, kamuabalod siya. Nahilayo na hinon siya tugot sa utang. Kasing ipadala sa ato anak. Ako na daw bahala. Nagpadala siya 2,000, may nalang daw magamit ninyo. Pero dili di bayad sa utang. Kaya di ginipaigaw.
1: Ano sa man itong balik si mama ba?
0: Ambol lang ta sa Ginoo anak. Ang Ginoo rin ay bala. Pabalik lang si mama ni mo. Kung wala siguro siya kabalaktan diri sa tuwang lugar.
1: Nung dili mabayaran ang utang pa.
0: Wala ko kabalo anak kung sa iba ato ni mama ni mo kayo pa ko ikatabang karon. Naglibog ko kung asa ko. Sarah, sige na. Pangawala mo.

Kinaya lang sa kay Gunona ni Mama, ha? Ambol lang ta si Ginoo. O, ti gabi iti, nag-pray ko kay Lord. Nga tabangan ta niya para mabalik na si Mama. Marama, tabangan ta ni Lord, mabayaran ang utang ni Mama. Marama uli na siya diri sa ato. Sige lang, magtinabangin lang tag-ampo. Kaingon pa. Sana'y balaan ako nga si Lord tabang ito sa tao nga nagkinanglan sa iya. Mga ganit, mga ampo na lang dati.

0: Kamusta na kasi, Julita? Tuwara pirminti akong una-una sa iya. Hibalo ko nga nang ningkamot siya. Pero diligid pa igong ipadala niya, igo lang sa mga bata. Kinanglano na ako sa matagadlaw. Tulo na kadlaw siya makatawag. Nitingo ko sa salpan. Hello?
1: Hello, Tol?
0: Roderick, ikaw ni?
1: Oh, kumusta?
0: Oh, Tol, okay lang. Diyan na ningkamot yapon, Tol. Kumusta ang trabaho, Tol?
1: Naningkamot yapon? Oh, pamilya ni mo?
0: Sige, ilalagay akong anak, Tol. Si Kiray o si Sarah.
1: Si Julita?
0: Dako kayong problema na mo, Tol.
1: Problema?
0: Oo. Problema na mo, ako kay utang na mo, Tiri. Tungkol lang sa negosyo-negosyo ni Julita.
1: Ah, inutang ang kapital? Tungkol sa negosyo?
0: Oo, Tol. Naglibog ko, ito akong asawa si Julita sa butuan. Nakapadala, pero dili lagi pang bayad sa utang. Naglikay siya, murag may sibat ba?
1: Sa ato pa wala si Julita niya?
0: Wala, Tol. Italik na niya ang problema. Pero tintang sukuha sa mga nautangan niya kay... Kinanglan ang kwarta ngayon ang iutang.
1: Mga pila po?
0: Siguro, Tol, mga ugnay 100,000 ka na marag mabayaran.
1: Kaluhi sa mga bata, wala na inahandi ha?
0: O lagi, Tol.
1: Kung mabayaran na, okay na.
0: Kung mabayaran, wala na problema.
1: Dapat, Tol, sige. Para makaulit si Julita.
0: Musibot pa sa bot ni mo, Tol.
1: Padalanta ka. Pamayaran ang utang ni Julita niya. Para makaulit si Julita. Kay kaluhi sa mga bata.
0: Ayun na, Tol. Wakoy kabayan sa imo, ha, Tol.
1: Ayaw na. Bisan og igsoon na kita sa amahan. Pero mahal niya po gana ako.
0: Tulay na, Tol. Maulaw ko sa imo. Wakoy kabayan. Nakay pamilya.
1: Sige na, sige na. Kinahanan mo uli si Julita.
0: Tol, maulaw ta.
1: Sige na. Magpadala ko karon, ha? Sige na, tapos pauli ang Julita. Para

0: Manganak.
1: Pa.
0: Ah, dali mga unta. Huwag na ako'y good news sa inyo, ha?
1: Onsa na, pa?
0: Abi ninyo, makauli na si mama ninyo. Itawagan na ako si mama ni mo. Sunod adlaw mo uli na daw siya mananghidra sa iyang itrabahoan.
1: Unyang utang ni mama, pa. Aniyo na po siya awayon sa iyang utang.
0: Gibayaran na ako kaganina. Naimitabang sa ako, ha? Akong half-brother.
1: Half-brother?
0: Oo, si Roderick.
1: Siyang kulor, Roderick, pa?
0: Oo, tuwa siya sa laing nasod. Naluoy siya sa inyo, ha? Kaya wala lagi mawing inahan, ha? Layo si Julita, inyong mama. Gisultihan ako siya. Mautungag, padalaan ko niya. Gipamahiran na akong ipangadto na akong nautangan ni mama ni mo. Wala na problema. Nalipayin taon itong mga ipangutangan ni mama ni mo. Sunod adlaw mo, paulin na si mama.
1: Salamat po ulit na si mama. Lord. Kiray. Matamang yun si Lord. Basta tamang yun tasaya, di ba?
0: Salamat sa inyong mga pag-ampuan.
1: Oo pa. Nagsabot yun ay kiray. Mga hangyamin ni Lord.

0: Salamat kaya. Dili ro gusto mahitabo pa kato ha. Pasalamat lang sa akong half-brother na ako. Sa akong mahulangan, tamangan ko niya.
1: Niya nga to'y kabayan dito sa'ya.
0: Ay, nakiproblema. Naluwi lang siya sa mga bata. Kung yung anirguta, Julita, atong dawaton. Kaysa mag-antos tayong ato, nitabang toon ka, pero napuno ka sa utang. Abig talo mi tanan, pati mong anak, imong gitalignan. Kaya wala kay katubang sa imong giutangan. Karon nasulbad na, ayon na pagpasok. Tama na. Kung sa'y nasa to, maura ka na.
1: O, Rene. Ay, kabalaka. Ikaw na akong saligan sa tanan.
0: At ima na ang mga bata. Kay maning kamot ako. Para sa ato ang tanan.

kampo ni Ate Sara Kuya Arne at tumangay kayo na. Natuon sa kamingaw na mo sa mong inahan. Yan yung gina si Ginoo. Grabe ang Ginoo, Kuya Arne. Grabe gin siya mabatig kaloy sa mga tao nga kinasingkasing nga mga ngayon nga to kaniyan. Mahinaot mo, Kuya Arne, nga makahatagya pong inspirasyon ang gisyon ako nga kaagi niya kanimo. Dagan salamat sa paghatag kinabuhi. Ang imo magtatampo, Kiray. Dagan salamat, Kiray, sa imong kaagi nga imong gisyon dari sa ato ang programa, no? Ang mga panid sa kagahapon. Tinood na, Kiray. No? May mga pagsulay. Sulayan ta kung asa tama na itong pag-uo sa atong labaw magagahong. Ito nga, di gid siya kabalo mo talikod. Mabati gid siya mga kaluoy sa mga tao nga anisangpit yung kaniya. Ha? Ala! Salamat kayo sa atong sender nga taga Tagbina, Surigao del Sur. Okay, yung kalimti mga higala, no? Atong mga product gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. O sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Soleil po niya itong Turbo Max Coffee pagdugang energy. Dahil usap sa atong Orion Herbal Liniment Oil ang haplas nga paras tanan. Huwag sa atong coming haplas nga Supremo Herbal Oil. No? Kung ingon na kung mapalitan ninyo na sa inyo ang parmasya. Huwag sa atong usap nga Nerviplex Syrup ang kompletong vitamina para sa mga bata nga nasa elementary nga nag-eskwela. Nerviplex Syrup mga inahan ang ipainom sa matag adlaw before ninyo patoon sa eskwelahan. Sa atong Nerviplex AE or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito na nawala ang gana sa pagkaon, Nerviplex AE or Appetite Enhancer gikan sa 13 anyos pataas patigulang pwede mo take niya na. Huwag sa atong B40 ang high-dose nga B vitamins para sa mga higala na ito niya nga nakasinati o mga tusok-tusok sa tiil o binhod ng mga kamotong tiil. Yung B40 na at tunas parmasya pangita ang B40. O sa atong Mega Curse of Gel Capsule, nga nagang health problem ang itiker. Manindot ni sa mga high blood, paligunon mga kaugata.

paglipong-lipong, loose pad, dry tanawon. Ay, napasagdin ninyo ha, Mag-Ferbite Capsule at sa pharmacia. Kung pwede kayo na sa mga bagong naganap ng mga inahan, Mag-Ferbite Capsule para mabalik ang kaping sa naong o ang pagka-blooming. Okay, dagang kayo salamat sa inyong tanan. Kinis Kuya Earn, ang inyong Dr. Love. Bye-bye. God bless. Kanatong tanan.

0: Una ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Choi Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Maing adlaw ka natong tanan. Welcome na po sa atong program, mga kahigalaan. No? Kauban nato si Dr. Choi, bahin sa kahintang sa atong panglawas. Kini ang inyong higala sa kahanginan si Buttercup. Ug magauban ka ninyo, kauban na Dr. Choi, hangtod sa pila ka mga minuto. Dr. Choi, hello kanimo o sa atong mga mamiminaw tanan.
2: Yes, ma'am. Mayong adlaw, no, sa tanan. Mayong adlaw, ma'am, Buttercup. O kanang nanapunta ka ron, magkuhanan sa da. Maningkamo tapod da, nga makatabang sa ilaa, sa ato mga listeners, by trying to answer kung sa ilang mga questions regarding sa health.
1: Sige, dirita sa atong unang texture senders. Kini ang nahisgutan din ni Doc O sa laing texter sender sa last four digit nga 2825 sa 0916. Ingon siya, Doc, kuan daw siya, grabe daw kasakit ug dako ang bukol, then daw na'y nana sa iyang batiis. Gahilanat na siya, then dili daw mawala siya. Wala daw nawala sa usa. Naabtan na lang siya usa ka semana. Nagtambal-tambal na daw siya iyaa unsa iyang maayong buhaton.
2: So, muna siya ang problema, no, kung magtambal-tambal ra kag inyo and then mapasagda na siya. So, dapat mga 2-3 days na nag-fever ka and then nagklaro ni mong nana or nagpula na, dapat dadon na dyan na og doktor, no? Dadon na dyan na ninyo dito sa emergency room kung walay outpatient sa inyong area. Pero kung naay outpatient, basi madala ra na siya sa konsulta dito sa outpatient, no? Pa-check yun na ni mo og doktor dito kay kinahanglan kag antibiotic. And then kinahanglan nagreseta, no? And then siguro mas better po nga ipa-check niya kung dili ba siya diabetic, no? So pa-check niya yung sugar, kay if ever diabetic ka, so poor ka yung wound healing ni mo, no? In fact, ako na ko patient karon nga nagbisod yung kog treat sa iya ang infection sa iya ang kanang iya ang legs, no? Agi kay napod siya concomitant diabetes, no? So most probably isa na sa reason nga kanang mga sama dugay maayo kay high ila ang sugar. So aside ana, ang uban ana kung kuan bitaw dili maayo ang blood flow, naay mga bara-bara, or if ever kuan kanang naatay gitawag na to og kanang Burgers disease, kanang smoker, madili kay nindot ang movement bitaw sila mga ugat agi sa kanang chronic nga nicotine exposure, no? So sa atong lawas, so isa po na siya, no? So as soon as possible gyud dapat, ma'am, magpa-check up na siya. So dili na siya madala og tambal-tambal or hampol-hampol or unsa ba. Kung naa na gyud siya is sign of infection, you have to go to your doctor. Sa idana sa inyong health center ba or sa OPD sa nearest hospital or ER ba sa nearest hospital, kay if madugayan pa na niya, instead of simple na siyang antibiotic ihatag, basun, manginhanglan na noon na ganang i-dextrose ng antibiotic na kinahanglan na siya ma-admit. So, dili na to na kuan-kuan noon, pasagdan ang mga infection sa tiil, no, kay naiusahay nga kanang infection na mapadong sa imong kidney.
1: Nakahadlok ni noon kaayon, no, kung dili dayon maagapan. So sa mga dunang gipang bati din ha, labi na ning atong texter sender, no, nga di na ni mo ilangan, ma'am or sir, kay naabtan na rin kag 1 week na hapit, no. So sige ko ni doktora, pa-check up gina dayon ni mong gibati.

0: para matambalan dayon ka kay naanag ug kay hilana tapos nagrabi na nang imong bukol diha nagdana pa. Okay, diri na pud ta sa lain nga nag-message doc si Ma'am Dailinda, ingon siya dinhi, good PM doc, imo may patient since 2017. Painom do ba baka kaani doc, ingon siya, na alam ko i-ask sa clinic hour ni mo Saturday pohon kay naami lab request usamis. Doc, layo naman balik din to. So diha na mi after lab diretso na mi pa-check dayon if okay need ko reply kami duha sa ako ang husband. Oh.
1: Amor nga nawag ni siya nako na nakakuan ni si Ma'am yung ko nga Saturday sa buntag madto sila. So Wednesday and Saturday morning man na schedule nako dito sa department. Ako mas prefer gyud ko sa department actually kay labi na ang mga karaan ako nga mga pasyente na nako yung mga record ana dito nila. So naa dito gyud naka-file ang mga record. So ganahan ra pud ko nga makita nako unsa to yung mga results na sa una, unsa to mga tambal nga akong gihatag nila. No, pero kung ako mga pasyente, dito na ako nakita sa PrimeMed. So, mas better, dito na po sila sa PrimeMed mag-check up. Kay dito na po ang ilang record ng start. No, ana, ang koan. So, katong mga karaan ako mga pasyente nga, naana ko yung mga record nila, basun, nadala rin po ito ni Neil Diana sa department.
0: Mm-hmm.
1: So, anyway, magkita man mi ni Ma'am, kay nagpa-laboratory man daw siya. So, kana na-answer na na niya yung kuan sa times ako ang schedule.
0: Okay, salamat kay Dok. Dugay-dugay ng pasyente ni mo, Dok, no? Mga almost 9 years na po din siya nga suki na ni mo. Ganahan kay siya sa imo ang service. Oh,
1: praise
0: diba?
1: God.
0: Lagi. So, Ma'am Dailinda, no? Thank you kaayo sa imong pagpadala sa imong message diri kang Doktora Choi. O, nagkasabot na dahil mo ni Doktora. Sige, magkita na lang mo dito sa DepagMed. Dito ra dyan, mas pabor ni Doktora. Pero sa mga dili pabor dito, ang pabor dito repeat sa kuwan mo na, Dok, no? Katong sa
1: ulingan.
0: Hospital. Ulingan na siya ba sakop, Dok?
1: Ulingan pa.
0: Aha, abin ako, o diha pa na sa galas. Ulingan na di ay siya
1: na
0: sakop.
1: Na, layo na.
0: Okay. So, mo, basa patag usa ka message, Dok, na patay time nga nahabili, no? Darita sa kang message ni Ma'am Lenny. Ingan siya, hello Dok. Hilig ko maminaw sa imong program. Mangutan ako, Dok, unsay pwede sa ako na vitamins na ako'y GERD. Nagka-anxiety disorder. Sad ko dati, Dok. Mga 1 year na nga naka-recover ko. Pero wala ako'y vitamins. Usahay, Dok, batiyon ko kapoy. Labi na magtrabaho ko. Nya, gamay sa balay. Magtrabaho siya gamay. Na ako'y doktor na psychologist. Dati, wala na ko nibalik kay dati, magbalik-balik raman ako ang anxiety. So, ingan siya, Bible and praying lang, ginabuhat na ko, Dok, na maayo ko. Unsay pwede na ko na vitamins, Dok, gana sad tanan sad ang product na gina-endorse ninyo, basin wala sad na diri sa Dinagat Island.
1: Pero anyway, ang iyang pangayo is vitamins, no? So kinahanglan jud ka multivitamins na lysine or buclizine, which is mo ina sa atong Nerveplex AE. Hopefully maka order ka ana sa inyo ang pharmacy or mag-text ka diri sa hotline. Ayaw daan na sa akong cellphone kaya wadyo ko yung idea. So dito sa hotline number nga 0909-304-8924, usually kung mga availability sa products kana sila may makatubag asa. And then I don't know kung pwede ba ka maka-order direct sa ila, basta willing lang siguro ka mo kuan sa shipping fee. No? Mm-hmm. Pero Nerveplex AE, siguro mo na'y nice nga vitamins nga para ni mo, multivitamins with lysine and buclizine, no? And then, pwede gid po siya mag-inom sa itong coffee core, no? Dilira siya contraindicated sa ulcer. Kay matod pa niya na siya ulcer. So, atong coffee corn is wala siya coffee beans. Ang iya ang base sa coffee niya is mais, no?
0: Mm-hmm.
1: And then, napay sagol nga santhon, mangustin, and malunggay. So, it's a healthy nga coffee, no? And then, napay siya fiber. Dayon. So, haron, ang iya ang kuan dilibito siya mag-constipate. Basta makatabang po na siya o kasakit yan tiyan, mag-constipate siya. So, kani siya, dili siya maka-constipate, nindot ay mong bawas, and then, avoid siya sa mga kana acidic nga mga pagkaon, no? Para sa mga juices, inana sa kanang mga tustob-tustob sa suka, kanang mga alcoholic beverages. But I don't think mo inom po si ma'am, no? Mga kuan siguro, kanang soft drinks, kana. And then, kanang mga halang, mga pagkaon, avoid na nimo mga fatty foods, no? Kay gusto kayong secretion ang acid kung medyo lisod kayo siya i-digest, mo kuan pa, mag-secret pa dyan na siya o abdo. No, para i-digest ang fats nimo. So may pagka-irritant na siya sa atong stomach, no? So mas maayo siguro ma magpa-H pylori test ka, magpa-ultrasound ka whole abdomen just to make sure aron dili ka magsigka-worry diha kay ingon pa nimo nga naara ba kay anxiety, no? So omega 3 or omega care for your brain health and for better sleep daw, no? Mm-hmm. I think may isa po na siya sa kuan. Pero kato, atong mga vitamins o kada mga products, pwede nimo ipangutan na dito sa atong hotline number. O, dito nimo i-message sa, regarding sa availability sa products na to.
0: Mm-hmm. So, nahinamdam ko, Dok, kuan din siya, Dok. Kaning Dinagat Island, bitaw, province of Dinagat Island, dito na siya sa Caraga region. So, kuan na siya.
1: Mindanao.
0: Mindanao ra na siya. So, mo to no. Salamat kay Ma'am Lenny sa imo ang pagpadala, sa imo ang message dito sa atong Doc Choi o nakabsa na puta sa atong oras, no? Mga higala, salamat kay sa tanan nga namati karon. Kinaot nga doon na mo yung nakuha nga katambagan ilabi na gayod sa mga nag-message na to din sa atong programa. Dayon, Doc Choi. Manamilit na to, Doc. Nainami mo kay kag-smile niya, Doc. Ba?
1: Basta mga bisaya ka lalong ba? Kaya di ko kamalwa.
0: Manto na nami kag-smile si Doktora ba? Maradyo ka na.
1: Wala ko yung kaduga.
0: Okay, so mga higala, no, salamat kay kaninyong tanan. Og hangtod na po sa sunod nga higayon, no? Sa ngalan ni Kuya Friends, kini si Buttercup nga always magpahinamdong ka na tong tanan. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
1: Yes, yeah, so kini si Doc Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: Yes, and for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
4: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.

0: bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prop 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga Agricol Tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested nga quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Look

0: Family.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Tarataot at manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Fiktibo, Brato Pagyon. Maura na ako kay ako mga balatian na ayaw. Hubag mani, arthritis. Nakalingkamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuhan ako ang pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: kinasing-kasing na nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Dik man untak ni mu gahit ogola ni mu dua e. Wai! Alano.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong gibati mo lang kuhan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, na nagyot ko at law. 3 times, gihapon. Pamahapan yun to pa ni hapon. Kayo kway sudan, katumang kape ka kung sadan, o, di ba? Barato, may pipipo pa. Lahira sa ubano.
11: Di nagyot mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa man ka lami kauna, no?
7: Good news! Davao de Oro! Aniya na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo-Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata, ingon sa doktor. Murag nay dagumpirmi sa akong mata, pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dagom.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold. Naa dunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite Music Radio. F-

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

Panginoon sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Kana bitong tuslokon imong kilid kong virgin pa ba ka? Ngano? Naa sa kilid ang bangag? Why? Hala no?
2: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
3: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
5: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
6: Hugo Bistro!
7: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe pa lang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Zero niya Oslo. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang sa hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, mo akong gimintin. Niarang-arang akong paminas akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C capsule. Kaya una ko akong balatihan. Epektido, barato.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
16: Mas klaro na ba bisan gabi?
17: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
0: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
18: Hello!

0: kasing-kasing na nagpapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Ang TV Patrol ay sa bayang napapakinggan live sa DWPM Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katmalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Sambuanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.
4: Pag nandito ako sa school, parang kinakalimutan ko na yung mga problema.
5: Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya.
4: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
6: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
7: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, pag-usisa sa testigong si NBI Regional Director Jeremy Loto, nagpatuloy sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte, Operation Romanov, na sinasabing banta sa buhay ng vice at kanyang pamilya, hinimay ng ilang senator judges.
8: Was it also your impression na yung threat to sa Romanov was directed against VP Sara?
9: Yeah, I don't think so, Your Honor, kasi unang-una, ang context ng Operation Romanov against the First Family.
8: I know.
9: Nung tinanong ho siya ni Princess Maui, doon na kami nagtaka. Anong ibig sabihin ng Romanov? Anong context niya ng Romanov?
7: Vice President Sara Duterte, pumalag mga paulit-ulit na akusasyon sa kanya, kathang isip lang umano. Bahay ng negosyante, nilooban ng grupong pinansagang Gapos Gang, 5 arestado, pero mga kasabwat nilimas ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng pera, gadget at alahas. American marine biologist, patay sa pamamaril sa loob ng kanyang bahay sa Sibulan, Negros Oriental. Grade 4 student na namatay matapos umanong painumin ng pampapurga, pina-autopsy, Department of Health, hindi sususpindihin ang deworming program ng pamahalaan. Alex Ayala, planong sumabak sa darating na Asian Games sa Japan.

0: across ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Pinas, simulan natin ang balitaan sa sunog. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Tondo, Maynila ngayong Martes ng hapon. Umabot na sa ikalamang alarma ang sunog. Ibig pong sabihin, mahigit 20 truck ng bumbero ang inaasahan para maapula ang apoy. Abangan po ang detalye ng balitang yan maya-maya po lamang. Bistado at huli sa akto ang panluloob ng grupong pinansagang Gapus Gang sa bahay ng isang negosyante sa Marikina City. Modus ng mga sospek, magpanggap ng mga tauhan ng PNP, SWAT o NBI para makapasok sa bahay gamit ang peking warrant of arrest. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sipson.
2: Agad na pinusasan at pinadapa ng mga pulis ang limang lalaking ito matapos maaktuhan ang panloob sa bahay ng negosyante sa Barangay Concepcion 2, Marikina nitong Lunes na madaling araw. Narecover sa kanila ang inakaw na tablet at mamahaling relo, mga baril, kabilang ang apat na paltik, cellphone, balaklava, cable ties at tatlong peking arrest warrant. Sa pool naman sa CCTV ang pagtakas ng tatlo nilang kasabwat, bit-bit ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng alahas, gadget at pera. Ayon sa Eastern Police District, nagpakilala ang mga suspect na operatiba ng PNP, SWAT at NBI na magsisilbi umano ng warrant kaya sila pinagbuksan ng gate. Na makapasok na sa bahay, doon na nagdeklara ng holdup ang grupo na kilala rin Gapus Gang.
3: Sa pamamagitan ng pagpanggap bilang alagad ng batas, pagpasok nila, agad-agad nilang pinutol yung kawad ng wifi na nagkokonekta sa CCTV ng bahay at ginapos yung mga nandun sa loob ng bahay.
2: Hindi rin umano pinalampas ng mga suspect ang online wallet ng biktima. Pero habang nagtatransfer ng pera, nakapag-chat at nakahingi ng saklolo ang biktima sa kakilalang pulis. Ayon sa Marikina PNP, mahigit 1 linggong tiniktikan at pinag-aralan ng grupo ang lugar at kilos ng biktima. Ilang oras bago ang operasyon, nakuhanan din sa CCTV ang pagpupulong ng mga ito sa parking lot ng Kainan sa Marcos Highway Linggo ng gabi.
4: Noong July 8 pa po sila nandito at minanmanan na po nila yung bahay na kanilang biniktima po.
3: Hindi kami hihinto hanggat hindi kayo nakukulong. Paalala lang sa ating mga publiko, no? Pag ang police ay nag-implement ng search warrant, isa yung magtangan-tangan ng papeles o dokumento ng warrant of arrest is kailangan makinoporme. Tapos may kasama siyang mga taga-barangay at talagang ano yan, courteous sila na papasok sila at kakasok at ipapakita yung dokumento.
2: Nakakulong na ang 5 suspect dahil sa kasong robbery with intimidation, usurpation of authority, illegal possession of firearms, slight illegal detention, at falsification of public documents. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa Land Transportation Office para maplakahan ang mga ginamit na sasakyan ng mga tinutugis pang kasabwat. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Patay sa Pamaril ang isang American marine biologist habang sugatan ng kanyang kinakasama matapos looban ng 3 armadong sospek sa kanilang bahay sa Sibulan, Negros Oriental. Bumuna ng Special Investigation Task Group ang mga pulis para mapabilis ang pagresolba sa pamamaslang. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
5: Duguan at wala ng buhay ng madatnan ng mga pulis ang Amerikano habang nakaupo sa sofa sa loob ng kanyang bahay sa Sibulan, Negros Oriental noong Linggo ng gabi. May tama ng bala sa ulo ang biktima. Kinilala ang 73 anyos na biktimang si Dr. Ken Carpenter, isang marine biologist. Sa paunang ulat ng pulisya, pwersahang pinasok ng 3 hindi pa nakikilalang sospek ang bahay habang nanonood ng TV si Carpenter at ang kanyang live-in partner.
6: They were having dinner or a meal at bigla na lang pumasok po ang 3 raw na naka-bonnet at agad na binaril nga itong ating victim at tinali po yung live-in niya. And then kumuha, may mga kinuha po sila mga gamit doon, a laptop, some cash, and isang backpack na containing some IDs, yun lang po. Then, umalis na yung mga salarin.
5: Dead on the spot ang biktima. Habang nagtamo ng mga sugat ang kanyang kinakasamang, minolestya rin umano ng mga sospek. Robbery o pagnanakaw ang isa sa mga tinitigdang angulo sa krimen.
6: Tignan po natin lahat ng pwedeng motive talaga. It could be have been done to mislead yung investigation. So again, it's still too early to tell. It could be connected dun sa kanyang trabaho, pwedeng sa personal life, pwedeng sa business.
7: We're established no for the investigation, for the thorough investigation of this incident.
8: I'm Kent Carpenter, professor and eminent scholar. I've been working in the Philippines since 1975. I've been studying.
5: Si Carpenter ang mayakda ng landmark scientific paper na nagdeklara sa Verde Island Passage bilang center of marine shorefish biodiversity sa buong mundo. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang pulisya para mapabilis ang paglutas sa kaso.
6: Ginagawa na po ng kaukulang investigasyon ng Police Regional Office, NIR. Nagtayo na rin po sila ng Special Investigation Task Group. Meron na po, as of now, meron na po silang person of interest. But it's still too early to tell. They're just validating yung mga information na natatanggap nila.
5: Mariing kinondena ng PNP ang karahasan at tiniyak ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng pamamaslang. Hinihikayat naman ng mga pulis ang sino mang may impormasyon na makakatulong sa investigasyon na agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpila ng pulisya. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
9: Sa ibang balita naman, iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi nakabatay sa ebidensya ang kinakaharap niyang kasong impeachment. Sumentro naman ang ikalimang araw ng impeachment trial sa umano'y grave threats at incitings to sedition. At live mula Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, anong hinimay nila ngayon sa impeachment trial?
10: Karen, ipinagpatuloy nga ng depensa ang kanilang cross-examination kay NBI Director or Regional Director Jeremy Lotok, habang pasundot-sundot naman ang tanong ang mga senator judges. Pero ilang sandali nga bago nagsimula ang paglilitis ng ngayong Martes, iginiit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pahayag na hindi suportado ng ebidensya ang kinakaharap niyang impeachment. Anya, paulit-ulit mang igiit ng prosekusyon na may pagbabanta, na may kinontratang assassin o hitman, o mag-imbento umano ng ebidensya hindi magiging totoo, ang kathang-isip lang. Naniniwala ang bise na humihina lang ang mga institusyon at tiwala ng publiko, inaaksaya ang pera ng bayan at isinasalaula ang paghahanap ng katotohanan. Puna ng pangalawang pangulo, dapat nakabatay ang impeachment proceeding sa kapanipaniwalang ebidensya dahil katotohanan lamang ang dapat basihan ng rule of law. Sa pagpapatuloy ng paglilitis, iginiit ng depensa na walang pagbabantang ginawa ang bise, na sumasagot lang umano sa tanong ng mga sumali sa kanyang press conference nang bitiwa ng umano'y grave threats. Punto pa ng depensa, paano nagkaroon ng inciting to sedition kung hindi naman natanggal ang gobyerno at kung sinabi na ni VP Duterte na hindi siya interesadong mang-agaw ng poder?
11: It is our position that the statements made by the Vice President were not threats in the first place. It was never aimed directly at BBM, FL, and the former Speaker. In other words, had they not watched the video, for example, they wouldn't have known about it. So in other words, Your Honor, there was no threats to begin with.
10: Karen, inamin naman ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na wala siyang personal na kaalaman kung may banta ba talaga ang bise sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker.
12: We do believe that the Vice President had contracted, but I don't have personal knowledge. Mm-hmm. Kung personal knowledge ang gusto niyong malaman.
10: Karen, umabot ang diskusyon sa kung paano ba masasabing may grave threats o pagbabanta at anong pinagkaiba nito sa babala.
13: And my fourth example is A senator, pag sinabi niyang bibitbitin kita, kekwelyuhan kita, palalayasan kita, is that a grave threat? If that is supposedly addressed to a fellow senator, and she is a female senator like me, na kahit na hindi naman isa hong kilalang runner, marathoner, but a non-violent person, is that a grave threat?
12: Maybe there is a what we call an event-based condition. Pwede. Threat, Your Honor, pag ang threat is with a condition, pwede ho siyang mag-fall ng ganon. Pag sinabi ng threat is, pag ginawa mo to, ito ang gagawin ko sa'yo, papatayin kita. Para siyang nag-overlap, depende sa appreciation ng for us, ng investigator, Your Honor.
14: Attorney Lotok, warning in Filipino is babala.
12: Yes, opo.
14: Threat in Filipino is banta. Ang tanong ni Senator Pia, kailan nagiging banta yon?
12: Depende sa konteksto siguro, Your Honor. May warning din po kasi na I warned you.
10: Karen, naungkat din ang pagsasapubliko ng isang banta sa usapin ng grave threats.
11: Based on your investigation or your experience as an investigator, kapag may balak bang patayin ng isang tao, sinasabi ba nila yung plano nila sa general public?
12: Well, kapag may grave threat, sir, naririnig yun ng ibang tao.
11: Alright, my more important question to you is this. Did VP Sara directly say her statements to BBL, BBM, FL, and the former speaker?
12: Well, the fact na sinabi niya yan in public.
11: Again, Your Honor.
15: So para matrigger na patayin ang Pangulo, you're saying that VP Sara is asking other people to kill her so that they can kill Marcos. Di sana sinabi na lang niya patayin niyo si Marcos.
12: From the point of view of law enforcement, ang gulo nun, Your Honor, matter of national security po yun.
10: Karen, muli na namang naungkat ang Operation Romanov o yung umano'y banta sa buhay ng bise at kanyang pamilya na sinasabi umanong binanggit ng kapatid ni VP Duterte. Punto ng ilang senador ang kapatid umano ng bise ang may banta, pero sa Pangulo at hindi sa kapatid niya.
16: The word Romanov came from the mouth of Mayor Bastet Duterte na parabang binabantaan niya yung First Family. You follow me, Mr. Witness?
12: Yes, sir. Yeah, insofar as our investigation is concerned, since nag-start yan doon kay Mayor Baste, at wala ho kaming ma-validate na ibang Romanov operations na nangyari, I think nag-start yan sa kanila, sir, sa kapatid ng Vice Presidente.
16: Saan dito sa classification po na ito ng source of information? Is it A1, A2, B1, B2, C1 hanggang DF? Saan po? Kasi po ngayon, sir, napakarami na po mga impormasyon ng mga fake news.
12: We classify the information as unvalidated information.
10: Karen, may tanong rin bakit magkaiba ang trato ng NBI sa umano'y banta sa Pangulo at umano'y banta sa Vice. Pero muling iginiit ni Lotok na malinaw sa pahayag ng Vice ang anya'y grave threat. Karen, pinaalala rin ng depensa kay Lotok na ilang buwan matapos ang mga sinabi ng Vice, nagpahayag ang Pangulo na bukas siyang makipagbate sa kampo ng Vice. Karen?
9: Maraming salamat, RG Cruz, nag-uulat ng live sa Senado. Sumailalim si Senator Rodante Marcoleta sa independent medical evaluation sa UPPGH ngayong Martes kasunod ng utos ng Sandigan Bayan 3rd Division. Ayon kay Police Colonel John Giagi, kepi ng CIDG-NCR, tumaas ang presyon ng senador nang makarating sa ospital. Pero wala namang nahanap na anumang nakababahala sa kalagayan nito. Sakay ng wheelchair at suot ang protective vest, sinamahan ng mga security si Marcoleta habang sumasailalim sa pagsusuri sa kanyang kalusugan. Dagdag ni Giagi, si Senator Marcoleta ay mananatili sa detention facility pagkatapos ng kanyang court appearance sa anti-graft court. Matatandaang si Marcoleta ay na-confine sa PNP General Hospital matapos siyang arestuhin kaugnay ng kanyang plunder case ng July 6.
17: Before na bumalik kami ng camp kami, I talked with the head of UPPGH kung ano yung resulta. So far, so good. And hihintay na lang natin yung medical evaluation niya na yung on paper, on document.
9: Sa puntong ito, magbabalik po tayo ng Senado at makakasama po natin live ang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Michael Poa. Attorney Poa, magandang gabi po.
18: Magandang gabi po sa inyo, Ms. Karen. Magandang gabi din po sa ating mga kababayan.
9: Unang-una, nandyan pa po ba si Vice President Sara Duterte at bakit po niyang pinili na magpunta sa impeachment trial ngayong araw?
18: Just to clarify po, no, Ma'am Karen, I don't think the Vice President is in the Senate premises today. Kanina, nag-usap kami. Sinabi na sa akin na tatry niyang humabol dito sa pagdinig ngayong araw, pero marami lang siyang meetings. Ngayon, di pa po kami nag-uusap. So, I don't think she's in the building.
9: Okay. So, malinaw po yan. Hindi totoo na siya po ay dadalo ngayong gabi. Ang kumakalat po kasi ay para suportahan ang kanya pong si Ms. Lopez, no? Na posibleng maging testigo ngayong gabi.
18: Well, Ma'am Karen, just to ano din, para lang maliwanagan tayong lahat. Kanina po kasi may pag-uusap kami, no, na although unsure pa siya kung makakadalo siya, sinabi niya susubukan niyang humabol kung matapos yung mga meetings niya at kung tuloy-tuloy pa rin yung paglilitis ngayon. Obviously, isa diyan yung ang witness for today kasi is dapat si Yusek Lopez, no? So, as you know, the Vice President always supports her employees. Pero kanina po, no, nung bago pumasok ng trial, hindi pa rin naman nasisigurado kung makakarating siya o hindi. At hanggang ngayon, hindi pa po kami nakakapag-usap kung tutuloy pa siya o hindi na.
9: Alright. Attorney, naglabas ng pahayag si Vice President Duterte. Sinabi niya sa pahayag, wala daw na ipakitang ebidensya ang prosecution kaugnay sa umano'y reklamong grave threat sa articles of impeachment. Paano po niya masasabi ito gayong nakita, ipinakita po sa korte ang mismong video na umano'y nagbanta ang Vice President?
18: Opo. Thank you, Ms. Karen. No? As much as I don't want to comment on the statements of the Vice President since hindi na po niya ako spokesperson, but siguro bilang abogado lang po niya, isa po naman yan sa mga bagay na na-bring up namin kanina without really venturing into the merits of the case. Nabanggit naman po namin kanina that the position of the defense team is the very characterization of what was uttered or the statement that was made by the Vice President during that press con as a threat is at the issue at hand para sa amin. Ibig sabihin, even po yung pagtawag doon sa nasabi niya as a threat o as banta, yun po ang isang issue namin sa case, no? Dahil kami po naniniwala na hindi naman po banta o hindi po threat yon.
9: Okay. Palagay po ninyo, bakit tinawag bilang hostile witness si dating Undersecretary Zulaika Lopez? Ano sa pananaw po ninyo ang magiging pakay ng prosecution?
18: Sa ngayon po, no, malamang yan nga po yung plano ng prosecution, pero sa ngayon, para lang din po sa kaalaman ng ating mga kababayan, hindi po pwedeng maging automatic na hostile witness ang isang tao basta tawagin lang natin na hostile witness. Ang kailangan po mangyari dyan, no, sa ngayon, ordinary witness pa rin siya, pero pag upo po niya sa witness stand, kung sino man po yung nagpatawag, for example, in this case, the prosecution, kailangan po nila i-qualify siya, no, as a hostile witness. Kailangan nila ipakita na may adverse interest yung witness, na yung testimony niya ay magiging salungat or adverse doon sa nagpatawag sa kanya na party, at doon lang po hihingi yung prosecution ng order from the court to declare Yusek Lopez as a hostile witness. So meron pa po tayong kailangang pagsundan na steps. No? As to bakit gagawing hostile witness, I don't want to speculate, of course, on the strategy of the prosecution. But ang pagkakaiba po kasi, pag hostile witness po, no? pag na-declare na hostile witness ang isang testigo, yung pong nagpapatawag sa kanya on direct examination ay pwede na pong magtanong ng leading questions. Mm. Kumbaga, questions po that are answerable by yes or no. Mm. So, yun po yung medyo mga technical aspects na dapat siguro sinusubukan nating mapaliwanag sa ating mga kababayan kung ano ang effect pag ikaw ay ma-declare as isang hostile witness.
9: Attorney, nabanggit niyo po sa isang press conference na may malakas na ebidensya na ibabagsak ang depensa. Unang-una, ito po ba ay kaugnay doon sa umano'y tao na posibleng kinontak daw umano ng vicepresidente or yung umano'y pag-deny niya sa, kumbaga, yung nilabel na banta sa Pangulong Marcos Jr.?
18: Opo, yung pangalawa po, no? Dahil po unang-una, sinasabi nga natin na yung characterization ng pagbabanta is something that we are contesting. And then secondly, yun nga po, natanong po kasi tayo kahapon if at some point, no, na isang senator judge, if at some point mapapakita natin na merong denial on the part of the vice president, sinabi namin that we have evidence of that effect and we will be producing it at the appropriate time. Yung appropriate time po kasi nito is not during cross-examination, but during the time na panahon naman po ng depensa na kami naman po yung maglabas ng itinatawag naming evidence in chief. Yung kumbaga, yung panahon na depensa ang magpre-present naman ng mga ebidensya.
9: At kailan po to? Posible ba sa susunod na linggo? Base po sa schedule na nakikita po ninyo?
18: Well, actually, ang mangyayari po kasi kailangan matapos muna ng prosecution, yung presentation po nila. And after that, turn naman po ng defense. Yan naman po kasi ang normal procedure even sa regular courts po.
9: Oo. So lahat ng artikulo muna, lahat ng articles of impeachment dapat tapusin, tapos babalik sa grave threats sa depensa naman po.
18: Actually, that is one thing that we want to sana clarify, no? Hindi pa kasi clear sa amin kung ang mangyayari eh, for each article, magpre-present ang prosecution and then defense naman ang magpre-present or tatapusin muna lahat ng articles. We are actually, Ms. Karen, to be honest with you, that is something we'd like to clarify also. If I'm not mistaken, but please correct me if I'm wrong, ha, because I don't remember completely, no? Or clearly, but during the time of the impeachment proceeding for the late CJ Corona, I think tinapos po yata lahat, if I'm not mistaken. Mm-hmm. Tapos, the other side presents naman their defense. But, again, I might be totally mistaken, but just to answer your question, this is also something we'd like to clarify.
9: Uh-oh.
18: Kung ang mangyayari po ba ay per article ang mangyayari na prosecution defense, or lahat ng articles prosecution muna, and then after that, defense naman lahat.
9: Ano bang mas nais po ng depensa kung magre-request kayo po sa presiding officer?
18: Sa amin, to be very candid and very honest, wala po kaming preference. We're ready for both, no? So, it's really just more of para lang sa preparations namin, para alam lang namin kung kailan kami magpre-present. But as far as preference is concerned, na pag-usapan na rin namin to internally, wala po talaga kaming preference. It will be the same for us.
9: Huling tanong na lang po, no, napapansin po ng publiko, lumalabas sa social media, nagagalit po ang ilan na ang sinasabi ng ilan daw ay masyado na daw kayong nagninit pick. Hindi kayo personally, yung ang depensa, pinupuna ang mga detalye, etc. Sunod-sunod ang objections. Ang sinasabi ng ilan, delaying tactics na daw po ito ng depensa, sir.
18: Opo, thank you for giving us the opportunity to explain that, Ms. Karen. Unang-una sa lahat, never pong nag-delay or we never had any participation in any delay whatsoever dito sa impeachment proceedings. In fact, kung pwede lang ma-expedite, no, we would be happy to expedite. Pangalawa, pagdating naman po sa technicalities or objections, naiintindihan ko po kung saan ang gagaling yung mga sentimento ng iba sa atin. Pero kami po naman sa defense, ginagawa lang po talaga namin yung trabaho namin para masiguradong naproprotektahan din natin yung karapatan ng ating kliyente, who is the Vice President.
9: Tinututukan po ba ni Vice President Duterte ang impeachment trial? Ano po ang huling assessment niya at komento na nalaman po, sinabi po niya sa inyo?
18: Opo. Opo, kami naman po may constant communication as to kung pinapanood niya araw-araw. Hindi ko po masabi dahil marami din siyang engagement, but almost every day, every night, no, magkausap rin kami. At ang wala naman siyang masyadong binibigay na komento na, dahil alam lang naman niya na ginagawa namin yung trabaho namin, and she trusts that we can do our jobs well, no. But as far as yung mga exchanges namin are concerned, it's really just updating kung sino yung witness na ipapatawag for tomorrow and those more minor things.
9: All right, maraming salamat po sa inyo, Attorney Michael Poa ng Defense Team.
18: Thank you, Ms. Karen, at magandang gabi po sa ating mga kababayan.
19: Isinailalim po sa autopsy ang labi ng grade 4 student na namatay matapos ang deworming activity sa paaralan sa Cavite. Nanindigan naman ng Department of Health na ligtas at epektibo ang pagpupurga at hindi sususpendihin ang deworming program ng pamahalaan. Nagpapatrol, Michael Delizo.
20: Isinagawa na ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang autopsy sa labi ng 8 taong gulang na grade 4 student na si Rex Mission. Namatay ang bata noong July 3, wala pang 24 na oras matapos uminom ng pampurgang albendazole noong July 2 sa Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires, Cavite. Nitong Lunes, nagpunta ang magulang ng nasawing bata sa tanggapan ng NBI para humingi ng tulong sa investigasyon.
21: Kawawa yung anak niya, mahal na mahal ko yan, ma'am. Kaya kailangan ko po malaman kung anong kinamatay niya. Sobrang lusog po niyang anak ko, mataba. Wala pong sakit yan.
20: Gusto ng pamilya ni Rex na may managot sa insidente. Nauna nang sinabi ng Department of Education na walang mali sa pag-administer ng gamot ang guro at tama ang ibinigay na dosage. At kung hindi man kumain ng bata, maaring gastrointestinal o pananakit lang ng tiyan at pagsusuka ang sintomas. Pitong iba pang estudyante sa Hugo Perez ang nakaranas ng adverse effect o wala pang 1% ng populasyon ng pinainom ng albendazole sa paaralan. Paglilinaw ng DOH, nangyayari talaga ang adverse effect o hindi kaaya-ayang epekto sa anumang uri ng gamot bagamat bihira ito. Ito rin ang unang beses na may naitalang namatay matapos uminom ng albendazole, pero hindi pa nakukumpirma kung may direkta nga itong kaugnayan sa septic shock. Septic shock o ang pinakadelikadong antas ng sepsis ang ikinamatay ng bata, bungsod ng central nervous system infection.
22: Ang sepsis po, ibig sabihin, may mikrobyo na kumalat sa katawan ng pasyente at hindi nakayanan ng pasyente, ng katawan niya, na labanan ng infeksyon na ito. Ang pampurga, hindi siya nagkukos ng infeksyon. Marami siguro sa ating mga kapamilyang nanonood ngayon ay malamang dumaan sa isang deworming program na gumamit ng albendazole. Or kahit hindi deworming program, albendazole rin yung available na pampurga sa ating mga butika. Ang kanyang side effects ay bihira, yung tinatawag na granulocytopenia or pancytopenia. Ibig sabihin ho nun, problema sa dugo. Hindi ho yun sepsis.
20: Sa ngayon ay hinihintay pa ng DOH ang resulta ng autopsiya para sa mas konklusibong detalye sa ikinamatay ng bata.
23: Taong 1999 pa ang deworming program ng pamahalaan gamit ang gamot na albendazole na ipinapainom 2 beses sa 1 taon o kada 6 na buwan. Bagamat may mga naitala na noong adverse event, sinabi ng DOH na naging epektibo ang gamot pampurga ng mga bulate na maaring makiagaw sa nutrisyon sa katawan.
20: Sa kabila ng insidente sa Cavite, nanindigan ng DOH na ligtas at epektibo pa rin ang albendazole at ipagpapatuloy ng pamahalaan ang deworming program.
22: Hindi naman natin sinususpend, pero sabihin na natin, paano ba sabihin to, mas alerto kami doon sa mga ginagamit na gamot, doon sa pagpapaliwanag sa mga magulang.
20: Para sa Alliance of Concerned Teachers, ang insidente sa Cavite ay refleksyon ng kawalan ng pondo sa edukasyon, kung saan inaako na rin ng mga guro ang health at medical functions na dapat ay ginagawa ng mga kwalipikadong profesional. Ayon sa Act, hindi dapat sisihin ang guro sa trahedya at dapat akuin ng DepEd at ng gobyerno ang responsibilidad. Paglilinaw ng DepEd, may gabi naman ang mga guro ng school health personnel sa pagbibigay ng gamot.
24: Pinapabigay po natin yung gamot under the direct supervision po of our health personnel. Trained and oriented po sila, and then binabantayan po sila of these adverse events following deworming, kaya po nakuha po natin kagad yung report of several cases of adverse events.
20: Payo ng DOH, sa oras na makaranas ng gastrointestinal symptoms na karaniwang adverse effect ng deworming, painumin ng tubig ang pasyente at huwag hayaang ma-dehydrate. Agad ding ipaalam ito sa guro at kumonsulta sa doktor. Michael Delizo, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng BB Patrol, posibleng pagsalang ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis sa Senado. Inabangan! Big time price increase sa petrolyo, namumuro ulit! James Reid, may gaba sa pagbabalik telebisyon. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
2: One station, all the hits.
1: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon na makadaugkaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
4: Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
25: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay gala nga ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
27: Taana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Calling all gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
29: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
2: One station, all the hits.
1: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
9: Patuloy na isinasaayos ang Culiat Bridge 2 sa Congressional Avenue sa Quezon City matapos itong madamay sa sunog noong Sabado at nagdulot ng pinsala sa istruktura. Apektado naman sa pagsasara ng tulay ang ilang residente at negosyo. Nagpapatrol, Izzy Lee.
5: Tinitiis ng mga matatanda, estudyante at mga magulang na may akay-akay pang mga bata ang lakaran sa ilalim ng matinding init ng araw. Sarado pa rin kasi sa mga sasakyan ang bahagi ng Congressional Avenue sa Quezon City habang patuloy ang pag-aayos sa Culiat Bridge 2. Sinisiguro kasi muna na ligtas ang infrastruktura matapos ang sunog doon noong Sabado.
6: Lalo na ako, senior na ako, ang hirap-hirap. Kung alam ko lang na ganyan, edi sana nagkirino na lang ako, nagtaxi na lang ako, hindi ganyan.
7: Eh, ano pa nga ba? Parang ano tawag yung kumbaga sa araw ng ano ni Kristo, panata.
5: Pati ang mga negosyo sa lugar, gaya ng hardware na ito, ramdam ang epekto ng pagsasara ng tulay.
8: Kumunti naman po. Kumunti na. Halata naman kasi yung mga una-una, yung nangyari po dito sa tulay. Tapos yung, siyempre, yung pong mga una, mga dumadaan dito, mga bumibili. Tapos mga sasakyan na wala nakakadaan dito.
5: Pansamantalang pinapadaan ang mga motoristang mula sa Congressional Avenue sa mga secondary road bilang alternatibong ruta. Nagpatupad din ng stop and go scheme ang mga traffic enforcer ng Quezon City LGU sa mga intersection para mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko.
11: Malayo ang ikot eh. Kaya mahirap pagka lalo-lalo na matraffic. May makarating doon sa didelivera namin agad.
5: Nagsasagawa pa rin ng cleanup operations ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa ilalim ng tulay para tanggalin ang mga naiwang debris mula sa sunog.
12: Multiple departments kasi yung cleanup, no? Dahil medyo malalim yung distance from the road pababa dun sa area kung saan naganap yung sunog. Pero I think we're more than half done dun sa cleanup natin. In the next few days, siguro matatapos na natin.
5: Tapos na ang pag-aasfalto ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga bahagi ng tulay na nasira dahil sa sunog. Pinaplano na rin ang kagawaran na magsagawa ng load test at inaaral ang rehabilitasyon nito para matiyak ang kaligtasan ng tulay bago ito muling buksan sa mga motorista. Sa ngayon, wala pang ibinigay na petsa ang DPWH kung kailan muling mabubuksan ang tulay. Easily, ABS-CBN News.
0: Halos 5 piso agad kada litro ang sinipa sa presyo ng diesel sa unang araw ng kalakalan sa world market, dulot ng pagigting na naman ng tensyon sa gitnang silangan. Samantala, posibleng palawigin pa ng ilang buwan ng Energy Regulatory Commission ang no disconnection policy na matatapos na dapat sa dulo ng July.
13: Umabot na mahigit 47,000 pesos ang binayarang bill ni Joy sa Meralco ngayong buwan. Hindi kasi niya nabayaran ang bill nung June na umabot ng 22,000 pesos. At ngayong buwan, 27,000 pesos naman ang bayarin.
14: Nakakagulat, tapos nakakainis. Pero wala kang choice kasi hindi lang naman kami yung nagtaas. Halos lahat.
13: Ang ending, para hindi malugi, ipinasa rin ni Joy ang dagdag gasto sa presyo ng mga ulam sa karinderya.
14: Sa lahat naman ng ano nito, lahat ng bagay ng pagtataas, ang pinaka-apektado rin talaga consumer. Kasi kami, para ma-maintain din namin yung hanap buhay namin, kailangan din namin magtaas.
13: Maswerte pa si Joy dahil may pinapasahan siya ng mataas na singil sa kuryente. Pero ang mas maraming consumer, buo ang tama ng ilang buwan ng mahal na electricity bill. Kaya ang grupong Power for People Coalition sumugod na sa Meralco kahapon at sa Energy Regulatory Commission ngayong Martes para batikusin ang mahal na singil sa kuryente at harangin ang hirit na dagdag singil ng Meralco.
15: Hindi pa masapat ang bilyon-bilyon nyo kitinita para pahirapan ang mga manggagawa, pahirapan ang mga maralita.
16: Pumapalpak ang ERC, inahayaan ang mga distribution utilities na maningil ang maningil kahit walang patayan o hindi na ito nasa kapwiran.
13: Sa Setyembre pa huhusgahan ng ERC ang hirit na dagdag singil na Meralco. Pero sa ngayon, para maproteksyonan ng mga consumer, posibleng palawigin ng komisyon ang no disconnection policy o walang putulan na matatapos na dapat sa dulo ng July.
3: Kung kakayanin pa naman, bakit hindi na ating palawigin pa sa loob ng mga ilang buwan, nang sa ganun ay magkaroon naman din ng kaunting kalutasan doon sa problema ng ating mga kababayan na nahihirapan silang makabayad on time.
13: Samantala, masamang pangitain ang galaw sa presyo ng imported na petrolyo sa world market sa unang araw ng trading. Kulang-kulang 5 piso kaagad ang sinipa sa presyo ng diesel, halos piso na rin sa gasolina at mahigit 4 pesos sa kerosene. Umiigting na naman kasi ang tensyon sa Middle East dahil sa palitan ng atake ng Iran at US. Ang Saudi, binomba pa ang Yemen kahapon. Kaya ang grupong bayan muna, nagbabalang sisirit na naman ang inflation sa mga susunod na buwan kapag walang aksyon ang administrasyon sa krisis sa langis.
10: Nananawagan din tayo na i-certify as urgent dito ang House Bill No. 215 para kagayat na maipasa ang panukalang batas na ito ng Makabayan Black na naglalayo na alisin ang value-added tax sa mga petroleum products at sa iba pang mga importanteng mga bilihin.
13: Ayon sa mga taga-industriya, pwede pang lumobo ang dagdag presyo sa petrolyo sa mga susunod na araw kung magpapatuloy pa ang resbakan ng Iran at US sa gitnang silangan.
17: Nanawagan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng dagdag na pamumuhunan sa sektor ng renewable energy. Sa gitna ito ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng administrasyon sa mga partner nito para mapabilis ang pagsulong ng mga bagong renewable energy facility. Nasa Gapad, Nueva Ecija ang Pangulo ngayong Martes para pangunahan ang inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 Project. Ang proyekto ang itinuturing na magiging pinakamalaking integrated solar photovoltaic at battery energy storage system sa buong mundo. Ayon po sa Pangulo, patunay ito ng lumalagong pangunguna ng Pilipinas sa large-scale renewable energy development at pagpapatatag sa direksyon ng bansa tungo sa matibay na kinabukasan sa sustainable energy.
18: For years, our economy has relied heavily on conventional sources of power. Last year alone, coal accounted for 57% of the total power generation mix in our country, while renewable contributed only about 25%.

0: The Chocolate Factory.
1: At ibinistulang na buhay ang mga pahina ng kwento ng Charlie and the Chocolate Factory sa musical adaptation ito sa Maynila. Sa makamamanghang set at makabagong teknolohiya, parang pumasok ang mga manonood sa magical world ni Willy Wonka. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
2: Mistulang buhay na storybook ang entablado ng Charlie and the Chocolate Factory, the new musical. Dahil sa immersive set design at illusion tricks, tampok sa makulay at imaginative na musical sina Michael Dalkey bilang Willy Wonka, Oliver Wong naka-alternate si Cohen Tocatli bilang Charlie Bucket, Steve McCoy bilang Grandpa Joe, at kapamilya star Karil bilang Mrs. Bucket.
3: What you see in this version has never been seen anywhere else in the world. And we learned practical magic, and we actually invented new illusion magic. You're invited in the 3D magical world. However, this musical production actually allows you to sit there and be completely immersed.
2: At syempre, mas lalong kinulaya ng mga awit at sayaw ang paglalakbay sa mundo ni Charlie. Tulad ng paboritong classic na The Candyman, nakaka-LSS na Queen of Pop, pati ang emotional number ni Mrs. Bucket na If Your Father Were Here.
4: I've been a mom before for roles, but not like this. Certain scenes where they really melt my heart. The journey is new to me and it's beautiful.
2: Dagdag ng aktres, kahit siya na-inspire sa mahika ng produksyon.
4: There's much to be learned. So yeah, it makes you want to do more, be more, and dream bigger.
2: Tatakbo ang Charlie and the Chocolate Factory, the new musical, hanggang July 26. Masaya namang ikinwento ni Dolly De Leon ang kanyang experience sa inaabangang animated adventure comedy movie na Forgotten Island. Bibigyan boses ni Dolly si Lola. Ipapakilala ng pelikula sa buong mundo ang kultura at mitolohiya ng Pilipinas.
5: They really did their research, their extensive research to really get down to the truth of our stories about our elementals. Pati yung family, friendship, lahat. Very Pinoy.
2: Kasunod ng successful Hollywood projects, nagpahinga ng ilang buwan si Dolly para mag-unwind bago bumalik abroad para sa bagong mga pelikula.
5: Nagluto ako, namalengke ako, yes, ginawa ko lahat yan, nag-grocery kami, nagtanim ako ng halaman, nag-alaga ako ng pusa, nag-yoga ako, nag-try ako mag-yoga, tapos nag-try ako ng choir singing.
2: Ipapalabas ang Forgotten Island sa mga sinehan sa September. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
6: At susunod, aso patay matapos umanong barilin ng isang empleyado ng resort. Philippine eagle na kinuyog ng mga unggoy na sagip. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
7: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
8: One station, all the hits.
7: FM Radio.

0: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Chipsyon Peralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na nakuhani nawala kaloy si Ginoo. Murag narang-arang na po na akong ulcer di na mutong karper may capsule na akong gigamit sir capsule, kape o kanang kuhan aplas ang galing Magnum sa efektibo gini kayo.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na donate 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
13: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
14: One station, all the hits.
15: FM Radio. Favorite music radio.
16: FM Radio.
17: TV Patrol sa FM Radio.
18: Patuloy pa ang inaapula ng mga bumbero ang malaking sunog sa Dagupan Extension sa Tondo, Maynila na sumiklab. Sumiklab doon at live mula roon nagpapatrol si Andrea Tagines. Andrea, kontrolado na ba ang apoy?
19: Bernadette, sa ngayon nananatiling nakataas sa ikalimang alarma yung sunog na sumiklab dito sa kahabaan ng Dagupan Extension sa Tondo, Manila. Nagsimula yung apoy bandang alas 4 ng hapon. At sa ngayon, ang alam natin ay residential area yung tinamaan. Kaya kung makikita nyo dun sa mga videos na nakuhanan natin, maraming residente yung talagang napilitang magsilikas. Marami dun sa mga nakausap nating pamilya, wala na silang nailigtas na mga gamit. At meron pa nga yung ibang pamilya na naghahanapan pa sila nung iba nilang mga kaanak. Meron pa silang mga nawawalang mga kaanak. Mabilis kumalat yung apoy kanina kaya matapos ang mahigit isang oras ay umabot na ito sa fifth alarm ayon sa BFP Manila. Ibig sabihin nito, Bernadette, kinakailangan mag-deploy ng hindi bababa sa 20 fire trucks para maapula yung apoy. Inaalam pa natin kung saan mismo nagsimula yung sunog, ano yung sanhi nito, at kung ilang bahay ang natupok. Habang abala pa kasi ngayon yung mga bumbero sa pagresponde. Pero ayon sa barangay, mabilis na lumaki yung apoy dahil mga luma at dikit-dikit ang mga apektadong bahay.
20: Puro light materials na yung mga

0: bahay dito, saka dikit-dikit. Siyempre, tatawag kami ng ano, bumbero, saka meralto. Eh kasi pumuputok na yung ano eh, yung kuryente. Wala rito eh, gumagapang eh.
1: Natatakot po, siyempre po, kakabakal po yung paa ko. Kaya po, may tumulong po sa akin, yung pamangkin ko po.
2: Binuhat kayo?
1: Opo.
3: Nanawagan po ako sa mga tao na nakakilala kay Julio Piazza. Kaya kasama po yung anak. Nagagamot po yun eh. Kaya ayun nga, hinahanap po ng mga pamangkin ko. Ay wala. Kami sila-sila dito. Wala rin. Kaya sabi ko saan nila po kayo.
4: Wala pong nailigtas kahit na isa, kahit na isang brick, isang panty, wala.

0: yun na muna ang latest dito. Bernadette, balik sa'yo.
1: Maraming salamat sa'yo, Andrea Tagines. Patay po ang asong gala sa isang resort sa Zamboanga City matapos umanong barilin ng isang empleyado nito. Sa kuhang video ni Ann General, hila-hila ng isang tauhan ng resort ang isang nakatali at wala ng buhay na aso. Kwento ng General bago ang naturang eksena, nakarinig sila ng dalawang putok ng baril. Pinuntahan naman ng barangay ang resort at inamin umano ng supervisor na tauhan nila ang bumaril sa mga aso gamit ang airsoft gun. Tinanggal na umano nila sa trabaho ang naturang empleyado. Tumanggi nang humarap sa media ang may-ari ng resort. Hinimok naman ng barangay ang City Veterinary Office at ang PNP na imbestigahan ang insidente sa karahasan ng karahasan sa ayop.
2: Isang Philippine Eagle o Haribon ang nailigtas ng mga katutubong lumad matapos atakihin ng nasa 30 unggoy sa bukid nun. Ayon kay Merly Omarol Suday ng Inhandig Tribal Multipurpose Cooperative, namimitas ng prutas ang katutubong si Marvin Linoy nang makarinig ng malakas na ingay mula sa kagubatan. Nilapitan niya ito at nakitang dinudumog ng mga unggoy ang agila. Ginaya ni Linoy ang tahol ng aso para takutin at mapaalis sa mga unggoy. Tumambad sa kanilang agilang nakahandusay, nababalutan ng putik at nanginginig. Agad niya itong tinakpan ng dahon at binalot sa kanyang jacket para mapakalma habang naghihintay ng saklolo. Sa tulong ng kooperatiba, agad na ipagbigay alam ang insidente sa Department of Environment and Natural Resources na siyang kumuha sa agila para masuri, gamutin at isailalim sa rehabilitasyon. Nananatili na ngayon sa pangangalaga na mga wildlife expert ng Philippine Eagle o Haribon. Kabilang sa critically endangered species sa buong mundo ang Haribon at mahigpit na pinuprotektahan sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ligtas na ang isang kabayong nakuhanan ng video na nakatali sa umaandar na pick-up na pinilit na patakbuhin sa Misamis Oriental. Matapos kumalat ang viral video, natuntun ng grupong PETA o People for the Ethical Treatment of Animals ang kabayo sa isang rancho na walang lisensya at dalhin para gamutin sa isang ospital para sa mga hayop sa Batangas. Lumabas na dumaranas ang kabayo ng matinding pagkapilay, pananakit ng balakang at pamaga ng mga paa dahil sa pinagdaan ng pagmamaltrato. Pero sa mga bagong litrato at video na ipinakita ng PETA, patuloy na ang pagpapagaling ng pinangalanan nilang si Kabang sa kanyang bagong tahanan sa Nagkaralan, Laguna. Samantala, habang buhay ng pinagbawalang mag-alaga ng kabayo ang dating may-ari ni Kabang bilang parusa.
3: Nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado kung saan sinusuri pa rin ang testimonya ni NBI Regional Director Jeremy Lotok tungkol sa alegasyon ng grave threats na isinampa laban sa Vice Presidente. Inaabangan din kung makakarating ba ang Chief of Staff ng Vice na si Attorney Zulaika Lopez na posibleng isalang din ngayong araw sa witness stand. At live mula sa Senado, si Katrina Domingo. Kat, ano na ang pinakahuling update sa Senado?
4: Karen, huli nating nakita si Attorney Zulaika Lopez dito sa loob ng Senado pero kakapasok lamang ng balita ay iaatras na ng prosekusyon yung pagpapresenta kina Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello bilang kanilang mga witness para sa Article 4 o yung kaso ng grave threats na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, Karen, ongoing yung manifestation ni Counsel for Prosecutor Lorna Capunan kung saan ipinapaliwanag niya sa Senate Impeachment Court kung bakit layo na nilang iatras yung pagpapresent dito sa dalawang testigo na nakaschedule sanang isa lang sa witness stand ngayong araw at bukas. Samantala, Karen, kanina ay hindi nabigyan ng pagkakataon na maisalang agad si Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte Duterte dahil mahigit 5 oras na patuloy na sinuri ng mga prosecutors, ng defense counsels at maging ng ilang senator judges si NBI Regional Director Jeremy Lotok. At doon nga sa kanyang pagsusuri ngayong araw, katulad na rin sa nangyari kahapon, ay paulit-ulit na tinanong si Lotok kung dapat bang ituring na banta sa buhay ng Pangulo ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference noong November 2024 o kung dapat lamang ba itong ituring na political at free speech na protektado ng saligang batas.
5: Ano po yung nakikita ninyo ng mga o sa mga pahayag at sa surrounding circumstances na naging basihan po ng NBI para tingnan ito bilang posibleng inciting to sedition at hindi lamang ito pumapasok doon sa tinatawag na political criticism?
6: May pattern, may consistent siya, and the fact na bold yung mga statement, pupugutan ng ulo, this country will go to hell. Pag nakita ito ng taong bayan at walang kilos na ginawa yung gobyerno, parang domino effect po yan. Ah, pwede na. Susunod-sunod na. Alam naman po natin ang nangyayari sa social media. So nakita namin na dangerous to, alarming siya. In order to be seditious yung speeches, it is not necessary na mayroong actual sedition.
4: Paputol-putol rin ang cross-examination dahil sa interjections o pagtatanong ng senator judges. Puna ni Senator Loren Legarda, tila kinokonsidera o hindi kinonsidera ng NBI ang mga emosyon ni Duterte nang bitawan niya ang mga nasabing banta.
7: Did you also ask them about the emotional state? Not just the factual statement, but the atmosphere, the events leading to that Zoom press conference that led to the perceived or alleged utterances.
6: Hindi rin ho na-alter na mayroong violation na ginawa yung Vice President during that online press conference. And as a matter of fact, even before that emotional situation, maliwanag ho dun sa utterances, even before that emotional situation, sinasabi ho dun sa utterances, meron na akong kinausap.
4: Oh, inungkat naman ni Senador Kiko Pangilinan ang ibang ordinaryong Pilipino na nag-post ng mga umano'y pabuya para sa makapapas lang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ayon kay Pangilinan, di tulad ng pangalawang pangulo na dumadaan sa paglilitis, agad silang naaresto at kinasuhan ng inciting to sedition.
8: Naalala mo ba yung kaso ni Ronel Mas? I will give 50 million reward kung sino makapatay sa dating presidente. So, nakita ng inyong division na ito ay inciting to sedition, tama?
6: Yes, sir.
8: And therefore, sinampahan siya ng anti-crime, anti-cybercrime law. Joe Mark Medina and posted that he would give 150 million to anyone who would kill then-President Duterte.

0: FBI?
1: Normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan. In fact, maging sa sinumang law enforcement agency. That's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job.
2: Sa huli, nilinaw ni Senator Vicente Soto III kung saan nga ba nakasentro ang kinahaharap na article of impeachment ng pangalawang pangulo.
3: Ang nakapile dito sa impeachment court, betrayal of public trust, di ba?
1: Opo, Your Honor.
3: At saka other high crimes.
1: Yes po, Your Honor.
3: Hindi grave threat at saka inciting to sedition, di ba?
1: I think yung Article 4 yata may nakalagay doon, Your Honor, na...
3: Pero hindi yun ang main charge, di ba?
1: Yes, Your Honor.
3: Betrayal of public trust.
2: Karen, sa redirect examination ng prosekusyon kay Lotok, idiniinila na walang substantial effect o malaking epekto doon sa mga naging pahayag o banta ni Vice President Sara Duterte, yung mga typographical errors na na-flag ng mga senator judges at ng depensa sa mga dokumento na mula sa NBI. Samantala, Karen, sa ngayon ay nagbabalitaktakan pa rin ng mga senator judges tungkol sa ilang teknikalidad dahil nga doon sa pag-atras ng pagpapresent kina Zuleika Lopez at Belinda Bello bukas. So bukas, Karen, ine-expect natin na magkakaroon lamang ng oral arguments ang senator judges at magkakaroon din sila ng caucus para pag-usapan pa yung ibang mga technicalities nitong impeachment trial bago nila tuluyang ipatawag si NBI Director Melvin Matibag sa Lunes. Pero Karen, lahat ng yan fluid pa dahil nga gaya ng ating namomonitor dito sa background ay tuloy-tuloy pa rin yung pag-discuss ng mga senator judges kung ano na yung kahihinatnan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil dito sa malaking adjustment na inihain ng prosecution ilang minuto lamang ang nakararaan. Karen.
4: Right. Katrina, marami ang naghihintay sa pagsipot no ni Attorney Lopez. Katunayan, dumating na daw siya diyan kaninang umaga. Lumalabas dito sa ABS-CBN News Digital, hindi namin kasi narinig no yung mismong sinabi ni Attorney Lorna Capunan, pero sinabi niya unnecessary at redundant. Ano pa ang idinagdag gayong posibleng si Attorney Lopez, posibleng meron siyang personal knowledge, 'di ba? Dahil malapit siya sa Vice Presidente. Higit pa 'yan sa video authentication. Marami sigurong pwedeng sabihin si Attorney Lopez kung bakit nasabi 'yon ni Vice President. At pangalawa, anong mangyayari ngayon kung dalawang testigo ang aatras bukas? Paano na ang schedule?
2: Karen, una, pag-usapan natin si Attorney Lopez. Hindi lang siya malapit sa Vice Presidente, pero nandoon din siya sa mismong kinaroroon na ni Vice President Sara Duterte noong online press conference noong November 2024. In fact, kung matatandaan natin, kaya nga pumunta si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives noong gabing iyon ay dahil nga naging emotional na si Attorney Zuleika Lopez. Pero Karen, babasahin ko yung isang maiksing excerpt noong naging manifestation ni Attorney Lorna Capunan kanina. Ayon sa kanya, after evaluation, it is the wisdom of the public prosecutors as expressed through this representation that we find it totally unnecessary, redundant, and a surplusage to still present Attorney Zuleika Lopez and Captain Belinda Bello. Basically, Karen, sinasabi niya kanina, ipinapaliwanag niya kanina sa mga senator judge na para sa kanila ay sapat na yung mga naging pahayag nung kanilang unang dalawang witness. Kaya hindi na umano kinakailangang ipatawag itong si Zuleika Lopez at si Belinda Bello. Ngayon, Karen, doon sa pangalawang bahagi nung iyong katanungan kung ano na yung mangyayari sa Senate impeachment trial, magtutuloy-tuloy pa rin ito pero kailangan lang na ayusin ng Senate impeachment court yung kanilang magiging bagong schedule at kung ano pa yung iba-ibang technicalities na tatalakayin sa mga susunod na araw. Tandaan natin, Karen, mayroon silang 5-day advance rule para sa pagpapatawag ng mga witness. So dahil bukas, mawawala na nga sa schedule si Lopez at si Bello ay hindi basta-basta pwedeng magdagdag ng witness sa listahan. Kaya base dun sa ating huling narinig ay gagamitin ng senator judges yung panahon bukas, July 15, para magpulong sa isang caucus at magkaroon ng isang oral argument para doon sa iba pa nilang nakabinbin na motion. Karen.
4: Maraming salamat, Katrina Domingo, nag-uulat ng live mula sa Senado.
0: Bagyong Josie, isa na lamang low pressure area. Alex Ayala, target sungkitin ang ginto sa darating na Asian Games. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
8: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan ki atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamit.
11: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
12: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
5: TV Patrol sa FM Radio.
0: Nanumpa bilang bagong kalihim ng Department of Health si Dr. Jose Betanio Pujaltes Jr. sa Malacanang ngayong Martes. Nanumpa sa tungkuling si Pujalte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mahigit 35 taon na sa serbisyo publiko ang bagong health secretary. Sa ilalim po ng DOH, hinirang siyang kapalit ni dating DOH Secretary Ted Herbosa na nagbitiw sa pwesto kamakailan dahil sa isyung pangkalusugan.
13: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, aba umaraw na kanina sa Metro Manila. Ano ang update naman sa bagyo sa silangan ng bansa?
14: Alam mo Alvin, hindi umabot ng isang araw ang pananatili ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Nakapasok ito sa PAR lagpas hating gabi ngayong Martes at pinangalanan po ito sa local name na Josie. Pero tuloy-tuloy po ito naging humina at naging low pressure area na lamang nitong Martes ng hapon. Huling namataan yung naiwang LTE ng bagyo, mahigit 1,100 kilometers silangan ng southeastern Luzon at posibleng malusaw na rin ito dahil hindi kaaya-aya ang kondisyon sa kapaligiran nito. Samantala, isang bagyo naman ang nabuo mula sa isang LTA sa may katimugang bahagi ng China. Ito po ay nasa kalupaan na ng China at tuloy-tuloy nang hihina. Wala po itong epekto sa ating bansa. Pero inaagaw po, tinangay nito ang habagat palayo sa Pilipinas. Kaya naman magpatuloy po ang mainit at maalinsangang panahon sa buong kapuluan hanggang sa Huwebes. Magkakaroon tayo ng maikling monsoon break. Pero may aasahan pa rin po mga pag-ulan sa hapon at gabi dahil sa thunderstorms. Wala naman ang ibang inaasahang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang pagsapit ng weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 15, Miyerkules, dito po sa bahagi ng Mindanao, mga pag-ulang aasahan na sa May Davao Region, Soxargen at Zamboanga Peninsula sa umaga at mas maraming lugar ang uulanin mula tanghali. May kalakasan po ang buhos ng ulan sa hapon sa May Lanao del Sur at Bukidnon, gayon din sa May Zamboanga del Sur, Sultan Kudarat at dito sa May Agusan del Sur. Bandang oras ng hapunan, maulan pa sa May Maguindanao del Sur at sa paglalim ng gabi, may kaunting ulan pa sa Southern Mindanao. Dako naman tayo sa Visayas, umaga pa lamang meron na ding mga paulan dito sa May Central Visayas at maghapon po may mga madaraang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Kabisayaan, lalo po dito sa may Leyte provinces, Negros at maging sa may Samar at Iloilo. At sa gabi, mawawala na yung mga pag-ulan liban sa bahagi ng Southern Bohol. Sa Palawan, may mga daraang ulan sa umaga sa katimugang bahagi ng probinsya at pagsapit naman ng hapon sa may Northern Palawan, posibleng may mga daraang pag-ulan. Sa Luzon, mainit at maalinsangan sa maraming lugar maghapon. Meron lamang mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa umaga at tanghali sa ilang bahagi ng Kabikulan. Uulan din sa hapon dito sa may Mindoro. Habang hapon hanggang pagsapit ng gabi ay may mga thunderstorms sa bahagi po ng Cordillera at dito sa Cagayan Valley. Tayo naman po sa Metro Manila, aasahan po na maaraw muli maghapon at hanggang pagsapit ng gabi ay mababa ang tsansa ng pag-ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka, pamilya!
15: Desidido si Pinay Tennis Ace Alex Ayala na muling lumaban para sa bayan sa darating na 20th Asian Games sa Japan. Ibinahagi rin ni Ayala kung paano niya binabalanse ang buhay sa loob at labas ng court. Nagpapatrol, Paige Javier. Handang lumaban para sa bayan si Pinay Tennis Ace Alex Ayala. Sabi ng Pinay Tennis Star, desidido siyang maging kinatawan ng Pilipinas sa darating na 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
16: It's always an honor. It brings a different vibe than when I compete in the WTA Tour. SEA Games last year was an incredible experience for me. I had so much fun. So I'm really excited, I'm super motivated, and I'm gonna give it my best.
15: Gumawa ng kasaysayan si Ayala sa 2025 Southeast Asian Games nang maipanalo ang unang gold medal ng bansa sa nakalipas na mahigit 20 dekada sa women's tennis singles event. Target ngayon ni Ayala na muling makapag-uwi ng ginto sa ASIAD matapos makakuha ng 2 bronze medals sa 19th Asian Games ng 2023. Ibinahagi naman ni Ayala ang kanyang fangirl moment sa isa sa kanyang paboritong artists, ang Puerto Rican megastar na si Bad Bunny. Spotted si Alex na sumasayaw sa loob ng kasita na by invitation only sa Stockholm, Sweden concert ng tanyag na rapper at singer-songwriter.
16: It was incredible. I had so much fun. I was there with my friends and it was an amazing way for me to disconnect and I was very starstruck.
15: Para sa 21-year-old tennis star, mahalagang mag-relax at ma-enjoy ang buhay sa labas ng court.
16: Sometimes your career can become your whole life and the work-life balance becomes off balance. And I love to try new places. When I'm traveling a lot, I love to try the food of each country. I've started to read. So I'm trying to tap into different things.
15: Makarating man siya sa iba-ibang bansa bilang professional tennis player, hindi nakalilimot si Ayala sa kanyang pinagmulan. Ito ang kanyang iginiit sa homecoming reception para sa kanya sa Malacanang nitong Lunes, kung saan ginawaran siya ng presidential citation.
16: Sabi nga natin, tanggumpay ito nating lahat. I cannot begin to describe how overjoyed I am to see how my progress has been received by the Filipino people. And it warms my heart because I know that it comes from a profound and shared love for our nation.
15: Sabi ni Ayala, hindi siya makapaniwalang nakarating siya sa palasyo habang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may pag-amin din.
16: I normally do not get very nervous when I have to talk, but today is the exception. I am pretty nervous.
17: We don't really have a protocol for this. Inimbento lang namin ito para magka-excuse kami magpa-picture sa'yo. So that you understand.
15: Pinuri naman ng Pangulo ang sakripisyo ng mga magulang ni Ayala para makamit niya ang kanyang mga pangarap.
17: To see your girl off when she was 14 years old, I had to send my children to school when they were about that age and I know how it feels. But yet you did it. And yet you did it because of your belief in Alex.
15: Umaasa naman si Ayala na magkaroon siya ng mas maraming pagkakataon para makauwi sa bansa. Paige Javier, ABS-CBN News.
13: Susunod, James Reid. Paano nalampasan ang takot sa kanyang pagbabalik teleserye? Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Welcome back mga pinangga sa tuang tulumanong Basta Healthy, Happy. This is Doc Bri Palangi, magatod ka ninyo bagong usab ng mga health tips alang sa pagpalambo sa itong mga panglawas. Ipadayon na ito ato ang series mahitungod aning stress. Panahon sa stress, kailangan na ito o insakto ng mga pagkaon. Dapat kabaluta unsapod ng mga pagkaon nga makapatabang sa atong mga stress. Let me ask you mga pinangga, mubati ba ka o kakapoy bisag nakapahulay na ka? Imo na bang nabati nga murag dali naman ka magsakit karon? Og halos kada adlaw imong mabati nga murag kapoy ang imong lawas. Base dili na rest ang ikinahanglan sa imong lawas kung dili kinahanglan na ka og pagkaon nga rich in vitamin C. Today mga pinangga, we will talk about something simple but powerful. Gitawag ni siya nga ang vitamin C, mao ni siya ang natural nga stress shield sa atong mga lawas. Take protection ni siya sa atong mga lawas. Sa vitamin C mga pinangga, naana siya'y ascorbic acid, no? Kay ang vitamin C dili lang man na siya ascorbic acid, daghan na siya mga cofactors, mga kauban. Pero ang iyahang ginagamit jud kaayo, sagad jud nato isang ascorbic acid na niya. Water soluble vitamin na siya. Ibig sabihin ang ato ang lawas dili sa magpundo sa ato ang lawas. Kinahanglan ta niini matag adlaw. Unlike other vitamins, mabilis siyang maubos ang kining ascorbic acids tong lawas. Especially kung stress ta. Mao na nga, kinahanglan jud ta nga kada adlaw na agitay makaon nga mapagkaon nga rich in vitamin C. Ang nakanindot pod aning mga vitamin C nga gikan jud sa pagkaon tungod kay naa ni sila mga bioflavonoids, naa ni sila mga other cofactors nga dugay mawala ang vitamin C sa imuhang lawas. Kasi kung ascorbic acid lang pod ang imuhang giinom, dali ra na siya iihi. O mao po na hinungdan kung masobrahan tag inom, makakidney stone ta. So, ang nakanindot kung at least naagyo tayo makuha ng vitamin C gikan yun sa mga prutas o gulay, mga salad-salad nga ginapang kao nato. Hinumduman nato nga ang vitamin C nagasuporta na siya sa adrenal gland nato. Mao na siya ang stress control. Ang atong adrenal gland, nag-produce na siya og cortisol. Mao na siyang gitawag the stress hormone. Sumala sa pagtuon, gipublish sa Journal of the American College of Nutrition, ang vitamin C is highly concentrated diha gyud sa adrenal gland. O ginagamit ni siya panahon gyud sa stress response. So sa ato pa, more stress, more vitamin C ang magamit. According sa journal study, a study in psychopharmacology 2002, nakita nga ang insakto nga vitamin C sa itong lawas, makapalower siya sa cortisol level. Labi na kung giganta sa mga na-stress or nata panahon sa stress. So sa ato pa, kung naka-insaktong vitamin C sa itong mga lawas, less anxiety ta, better ang ato ang recovery o more stable ang ato ang mga mood. So kana diyang mga saputon kay mga pinangga, pakaon na gunag mga pagkaon nga taas ka ay mga vitamin C. So unsa man mga pagkaon nga mga taas og vitamin C mga pinanggaw, pinaka the best is bayabas kay taas yung ginisag vitamin C mga pinangga. Kanang mga saputon kaayo, pakaon na gunag bayabas. Og ang nakanindot, kining bayabas tungod kay daghan ni siya o kumpleto ni siya mga bioflavonoids, mga cofactors para nga stable ang vitamin C content sa usa ka pagkaon, dugay siya mawala sa ato ang mga lawas. So bisan di ay nga taas kay imong vitamin C diha nga gi inom, dali kay na matangtang gihapon basta wala siya mga cofactors, mga bioflavonoids kauban. So mao na nga pinaka the best nga vitamin C is kaon jud ang mga pagkaon nga taas og vitamin C. Bayabas, even calamansi the best pagkaayo nganuman. Humani mo kaon, hiwa kag isa ka limonsito, butang nimo sa tubig gamay, inom ka. Naka-juice pa ka, naka-vitamin C pa ka mga pinangga. Sulayin na pinangga. The best kaayo ang calamansi as vitamin C. bisag kada adlaw na kay isa ang nakabuok nga mainom or kada humagkaon na kay limonsitong inumon. Sa mga diabetison, labi na tag-as kaayo ang mga sugar, pwede gud mo mainom ana tag 7 ka buok humagkaon. Labi na katong mga taba pa nga gi-diabetes. Okay? Sa mga makaangay, anima dalandan or mga oranges, the best kay ni siya mga pinaga. Sa mga makakaon aning bell peppers, kaninga gitawag nga atsal, taas po ni siya vitamin C. Kapayas, taas og vitamin C ang kapayas mga pinaga. Kana di ay ma-expose ka sa sigarilyo or nagapanigarilyo ka, ang imong mga oxidative stress magtaas. But pasabot nga mga guba imuhang mga selula dito mga pinaga. Kining oxidative stress, bantayan yun nato ha, kay base study, connected yun ni siya or na-link yun ni siya sa cardiovascular disease. Mga oxidized nga mga LDL, nagtapunok, nahimo na siya dito nagbara sa tuang mga kaugatan. Ang oxidative stress connected gihapon siya dito sa neurodegenerative disease, especially sa mga Alzheimer's disease. So nagani tay mga symptoms sa Alzheimer's o makaliwat sa Alzheimer, permintita kulang-kulang og tulog, kaon yutag mga pagkaon nga rich in vitamin C matag-adlaw. Pwede buta mag-supplement purog mga additional vitamin C mga pinaga. Ang oxidative stress link gihapon siya sa diabetes complications. Muna itong bantayan nga daghan kaayo nag problema sa nerve, mga samad nga dugay maulian, mga kidney na daot, mga kasing-kasing na daot tungod lang sa mga diabetes complications. Ang diabetes kipasagdahan mao nga midaot sa ubang mga sistema sa tung lawas. Ang oxidative stress link gihapon siya sa chronic inflammation. Mao na nga unsa man ang mga chronic inflammation diha mga pinaga. Number one, heart disease, sakit sa kasing-kasing. Ikaduha, stroke. Ikatulo, diabetes. Ikaapat, arthritis. Ikalima, cancer. Kanang cancer pinangga, chronic inflammation gihapon na siya. Ikaunom, neurodegenerative diseases sama sa Alzheimer's. Chronic inflammation gihapon mga pinangga. Simple kaayong hinungdan. Murara siya og gamayng kalayo nga gipasagdan. Baga nga gipasagdan. Kuryente nga nag-spark-spark mga pinangga. Wiring nag-spark-spark. Gipasagdan na himong dakong sunog. Ang problema, kay walay insaktong fire extinguisher. Wala po'y firefighters nga enough nga para mo palong sa mga sunog. So, the same gyapon sa lawas. Mutaas tong mga oxidative stress. Kailangan tag-insaktong nutrition. Og usas to ang mga gisgutan karon kay kining mga tag-as nga mga vitamin C nga mga pagkaon. No, we have calamansi, we have atsal, we have orange or mga dalandan. Especially kapayas, bayabas. Nung gisgutan nga bayabas, taas yung kayo na siya vitamin C mga pinaga. Nagani mo yung mga kahoy or mga nagtubo nga mga bayabas diya sa mga dalandalan, kumahimo lang ato ang mga taga-barangay, mga tagbalay, ayaw in taon yung nagputla. Ibalhin lang. Mabalhin ba na ang pinanga? Importante, daghantag mga bayabas diya sa mga kadalanan para nga pwede rata manguha ba na mga libreng makakuha, mga less fortunate kaayo, mga kaon. So ang ma-enjoy ragyod kaya ng mga pinanga, ato nabantayan, mga langgam ragyod, mga kwatnit ragyod. Hinumduman nato nga ang ato ang mga lawas, gidesign na siya to handle stress. Pero dapat na siya'y suporta. If you don't replace what stress removes, your body will slowly break down. Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao, magbebe ay anak na babae. Di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Inag ko sa kuang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa kuang heart, picos. Pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa ginong pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang ginong pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Iyon magnon, naguyo sa syudad sa Tagong, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala akong magdahong na dako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balatiyon sa lawak.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Isa o duha kapsula before matulog, isa ka basong tubig yun inumon, basta wala kagi bawalan sa imuhang doktor na mag-inom isa ka basong tubig. Pwede po mag-inom human o panihapon. Pwede po buntag o hapon kung naa kay gibati. Ayog tipira ang imuhang kahimsog sa panglawas. Sa panahon karon daghan nato ang nagka-experience og stress kapoy og dali ra masakiton. Pero kabalo baka ang lawas nato na ay natural ability to heal kung suportaran lang nato og sakto. Introducing EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, usa ka herbal food supplement nga makatabang sa natural cleansing sa lawas, supports healthy blood circulation ug makatabang pagligon sa immune system. Daghan na ang nakasinati niini nagtestify from constipation, kapoy lawas ug sigig sipon. Nakabantay sila og improvement sa ilang pamati sa regular paggamit. Hinumdumi dili ni tambal ha, but this is a natural support system sa atong lawas. Sa ato pa, no side effect, no overdose kini. Kung gusto ka makabati og gaan, limpyo og kusgan nga lawas, try EXL Makabuhay Plus, mga pinangga. Kung nangita ka og natural og holistic nga paagi sa pag-atiman sa imong health, welcome ka sa Doc Bri Wellness Center. Dili lang symptoms ang among tanawon. We focus on the root cause. Imong lifestyle, nutrition og daily habits. We offer wellness consultation, nutrition guidance, lifestyle programs og natural supplements nga designed to support your body. Ang among goal, simple ra, mga pinangga. Tabangan ka nga mahimong mas kusgan, mas himsog, o mas ready sa adlaw-adlaw. Hinumdumi, prevention is better than cure. Visit Doc Bri Wellness Center, kanto sa Julie's Bake Shop, dool sa Gaisano Tibungco, Davao City. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Start your journey toward natural healing and lifelong wellness. Stay tuned in, mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga nga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yun, nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, EXL Makabuhay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Jimmy Mucasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli, nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, EXL
1: Makabuhay. Basta healthy, happy.
0: Magbilin tag kasabihan, mga pinangga, may kasabihan. May kasabihan, may kasabihan. An apology without change is just manipulation repeated. Nangay kag pasaylo, nangay kag dispensa, pero wa kay giusab sa imuhang mali nga ginahimo. Usa ka na siya pag daog-daog. Usa ka na siya sa pag-abusa. Imo lang di-manipulate ang usa ka sitwasyon. Nakaingon na bakag sorry mga pinangga pero wag yung giusab. You apologize again and again but the relationship is still broken. Wala pagihapoy ligon nga pagsalig o niya medyo lagyo pa ang inyong ipangbati. Dili tanang pagpasaylo is kaayuhan. Tungod kay usahay, ang problema, dili ang pulong, dili ang words, kung dili ang pattern. Kanang imong gibalik-balik, pinangga. Yun ang problema. Ang ato ang brain, mga pinangga. Nag-subay na siya pattern, dili sulti ang iyahang gina-subay, ana, kundi ang pattern. In psychology, the brain builds trust through consistency, not promises. Hinumduman na ito ha, nga ang pagsalig, ma-build up na, mulig on, matukod na, basta consistent. Makita nga, maunag yun, ginahimo, kanunay, dili tungod sa saad. If ang behavior, nag-repeat, nag-usab ani, ang atong utok, musulti na siya, this will happen again. Mubalik na po ni. Even if you say sorry, the brain protects itself. Ang atong utok, mo-protect na siya. Ang atong utok, iyahan na siyang proteksyonan. Ang kanang mga pattern nga, basig mo na po ni siya ang mupasakit na po. That's why repeated mistakes equals reduced trust. Ang na balik-balik nga sayop mo pa, hinahinay po na siya o kawala sa pagsalig. Repeated apologies equals reduced impact. Ang sorry, makapahimo na siya nga murag saba na lang, dili siya mahimong healing, dili siya mahimong pagkaayo. Ang study nagpakita nga ang balik-balik nga pagsakit nimo sa iyaha, mupakos na siya emotional exhaustion, makapakapoy. The person no longer reacts the same way, no? Less response, less emotion, more distance na siya. Not because they don't care, but because they are tired of being hurt. Bisag na nga itagpasaylo, namang pattern ato ang utok, mauna nga ang pulong, walay epekto. So your pain is temporary, my behavior is permanent. Mao ni bantayan na to, mga pinaga. Kung sigag sorry, pero di ka mag-usap, mura ra kag nagsulti si muhang isig katao nga, okay, nasakitan ta ka, pero ako ang behavior, mao na gyud ni siya. That is dangerous, based sa psychology. Ang pagkausap, mao gyud ang pinaka loudest apology. Pinaka-epektibo gyud nga apology, mao gyud ang pagkausap. You don't have to experience that again. Ang pagsalig, dili na siya mabuild in one moment. It is rebuilt in small, repeated actions. Daily respect, controlled reactions, and honest efforts. So ang responsibility nato mga pinangga, kinahanglan ma-emphasize ko na siya. Dili ang mga excuses ang ma-emphasize, kundi responsibility. Ang weak apology, ay sorry ha, pero ang strong apology, mali yugo, usbo na ako ni. Pagbingog ay sorry, pero manggod, na yung mga excuse, weak apology na siya. Pero ang strong apology, ay namali yugo. Specific, iingon yun, namali yugo. Ako ni siyang usbon. Diba? Mas ano kayo, mas positive yun kayo. Ang word for today, mga pinaga, makita sa Proverbs 28 verse 13. He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Notice this, not just confess, but forsake.

0: na pong usbon ang ako ang mali. Muhimo na pong ko sa akong mali. Ikaw nga, midawat o mudawat sa pagpasaylo. Ato pong pangutanon na itong kaugalingon, naay nangayog sorry sa tua. Ato pong ipangutanas itong kaugalingon, kiniba naabay consistent nga effort or nga makita na ko nga nag-usab na yun yung tawhana o basig emotional words rin iya. Kanang storyalide ako. Hinumduman na ito mga pinangga, words can start healing but only change can complete it. So today, don't just say sorry, live differently dapat. Because in the end, people don't remember how many times you apologize. They remember if you change. Ang mahinumduman yun sa ato, kung nausab na bagyod ta alang sa kaayuhan. This is Doc Bri Palangi. Magaingon ang grasya kalinaw sa Dios mananatong tanan. Og magaayo sa tanatong mga balatian, dalaygo ng Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa DXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawang ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawang ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
2: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: EXL Makabuhay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: EXL Makabuhay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Aminado Mato, 64 anyos, nakatira sa Barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, nag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, kanang nga tiil ko nagmagao. Nagingon man si Nining nga mag-umpisa, mag-inom ka sa bulong nga EXL Makabuhay. Pag-take ko saan ka na nga bulong, mag-isa na katuig, sobrang dara nagbalik kanang akong lawas. Magkahilag ko po saan ka nga kung dibati agad. Sulod ang tatlo katuig. Nag-uwi ko sarili ko kung hindi tungod siyang ex Makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Pero karoon na pa salamat ko kinagbalik ng kanangang kong lawa. Salamat. Salamat pa ko kay mga dugdong ang baga ng akong kabuhi tungod siya na bulong. Salamat na sir.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.

0: 0928-1434.
1: Hi, it's Elma Kumay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, umiinom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
3: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inisuking butika na doon sa inyong lugar.
0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Hi, it's Elma Kumay.
6: Basta healthy, happy.
7: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music radio.
9: FM Radio.
8: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Ara. Gata!
1: Doncs la Gran Gata a les 7 i 5 on es apuntan. Today is Wednesday, July 15, 2026. Welcome sa itong para kumanuman sa usaka oras sa itong programa Maghihigalag Show On, mga garangkada ang garangkada sa buntag. Kumanuman ay nausap ko ninyo hangtod dala sa Diyos sa buntag, bahigala para gisigot sa pagkabutan kung diin ikaw gagawa doon ay kalambigitan. Tangi usa mga tuang mga nagunang mga balita alang sa Arangkada Balita sa Buntag. Atong pagkaisgutan, mahigala, mga nagkailap namong mga balita sulod sa 24 oras, sulod sa gawas, sulod o gawas sa nasun. Kamu nagpalanog lanog sa 101.9 FMR Davao City. Live sa kita ng babati karong mag-urasa pagigala din nasa 96.7 nanugad sa lungsod sa Nabunduran ang number 1 FM radio station din sa Nabunduran FMR Davao de Oro. O siyempre din nasa Dagbayan sa Tagom naglanog-lanog usab ang babati kita pagigala sa 89.5 FMR Dabnor. Ako ang inyong mag-auban, ganon, Karangkada Elmer Dudes Romantico Tandog. O na tamag-isgut, may gala sa mga naguna na itong magabalita at unang siron ang kahimtang sa tuang panahon ining adlawa. Kumusta? Doon na ba ba'y bagyo garong mga panahon na?
0: Karangkada Balita Weather Update.
1: May kunhod na ang gikusgon sa bagyong Juicy. O ganay mo na lamang kining usa ka tropical depression sumala sa weather bulletin na gagipagawa sa PAGASA. Base sa datos sa ahensya, ulahing na matikdan ang sentro sa bagyo nga naa sa 1,070 kilometers sa silangang bahin sa southeastern Luzon nga dunay maximum sustained winds nga 45 kilometers per hour. Duol sa sindro o pagkaguros ng mabot nga 255 kilometers per hour samtang nagalihog ini. Pan-north-northwestward sa gipaspason nga 25 kilometers per hour. Bisan pa man yan ang mga garanggara gipahibalog yapon sa PAGASA ang magdalag yapon ginig southwest monsoon. Kung habagat o kusog nga hangin sa mga nagkadiang bahin sa Luzon, ilabi na sa Ilocos Region, Abra, Bayaw, Sambales, Bataan, Batanes, Sugbabuyan Island. Samtang magpadayon giniugma Hulyo a 16 sa mga dapit sa Ilocos Region, Abra, Apayaw, Batanes, Sugbabuyan Island. Samtang dinhi sa Davao Region, magkasinati kita og panalagsang pagdag-om nga sa mga panganuron nga galangitan ilumanan sa pagpatak-patak kapag ulan, pagidlat, pagdalugdog. Tungod sa dong localized thunderstorms. Posible gihapon ang pagbahaw pagdahili sa mga yuta sa panahon nga dunay severe thunderstorms ug kusog nga pagulan. Lauman ang hinay nga to sa kasarangan nga huyop sa hangin nga magagikan sa habagatan nga bahing sidlakan nga to na sa habagatang direksyon. Ang magpasulabi o ang kadagatan mahimong hapsay nga to sa kasarangan. Ang pagbalo na lang sa 0.6 to 1.5 meters ang wave height niini. Sa kinitibukan mga garangkada, lauman usap nga budulang temperatura garong adlaw sa 25 hangtod 32 degrees Celsius. Kung asa may sumang ang adlaw kagini ng alas 5.32 sa buntag o ginagilaumang musapon niya ang alas 6.02 sa gabi.

0: gani na ang ulohang tudling sa dong mga balita. Aragada. O na sa balitang lugal. Big time marijuana pusher na sikop 1.6 million nga marijuana vape cartridges na kumpiska sa mga otoridad. Aragada. Patayng lawas sa usang ka individual na gid-an sa talaingod. Aragada. Rider gipusil patay sa Manay, Davao Oriental. Aragada. Og sa atong regional news, lawas sa 12 anyos nga gianod sa baha na recover sa Bugidnon. Aragada. National news, Marcolita gidala sa ospital. Aragada. Og House Prosecutor gihangit ang depensa ni Vice President Sara Duterte. Aragada. International news, naval blockade batok Iran gipatuman sa Amerika. Aragada. Og unom ka individual patay sa bagong pag-atake sa Gaza. Aragada. Sports news, Alex Yala nagpasalamat sa barayong suporta sa mga Pilipino. Aragada. Og entertainment news, big hit hugot gipanghimagak ang copyright case batok sa kantang Swim sa BTS. Aragada. 11 minutes na humana galagubo ang tagna sa Lasito sa Buntag. Sa may paglangan, aniyan na ang mga nagbagabagang mga detalye alang sa Arangkada Balita sa Buntag.
1: Arangkada Balita Local.
0: O na sa detalye sa balitang lugal, may pagula o public advisory ang lugal ang kapanggamahanan o kapulisan sa Talaingo, Davao del Norte. O man magitaan ang patayang lawas o sa kawala mailhing individual. Gitinguhan sa mga otoridad nga madali ang pag-ila sa identity sa namatay pinagi sa tabang sa publiko. Mala sa report ang maong lawas ng kasulub o pula nga t-shirt nga dunay printa sa karakter sa The Simpsons o black-green short. Wala pa matino sa pagkakaroon ang pagkatao sa namatay o ang hinungdan sa yahang gamatayon. Sa pagkakaroon ang koordinasyon sa mga otoridad sa mga barangay o komunidad na rin masuta kung adunay missing person nga mutakdo sa description sa namatay. Gilauman nga magkatabang gini sa pag-ila sa biktima o pagpahibalo sa iyang pamilya. Nawagan karon ang Talaingod Municipal Police Station sa mga adunay nawala nga paryente higala o sakop sa pamilya nga makikoordinar sa ilahang buhanan. Gawag-usap ang publiko nga mutabang pinagi sa pagkatag og impormasyon nga makatabang sa maong kaso.
1: Aragada.
0: Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa Manay, Davao Oriental sa pagpusil patay sa usa ka lalaki nga ilang si alias Nugnog sa Purok, Balite, Manay, Davao Oriental. Naitabo ang insidente samtang nagamaniho siya sa iyahang motorsiklo sa Paspason, Barangay Holy Cross. Base sa inisyal nga impormasyon, gikan pa sa pagatod sa iyahang estudyante ang bigdima sa dihang mahitabo ang krimen. Wala pa usab mahibal-an sa mga otoridad ang suspect o ang motibo sa pag-atake. Gipahigayon karon sa kabilisan ang pagkuha og mga pahayag gikan sa mga nakasaksi pagripaso sa posibleng mga ebidensya aron masuta ang tinuod nga nahitabo. Gitanaw usab nila ang posibleng personal nga galagot o ubang anggulo sa mahimong malambigit sa krimen. Padayong nagaparayong ng investigasyon, narawagan ang mga otoridad sa publiko nga mutabang pinagi sa paghatag o impormasyon nga magatabang sa pag-ila o pagdakop sa mga responsable sa pagpamusil.
1: Aragada.
0: Samtang sa lain nga bahin, dugang agpat sa balitang lugar na dagpan sa iniusang bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency Office 11 kun PDIA 11 og National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao Regional Office NBI SEMRO. Ang gilang nga dagkong tulag sa marijuana nga si Alia Sebastian, 22 anyos nga taga-Panabo City. Nadakpan kini sa Huna Subdivision Matina Crossing ng Dakbayan itong Hulyo 11. Matud pa sa PDIA 11, nadakpan kini human gibaligyaan og usa ka pakete sa giniduhang marijuana oil vape cartridge ang nagpailang buyer sa PDIA nga nagkandidat og 3,000 pesos. Narecover usab sa operasyon ang 39 ka vape cartridges nga dunay giduhang marijuana oil nga dunay gibana-bana ang kandidat nga 1.6 million ka pesos. Lagip ang gimarkang bypass money. Pagkakaroon na nasa kustudya sa kapulisan ang maong dinagban o magatubang kiniukasong paglapas sa Republic Act 9165.

0: Mukabat sa 18 ka mga motorsiklo ang nasakmit samtang 17 ka mga motorista usab ang nadakpan sa gilusad nga operasyon batok sa illegal nga modified mufflers o bura-bura sa Dakbayan o dinhi sa Dakbayan sa Davao. Ipegayon sa Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police Office kauban ang City Transport and Traffic Management Office ang operasyon sa Tulip Drive, Coastal Road ug Punta Dumalag aron mapatuman ang magabalaod na trapiko. Base sa report, nagkahadang ang mga enforcers ug 11 naka-traffic ordinance receipts ug 6 ka city traffic citation tickets ngadto sa mga nagalapas. Ang mga nasakmit nga motorsiklo gidala sa opisina sa City TMO alang sa hustong nga proseso. Matun sa mga awtoridad, gamahin ginis ilahang kampanya alang sa mas malinaon ug luwas nga kadalanan. Giyawag usab nila ang mga motorista o nga likayan ang paggamit sa illegal nga modified mufflers o musunod sa mga regulasyon sa trapiko. Oras magarangkara, 16 minutes na huma nagkalagubon tekna sa La City sa buntag o katapusang detalye sa balitang lugar. Gipakusgan sa lugar nga pagamhanan sa Digo City ang pagbantay sa African Swine Fever o ASF pinagi sa pagpahugot o pagpahugot sa mga checkpoint o man magkatala o pagkamatay sa pipila ka mga baboy tungod sa maong sakit. Nabahin sa hugot ang pagibantayan garon ang ASF checkpoints sa Balutakay, Colorado o Sinawilan aron mapungan ang pagsulod o pagbalhin sa posibleng kontaminadong mga hayop o produkto. Sa regular sessions ang guni ang panglunsog, gibutiyag ni City Veterinarian Officer in Charge Dr. Neil Laviga nga gipagawas na ang memorandum nga nagmando sa istriktong pagsuta sa mga nagdala og baboy og pagpangayo sa gikinahanglang certifications gikan sa mga otoridad. Arangada. Ala City District na mga garangkada.
1: Barangita Regional.
0: O garon sa detalye sa balitang regional, na-recover na sa mga rescuers ang lawa sa Rizanios ng batang lalaki na gianod sa kusog na baha sa Barangay Dagat, Kidavao, Valencia City o Barangay Lumintao, Quezon, Bukidnon. Sumala sa mga awtoridad, nakita ng lawa sa bata sa suba sa Barangay Dagat, Kidavao o Giila. Inisayahang lulu isip ang apo nga una nang gika-report nga nawala. Samtang subay nini, nagpadayon gihapon ang search and retrieval operations sa alang sa iyang size anyos nga igsoon nga gianod usab sa baha o hangtod garon wala pa magiti. Base sa inisyal nga investigasyon, sakay sa motorsiklo ang amahan o ang duhang ganag samtang mitabok sa usa ka dalan duol sa dam sa dihang kalit nga miabot ang kusog nga baha nga mianod kanila. Palayon ang panawagan sa mga awtoridad nga magmatngon ang publiko ilabi na sa panahon sa kusog nga ulan o pagbaha.
1: Arangada.
0: Nasakpan sa mga awtoridad ang usa ka pulis nga nakasign sa Camp Krami human masakmit gikan sa iyang sakyanan ang 251 ka rim nga New Berlin cigarettes atol sa checkpoint operation sa Barangay Tiguma, Pagarian City, Zamboanga del Sur. Gibanabanaan si kabilisan nga nagkandidad o gagapin 1,285,000 ka pesos ang magasigriling nasakmit sa operasyon. Wala pag-ipadayag sa mga awtoridad ang identity sa maong nga pulis samtang nagkapadayon karong investigasyon. Uman sa operasyon, gidala sa kustudya sa mga awtoridad ang suspek aron natubangon ang gustong proseso o posibleng mga kaso ng ipasaka bato ganiya. Padayon usab ang investigasyon aron masayran ang gigikanan o destinasyon sa mga nasakmit ng kontrabandong sigrilyo o aron mailhan kung nadun ay ubang mga individual nga nalambigit sa maong kalihukan.
1: Arangada.
0: Alas 20 na mga karangkada.
1: Arangkada! Barangita! National!
0: Panayon sa itong karangkada balita sa buntang detalye sa balitang national. Gidala kagahapong adlaw adlaw nga Martes sa University of the Philippines Philippine General Hospital o UP PGH sa Manila si Senador Rodante Margolida aron ipaubos sa medical evaluation samtang nagatubang siya sa kasong plunder. Sumala sa Philippine National Police, human sa medical examination, ibalik dayon ang senador sa PNP General Hospital. Gikatag na usab nga dadun siya sa Sandigang Bayan karong Hulyo 15 alang sa commitment order nga may kalabutan siya ang kaso. Matod sa mga otoridad, gidiagnose si Margolita og mild pneumonia. Mao nga gikinahanglan siyang ma-examine og matambalan na sa mga espesyalista sa UP PGH. Namatikdan usab nga naka-wheelchair, nakapusas, nagsulob og protective vest og detainee shirt ang senador samtang giskortan sa mga pulis mingon sa sakinan isip kabahin sa pagpahugot nga security protocol.
1: Aragada.
0: Gihagit sa House of Prosecution Panel ang depensa ni Vice President Sara Duterte sa nagapadayon ng impeachment trial sa Senado. Mato ni House Prosecutor og Bicol Saro Representative Terry Ridon, wala magkapaluya sa kaso ang mga isyong gipasaka sa depensa gabahin sa mga dokumento ng ilang gihanggit. Giingon ni Ridon nga ang sentro gihapon sa impeachment proceedings mao ang giingong hulga sa Vice Presidente Batok sa Bagulo, kanhi House Speaker og First Lady Liza Margos. Nagpadayon silang pagpaganda ang duhang kagampo alang sa musunod nga hugna sa impeachment trial samtang naghulat sa dugang argumento o ebidensya nga ipresentar sa Senado.
1: Aragada! Aragada!
0: Mao na ni Garon. Atat kayo ang mga prosecutors team nga sugdan ang impeachment trial ni Vice President Sara. But now, no? Karong adlaw, pagparayon sa impeachment trial, wala sila ikarepresenta nga ginini ang testigo. Diba? Sayang ang adlaw. Sayang ang gigasto sa gobyerno mga gala. Kwarta sa katawahan ang gigamit. Diba? Pilag ka milyon ang muhurot sa kining proceedings kada adlaw mga gisuwa. Diba? Ito mga nagkuhan nga atat kay ang prosecution. Nga sugdan. Nga karon wala din sila, dili din sila andam sila hang mga testigo. Si NBI Director matibag. Diba? Nibaliban sa dihang giimbitahan mga igsoon nga dili kuno siya bakanti ang adlaw. So karon adlaw ulay ika-representar nga kining listigo ang prosecution. So sa mga mag-iskot-iskot na lang.
1: Aragada.
0: Sa lain gabahin, bisagang produksyon sa lugar nga sin sa unang unom gabulan sa 2026 ug miabot na kini sa 199,000 metric tons. Sumala sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR. Gigon sa hinsang ang pagsaka sa produksyon sa resulta sa mga programang gipatuman aron suportahan ang mga lokal nga mangbuhatay ug asin sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Lagip sa mga proyekto ang paggamit sa solar beds, greenhouse tunnel type salt dryers, elevated solar dryers o dugang storage facilities aron mapalambo ang kalidad o kadaghan sa ani. Gilauman sa BFAR nga pinagi nini mas mapalig-on ang lugal nga industriya sa asin o maminusan ang pagsalig sa Pilipinas o pagsalig sa Pilipinas sa imported nga supply.
1: Aragada! Aragada!
0: Makaangkon og gamayng kunhon sa pamasahe ang mga pasahero sa eroplano sugod Hulyo 16 ug bapuhon ang Hulyo 30. O manipaubos sa Civil Aeronautics Board o CAB ang fuel surcharge ngadto sa level 8. Ubos sa maong level ang fuel surcharge sa domestic flights maglangkob lamang gikan sa 253 pesos hangtod 787 pesos depende sa gilay-on sa biyahe. Alang sa international flights, ang fuel surcharge magkapat gikan sa 835.5 pesos hangtod 6,208.98 pesos base kung base sa destinasyon sa pasahero. Ang maong kabaguhan, gilauman Ya makapamino sa galastuhon sa mga mabiyahe ilabina ni atong adunay nagka-schedule nga domestic o international flight sulod sa maong panahon.
1: Aragada.
0: Oras mga karanggada. 25 minutos na humanagalagubon tag na sa La City sa Buntag o dito naglangkop ang kinatibuk-an sa balitang lokal, regional o balitang national. Sa ato unyang pagbalik ang balitang international, balitang sports o balitang showbiz. Uman lamang sa pipila ka mga pahibalo gikan sa sales department.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Kamakabuhay! Andam na ba mo? Aniyan ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations o radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
3: One station, all the hits.
4: FM radio. Favorite music radio. FM radio.
5: Arangkada 29 minutes na huma naggalagubon tag na sa La City sa Bundag. Padayon sa doang Arangkada Balita sa Bundag.
6: Arangkada Balita! International.
5: Detalye karon sa balitang international, gipatuman sugod karong adlaw sa Amerika ang naval blockade batok sa Iran. Sumala sa US Central Command, gapin 20 ka mga barko gubang naval asset nga nagapalibot sa Persian Gulf ang gagamiton aron pagpatuman sa blockade. Sakop sa maong aksyon ang gulpo sa Oman og ang Strait of Hormuz. Din pugnan sa US Navy ang mga barko nga makagawas o magadunggo sa mga pantalan sa Iran. Ang maunglagang sa Amerika nunot sa subli ng pag-atake sa US sa Iran. Uman pungot si President Donald Trump sa pagpamagahe sa Tehran ang ablihan ini ang kipot sa Hormuz alang sa international shipping.
6: Arangkada!
5: Sa laing detalye sa balita international, unom ka mga tao ang namatay. Lagip ang 9 anyos nga batang babae human nga nagalain laing pag-atake sa Israel sa Gaza Strip ni adtong Hulyo 12 sumala sa Palestinian health officials. Matud sa Israeli military, ipunting silang operasyon ang mga gidudahang membro sa Hamas. Bisan pa man niini, padayon ang pagtaas sa gidaganon sa mga sibilyan nga naapiktuhan sa nagapadayon nga panagsangka tali sa duha ka nasod. Samtang nagapadayon ang mga pag-atake gipadayon usab sa mga mediator ang ilang pagparingkamot aron mapadayon ang ceasefire nga gisuportahan sa Estados Unidos tali sa Israel og Hamas. Apan hangtod karon, wala pagihapoy kasabutan nga naabot kung nakabot. Alang sa gadang hugna sa peace talks, inungdan nga nagpabili ng tensyon o kawalay kasiguruhan sa maong rehiyon.
6: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Balita! Sports!
5: Detalye sa balitang sports. Nagpasalamat ang Filipina Tennis Sensation nga si Alex Yala sa padayon nga suporta sa iyang nadawad gikan sa mga Filipino human sa iyang balampusong kampanya sa international nga kompetisyon. Atol sa iyang homecoming reception sa Malaganyang, mipasalig si Yala nga ipadayon niya ang pagdala og dungog sa Pilipinas sa matag torneo nga iyang apilan. Matod sa batanong atlita, dako ang iyang kalipay sa mainiton nga pagdawat og suporta nga gipakita sa mga Pilipino nga naghatag niya og dugang inspirasyon sa iyang karira. Gipasiog daw sab ni Alex Yala nga ang iyang ginikanan isi Pilipino maoy usa sa iyang pinakadakong garbo o motibo aron maningkamot pa sa umaabot nga mga kompetisyon.
6: Aragada!
5: Tapos pagkagabutan ng bata, no? Tapos pagkagabutan. Kay bata pa kayo. May nagkibudula sa kiningdula nga tennis.
6: Aragada! Showbiz!
5: Alang sa tuwang Showbiz News, gipahimakak sa Big Hit Music and ang allegation sa copyright nga gipasangad na no, kung copyright infringement nga gipasangad batok sa kantang Swim sa K-pop group nga BTS sa Estados Unidos. Ang kaso gisang at sa mga independent songwriters nga sila si Steve Cooper, John Sandler o Greenlyn Johnson nga nagaangkon nga gikopya matud pa ang kanta gikan sila hang wala pa mapagawas nga demo. So pagkopya kung wala pa mapagawas ang ilang demo. Gingon usab sa reklamo nga ang maong demo una nilang gipasa sa usa ka music publisher sa Los Angeles. Ilan na rin gipasa matong gikopya, no? Nga matud sa mga taga K-pop. So ilan na gipasa ngadto sa usa ka music publisher sa Los Angeles, USA nga giingong nakapaabot niini ngadto sa mga songwriter o naabot ngadto sa mga nagkalain-laing mga songwriter sa Amerika. Sa pahayag mag-exon sa Big Hit, giingon nga original ang maong kanta o andam silang tubagon ang mga allegation pinagi sa hustong legal nga proseso. Wala usab giapil sa kaso ang pito ka miyembro sa BTS. Diyan na may balaan kung iparayon ang kaso. Kay ikaw, songwriter ka, kabalo ka kung ikikopya ba nila wala. Di ba? Mailan man na. Kung doon na may giusob gamay, pero ang halos kinatibukan sa kanta, gikan sa laing magsusulat, masakpan mo. Para kung itong kanta, magigalang Bisayan version nga, katulad itong manok nga pula, di ba? Itong manok nga pula, ang original itong dili itong nagkanta, no? Yang gikuha ba? No? Yang gidragigan si kini ang internet, no? Sa social media na yang gikanta matong aksyonan sa kaso, di ba, natulpo pag nito. Okay, so man ang umukanta ta kanang atong sariling komposita dili ta mangilog o mangupya ngadto sa gining uban aro way kaso mabot
6: aragada.
5: Yes, Maragana, dito naglangkob ang kinitibukan sa tuwang Aranggada Balita sa Punta. Sa ngalan sa kumagawanan sa FMR Network News Center, Troy Moreno among news writer, Frenson Lim among news editor, Arizon Cirillo, Jason Pans o si Tulets, ang kauban sa production technical staff. Ang among botan ng general manager sa FMR Network, Billy Danrel Dulatre. Ako si Elmer Dude sa Romantico Tando. Kaya maghawa diya, magpadayon ta magigala sa ikaduhang segment sa tuwang Aranggada. Aranggada sa Buntag Program. Ang tud pa da, alas 8, no? Itong talas 8, itong pag para gubanuban magigala Exxon. Tapakaw sa ako si Elmer Dudes, Romantico Tandog, magingon pag binantayon o magpagkabana sa mga samtangang isyu o mga nag-unang mga balita. Mabuhay, Pilipinas!
3: One station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio.
5: FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio.
4: Yes, balik ta mga garangada sa tuang programa Garangada Balita sa Buntag. Samtang kataguro sa karoon 7:38 o napaday 22 minutes o na mag alas 8 sa Buntag. E Buntag, sa tanang mga suke o mga binating mga tigpaminaw tibuog Davao Region. Utob sa buton sa tuang paglanog-lanog mga igala 0905 047-9954, ha? Malagya po nang ito ang cellphone number. Again, 0905-047-9954. Ano eh?

Diya sa atong lakbitan magigala, diya sa dagbayan sa Tagum, nasugdan o gisugdan karon ang gining aplikasyon alang sa tulong eskwela program assistance for licensure examinees sa Tagum City. Nindot nga programa magigsoon nga nagtumong sa paghatag og pinansyal nga suporta sa mga kwalipikadong board exam takers sa syudad. Ubos sa Executive Order number 112 Series of 2026, matag kwalipikadong benepisaryo magagala, no, magadawat og 5,000 pesos aron makatabang silahang gastuhan alang sa pagkuha sa licensure examination. So pasabot ani kung dunay mga kwalipikadong ubot nga mo take og gininiang kining board exam mag-exon sa unsa man nga mga kurso, no? Dunay programa karon ang Tagum City ang gitawag nila og tulong eskwela program assistant for licensure examinees, no? Kana isip paghatag og suporta pinansyal 5,000 ano gamay-gamay ra. No? Pinansyal dako ra gyapon ang tabang ngadto sa mga board takers, no? So gipanday ka na magigala ubos Executive Order number 112 Series of 2026, no, nga magadawat ang mga benepisaryo ang buot mo take og exam og 5,000 pesos.

0: Okay, ako na tawagi kay di ko katubag. Text lang, no? Ay magtawag. Di ko katubag. So, uli ka. Amo ginanawag ba? Okay? Naminaw mo text lang, ha? Alam ko niyo tawagi kay di ko katubag kay naka-on nga doang mikropono. So, gayong ma-off-air ta. Bed lang atong ginakuan. Butang. So, 5,000 pesos apan. Naay-apan. No? Makadawat ang mga beneficiary yung 5,000 pesos pero naay-apan. Apan, limitado lamang kini sa unang 200 ka-aplikante. Ubos sa gitawag na itong first come, first serve. Okay? So, kisa itong muna. Lama ito yung mga servisyon. Gilaraw ang mga programa aron mamirisan may gala ang pinansyal ng kabugat sa mga examinis o madugangan ang ihap sa mga lisensyadong profesional nga makatampo sa kalambuan sa siyudad sa Tagum. Kini makadasig ni ito sa mga boat mo take o board. Diba? The more silang nga baning kamot may gala kaya gitagaan sila kining importansya sa lokal nga panggamhanan sa siyudad sa Tagum. Diba? Minaw na mga taga Tagum nga buot mo take o board exam karong tuiga na ay 200 slots. First come, first serve ang gitagana karon sa LGU Tagum. No? 5,000 pesos ang inyohang makuha. No? Mga board takers. Lakip sa mga kwalipikado, mga karangkada, ang mga Tagumwinyo graduates nga magkuha o board exam gikan Agosto hangtod September. Okay, 2026. Padayon ang pagdawat sa aplikasyon hangtod Hulyo 28 sa Tagum City Youth and Sports Development Office sa City Hall. Musa giawhag ang mga interesadong aplikante nga isumite ang tanang gikinahanglang dokumento aron maka-appeal sa maong programa. Oh, paminaw na mo din na. Dalit ang may gala. Ito ang sgutan kininagaparayon ng impeachment trial ni Vice President Sara. Mga muna ang lab-asking ng mga balita. Lami kayo sgutan. O niya nindot tanawon. No? Dawing matubag ang mga testigo. Mangutana ang mga senador. So, itong mag-examine o cross-examine. Mag-cross-examine na gani ang ganini ang defense team mga gala ngadto sa kinini ang witness sa kining prosecution. No? Aka gasubaybay ko ganin kuno na kun dili ko maka tan-aw live ako gida review na pagkagabi mga gala ang kinini ang impeachment trial. Ay daghang kag mapupo din ha ng mga pagtulunan. Di ba? Ngayon anak din na, anak. Di ba? Ngayon ganahan po ka. Okay, updated ka sa balita sa impeachment proceedings mag-exoon ni Vice President Sara Duterte. Sa pagpadayon sa impeachment trial, gani karon ni kaunom na kadlaw. Sa lima kadlaw, mga igala, akong nabantayan sa mga senator judge, si Camille na lang ug si Lito Lapid Kid ang wala gyud nangutana, ang wa mutingog. No? Sila na lang yung duha ang wala mutingog mga gala. Ako believe ko ni kuan, no? Salot ko kay Ruben Padilla. Bisan tuod mga gala o kining gina ha? Ginakuan na siya, ginabulis siya. No? Nga tanaw nila siguro kay dili ingon ni nga nagkahanas nga mag in English Ruben tanaw sa uban labi na to baga kritisismo nga dili ang ngayon si Ruben mahimong senador pero garon nagkadugay si Ruben mga gala sa senado, no? Nagkalantip ang iyahang panghunahuna, no? Nagka kanabang gikan gyud sa iyahang kasing-kasing, no? Ang iyahang pangutana kanang seryoso nga pangutana. Di ba?
1: Apa tinong giingon nga kanu man ibang senador kana baday nabaday sila ang roles din sa Senate bagay gala nga kumuda og pagka senador mag-English kiga. Di ba? At least no, Tagalog mapagawas ni senador Ruben Padilla kung unsa gyud ang iyang tuyo o sa iyang gustong ipangutana mag-igsoon, di ba? O sa iyang gustong ipaabot ngadto sa mga tawo ngadto sa publiko. No? Gani kagahapon katong gisulti ni Mayor Basti Mangegala ng Romanov. Sabay bot pasabot atong world o konteksto nga Romanov. Di ba? So si Ruben Padilla lang Mangegala ang nangutana o nagpasabot kung unsa ang kininiang Romanov.

Sa dihang gipangutanan ni Ruben Padilla ang katong prosecution witness, sa nga to? Attorney Jeremy Lotok. Ang prosecution witness nga usa ka NBI Barm Regional Director, di basta-basta, di ba? Attorney Jeremy Lotok. Kung diin, ha? Gipangutanan ni Ruben aron kini masabtan ngadto sa publiko kung unsay likod aneng giingon nga Romanov. Kung asa nagagikan ang pulo nga Romanov. Gisulti ka na sa pagdungog ni Ruben Padilla mangyagala. Di ba? Matod pa ni Ruben, importante nga mahibal-an sa publiko, sa taong bayan, kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at sino yung nakalaban nila. Di ba? Gipasabot sa senador ang koneksyon o kasaysayan o sa usaping komunismo mangyagsuot. Matod pa ni Ruben, alam naman po natin lahat si Apo Lacay Ferdinand Marcos Sr. ang number one na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Pinaruben po din sa Ilkon Hoy. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Cesar kay Nicolay at sa kaniyang mga anak, sa kaniyang pamilya ay ang komunista. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Na sa diyang mitubag si Lotok, isa, sino po sir? Pinagpatuloy ni Padilla ang kanyang punto ngayon sa, hindi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi buot pasabot aning Romanov di ay. Ang Romanov di ay mangyigala, kining word nga kining Romanov, no? Kasagaran nagtumong sa House of Romanov ang harianong pamilya nga nagdumala sa Russia gikan pa niya itong 1613 hangtod 1917. No? Ang ilang paghari na human sa panahon sa Russian Revolution o ang katapusang mao si Nicholas Disikan. So sa pinulungan, ang Romanov mga kaigsunan, usa-usab ka apelyido nga nagpasabot og anak o kaliwat ni Roman. No? Ang ngalan nga Roman, gikan sa Latin nga Romanus, nga nagpasabot taga Roma o taga Roman. Kung ang pasabot na to, Operation Romanov, nga gisgutan sa impeachment trial sa Senado, lahi kini sa Romanov nga rianong pamilya sa Russia. Sa diskusyon kagahapon, magigala ang kampo ni Vice President Sara Duterte miingon nga mupresentar sila og mga testigo aron pamatud-an nga tinuod ang giingong Operation Romanov. Usa kunong kaplano o operasyon nga naghulga kang Vice President Sara og sa iyang pamilya. Ang ubang senador magigsoon na ngayo og konteksto nga ebidensya og nangutana kung adunay mga testigo o dokumento nga makapamatuod niini. Nagingon may gala, no? Nga sabisan unsang impeachment o legal nga proseso ang mga aligasyon, kinahanglan suportahan gat og ligon nga ebidensya. Kung adunay giingong Operation Romanov, ang korte sa impeachment ang mutimbang kung igo ba ang mga testigo o dokumento aron mapamatud-an kini. Kung kulang ang ebidensya, mahimong dili kinihatagan og bug-at nga timbang kung ligon nga ebidensya, tagdon usab kini sa korte. So nahitabo garon sa kining prosecution ang ilang mga witness. Gabulik-bulik na dito sa affidavit.

0: Okay, naglibog na si Senator Soto sa kanang jurisdiction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nganuman? Ha? Giangko ni Senador Judge Vicente Soto mga higala III nga naglibog siya sa dagan sa diskusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara. Ilabi na sa paghisgot sa mga kasong grave threats o inciting to sedition. Atol mga egzoon sa iyang pagpangutana sa testigo sa prosecution nga si NBI Barm Regional Director Attorney Jeremy Lutok, gipahayag ni Soto nga naglibog siya tungod ang maong mga kaso angay man unta nga ipasaka lang sa mga regular courts ug dili sa impeachment court. Di ba? Uman gipasabot ni Lutok nga anaa pa lamang sa preliminary investigation ang maong mga kaso. Dali kini nga giklaro magigala ni Senator Judge Soto ang iyang punto nga ang kaso nga nakapile sa impeachment court mao ang betrayal of public trust ug other high crimes ug dili grave threats o inciting to sedition. Mao na diha garon. Ha? Errors and mistakes. Pagkunta na diyan, makonsider ba na? I-consider ba na mga higala sa gininiang impeachment court sa Senado, mga higala, egsuan? No? Pagka mali-mali sila ang mga testigo. Reklamo na si Juan. Senator Judge Vic Soto naman noon. Tito Soto, mga egsuan. Kung ang inyohang pasabot, grave threats o inciting to sedition, pwede man i-file sa regular courts. Di naman na kinahanglan dito sa kininiang impeachment court. Kaya ninyohang i-file sa impeachment court, betrayal of public trust. Diba? O, muna diya. Antik oras eh. Alas 7:57. O, 56. Napatay 4 minutos. O. Napatay 4 minutos mga binating mga tigpaminaw.
1: Kamay at paa, problema'y tinataliktan.
0: Sa legal nga proseso manggod, ang minor nga mga sayop o minor nga mga sayop sama sa mga pitsa, oras o detalye mahimong makapikto sa kredibilidad sa testigo mga higala. No? Apan ka na, dili na dayon makaguba sa tibuok kaso. Pero kanang mamali ni mo ang affidavit. No? Ang sayop, adunay kalabutan sa importanteng kamatuoran. Testigo kay. Kung balik ko na, ang mga minor nga mga sayop sama sa mga pizza, oras, detalye. Di ba? Mahimong makapikto ka na sa kredibilidad sa testigo. Una, may ingon karon mga igala si Representative Chua na dili importante ang testigo. Ha? Sa impeachment, ganong dili importante, ganong present pa mo mga testigo din na kung dili man gani importante. Gausik-usik lang mo kwartas tao. Kwartas sa gobyerno ang gigamit na mga higala. Minilyon ang magasto kada adlaw sa impeachment trial. Impeachment proceedings. Una, maingon sa kining Representative Jukno nga, di na kuno kinahanglan ang mga testigo sa impeachment. Dili kuno importante. Diba? Ang Senado, isip impeachment court, iso on, mutimbang sa tanang testimonya o ebidensya. Dili lang sa usa ka sayop o sa usa ka testigo. Pusa ang ngayon gyud nga tan-awon ang tibuok record sa ebidensya o testimonya sa dili pa moabot ang konklusyon. Ang nagingon nga ang katapusang desisyon kinahanglan ibase sa kusog ebidensya o sa balaod.

diba? Di lamang sa mga sayop nga makita sa usa ka bahin. Okay? Inauta mga igala nga mga senator Johnson nga magtimbang-timbang yun. Og maayo. Una sila mo conclude, una sila mo buto ang binating mga tigpaminaw. Dos minutos. Una mo lagubo ang takna sa alas 8 sa buntag. Dinhi na buslot ang tabil sa itong panagubanuban ng maong tulumanon, inyong tulumanon, atong tulumanon. Arangkada sa buntag. Dayo salamat sa inyong nga paglanulanog. Ako si Elmer Dudes, romantiko tando, kskirda na usap magengon. Walay kapuslan na nagkahayag sa itong mga matagong sa kasing-kasing magpabilin kitang butan. Bye-bye! Love you all!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio.
3: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.